mošomo ke na le ngwana ko Eastern Cape ke na le mengwaga ke na le me ngwana ke re gana re nya ka go bolela bjale amen re tloga re le boga bra pit gezani re tloga re le boga tle bra pit pit pit pit alright tumela cheke mintsi maga isho ke bona ba re thobela Vincent Letswalo rena re ke tshile cheke le ka mogama mabolo gwareng re tloga re le boga tle ke bona lena ka molone ba re man of the match thobela ke tshile che mo bonati wa sele moya ke nna marumo mothapo ke le ka mo chibing dango hey wa bang khopotsa marumo thabang ka Rustenburg le horutse ya marumo thabang go te fela mo tsore tsa iring ya obedi di torontsa ka go thobela FM le go tla gatshela Africa bora maga tsara boleng ka se na wena re o lebeletse ya ka re bi taba ye ya rena ga botsi re o lebeletse go ya ka wena o le monna o le mosadi na o nagana gore go kaone re o na le bana e fela o sa nyalwa goba o kaone o nyetswe go sena bana bjale ka motho wa mosadi aga kgwedi ke ya basadi ba gešo o nagana gore go kaone o na le bana bjale ka motho wa mosadi e fela o sa nyalwa goba go kaone ge o nyetswe e fela go sena bana wena bjale ka motho wa mosadi a re boledišana ke a tsebare ke engwe ya dintlha tse di boimanyana go ya le ka maitemogelo ga batho ba bangwe ba e le gore ba nyetswe fela bana ba gona goba ba na le bana ga se ba nyalwe ko re ka matlhako reng ka bobedi e boimanyana taba ye e fela ke nyaka re bolele ka yona magagešompotse gore na go bona bokaone e le bofe e fela o gopole gore go gongwe ge re bolela ka motho wa sena bana fela a nyetswe go gopole gore ka matlhako reng a mangwe ga ona pe go kgonagala goba ga o direge le ge e le gore batho ba leka o kare ba ka ba le bana ke nagana gore ge re ditse re bolela magagešo re fa maikutlo a rena le maitemogelo ke du ke rata ba e le gore ba kgona o tlisa taba ye ba bolela ka maitemogelo a bona a e le gore ba mo gona ka se sebaka ba kgona go ntšha seo ba se kwago ka se sebaka re kgone go bolela ka yone magagešo a re boledišana go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 yo ke nomoro ya WhatsApp yo e le gore ka romela kgadiso ya gago a lentse go yona goba wa ngwala molaetša wa boledišana le nna magagešo Take My Breath Away Berlin e tla tsela ke Mazer Before I Let It Go Sorry Seems To Be The Hardest Word ke koša ya Kennedy ye le gore o ka e letela le yone magagešo ditoro tšaaka go thobela FM le go tlhagatšela Africa Borwa

0: Asha Raymond, love looks good on you. Pelakana Rufile, sorry seems to be the hardest word. Wojako Kennedy, Dito Ronchaka, Otobela FM, Lakota Kashala, Africa Bora. Besar Nakilos Messiana Richa, Irina Bedi, Kinaka Chere Hadishale, Nakinaka Chemeralena, Wealeka, Operation Yakili Filorio, Natafle Marishum, Arbolishano, Carmela, Hadshara, Rona Moria, WhatsApp, Ribo Bosaka, Quarabu, 086 9 165 0828 69 165 086 000 2452 086 000 2452
1: le khono le Master V
2: re na le Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bushi o bohle
3: oh ona le scrolla lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: e go ya wa e red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le go di chepere ja YouTube premium mahala
2: ya leng ka e khumana byang
3: e go tsaga la fela go VodaPay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jompele
2: ah ke tla dira byang
3: bona le dipeelano further together Vodacom
4: ke bophelo ditorong tjaka mo re bolela ka dinnete tja bophelo re botse nnete Thabela FM moshate wa tsebo le boithabiso
5: sisitete bana bana a gona bana ba go ba di ex ka tsogobile le ngwana wa re ke ex mwana so mona o ba bona ya ba ex mona ex husband so e ba le bana ba a go le mme motho a mme wa senyalwe o tso ba gona ene wa phela ka boiketlo ngwa ko mamorena mara ba le lenyalo tsena ka lenyalong o ska ba le bana ona o tlo ba bela ke makhura a chacha khura tlo go ba bela ka lentswe la basadi ba belega ke sna ke re lo sa tumela ka no uti ka mushumo a ga mo le go sujwe ka o sule a bolo dango ke matoma ke tsena man of the match
0: all right
5: tomo ke bolela le wena mara go thele ja ka mthala majaji
0: are le boga ma
5: a jile lengwe le lengwe ke nna le Thobela FM le ditorong jaka
0: yeah
5: ke le boga
0: o le boga ke nna re tloga re le boga tshiletse ga go tlhe ka metla
6: a
0: re le tsheng
6: tumela ka mogashwa a re le tla di ka mpala bo
0: a re tla di
6: bona o le ka ona ke nna le bana ke sa nyalo ka ho bana re no go pisha le internet nna nna le ba thori nyetswe o humane wena o le motswa do le timo ba ne ke ga bana wa ba tlokomela mara na kwela ya bana e kae ya seba o seba na chance bana ba utsebe ba tshele wena ba bolele le wena ba tse gore papa o so ka mama o so so nna ke bona o le ka one ke na le bana ke le tree o le be ka ntlokela kudu ka gore bana ba ka tla ba tse gore ke na le mama gore ke na le papa ke le o tree ke a single parent nna ke bona o le ka one
0: All right, my girl queen.
7: Man of the mesh, man of the mesh. Dumela. Then I kopa ho tsena gare ga topic, ne? Nna ke re go ka one gore ga ile gore ke mosadi yana, ne? He ke kreile bana yana. Ke nyalo modimo a ba antusitse kenyetswe. Ka go bana ha ke sa nyalwa, ne? O tlo kreile gore bana ba ga ke ba tlise kalapa o bone gore go sa nyalwa bela le gona o tla ba kreya bana modimo o tla go blessane ebe ile gore bana ba go ka se utlwisiwe botlhoko wena bana ke bona ba ba ileng go utlwisiwa botlhoko hentse ba tsama mo mmileng ba thiba ka mabitso a mang a o leng gore a utlwisa botlhoko wa bona lenyalo ke lona le le betere ga o na le bana
0: Alright, ora tegile re tloga le boga.
7: The match wana se se bona. O ba le bana o sa nyalwa. O ka one kudu. Na rena le bana a se re nyalwa. E bile rena le mishashana rena re duti le bana ba rena.
0: Yeah.
7: Lo go tshola pele. Ana se nona masina pataga mama bolo.
0: Alright, ana ke go kwela. Ba na le mo dula go gona ka gago o sa nyala o fela bana ba le gona
5: ke le bo go nna ke o bolela le mo kwepa AKA
0: ra le kwepa
5: songo mo ra le mo jini face mo kish taba e bolela mo nne shoki ho mo e mo shato wa hapa mo la twa itwela mo latu ke bone ka se tsira ka o nyetse ka bana ba bidi mara e shi bana ba la go nka re tsharo ya ntse o se lona e ai kurina a ka se ba mo ba e bona ya mara e ka mo ho mo wa man
0: e bo ba ya ke go kwela ba ke go kwela e bo ke ka tlo tlo tsheng ka
1: nna ba di toro ntjaka
0: arlo cheng
1: o lo lo ye o yo bo le le tla go tsheng man of damage o ya ka nna ke bona go le ka one o nyala ona le bana o ba no go senyale o sene bana mafelong e tlo ba go thata ka lapeng man of damage man of damage
0: ke go kwe
1: ka ona go nyala ona le bana bana ba tsa le thabo ka hai man of damage check mako ba go positive diela amen
0: all right me go ke la relation
8: man of damage hey taba ga go ithata mara asa ke go tsoka gore o bele dikenyo tsa mmele wa gago bana ke mpho ya modimo ha o sa nyalo go bohlokwa gore o bele bana lenyalo le tlo notla la go hwetsa ntse ba le gona ge le le gona ba tlone go nyala le bona gwa ba monate nna ke bona go le bohlokwa for satin laka ke bona go le bohlokwa gore ke ga o sa nyala o tepelagele bana ba gago kwena dimaboya

0: But the match ke tshele tshele ka magamaja feke feke ke na ganela ke motse ga magamaja thabiso tle a nna tlo gore le boga thabiso o mongwa mo lae tshele gore o gona fa man of the match go kaone ke be le bana ke skanya la Wendy Mafalo ke kwa ga le kgothwane re tlo gore le boga man of the match thobela na ga ke na boroko ke mosebetsing ke dira borotho tle gare le bogatlhe a re šome a se angwa le leina la gagore ke leina ke labang man of the match ke mo masemola ka sebaeng gabo magaba ke re modimo šuwa re tle gare le bang allright re ke kwen leina re ke tšee dikgatiso tše man of the match putse sure ke gore o tlo mara le mang butse ke gore o tlo ba le bana mara le mang e ka tsela le gore o leka o ka e beya ka gona magaso all right a re letšheng thabela
1: thabela man of the match
0: a re letšheng
1: o kaone o no ba le bana mosadi o tlhalefile o wena le bana motsofeletša o ena le ona lenyalo le sotla bana ba batho matšatši ao nopa ka lenyalong wa sotlega man of the match ba go tlaiša le bana nna ke bona gore bokaone o be le bana o tlhoke lenyalo ke leboga ke kgopolo wa ka eo e tshena rra wena le bana ba gago ka gare ga motse wa gago go sena monna bana ba gago ke yona family ya gago ke leboga
0: ke go kwela re ke tsheme gala 086 000 2452 arlo chente bele FM le gona
2: dumela rra
0: le kae na
2: re gona rra
0: awa re gona le rena thobela
2: o bua le Steve Molepe mo Moruleng mo
0: ka Moruleng bra Steve le ga botse ya kere
2: o mona tsela ka mokwa
0: a re tlo re le boga tle bra Steve tabashi
2: ke e kwa mal wa itse ke bona e buega ka site 1 e sa tsamaya ka site 1 wa itse a kere go nyala mosadi le sa kere bana ga se problem mosadi a ka nna a utlwa botlhoko a re batho ba nthare ga kena bana kana ga nkeng le gore tsatsa tsa re na le mokgwa o siameng o tshwanetse o support-e mosadi a ke re o dule wa morata ga o mokgwa go o buelelela ntlha wa morare ke batla bana
0: ge o nyala ga ge o nyetse go nyetse
2: o nyetse yanong o tshwanetse o mofe support-o ya gore a seka a ukwelela dijo tsa strateng o morate nna ke tlile ka tsena mo lenyalong le le jalo mosadi a ka o tlhokofetse
0: all right
2: yanong ka monyala ne ke morata thata a ba tlhokofala ne re sena ngwana ke support-o e leng gore wena o le rre o tshwanetse o support-e mme ga a sa bedire ga se bothata ke dilo tsa modimo ketse
0: ka mantswe mangwe
2: aba gore le wena o simololo mmotsa gore ga ke batla bana a ke ra wa mmolelela go simolola gore ke batla bana o morile morare wa marata
0: o rile ke
2: aoraanong ga wa morare ke ke batla bana go ne gore no o tshwanetse botaise morare ke batla bana a morare ga ke na bana
0: alright ke go kwele ka mantswe mangwe ke nyaka lenyalo ke ya go nyala ge ba go na le bana ke tshegofatso fao re tloga re leboga ke go kwele
2: alright
0: ke tloga ke leboga bra Steve re tloga re leboga re le chente bela FM le gona morena
3: a network e bong tatolang gane jala e bale jala sore go bolela le wena monna
0: ga e nyake man of the match
3: Yeah. Man of the match, taba ya monna eso re ithuta tomešhana ka yone e re ke re nna a bothata monna eso re nka humana molekane o le gore motho mongwe sene ke diya ke bonyetse ka humare re ba le problem ya tlhare ke bolela ka satellite ga ke na bothata ke be bokusere ke seo modimo a mphile sona so bjale e nngwe le goreng ya diye man of the match motho o nyala motho o futa go khumana go ya thari thoma go sa bona o thoma go mo tshentse ja mara o thoma go le go tamarata go thoko go le thabo ya le re la bana sa ntse re ga fa re le mo re tlo lengwe lengwe ka no die ba no khumana motho mongwe se le ya le ipontseng ba bona o re e tewe yona mara mafelo lo lo nie o

0: ngwana seo yelo ga tsendi ke tshetsi tsa ngwana wa batho yelo ke mwa mo le ka re se mo mo tlo sona ke a mo le ka le bo yelo ba mo ba ntshi se fela re khuela mora re taisha ba le ka ba rena o thoma o bo o re ya o mo tsaka ba ina ina re a u ngwana mara le ba le ngwana pa a thole go wena o thola ke modimo
1: mo tsema be tlhokopela tshene e be ke nya ka ke le bi sha khudi ba sa di fela ke le mo ke re le ba nna ya ba ama o ya ka wena o na le bana wena
0: ee nna bana ke na le bona mara ga ne ke na le motho o bula le ena mara ka e se kere ba le tshwane
1: mara ga se o nyala
0: ke ke sola mara bana bo na le bona
1: o na le bana e fela ga se o nyale ka se se batle
0: ke
1: kokotile a ke lenyalo ile all right bana ba ona go le bona e fela se ba ka mo lenyalong le o setso le thomile ga byale
0: ya
1: Alright, ke go kwile, ke go kwile.
0: Le bona menestele.
1: Alright, bona di rokoro ko le bitse metsa rena ke e ma se very swai. Le bitse e ringi ya boraro. Di torong tsa ka go thobela FM le go tla ga tshola Africa bona. Ke kholonyana tabe, ke kholonyana magagesho. Man of the match bana ba botlhokwa go nyetse go ba go sanyalwa. Ee, go kaone kudu. Ke Martin wa kwagala kuri ka ba o nyetse go ba so bana ba botlhokwa. Ke go kwile ke ka mo wi kwa go ka ona a re le tshentho bela FM le gona
2: no mme ba mme
1: le ga botse
2: amnate
1: a re le ga botse
2: ma jeng ma lo gong
1: re se braina
2: ba la go tlo go mo le se yo lo ga kuma ma sa di ga bana
1: mm
2: o ba ra di ga go ka ra pele se ne ba ra go tsa go ro ba ga o mo go re ja na ba
1: a dira ke khatlile ke ntla e we bolela go ya gore bana ba botlhokwa le ge o ka khwetsa mosadi ka bana aha
2: yona e bari la ga mogolo
1: ya ya a ke go kwela tloga re le boa ke writer le tshentho bela FM le gona
3: le le kai
1: re gona le kai
3: o wa go na dilo se tsama go tsena mo tsebe
1: le tsama go tsena mo tsebe la FM
3: ya thoma ke ditsoni
1: re tloga re le boga tle ke bolela le mang
3: ke mang se nna o tsare
1: Salina mang?
3: Litari.
1: All right, Mme Salina. Betabashiwe. Le kokai?
3: Mo Seven Fountains.
1: Mo?
3: Seven Fountains.
1: All right. Arle mo Betabashi.
3: Awa taba go ya kwala. Taba go ya kwala, mo ka o lu le le bana go na taba go tsena ya ba o na o tsa.
1: I'm not going to be able to do it. Mohlomongwe le wena re re o kaone go ba le bana go sa nyala goba go kaone go nyala go mo go sena bana o na le bana wena brawile
4: ena ke na le bana ba babedi
1: ba ka ka lenyalong
4: a
1: se ka lenyalong ba ka ntle ka se sebaka ke taba e o ikwa go bokaone ka yona le ge o sa nyala wa rai ke yo leboga gore ke na le bana
4: Awa maros na me
1: o wena o nya ka le mmaka mogare a kere
4: ke nya ka mmaka mogare a
1: ka le bona tota ka ya ke
4: ke ba go tsena
1: ke a kgotsa bana ba ona go le bona ke ba ile gore ke ba motho o ratana go lena ka sasebaka
4: a mabona o mongwe ile a tlhokofala ka balomo kana le bana ba itse o mongwe ile a tlhokofala ma bona mara mo o bona ya
1: all right be a di le bogo tshitengwe fela o a le go bona mma e go le gore o phedishana lena ka sasebaka
4: a anya le a kana motho mme
1: o rabia le ga ona motho mara wa leboga gore o na le bana le ge o le bjalo go ba le ge o le bjalo o sa bona o tlhokagala motho wa mosadi
4: motho wa mosadi wa tlhokagala bana ka leboga mara ya motho wa mosadi wa batla mo
1: gaufi right ke go kwele bra wele
4: ya thank you leboga
1: ba dumela ka mama koto pongera leboga
4: ya ba go dumela
1: all right yeah bay ya ya bra wele e ibu imanyana yena ona le bana wa leboga e fela le ge o le bjalo o sa tlo gore motho wa mosadi ke se ya se bolela gore motho wa mosadi le ge o le bjalo bana ba be gona motho wa mosadi ya be gona ka yona tsela ke tsa ba mafelele
5: ka le kae rona ke tabela FMA na ke le mathata ke tlhoka le le mara ke le mathata ke di na mathata mantsi lo re tsena ka le ntusho re ka solve pata ke tsama rena nga khona khumana na go zwang re ke khona go bolela because a ke tse ba re tsana hono re tsela rona ame
1: ke go kwele ke tla go boledi
6: man of the match ai ke tuma jo ba ga ma jo ga mo ke mo le go tla mo kopana mo
1: yeah
6: e ja ba sa di re tsela tlo na le tsela ba e kana matsana wa balabala a ya re ditsene re me jo momola man of the match me jo momola
1: ke boskatse rena ke boskatse re ke tsemegala le nna ke bone mara she thole men ba nna bankemile o reng bankemile Oh yeah, ke a skemo ba mo skemile ba re ba shuma le bengkeleng go parara gona mo ke nagana re ke polokwana go ba gona mo Africa. Go bose go ma le bana bothata basadi a se ba re lokele. E ba nna ke a itshola cause ge ke banyaka ba nkganela ka bona bana bao and ke kwa botlhoko le no. Buimanyana go ba le bana go bose fela e buima ge ba shetse ba o gana ka bona bana ba ba o ganela ka bona man of the match go nyala o na le bana o bose go botse ka gore wa nyala o sena bana wa se ba hwetse ga o be monate ka mogae re o ka nyala wa se hwetse bana ka mogae ga ona pe o e ba ga bose fela re o ka nyala wa ba le bana ke ketsela e le gore bia ka ona ya brapit ke le kwele magesho a ke se gore nna batho go ya le ka tsela e le gore di melaetse e le gore e tla ka gona lena le kwaeng le tsea bjang ke ra lena batho ba ke dumela ke a tshepa ebile ke a tseba gore o na le ba e le gore ba ka ra maitemogelo a mabjale e ka baka mo go baka mo re ke kwe lena a re lo tšhene thobela FM thobela le tsene le gona le kae
7: gona Mr. Man ke gona ke thabotsana go thobela
1: re a leboga tle ke mang
7: e Frantina Pale mo le tlhabile
1: mo le tlhabile ko kae
7: le tlhabile bread
1: o ka bread le tlhabile
7: eh
1: re ya leboga tle franci taba e kholo kholo she francina taba e kholo she
7: eh
1: wena a ke tsebore nna maitemogelo ke ya ba fela go kaone o ba le bana e fela o sa nyalwa go ba go kaone go ba go nyalwa go mme o tlhoke bana ke efe ka bona
7: eh
1: O na le bana Francis?
7: Eh, ai na ke na le bana ke nyetse.
1: O nyetse.
7: Eh.
1: Go me go bose ka mo lenyalong, o na le bana.
7: Eh.
1: A re le bogatlhe Francis.
7: Eh.
1: Re tlhagane le ba di bene ka ma breads le tlhabile.
7: All right.
1: All right, ke fela tsa ka lena. E ke go lota ba a re le tshentwe le FM le gona?
8: Mme na FM.
1: Le kae na?
8: Tsona le kae?
1: Ha o re gona.
8: Eh, go la le Lilian Ramabele Swift mo sokodibe.
1: Lilian o taba she.
8: Eh, na ke bona go le kaone go robe le bana o ske wa nyalo.
1: Mm.
8: O ba no go nyalo wa tlhoka bana, a go be monate ka lapeng. Le tsaba le tshe ke bana ka gae.
1: Oh. Lenyalo le le tee ga sina pe yo ba taba ya o felela ga botse ne.
8: Awa le tlo le fa felela.
1: Ei ya ke go kwile, ke go kwile.
8: Mm,
1: ke a
8: leboga
1: man of goodness. All right, re tlo re le bo Malili.
9: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
10: Master V ke nyaka dilia data e ka nthusa go gore ke kgone go like le go subscribe manano gong a ke a ratago di channeleng tsa YouTube.
11: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
10: Oh, Master V ke gwetsa kae dilie?
11: E gwetsa gala fela ka go Voda Pay app bjale la pele o ba bontshe gore o tswiretse jong pele.
10: Ah, ke tla dira bjalo.
11: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
12: Hey, makela mathomo tshele tsa Thobel FM. O amogetswe.
13: Wow!
12: Thobel FM.
13: Mo shato wa tsebone boithabiso. Wow!

right, let me be the clock of your time. Ngwaga ke 1980 go tswa go album ya gagwe ye e bitswa go Warm Clouds. Ke na Smokey go na le ba bantsi ba e leng gore ba ile ba e rata, ke ya gopola ka bo the 80s, ke gona mo e leng gore ile ya ratega go feta, ya ratega, ya shalwa morago, ya thegwa, ya aga. Maya Angelo a boletse gore wa tseba ka dinako tse dingwe re le batho re tlhoka batho ba bangwe, re tswa ka gare ga mafelo beketlhe mo e leng gore ba bangwe re bile le matlhatsi a gore ge re tlhoka batho ba bangwe re bakgwetse ba le gona ka matlhakoreng a mangwe goba matlhakoreng a rena, ge re tlhoka dikeletso e sego polelo ye telele, e sego mongwe wa go leka go lokisa dilo. Maelenyana ke moka, maele fela, e se gore o tle o re ke nyaka go e re ke tla go thusa go lokisa. Ba bangwe ga ba nyake seo, ga nyake gore o tlhommotsa dilo tse dingwe tsa go se direge, tsa go se kgonege. O mongwe o be ano tlhoka lentswe le lengwe mogaleng fela, go ne gore motho wa moletsetse a re e tla re note mmogo, e tla re je dijo tsa matena mmogo, e tla re je dijo tsa re be mmogo dijong tsa mesong tse di fihlile. O mongwe o be a tlhoka seo fela, go ba o ileng gore ka nnete e le rile dilo tse le di tlhokang lentswe le ya go ne go tsosetsa gore a ye okay, o gabotse, o tshogile jwang, o dikgweditse. A re ba lebogiseng, a re ba lebogiseng. A se mang le mang o kare o tlhoka go ne o kwa motho wa go letsetsa, a go letsetsa a ne go botsisa gore o gabotse na, gore mafelo a beke ya gago a jwang. Bana re tlhoka melaetsa e motho ano go romela molaetsa o bo o seo mogopolo, o bo o sa monagana, gobane re tlhoka batho ba bangwe ba go ne re eletsa, ba go ne re tlhola, e seng go tla ka dilo tse dintsi. Go ne tshwana le bana ba motho ba e leng gore ba na le go jea nako matšatši a a ke tsebe gore taba ye e tswa kae. Bana ba motho ga ba sa tlholana, ga ba sa beana fele. O mongwe o be a tlhoka molaetsa wa go tswa go ngwanabo, wa e amogela ya bagwera, wa e amogela ya bašomi mmogo, wa e amogela empa o tlhokile ngwana gabo mokgaosi, o tlhokile mogala wa ngwanabo go nore a mo romele molaetsa gore a ye okay, le sa tsogile ga botse lelapa la gago, lena re emetse dilo tseo. Ke Maya Angelo a bolelang jalo gore ka dinako tse dingwe maikutlo ao re a tlhoka. La tseba gore maikutlo ao a dirang, le wena o ko gore go ne le batho ba bangwe ba e leng gore ba go gopola, e se wena ka mehla mola o tsogang ke wena o jamang o tlhola batho, e tlo feleletsa gore e fitlhe gona mo o tlabe e sale. Wena gona motho wa felang a go tlhola, batho ba go ba le tlholang le bona ba tlhoka batho ba bangwe ba go ba tlhola, ba tlhoka batho ba bangwe ba gono ba tlhola gore na ba gabotse na, ba tsogile gabotse na. Dumelang, go sele go sagaletse ka le tamisha ka gare ga letsatsi le lekgono la go sele go sagaletse ke le mosupologo le re leng ka re go lona la di 17 August ba le beng le gola ka gare ga mafelo be ke dumelang tle le ipsene ka matšatši a lena matswalo a ba le tshwere gabotse. Are you okay? O ratile se o se diretsweng ka gare ga mafelo a beke, o thabetse se o se diretsweng ka gare ga mafelo a beke, go ba ga seng ke go be le motho wa go nore le tšatši la gago le ya jwang. Let me be the clock of your time. All right, where's the man of the match? E re ke nape ke go leboge samma le wena o tlile ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo mesong ye wa re ditorong tšaka. Re a leboga, re leboga le bagaši ba rena ba ba fetileng, Mr. Pufase
le sedi se ke ba ruti ba rena ba ka re ga mshate wa tsebole boithabisho batho ba moruti dipofa moruti le sedi ya ke ka mogoileng gore re neele tsana ka gona mananeo a mshate be ke thumile hle entswa ya go sibelela ya go bontsha gore le a ya jwa le a dikela la khodi ba sadi ar le bogeng gore re ka sebe ka re ga marole ale ale ya go tsanelela ar ke re pula shi je matareditse le fase she she tamishile le fase gore moya o ka tla botlisha malwetse moya o ka tla wa hlekahlekanya batho moya o tlo senyetsa batho re ya le boga mme se ke masempedi ne re itshela gona mola iringela ya bo ai ke iri ya boraro ke seripa sa rena sa mathomo se re leng ka re go sona se e leng gore re etse ba gore ka mosupologo ye re e dira go taba ke go koketsa sealemoya ka gare ga mosupologo ra se se koketse fela sealemoya se re na le bana ba dikolo lena bana ba rena ba batametse o ka re nako ela e batametse e dumelang class of 2020-6 a ke tsa bona le a loka le a itukisha ka gore ge re lebelela matjatji a prelim siale gape tse di tlang ditlhatlhobo ke tsa mafelo felo tsa gore re bone gore na le lokile na ka gare ga dilo tse e leng gore dithuto tsa lena le a itukisha le itukishitse o kwa o tletse matla o kwa o lukile ke no tsebe batswadi gore na bana ba rena ba ile gore re gane jwa le ba sa kitimishana le mabosi ya kantle le menate ya kantle bana ba gabetse ba hlokang tlhohleletso go ba hloka thuso ga ba tswa ba kushisha gore mo ba leng gona ba kae o ka re ba tsedi lo boleta kudukudu o ka re ba tsedi lo boleta ma 2000 o ba botsa ba kgane ya ke re taba ya marema tlo o isa le thoma kgale ka lena le bokokwa lena le bomatswa di ba lena ga ba ikwešiše gore e nyaka go itukisa go fitlha kae go sana le ba e leng gore ba nagana gore monate o lokile wa o pataganya le dithuto a di tshwane dilo tseotse pedi monate ke monate thuto ke thuto go na le yo santseng o etise pele ya re koketsa sealemoya ka mosupologo re bolela thuto ka mosupologo o mongwe le o mongwe hlabirwa ke mora mareti ke tlo ya mampele o tlo ba etla ka iri ya bone le yena ge re koketsa sealemoya a re bolela

0: Richard. From a distance. O tla go pala gore Julie Gold ke ena wa mathomo wa go engwala go shae. Ka moraga gore basadi ba gare ba se go fatswe. A bona go le botlhokwa. Nancy Griffith. A gatisha. From a distance. E ile nya rato, ya ratega. Betty Midler le ena o ratile. A diragatsa gape ka mola go COVID-19 gere ba re le ka gare ga CMO sela le nra tlhakana le sona ile a diragatsa gore la tsa gore keng sello se gona sello se a kwagala a re se kenra le bala wa kwa gore manja go sha e gabotse botse ka gare gore modimo gona mo leng gona gona mo o leng gona nna re a dumela gore wena o re lebeletse re a dumela gore o re lebeletse re a leboga badiragatši ba Nancy Griffith o e leng gore ka 1987 e be e le ngwaga owe ge a diragatša košae o engwetse 1985 a e gatiša ya phatlalala 1987 ya beile gore ka moraga fao ya gore a engwale e gatišwe yena Nancy Griffith batho ba thoma go e rata motho a ileng a dira gore e tume e thope dipelo tsa batho ebile Betty Midler from a distance Cliff Richard yo a ke tsebe gore ke tla re yena o e dirileng jwale jwale le yena a e gakatsa le go feta o tla go pela gore ka mogae mo diragatso a e diragatsang ke Dr. Rebecca Malope le ena wa e opela o e ratile mathong from a distance go sa kgathalege gore re ka gare ga diemo jang mohutamang go sa kgathalege gore re kae from a distance our God is watching us ka gare ga dintwa ka gare ga dithutupiši tse batho ba bileng ka re go tsona ka gare ga malwetse a re lebanago le yona ka gare ga tlala ya metlhopi e batho ba bang ka gare go yona ka gare ga dilo tsa go fapana-fapana ge motho wa e bapala o ko aparela ke khutso go thwa ke koša ya kholofelo koša ya khutso go mang le mang because God is watching us from a distance. Hello, good morning. Le nna ke a dumela a re nape re tseneng ka gare ga megala re tswa ka gare ga mafelobeke a ditiragalo ya re bone ka kwa go la a Port St. John's yeah Mkhondo wa says what's about ya mogela maloko a go feta skate 1000 kutlu ke re bo neng ka re ga mafelo beke South African Music Awards 32 are le bogisheng Tyler wa rena wa ka mogae ke go re Tyler Perry re mo le bogisha wa tsaba ka gare ga se a se dirileng ya se fokase a feeling sona di bilong ona di tragale che di tragale nkara ga mafelo be ke di papading tumelang barate ba late di ba di papadi ya di bilong ona di ra lukile re le lebogisha mabakane ya dimelang he abahle bafana ba bahle ba sephefeni sanbonani a wa tsala na u ka ri di kwele gore le bile ba fenye ka gare ga mafelo be ke ye a re lebogeng re tsho manyalong re tsho mahong re tsha go lisha meloko le metswalle a re lebogeng go bane from a distance batho ba go be ba re hloka ba o re kgoneng go ya mo be re hloka gona ba re kgoneng go gomotsa o bo sa lokishe batho ba bang ba re nyakele gore re tle re lokishe kgone mo letsetsa gore dilo di sepela ga botse go tsofetse a o a kgona go fihla empa o hlotse o ga botse nga re lukisha eng a re dira speech o gabotse dilo di sepela gabotsena go tsofetse Yeah. A ke kwa gore wena ka re ga mafelo a beke o ratileng ga so rate eng tse o di ratileng le tse o sa di ratang ke tse re di kwang ka gare ga letšatšhile le kgono gobane ke be ke sa lebeletše a ke re ka sega borena o nkane kopana le ka tsentshwana jwa le gana mo e ke boa mošomong goba ke ya mošomong ke tlo re bantoe ba re ke letšatši la gore re ditlhomphe dikatse tsentsho le kgono ka gare ga 17 Hey, blanket as appreciation day. Bana, dikatse tse tsentso tse re na leng go kgotsa re kopana le tsona dino selaganya re sa tsebe gore di tswa kae di a kae. Kana go tse dingwe re na le go se dikwishisha. Kana go tse dingwe re feletse re di fa maina ina gore ye yona ina. Kgane bana, ke powerful e hletse ke modimo ka lerato. O e rata ka mokgwa rata go nna le wena go thoe ke letšatši la gore ge re di bona a re feleng re di kwešiša gore ga botse katse tše ke ka lebaka la eng di ba gona tše dingwe ke ka lebaka la eng di no selaganya bošego ye nngwe ore ore o ne o bona o ka re o bona mabone a engeng kgane ke katse ore ao ye yona ba e romile gore e tle e ntlhole e ke feta ka nako Yeah, national I love my faith. Arate maoto arena lena. Maoto arena ankire arata go sona le ka mogore rata ndifahlego ka gona. Are ya hlompeng re ya rateng ba re ke letšatši la gore re tshe motsotso. Wa gona gore o pempare maoto a gago. A gona gore o bieletse gore maoto a gago anya ka go hlokomelwa. Maoto ao a re fitse gole. A bapala go ba gatate maengwe kgolo kudu ka gara ga maphelo a rena. Le siemo sa bophelo ka kakaretso ke ona re gontsha ndulwetse ka moka ga botse re bolela ka motoro wa rena wa tlhago ke maoto jwale a re ya hlokomeleng ba gothe a re hlokomeleng maoto go tsana le ka mogore hlokomelang difahlego ba sa di bile le na a ke senye a ke go bolela ka difahlego gore le hlokomela jwang bo ko kwa rena le go ba thusa go hlokomela maoto a bona ka fase de gato tse bo gato bio ke le tsatsi la gore taba ye o re yele tlhoko 0860002452 o ratileng ga se o rateng ka re ga mafelo a beke o matlafaditswe keng o felwe keng kgolofelo ya bophelo go sele a ile sene
1: ya go radia ga mashe
0: moruti mashale ke go tswa take it re ga skoror Banna, ga botse fela, ebile le sa tswa ka gara ona banna ke mošupologo tšatši le sala beke. Le ratileng a se le rateng moruti mafelo a beke a lena bile jwang?
1: A bile botse man.
0: Re a leboga.
1: Le le kgosi la rena le boralo kao ka gona.
0: Ao, bafana ba sephefene a re ba lebogišeng lena. Yona.
1: A tsenya mafolofolo ga dipapadi gore papadi yone dikopantšha ditšhaba
0: re a leboga moruti
1: ee re moratho wa ka monna yo a nlatelago wa gola le kgono banna
0: aowa re a leboga moruti
1: gola gole monna yo ke moratho wa ka ke ngwana ma a tšheletele a keteke letšatši la gago a se dumelele motho a mosenye tša lona
0: ka ona mogore na pele re mo kukeditse ka mošate re a leboga moruti mašhalete ithobela fm mošate go sele ee vini go sele go sagaletše
2: gona ke tša fnd wa re gone motho ke mo kwela re kisetsese ketšhimele gore e ka celebrate toro kare ke
0: Mola e tswa mathomo mola go 0617156 kira 7500 ya lo rupi ya bonya ach a hona taba ere ke lese ke tsene ka mo mafarahlahleng ka mo ke bana ba rometse o ratileng ga sura teng ka ga mafelo be ke ger kuke ja selmoya ba re mapara ka dumelang ka mo we mo shate wa tsebelo be itabisho a ke kgopela go kuke ja selmoya ke ve go ba rutana ka mo ka ga bona ba ile go ba rutishi ka moka yonke mhlaba jikelele thuto ke le sedi ya basikale ba le bana ba sekolo re feletse ka gore happy birthday go ma so Dean Donald Ribane kamola potokwa kamola gamagato le tshatshane a zwe monkwala ka le tshila hena se ke pito ga re malepe reng ya le o ka tshwane vista Joel Masamola re kamisha twa tsebolo be tshabisho go sele go sagaletse KV ke ba ile tsebe re le boga Jimena KV mamotlha mushimene wa ka batong wa 12 years how the bold boys are wa gola ke teba manganye a le ka maga mashashane se bona o feta 12 yes wa ke le ke mmagwe bona re kuketse selmoya re skeng re lebala ba gore ba re kuketse selmoya go bona ke ba rutish le ba rutwana eh ba rutish le ba rutwana aba a go le gole eh boysa wa mama a le ka rich way re go le boga samma a ile sen go sele
3: ke mere mo tsena nna ne ka re jeng re khata
0: yona ra le boga tle e manesta go sele
3: o sele ka ra yena mama
0: o sa galetse
3: ke tsabile ya mo tsena mara
0: le nna re ya go thabela hle bana fela ba re yo gap majap wa re ganyetsa bana msadi
3: ka moro ke tsabile ke ganyetsa ba bana ke re mo dilela ena ga le tsale mo yeng
0: ke tsaba ga botse ke a ba itse
3: ba ya wa se se tsale mo yeng wa tsala tsela go ke se tshwere magatlhela ka monopoti ga motshiba mo rodie ke doctor ka mo hospital sa mo roke ke sa le ba le bebetse ka mo ke memo ka mo ga kgwete ka mo le molekano wa gago e le go mogakala ke a leboga ke manese maphanga re go ke ba fitse ja malaitse ke a le boga ke re mo jegeshe
0: ah ba thonke le boga jang mane ya sta ka mo moroke ka fao ba ruti shi ba ka moroke dumelang ka mo kagalena ba ka mo popedi secondary school ar le bogeng ra ga di Sylvia ke anti Sylvie bu a le ka istrent dumelang hle Davidson are bonang morning morning KV dumela tlo ka pompitsa tlo dumela tlo ya ga mashego e andi selvia shebu re le boga a di dumela kv a re beiletse ba ka mashata a re ile bageng taba yeo kv dumela re mmogo ke le kate mbisa gae ke makweng zb ke beiletsebe mopheme o kae mopheme a ke tsebo rena o ka motlase ka motekhuo potemo ne a gausi le bagabo advocate mabane a re kv ke go filetsebe ke gopela gore o tsebe gore moshupulo go a se ona ntle le go sela go sanga letse le wena le maredi ba re ya leboga re leboga batong ma wara sala sa takilang ka moshupulo go
4: awe Awe
5: mo ke king
4: Awe ntwana ka fere go ntsha ri ri tsoga
0: a mar batho ba tla o hlabela mashata ka masa ba nna o mushumologo wa ga ke mantaga le go
4: mar khane wa rasa
0: o rasa tsang a wa ba de kor botsa no tsoga ka masa ka mafulufula ma ka ka le shata ya ne
4: di rie ke thoma go ibona wa ka
0: ditsi ai wa tsama go iketla ne ke sobala mela etse
4: all right
0: ke mo shipulo go ne wa ka
4: ya
0: wa ya mo phema o re dumela ara gona re mo shipulo o re o tsoga ka 2 o re o dirile gore ala me ga ge e motsoshe ka 2 mo shipulo go molomo ya
4: Ke me ke le parala rena wa tseba
0: ba
4: gore ba rena le yena mesu
0: botse o ra di reposh
4: ya le bona ba mavini Vincent
0: ka moka
4: ya
0: Tshebele FM ka mshate
6: le kofi
0: eh the honorable
6: ma go tlo tsuma o mara go tshwere tsa ba na ke tsaba ka tsena ka mo wa gore ke go re nkuru go makala tse le ba ra di phabuse ga
0: ai a ka kwa le ga bule le ba ite monno ai man ai
4: problem uri
0: ya le bona
6: ba re di ba ho tsaka
4: tremela
6: ba re ke go bomotsa ga ditsa a o ka ba bo ke ska ga o tshele ni ke tshedi ma ga go tlo mo shuma le ga rai man no ba ka ke ba tsena ga bona
4: tike le ba wa ka a ke nya ke motseta
0: ke gopela re eh fetsa fetsa ke shutele re shutele ba bang go
4: tlo
0: le ba ba
6: re ke tshe ba re ke se shibo
0: eh
6: me nyer ma ga le ka mo se se pagameng sa go tlwana mas ke mo ha
0: KV mafela beke ya keratile go bona se ke o ba re keratile go bona se o se diregilego ka motropong ya rena ya Polokwane ka ge go be go thunya le role fela re lebogisa o maspala wa rena wa Polokwane ke ba dikšeditsela ke tshepa masela a le ka Greenside ga ke ga mashashane o tsane a bona dia bo ka Polokwane e se ya boya a dia bo di tsela ka mokadi ya lukishiwa ka ba ka re ene ke boletse a kere mushwara na bo wile china bole china ene Dr. Popi abolela gore bonang ne tsedi tlang ka mo arise jaisa le dinyane tshele di bona di kholo di setla re aga Polokwane leswa re aga province ya Polokwane leswa economy bona isa tlo phuphuma tsetsa gore he mishumo a i gona bonang a re meleng tsedinyi
4: Reaga province ya Polokwane leso.
0: Reaga leswa province. Oh kirele Polokwane. Ah ke tse a si ona yeo. Nka na pa ka reaga. Province ya Polokwane.
4: Ah o bule.
0: Province ya Limpopo. Ah ba tshe tsarel. Ai wa tsake. Ke taka taka ja go muniwa. Mama bona o se fele. Go rompanya panya ka mabone left right center. Go re a gohle. A gohle mabone ya.
4: Ke gopela go lukhulile boga kitse.
0: Ke gopela go tsheba ba betse. A ke re mafela be go bo sego.
4: O jalo o jelle o dia.
0: Be ke re ka ma tshabela ke re. Be re boloka be re boloka mago Herbert Sello ke re ka mokibelo wa tseba. So be re le gona ka kwa ga mashabela. Ya le ba ruti. Ke la dile ke ba ruti ba bararo. Ba re ha o kae? Ha. O mo ja ga seki. Ma fela be ga ona ga so bone re sa tlo bo. I bile nga ba le bonga ba re pale di show ja di plate di wa.
4: Na ba ntlhe.
0: Ka ba ruti ya bo. Es ke la le la so ga wa. Le a tsara motho le blanga ena ke wa ka masa. Ke wa ka masa.
4: Ke re ja so.
0: Ba ra di lo be tla be di fofa mo. O se no sa galetse. Come shete.
5: Botano.
0: Ona ne kae mamzo?
5: Opo.
0: Re teng le rena.
5: Re re se se ba ngwa mo re tshele wa mathaba.
0: Mm.
5: O mo re tshitse ka se mo tsara re tshitse.
0: All right.
5: And then le mam tswa habo. Ya na ke mo rutisi.
0: Okay mamzo.
5: Le ya na ke go ya ka tlo le wa mama a mo sekolo sa bona.
0: Ya. And then le khodise gape.
5: Mm. Re re
0: ka ofela tsona wa itse ka ofela gona e tla reng he he he ha ha
5: e re go tshepa ba go tsena ba go tsela ba tsene ba tsaka fana ka di phone tsa ba tsaka sa register
0: okay ke lu
5: ba tswa ro aba di le ma sengola ka go re ka gola matho nna ke di phone tsa me thomme ga tlo ro re ka gola matho
0: Ya. Ongu. Re le kwele mamso tshe wa di botsi bile
5: ke se ke tla le bula. Ya, ke tla le bula. Ya, u luki.
0: Eh man. Eh, mwana ma semol. Aba tabe ya re a re nya go itshepa bile, a re idumele bile gore wena o dirile jalo. Go sela go sagletse my doctor. A re kuketse sele mang go ba rutishi ba ka ba letelang ke Catherine Malachi o ruta ka mola magoka high teacher Moko o ruta ka mo kwa 30 secondary school. Teacher Puleng Molepo le ena o ruta ka mo Mapadi secondary school ke tsaka mo ga Molepo. Re le boga Wendy a re KV Tumena a re kuketse sele mang go ba rutwana le ba rutishi ba ka Phunyako secondary school go tswa go Wendy Mafalo ke batho ga Molepo le go ane o mo ke mal ke ga mona ga rampiri ka mona re ya le boga ka re ga mshate what's be le boithabisho ka ona mgo wa ke rena ke shothela wa ka masa shoe o napile o re facha triple s ke se dupe se sekolong ka morago ya ba gona are makhura ngwana ba re kv a wa fartla loka ka mo shipulo mo ka ka ka ai a gona taba wa ka dumedisa monno ka bo mora
7: gore gore marna bara farta lok bara ga buriya e wa
0: ai ore a gona taba e fa mo ridicate e fa mo ruti o mongwe sho mo khosile mpitsor ke mang
7: ao
0: mpitsor ke mang
7: mang ke mang ka
0: pasta bridge
7: ah
0: ruti mai
7: wa le go pelong ya
0: ke tsebi
7: ai pasta
0: a e a ro bo le le ka ona mogano ao batho e re dumela pasta
7: oh lo eno bo le
0: ba re dumela maru
7: oh wa khatse ja bo bo itsina mo mpesa ba ga gipsi ne le pasta bridge
0: ora ba re tla rokana ka o se tlhaka tlhakana le ba ruti
7: o re tla roka
0: ke bona go ka se sega
7: botse a le ke bona jwa le pasta ke bona jwa le pasta pasta
0: bridge wa ya go mo kwa jwa le ora gore shetse a dirile moshomo wa letjatsi
7: o bona jwa
0: le leboga
7: e ke bolela ka pastor Bridget a ke metse mare
0: ke gopela hore
7: ka re wo wa mplesa wa nkhorasa e bile wa mpibila
0: he bana pastor Bridget o ga re letla sona go re letho mo tshetsa radio la bedi lengwela ke
8: wa tinda ba fas wa tinda go
9: Basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tshela bo mma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de

0: wa bui shagir ino ba juano mitsutsu ye shupa go tshela go iri ya bone ka masa a o sa tlo go sisa wa wena re tsaga re se lo motelele o sa tlo mpotsa ga botse taba tsaga go wa tsaki di ampipela taba tsaga go ya ampipela wa O putilwe ga botse ka seriti le tlhompho yeo e moswanetsego
1: dinko mo ba netefaditse gore wa tsarekeng e dilo ka moka di ba madulo
0: di the big man
1: ay mandela leboga e re leboga
0: a wa
1: le buti moka ke
0: yeah
1: e ka mogho ba sipidisteng
0: ke a kwishisha
1: ke tsa ka mogola be ba bia dilo ka magethe ka bona
0: waka a re wa
1: leboga
0: a re leboga re leboga ma gore na o puthilwe ka seriti moya wa ga go roba le ka khutjo no ke nete waka e bo re tsana le yena ke yena ba gwatse ba ga botse gore le nna go netse dingwe ka kwa lapeng di ya dingwe
1: a ba le nna ke no go shaga ke sa go bone waka
0: ya
1: ibile se ke makadi
0: a ke re
1: ke a tseba
0: ya fela wa a hone ta
1: le boga thegwe ba tore fana nyona
0: ya go ntseleka ke ba ruti ba go fa miriri
1: e ba
0: yo ya ntseleka eo
1: a wa wa ke tsela mara ga botse nya ke re
0: o ke a bolela ke go khumole o ke khumole
1: o inchege
0: monna ke nkudiang
1: ke gopela o inchege o ilahle
0: e ke a ye ke tlo ihlothola re ke fetse mo ye ka go ihlothola ga botse thwi a ke bona trakela masipala ya go rola ditlakala ke la hlala ke kwa gare ba ba go ifisha a ke tsanya ka lo e bona woo
1: o sile
0: a wa ka o sile e fela ya go swanela ke no zarate taba gore a ke tsebe selo ka ga yona
1: ke le ba mantjwa o ka re a tswa go wena
0: a wa ke re ke nnete wa ka ya go tshwanela ka mogho ebile o intshitseng o e o ri le ntane ngo mo se ile so e ya go tshwanela wa ka taba ya ntabisha yo le ke no zarate taba ya gore ka gore ke sa tsebe taba tsa yena ke a nwela ke nna ke tla nyaka yaka
1: e
0: ke tla nyaka yaka miriri ye ke tla gore ge ke o file yona ka kwa gore ya that's right wa go tsaka lokile
1: patela di tabisa ga
0: go sile nna ke hlo ira malope a phagole tlo ya mamphela mo ga bo ga mari le motšeletse mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mashila wa ka re le boga wa mashego a malala KB wa ka ke noshi tau ga ya ga mashego o ba mo fa mo fa go miriri ba ntusha go le yena re ka selwe ke tlo itse ka ya lahla e na pa re tlo pele ka bo phelo taba di bualo ka bona ga ba tswa tshe ba tsena ka gara ga lapala ga go tsikwa sinya lapala ga go ka bakala batho ba wena dira se se go tshwanetse go kagara ga lapa o swabise bago ba nyaka lapa le senye
1: o skatswa
0: wa ngwitsa kere
1: wa re batho ba ntsenye
0: ya le ke nka koma ba re ba re a o sengkhatle ka wena ke nna ntwe ke dira KV ke o manya wena akere ge le ke nore ma ba re ba re o ke nnete ke o manya wena gore tlogele o dia dilo tseo ke dikwang la maratela pele ka gore ba le ge ba mpotsa morero kgolo wa bona ke gore nna le wena rilwe re be re kgaogana
1: ke go phushula
0: wa ngwisa
1: kere ene ke leboga gore ke leboga sephetho seo se bolelang
0: ke kgopela le gore batho ba seke ba mpha
1: ba ntshi ba sentse dilo ka go setse diphetho tsa madeba
0: waka le tshedimoswe ke sa e tlhokeng o mphelang yona o re ke ise ka information
1: o tshwane o tla go thoma o seng
0: moa re gape o kwele KV kua ga mashabela ba re gape o ba dia sa gore o re ke di eng wena o mpotsa
1: watsa batho ba bangwene ba yakore ba sa rielo ba re o kwele wena ore jaaga go tsona o di kwele
0: ee pele
1: jaaga go tsona o dikwele na
0: ya loki wa ngwitsa kere ee taba gago ya meriri ke ikwele pele wena o ka tla wa mpotsa jalo a ke tlotlo ke ba ntshebetse jalo nna a ke lwele wena
1: aowa
0: ke ne itse a ka e latlha le wena wa swine nna pele re ra tswela pele.
2: Chabela FM.
3: Chabela FM.
0: Mushate wa tsholo boithabiso tsholo FM ya gago bona waka ntle go tlhola dikuluga solo taba yela she rena le ngaka mo mogaleng Dr. Dumuela wa go di ngaka re dumetse jwang ke di Dr. Dumuela ha no
4: ntshobela
0: ke melente tumele go tsela ga botsa doctor
4: awa go sele ralena
0: ri a leboga yo ke Dr. Khutso Eunice Mabukela yo ile go senior lecturer and program coordinator for media studies in the communication department media and information studies ka university ya ga bona ya Limpopo re bona tsana le yena fa motheli jwa tobela FM mona nola sripe se sekolong ka dituto tseo morutwana a santseng gore a ithute le tsona kuru re lebeletse morutwana yo leng gore o na le kgatlhego mo go tse tsa bogashi go ba gona go shuma ka re ga sia le moya ka kakaretso wa tsoba KV taba ye re boledisa le ko gore go na le barutwana ba bantsi ba ileng gore ba pela ba rata go tseba go ba ba re botsisa gape nna ke nyaka go bona ke le mogashi le nna ke shuma thobela FM kuri ya wa ngwisisa belo ba na le kgatlhego eupša ba bangwe ba sesing a ba tsebe gore ba santse gore ba ithutele dithuto tsa mokhutamang ga go ilalo re lebeletse gona go ba motsweletsi go ba mogashi go ba bala ditaba go ba gona fetsa sore maemo a bolaudi gona ka mo gare ga moshumo wa sia le moya ke gopela gore doctor o re botse gore na morutwana yowe a shitse go a ina le kgatlhego ya mohuta owe o moeletsa gore a ka ithuta a go ba a ithutela dithuto dife a sa le gona ka high school teleng go tletle di gona go mothusa gore ka university ke mo ka gona go phetha tseo di ka gotla tsa mohwetsa mothusa gore a bele mangwalo a go shuma ka gare ga sea le moya doctor batho ba ba tseya gore gane re no o tsoga na maratla ra lolo shakam a ba tse gore re a dukame
4: awa dikwaretse nka rata go le dumedisa ntate maredi ke dumedisa gape le batheletse ba yona thobela FM ke leboga ge le ntaleditse lenaneong le legono ebile ke thabile kudu go ba karolo ya poledišano e go araba potšišo ya lena ye botlhokwa-tlhokwa ka ge e le gore e le nna morutiši ebile re emetse bona barutwana ba gore ba tla ba kgone go tsenagana ka mo yunibesithing ya rena dithuto tse nka dišišinyago ke dithuto tša maleme bjalo ka Sepedi, Tshivenda, Xitsonga, Seesemane le maleme a mangwe dithuto tse ke di boletsego di botlhokwa ka gore ya le moya senya ka mogone ya go bala mogone ya go bolela mogone ya go ngwala le go tshisa tshedimosho se ke nya ka go le go sila mo shaba rutwana ka sona ke gore le ga ba ka shuma di stationeng tsa Sepedi go tshwanele gana mo thobele FM go ba tshivenda bo phala bo monkana lonene go tshelela ka leleme la Seesemane go tsale botlhokwa kudu mo industry ya bo raditaba rete ro ya bona ele ofelletsa ele molaudi wa station sa radio dithuto tsa gwebo business or commerce studies e ka ba fa motho wa entrepreneurship ele tsa bogwebi ya ba fa le management jona ile go tsa taolo papatso marketing and advertising le go kusha gore gwebo e shuma byang eupya go botlhokwa go gatella le se sengwe ntate maredi
0: ya
4: ga se gore baithuti ba tshwanetse go tšea dithuto tse ka moka gore ba tle ba šome radiong dithuto tse ke di boletsego ka moka ke tsa di-science maleme le di-business ge ba ntse ba le sekolong ba tshwanetse ba thome go aga bokgoni bja bona ba tshwanetse ba thome go tseba go bolela ka boitshepo go bala ka lentšu le le kwagalago go ngwala ga botse go dira dinyekišišo go botsiša dipotšišo go theeletša dipotšišo go theeletša batho bjalo le bjalo se se kgone go ba ruta gore ba kgone go ba le maikarabelo le maitshepo ge ba šetse ba le mo mošomong ba tshwanetse gape le go tseba gore dithuto tsa sekolong di aga motheo eopea boitemogelo le bokgoni bja go šoma ka batho ke tsone tseo di dirago phapano e kgologolo mo industring ya radio
0: ya kwagala e kwagala ga botsengana barutwana ba na le kgatlhego ya go ikhwetsa ba šoma sealemoyeng bjalo ba bangwe ba ba khwetsa tshedimoso ye foshagetsego ya gore ge o ka no khwetsa maitemogelo a go shuma sale moyeng sa selegae community radio station na pila wa gulukile mohla botobela fm e bo metro fm 5fm u cozy fm bya le byalo ge di papatsa di goba tsa meshomo ena pile o gona go khwetsa monyetla wa gore o tsene lwana o shume o shumele sia le moya se segolo go ba di ya le moya tse di golo tsa le gotlagatsho la Africa borwa mala ile gore go tsontse gore morutwana a ithute a hulufetse a ba be le mangwalo a maloka a go tla go gona go mothusa go ba le go khwetsa monyetla wa go shoma ka gara ga sia le moya mputse motlhomongwe e bile ge a shetse a le gare a ithutela gona go tla go shoma sia le moyeng go ka ba botlhokwa bja ngaka gore kuru gona mo go di a le moya tsa selagae morutwana a fele a ithaopa kuru maikhutsong a beke ka gore gare ga beke ba sekolong maikhutsong a beke mokibelo la mrena a fela ya kua gona a ke moka a ithuta ya lega le di university re a tseba re bile gona ka mo university ya Limpopo re na le sealemoya sa selegae ba bang ba baithuti bao ba lego gare ba ithutela go tsa sealemoya ba dira di practical ka fao
4: awa go botlhokwa kudu gore le kudu ya gona a ke tsebe gore nka e bolela gore e fitlhe kae gore e kwagale
0: o ne ore ntotolo
4: awa go botlhokwa kudu gore morutwana a gotse go itemogela ba magonthe bja gašo pele a ka tsena gana mo industry-ing ya sealemoyeng go tshwana le gana mo bothobela fm le tsedimo tse le gore le dibiditse bo 5fm ka gore thuto e rena re ba fang yona ka phapušing e swanetse go tlatswa ke boitemogelo bja mošomo go ithaopa seteišeneng sa sealemoya sa seleago go ka thuša barutwana go dirisa tsebo yeo ba ithutile go yona ka phapušing yeo rena re tla ba re ba file go yona go aga boitshepo le go kwešiša ka botlalo gore station-e sa sealemoya se šoma bjang se botlhokwa gape ka ge le šetse le boletse gore rena ka mo yunibesithing ya rena re na le sealemoya sa rena sa legae a ke tsebe gore le ka ntumelela ke se bitša
0: mo
4: a ke tse dingwe tse e le gore le bona re tla ba rentse re ba ruta gore go shumele thobela fm ga o a tshwanela go bitsa dialemoya tse dingwe tse e le goreng a se tsaka gae ke tla no tswela pele ka re le rena re na le sealemoya sa rena gana ka mo yunibesithi sa
0: gae
4: sa selegae ke a leboga sealemoya se re fa baithuti ba rena kudu bona ba media studies sebaka sa go hwetsa maitemogelo a go dira ka seatla nka re ke hands on experience mo lefapheng la rena ka ngwaga wa le baithuti ba honors ba fiwa sebaka sa thuto ka maitemogelo gana mo stationeng se sa legae se ba thusa go tswa ka phapušeng gomme gore ba kgone go ithuta tsa go dira go tshwara microphone go botsiša dipotšišo go ngwala le go ba ditaba bjale le bjalo so radio tef e na le histori ya go godiša ditalente tseo ka morago ka morago ga ditalente tseo di ile di a šoma megatlhong ye megolo ya boraditaba ke a tshepa le gana ka mo thobela fm le bo mongana le bo pharaphara re na le bona ba e leng goreng ba tswele gana mo matsogong a radio tef ke kule le bolale ka taba ya gore barutwana ba ka dira eng ka nako ya maikhutso a sekolo ba tshwanetse gore ge bantse ba le gana mo magaeng ba seka no dula ba letile go fitlha ebile ba boelela sekolong ba sepele ba ye go ithaopa ba gopele dialemoyeng tsa gana mo batlabe ba tswago gona gore ba kgone go thoma gore ba ba rute ba ba fetse baka gana moo gore ba kgone gore ba ba rute gore ba age portfolio tsa bona ge bantse ba age di-portfolio tsa bona ba le gana moo le gona ba nyake di nka reng dinomoro tsa batho ba e le gore ba tla ba bereka le bona ka ge e le gore industry ke e kgolo gore ba kgone go bula menyetla e mengwe re bantsi ba le ka mobe.
0: Ka nne.
4: Go ithaopa ga bona le gona go ba ruta gore ba kgone go tseba go ke tshwara mošomong le go tlhompha mošomo wa gona le gore ba kgone le go bona le mogola wa sealemoya setšhabeng.
0: Ke nnete doctor wa tseba e kwagala ga botse le gona ka bothobela FM go no ba bjalo o bo tsopola fa gore ba bangwe ba bašomi ba gona ka mothobela FM ba ithutetsetse tsa gašo le go šoma sona sealemoyeng seo sa selagae sa ka mo yunibesiting ya Limpopo bo willisti man of the match ya bona bo Isaac Mashila bo Rosetta Sebapu hey wa nkwitsa bo mogaga Thomo Happiness Make a ba kaka e ba ile ngore ba go tlwa gona mo go sona se sa ka university ya Limpopo eupša boati gona ka mo le rena re ithutile bo gore go tswa gona kwa Greater Limpopo Community Radio o tsere jalo kwa ke mo tswa go
1: the host
0: ke nna ke khuna the host ke Egi the girl se Mongola le Frankie ke wa ga se tshabe mo ga shiwa tsa dipapadi le Dr. Tibzi wa ngwisa ke re te boga ga safo kuri re no fa motlala eupša ke a gopola le nna ge ke ithutela tsona tse tsa gašo ka ka Dameline a ke tsere goreng e feleletse di a tsona tse taba tsana ke ikwele sa o ka dinkga go swama dijana e fela go botlhokwa go morutwana ba tseba ke gopela gore doctor nke re fe morutwana le yena sebaka sa gore nke a re kwa go tswa go morutwana yo e leng gore o na le kgatlhego re be re bjakantse le ba bangwe ba barutwana gore batle ba be le rena ba be ba gashe le rena gona mo lenaneng le tlhogopoletšhanong ye tšatšin la le kgono sebakeng se eupša ka madimabe aa ba paletswe ke go fitlha eupša a gona taba re a tseba gore ebile ke barutwana ba mphatho wa mare matlong ba gare ba ipeakatse tsona wetsa sekolo masompedi nna metsotso go tshela go iri ya bone ka moshato wa tshebola baithabiso thobela FM ya gago kana napa jalo ba latlhela maikutlo le tla ka la Facebook la thobela FM yaka ga mmogolo go X ya e thobela FM yaka wa letšhamogala go 086 000 2452 086 000 2452 rekwe go wena ge e le gore motlhomongwe ebile ngwana wa gago o na le kgatlhego mo tse tsa bogaši o tlho mokwa goba ntle le tsa bogaši bo tsweletse goba gona go šoma ka re ga sea le moya o tlho mokwa gore ngwana wa ka o na le kgatlhego goba o na le lerato la go šoma ka re ga sealemoya ntho e nyaka o e rata e radio ntho e nyaka epane bana na re tsoga ka one waka mosupolo go mongwe le mo o re tsoga nako mang wena ebile beke ka moka e ri ya pele ka masa ge o sena lerato le phišagalelo ya ntho e ntho e boima e ke gopela CIC Julius Malema gole gore ba lekgatiso e nngwe a bolela ka tsona tse tsang megatlho ya dipolotiki are polotiki e tla go fopa ntho e boima e ka nnete waka lo tse dingwe di bonela di le bonolo ge o le gole doctor eupša ba tlamela wena ke motlo go tseba gore mo di a boa ba bantši o re motho a re ke nyaka go ba mogaši o dule gona mo o mofe monyetla wa gore a re le bana le thokana e a o tla bona motho o lebala le gore ke yena KV a re ke nna Cynthia golokile a re nape re kwe wa mathabo mogaleng Dr. Thobela FM dumela re go amogela
2: lebara la batho
0: Thobela masa ga botse dilo di itapele le na wa ka bar dumela o kwala o ne le msikele
2: ke di ya go ruta go thobela FM ke ranele le la se tedi
0: ya ijwalo

0: Hey, Gaga, I'm ready to hold you, Sarama. Hey, can you say for you? Ah, Mosev, that's a program in local Kuru and Patelica otherwise. Tell them where your Mampuruko, Fulorette, Abe, and it's okay. Mamgarla Pamela.
1: Doctor, you may be sitting up on that.
0: Waka, what do you mean like Mosev? O ruja ga ditlo o jela
1: dinao itsanya bupia ba nyane mo gwapa le gana jeng
0: nna a re tla ile kutsa ka bra go re tsene tawe
1: doctor ma ka maita bo go ni
0: a go le ka doctor ba ja ba itenda o bona go go trope ke tla go gaola ga di wela nna e le military ya re tsene tawe
1: Watu adina dikujine kunori kini ukule la lue na kabu kili na kikiki kulele. Kibu kwa ina kire na unyaka kukule la ari.
0: Ay, rako kwa ina kasika mwusi alimuye inga alecha mgala.
1: Alecha mgala.
0: Una alimu wakami kai?
1: Una alimu wakami 7.
0: Uka yena, ukulele na anwal?
1: Kani yule kukulele na sabiru wa malupi
0: hapo. Tatusha maguru fengwani. Oh,
1: look at the
2: Ke a leboga papa ebile ke leboga le setse le na le ngwana o e leng gore o bontsha go nyaka go bagana mo industry ya rena
0: a sana le mengwaga mosupa
2: a e sena le mengwaga mennyane ka mokgwa o ke taba e thabisago kudu sa mathomo ke gore ngwana o ge e le gore le ka thabela go bona a le thobela FM le tshwanetse gore le thome e sale o monyane ka mokgwa o le mo rekele dibuka tsa Sepedi a gone go bala Sepedi le mo rute go bolela Sepedi a gone le go bolela ka boitshepo ene e be motho yo gore ga a badile bukae o gona le go botsisa dipotsiso go ya ka mokgwa a badile o bukae e be ngwana o leng gore o nyaka go tseba ka gore o ka se re o le motho yo gore o bereka mo industry go ba sealemoyeng wa senya ke go tseba le ga ntse le botsisa dipotsiso ka mogaele se ka re wena wa latisa mane a o phela o botsisa o botsisa a o sentse go bontsha gore o na le phisagallo ya go tseba and le moruta le gore a fe le batho nako a theeletse batho a botsise batho dipotsiso go ya le ka mogobe ba boletse go ka gona so ke ka mogo nka le eletsang gore ngwano le thome go mo godisa ka gona le mo gore a kgone go tsena ka mogare ga industry le reng tete
0: maleke ba kere ke ka mogo ba santse o motataisa ka gona o bo sa re
2: letse ga go motataisa
0: alala wa tsena ngaka ba ye o go kile tla pele
2: a wa be ke tsena ka le gore le ga ntse ya gana kwa sekolong ba direle gore di ngare ke ngi tse ke maleng a be ke a bolela ditshwetso tsa maleng tse be ke di bolela
0: ya
2: a tshele le mogo tsona a tshele le mogo tsona gore ge a tlile gore bele a re o ya university e le gore di maraka tsa gagwe di kgona gore ba mo re mo amogele rena mo university ya rena ka mo degree ya rena ya ka mo university
0: ka nnete doctor le kwagala ga botse ngaka na pele jole re ya iruma tlhogo pelitshane ye wa tseba ke nnete ba bangwe ba batswadi ba gapeletsa bana ba bona go tsea di thuto ba gona go tshala morago di bokamoso bya di thuto tse leng gore ngwana ga di nyake go ba

0: tswe e le go pelong ya gagwe baba gore ba gapeletsa di career ka ge wena o bo ena jwa lo ka motswadi o bo ena le toro ya go ba ngaka ya go mthlomongwe e go alafa batho kwa maokelong bjalo bjalo toro o ya sephethege o gapeletsa gore ngwana wa gago a e direle gatong la gago gore o kgone go wisha pelo ya ba ngwana o nyaka go ba mogashi o nyaka go ba motsweletsi o nyaka go bala ditaba ka gare ga thobela FM wena o montsha nna wa tseba ngaka go botsa nnete KV ge ba tlogela go ngwala pego goba report yaka ka sekolong ke ge ke dira grade 11 ba tlogetse gabotse nka no di-report tjaaka ka moka gone o tloga ka a doctor goba go fitlha ka grade 11 ba dingwala gore ba re o passage tlogela leshata e ke fitlha ka gae ge ba e bula report la ke nna re bere sa ipule le tsona doctor ba ntitiela gono re ra re ga no passage shata le bongwe ei a kre na wa ka wa tsona re be re ba le report tse pedi re be sa be le report ya kotara ka kotara go sonana ga ne bjalo re re ba le ya gare ga ngwaga le mafelo a ngwaga bjalo gare ga ngwaga ke a pharwa doctor gore o o passage e fela ba tsa re tlogela le chata ba ntiti go padile barutisi ba gona go nkgetha ba gona go nkgetha gore ke be wa go ngwala ba go rasa ba ba ba ba e ba ba ba ba nkhala gore ka o tsebore ke a rasa ke seke ka ngwa ke seke ka jola ge ge jola ge morutisi a tlo bala letlakala lela a re tlhengwana o ditshitse ke tlhenga ke bodina la gago mo mogau a re tengwane ke a tsebore o ja le o rasa ba be ke itu gane le shatane ke gore nna mushumo wa ka bophelong ba ka ke tlo shuma go bolela haleluya ye nya ka pastor Bridget doctor ari rube ka lebilo re bolla ka tshetsa go ithutela go shuma go sia le moya ka ge ibile ka labone la beke yona ye e tlo ba la masome pedi phato re tlo ba re keteka lesolo la sealemoya e le go National Radio Day na o bona nke doctor re ka le keteka jwang ka morerogolo wa go lemosa batho ka botlhokwa bja sealemoya mo setšhabeng le maphelong a batho ka kakaretso ga mmogo le go thuša go phetagatša toro ya go rata go šoma ka gare ga sealemoya ka boripana doctor
1: ke a leboga ntate maredi sealemoya se botlhokwa kudu kudu setšhabeng kore ke tabe enka nga se fetseng go e bolela ke mogwa o le goreng batho ba gona go fitlhelela ke ditaba ka gona ka bontšhi ande ka nako e nnyane o sa lebelele gore ba dula kae se thuša go phatlhalatsa ditaba tshedimoso ya thuto le tse dingwe ka ge re kete ka lona letsatsi le le boletsego la National Radio Day ka di-20 tsa phatho ke sebaka se se botse sa go gopotsa setšhaba gore sealemoya ga se sa boithabiso fela eupa ke ke tshirishwa sa botlhokwa sa go kagano le tlhabollo ya setšhaba se fa batho sebaka sa go bolela ditaba tsa bona go tlhatholla ditaba tse di raraganego le go fa setšhaba lentšu ke dumela gore tsela ye nngwe le yona e le gore re ka keteka letsatsi le ko go dira mananeo le dipoledišano le masolo a thuto ao a bontšhago setšhaba botlhokwa bja sealemoya go baithuti bao ba ithutela go šoma sealemoyeng letsatsi le le botlhokwa ka gobane le ka ba tlhotlheletsa le go tšea dithuto tsa bona ka maitemišetso
0: tobela e kwa gaetse a e kwa gaetse ga botse doctor ke rena re leboga go tle re leboga go bo menagane o sanga wa re le ntsoja ka masala le la ntshitela wa tla wa re fa go duetswa go le rotseng doctor ka ge wena o le senior lecturer and program coordinator for media studies in the communication department media and information studies ka university ya Limpopo Dr. Khutso Eunice Mabokela re leboga a re tlhong ga botse ka university ya ga bona ya Limpopo doctor wa rena wa le yellow bone ka re sire yellow bone
2: Pretoria, Tshwane, Makopantsha ditšhaba. thabile go ka mesa garanta ye mebotse ye bo ikadilego bogwale matla di tlhakana mo go 87.9 go ba epo nya gago ya SAPC Plus Thobel FM moshata wa tsebo le boithabiso
0: wa ba wa ka gare bolla ka go shuma ka gare ga sia le moya Thobela FM ya ka ke moshate wa tsebo le boithabiso mirwa
3: kwena malome max ka mona
0: ke go botse tsiba sa mogale the super duper
3: o ya
0: bona le para le a bona tsiba sa ba ntela ntongwe ke rutilwe ke yena go dira dilotse tsa di papa tso tse tsa di wa ngwishisha ke voice over artist ya sia le moya
3: yela ga le para wara
0: bona golo ape tsiba sa yena ka yena ke yena sia le moya Ongwisisha arbon arbona bon ntwe ariri thobela fm re thobela fm mushate what will be tabisho ongwa gire are unthutile go laola lentju ge re gatisha dilo tsa mkhuta o re be re re direla station se re gona go dira le mashi go kv wa tseba wena re sa robale ka bakala le rato la thobela fm
4: Fetcha 4 hours to 7 hours.
0: Dilaina. Mirwa, kina gore wena le khono, ngonori. Tsa hlokwala tsela. Ke tira ga lohwa. Ngodire.
3: Tsa hlokwala tsela. Le tira ga lohwa.
0: Mirwa. Miro kiri ntheletse agriwa lo ke khalela ka lena ka re se ba sa ntshoje mara ka gano kiri ri tsa hlokwala tsela ka tira ga lo huwa
3: tsa hlokwala tsela ka tira ga lo
0: o jela dipotata na monna
4: ya o trainer voice you is that short I think kona le ntongwe so a ke fihlelele mirwa
0: ke se ke golo ai se batla le le tala la le dira dino
3: e bolo se sale na masa
0: mirwa se kolo se sale na sa masa a wa ke le rato la sia le moya mogotsi yaka wa tseba mirwa wa tseba le di swere go hlokola tsela ke
3: ga di kaka o esho ga di kaka ke go leboga tlo ya mamphela o tsamaya le KV motheletse re lo tshitse tseo ka go letela go lana o la tlhokola tswela mesong ya le khono di akaretse tsa gore South African Communist Party ke SACP itsebisitse sengwala sa yona sa dikholofetso tsa dikgetho tseo di tla go tsa mebusho selegae Afrika Borwa motheletse itukisitse go tshwara kopano ya masomenne tshela ya dinaga tsa selete sa Borwa bya Afrika ke SADC badudi ba ka Westbury ba tswela pele go phela ka letswalo la mutla motheletse ka morago ga tiragalo ya mothuntsho ya ka mokibelo yeo e fetilego ka maphelo a masogana a mararo mokgatlho wa baithuti wa South African Union of Students o amogetse ka diatla pedi ka tlholo ya kgorotsheko ya godimo ya Gauteng ya gore NSFAS e sebe ka tlase ga tsamaiso tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono ke yona e ya gore SACP e tsebisitse sengwalwa sa yona sa dikholofetso tsa dikgetho tseo di tla swarago tsa mebušo selegae gomme e re nyaka go fediša lenaneo la di-tendera tsweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena 0784591988 go baletla ka le la rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenaneo le motho wešo ke tlhokola tselantshebele motho o sebela kwabo Kamasa. Relojito.

0: nna batswadi ba ka ba rile ke nna tiragalo wena ba re ko wena kotliwa matomi yo ba re ke Rachel Magalane.
1: A ke leboge madume le tiragalo bathele dithobela tja lefase re thoma ka tsaka United States. President Donald Trump mabane o laetse sešole sa naga ya gabo go fokotsa boitshidollo bja mašole a naga ya gabo le ya South Korea bja matšatši a lesome pele bo thoma ke ge a lela ka ditshenyagalelo tša boitshidollo jo gape le gore South Korea e gana go ba karolo ya ntwa ya naga ya gabo ka Iran. Re sa lefao kgerego ya mobu ka South Korea fetile ka bophelo jwa motho o tee ya go batša ba bararo ge dipula tša matlorotloro di tswela pele go tšhologa ka borwa bja naga. Indonesia, batho ba go ka ba 5,000 ba godišitšwe ka magae ya bona moraga gare mororomelo wa lefase o rate ditikologo tša ka botlhaba bja naga gomme wa feta ka maphelo a batho ba 53. Meago ya phutlhama mehlhare ya wa mola ebile go tsogile le kgogolego ya mobu. Colombia, ditlhopha tša tlhakodišo di tswetše pele go dira diphuduphutso ka tlase ga meago ye e phutlhamego ka bodikela bja naga mabane beke moraga gare mororomelo wa lefase o tlhole masetla pele ditoropong tša naga gomme wa feta ka maphelo a batho ba magologolo mola ba bangwe ba sa timetše ba bangwe ba gobetše ba bangwe ba sesana magae. Spain, mafula le kgogolego ya mobu ya go tlholwa ke dipula tša matlorotloro di fetile ka maphelo a batho ba babedi masiana a mabedi a gobala ditikologong tša ka magaeng.

0: ar morning drew ke ile gore ngwae kwa go thobela FM ditlale mise ke masompedi nne metsotso tjo go iriela ya botshelela mothele jo rometse mo re ko gore o reng
1: eh tlhopa saka bona already na shilling kenekile tho ya ka e sa opa ke no re go fela kwa lentjwe mantjwa le naka kwa ra o a papala tse tsone bona rata rata rata baia
0: ara go rata ya papala sa sepele re fitlile rena ra ikeneka tabae tsatsing la le khone o tsebaga botse gore go tlaba go tshwelela yena vusimu si cat matlala o tlo tshwelela ko go madlanga commission tsatsing la le khone le tsatsi la go sa sa ga bele re lebelle gore na re o tshwaretseng me sonye go di sa fisha re tlaba re seka seka kopano ya bo masome nne tshela ya SADC yeo e shetse go thomile ka kua Durban International Conference Center re tlaba re kwa gore na tse ba shetse ba di gotlile ke tse dife na re ya mega go fitla ka ya go pula ga botsa gore ke dinaga ka moka tsa Africa tse le re di ya kopana a di rera tse le gore nge nna le wena di ri ya majachi ka tsatsi opela le yo na mroga i riela ya boshupa ke go nyaka ka papala siona yewe o tlo opele a ke re mechanica beno re mechanica mo go re nete fatse gore ka nete wa letsa wena o tlo opele re go gore na wa itse ba go shena a o itse befela manjuona a kwagala re tlatla re kwa gore na ya le khono e libile kae re go bolela le yona ke nya ka mthire jo thoba la FM re tle re lebele sheta ba ya gore nkhumana na ko ngo pharo ka molatwe ile gore a swa gago na ile wa felle tsakae ile go a diega eng gona le tabe ile gore nge diragetse moshimane wa mengwaga monna motlhangka wa mengwaga e masompedi tharo beno re tlo ba re seka seka ke tlo walela yona ka iphurulla ga botsena kwa e gone ga ifitla gore gone o kwisha gore na re lebeletse kae go ba shumi mesong ya le khono ka morago ga iriela ya seswae ge re tswalela lenaneo re garitlhela re tlo lebelela taba yela ya company yela ya go hira ya go fa ba mishomo gantsi ba di bitsa di agency yona nyekela batho mishomo gore na e shoma shoma ka sebopogo sefe o lebelele na gona le mashelenga ya le gore ba khumana ge ba khumanetse mushomo a jwale jwale ke tshe dintshitse ile gore re tlo ba re botsena gona tsona re kwa gore na e sepidishwa ka sebopogo sefe
2: mosha o le sego ka gare ga go imelwa basadi ba o balla go sama setlapelo selo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena le tole re le thusa go fola motho bele FM mushato tsa bona bui tabi show dilemiso ifisha ufisha tobele FM mushato tsa bona bui tabi show

0: mushuburugo go ditlalemiso le viki se jamoleja
1: a ke le bo rampa mo tshejo tshebela FM ke go lotse shasha re bona file stop sa Africa borwa ka papadi ya hockey se thoma ka moshito re ba fenya setlhopha sa naga ya Spain mo dipapading tsa FIH Hockey World Cup. Ka le lengwe re beletse motlhatlhi wa setlhopha sa Stellenbosch FC e le go wena Gavin Hunt o re sebaka magareng ga papadi ya mafelelo le e latelago se tla thuša gore ba kgone go aga papadi. Setlhopha sa Cheaters se be se ntšhitše ka ga matontshe le go nweša di-try tše supa ge batla šašara setlhopha sa naga a kere ge batla šašara setlhopha sa Bulls. Moteletše romela kgatišo ya lentšu 086 000 2452 ye ke amogala romela kgatišo ya lentšu go 063 028 8050 re kwele gore naka ba e le gore šaša ya gago mafelelo a beke naka ba e le gore ke eng e le gore e tantše šedi
0: galakaša ka mošupologo go ditlalemiso le viki sejamoletša Jasipitipiti, odita di miso, le otisha cha jona kuchwa di province nga moka ka Afrika Borwa. Olukera mileng, Tomele FM.
2: Kosi esese re go tsa mishe ke tsa Michelle Khopa ka moga sa ditlale meso ga mogolo ba tshelitse ba tshelela FM a re tsheme ga o tshelitse ba tshelitse ba rena gore mo ditleng tsa rena tsa go tsena le go tswa ka motropong go le rena polokwane re lebeletse yona R71 D19 R521 Nelson Mandela Drive re temogela moela o montsha sepetepete e bile rena le ba tlapetse bao ba thusang go imolola sepetepete ka fao mme re re tle ankeng re šomišaneng le bona mola ka mogare wa toropogolo ya rena polokwane le gona ka fale re lebeletse mebila go tshwana le Risik Excelsior Divinish Church Landros Mare Hospital ka fale le gona ka fale re itemogela moela o montsha sepetepete mola le ka tlhakoreng la ladana ge re lebeletse yona Fer Miguelit Vetlef Railway le gona ka fa le re itemogela moela o montsha sepetepete re re anken re beng le shedi re sa lebale lena ba lotlelago mo mmileng wa Munich ka mogolo wa Felspat re sa lebale lena Potgieter le lena ka fao re re tlhe anken re beng le shedi ge re otlela ka fao re sa na le borakontraka bo ba tswelang pele go šoma ka mogare ga toropogolo ya rena Polokwane mme ka mogare ga toropogolo ya rena Polokwane ge re lebeletse mola mmileng wa rena wa Bega Dorp Swartrekker Oost Compensat Johnson ga mmogo le Landros Mare fa le re na le borakontraka mola ka Flora Park mola mmileng wa McDonald Knox just mean le euphoria ka fa le gona rena le borakontraka bo ba šomago ka go lanibana mola mmileng wa Jaipur Monsoon le Istanbul le gona ka fa le rena le borakontraka ba šoma mola ka go la Westenburg re lebeletse mmila wa Leon Coverdale Kelly ga mmogo le Mahomet mme ka moladana gona re lebeletse mebila ya go tshwana le Felspat Betlep goba yona Dendron Road Petersburg Emerald Bulawayo Railway Lewis ga mmogo le Mika re sa lebale le yona Phosphat ka fale ke mebila e e leng gore borakontraka ga pagare ba theogetse ka fale re re tle anken re šomišaneng le bona a re tlhomphe matshwao a bona gore re efoge titelego a re šomišeng ditsela tse dingwe goba re beakanyeng maeto a rena nako e sa le gona gore re fitlhe mo reyang gona re bolokegile kgosi esese ke tse ke bego le tshwaretse tshwana metsong ya lekgono a re gatlhane mo lelela tselang
3: mošate
4: batita ba fas batita bo fas

0: nka o ka re boretile ka pela nka o ka re boretile ka pela o ntiang mara Oh, wa ye bonolo kudu. Ba nrutile ke salo monyane maloma ka rata Bob Malikudu. Nrutile ke salo monyane raga. Ye bui e
1: bui. Ah, re le ke le jo re bona re na ita e ka re tshutse. Le bona le Joseph Manana ga motembisa.
0: Ah, Joseph ke o tsepa.
2: Are le yo, na re le yo.
0: Ke o tsepa.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy le Eager motheletše ka iri ya seswai o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Mongwe le dipharaphara wa SACP Solima Paila o re mokgatlho wa bona o tla phenkgišana le mekgatlho ye mengwe ya dipolotiki mo dikgethong tša lenyaga tša mebušo selegae ka nepo ya go lokiša mebasepala yeo e gogang ka gara le go fediša dithendara ga mmogo le go abela badudi ditirelo. Mongwe le dipharaphara wa Umkhonto we Sizwe ebile le leloko la palamente Sibonelo Nomvalo o ipiletša go badudi ba Eastern Cape go itlhokomolosa mekgatlho ya dipolotiki yeo e sa tlhankelego setšhaba go ya le ka dikgatlhego tša sona. Mponeng wa mogo dikgokaganyo tša leago go tšwa ka porofenseng ya Limpopo ebile e le morulaganyi wa meletlwana ya boithabišo o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Polokwane mo mesong ya Lekgono malebana le boradia le go hwetšwa a ena le tšhelete e ntšhi ya šitwang ka go hlalosa gore o e hwetša bjang. A re kopaneng ka iri ya seswai.
2: Halakaša ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
3: A ke lebogampho šaša motheletše sefala se bulegile mo e leng gore re tlo kwa kgatišwa lentšu la gago gore naka ba e leng gore Halakaša ya gago šaša mafelo a beke ke eng tše e leng gore di tloga ditantšešedi tla re go botse fa gore crowned by greatness ke moeno wa ngwaga wo wa difoka tša dipapadi tša Aforika Borwa tša bolesomesenyane. SABC 1 e tlo o gašetša moletlo wo wa difoka ka letšatši la 23 kgwedi ya August go thoma ka ripagare go tswa go iri ya bosupa. Motsheletši wa Thobela FM le gona fa go thobela re tlo ba re o gašitša tšona hashtag ezinjaze game šaša re lebeletše setlhopha sa cheata se le gore se tloga se buile morago ga go ba ka godimo ga papadi ye e leng gore ba tloga ba tlhasela ge setlhopha sa Bulls ba ragaraga ebile ba boa ka bogale karolong ya bobedi ya papadi. Karolong ya bobedi Vodacom Bulls ba buile ba kgalema lenyatso mo papading ye ya Curry Cup ka kua Loftus maabane e fela setlhopha sa cheata se ba tloga ba ntšhitše ka ga tshwene ge ba tla nweša di-try tše šupa go eta pele ka dintlha tše 47 go tše lesome šupa. Karolong ya bobedi ya papadi Bulls ba buile ba leka gore ba ka boa ba fenya papadi e fela setlhopha sa cheaters ba tloga ba gana nnang ya basadi ge ba fenya papadi ka dintlha tše 62 go tše 52. Re sa lebeletše gona fao ebile re lebeletše setlhopha sa Aforika Borwa se e leng gore se tlabe se raloka ka letšatši la 22 le setlhopha sa the All Blacks ka kua Ellis Park ka letšatši la 22 kgwedi ya August. Ka o le lengwe re lebeletše setlhopha sa Aforika Borwa sa hockey diphadišanong tša FIH Hockey World Cup mo e leng gore ba fentše setlhopha sa naga ya Spain le gorong la se ka dintlha tše tharo go ye tee. Reine ke ena e leng gore o nošitše pele ge setlhopha se tlatla se eta pele pele ga ge yena Bastera a nweša dintlha tše pedi. Mokapteni wa setlhopha e le go yena Dan Kasim ke e leng gore o be a raloka papadi ya gagwe ya bo 19 ntlha e tee ya setlhopha sa Aforika Borwa e nošitše ke yena Mostapa Kasim mo e leng gore ebile re lebeletše gore go sa ba tla raloka papadi ya o latela le setlhopha sa naga ya Ireland. Motlhatlhi wa setlhopha sa Stellenbosch FC e le go yena Gavin Hunt o re sebaka magareng ga papadi ya mafelelo le e leng gore e tlo latela e tla netefatša gore wa e šomiša gore a lokiše setlhopha ba

0: fikile ka la botlhano ba raloka le setlhopha sa marumo galants mo le gore ba ba shasharile ka dinotse tharo go yeteye papadi ya latela e mo majajing a lesome mo le gore ba tla ba raloka le setlhopha sa le Mondeville Golden Arrows.
1: Two games a week, three games a week, you know, but this week now can give us just a little bit of time to train and get the guy and just give me some to get back to the way I'd like to set up the team to play, which I'm
0: Motheletse a re kwele gore na wena shasha ya gago e ka ba ile gore ke eng se ile go stentse mafelelo a be ke stentse shedi
2: se se ya
0: yebo
2: ala hloba sa di tla le meso ta mi shana mpana ba go shi #shasha bona shasha le hono bona nna ke lebele ba ba di magana ga hloba sa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns go rawa Mamelodi Sundowns e lai tsa o ka re fukotsegile go galenyana jolo jwa sehleng sa go feta le ga ile gore awa itlogile fa hloba sa Kaizer Chiefs sa tanyana jo bonyane mara awa ke tloga ke gahlileng ka faela gore hloba sa ga tsa makosi sa lugile ka hona ga tsho mong la makofane
0: ke le boga tsha ba ke nya ka bia lo ngwana re ko mongwe
3: shasha #TFM le tlalemeso ke le dimedisa se hlopa ka mga sa di tlalemeso se sija na shasha ya ka ke le bisha go hlopa sa Orlando Pirates go bana nete ba ra lukile papa di etjuleng a matsong go ruma bana ke ba shasha ra hlopa sa Chippa United ka ino je tharo go le fela ibile ba tsorama maemo a pele mo loko ya Betway Premiership. Kiko manetse epoka practice ere tshumela mabitleng ke a le boga kere mo shot.
0: Ama felelo.
4: Mama letsa setlhopha ka moka sa di tale meso dumelang.
0: Sa
4: go nna Cosmos City ke di tshe ke mothako mo letsi ke gae. A wa na sasa sasa. Yanga. Ini le ke linge lihle avigator pili. A ja khwela fa pantsa le Rowan Williams. Kare ya. Bokamoso re kgona go bona bokamoso mmamoletsi e re ke le sutelele ke re moshat
0: shasha
5: halakasha ka moshupologo go di tlalemiso le fiki sejamoletja
6: e tukat ke di rata
7: e re ke o lefelele yona kathi e ngwana
6: ka nnete baba
7: ka my cashback ya my way ke tlo busetswa 10% ya di premium jaka bakeng sa go se claime mengwaga e mebedi
6: okay
7: jale ke tlaba le tšhelete eo ke tšegilego ya go thagatša ngwanaka wena o ne iphelela sewena girl
6: papa ke a leboga
7: oh nana
5: batho ba mmagontle dikoloi tša mmagontle meputso ya mmagontle o humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholewa go ditšweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago myway ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
8: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase gobaneng gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya mohlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extensione a ke re o tlhoile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o reng o imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom
9: Yo rata
5: rata tikaba pas. Tsa se bona ga se ke tima go lo senyane ma so be tlhano tsela.
10: Bo le tsena bo tsena. Ana na ke mo tsena
5: la na. Ima Musa. Sophia Williams the brain. Le baba wa ya ba dikitikiti.
11: One side. Mufumakadzi. Musadi.
5: Tobele family le moga ke le khurile ditsela. Le gone re tlile pele ke bo Professor Thuli Matonsela. Mama no mza mombata. Naledi Pando, Ngaka Popira Matuba, Sitsibi Samolao, Bodu Mama Wolo Mdluli, Professor Kulufelo Ragubu, Le Baba Ngoba Bainji, Tobele FM Kitika Luwe Na Kwidi Yaba Sadi, Tobele FM, Moshata Watsuwa Lewe Itabisho.
12: Iya no, baatla baru bocha, mamu tlao, baatla baru bocha charina, baru baburili.
13: Iba.
12: Baru baburili. Tobele.
14: Le kai.
12: Hey la re bori lo le bora re gore la re le senye di tseletsaje batho ba mo di
14: le tsatsi mara ke re ba ntlhalose di tseno ke borulugi
13: hey ba
12: o borulugile jwale botsa ba thiele gore go diegileng go re o bora
14: Ore like le ra lokile pina ke rata bo mari re le tlhete. Ka founa. Ka founa.
12: Ore
14: ka
12: mutsi wa
14: ke fu ke fu. Ka mo re nna ke tse ba nyila founa. Ke krile ka yo mara
12: a re le nna.
14: I'm telling you. Don't worry about these things.
12: Sure. Oy.
14: Because every little thing is gonna be all right. Rise up this morning, smiling the rising sun. Pray a little bit. It's on my doorstep.
12: Ay-ay-ay.
14: Finish the song. Of nobody's feelings.
12: This is my mission.
14: I'm from Marabong, all the way from the team.
9: I'm going to go to the house.
15: Ai, vou dar uma nessa, né? Fagam pegar a mochimoia de Italimi. So, ei, para aqui.
12: Oh, não vou ler lá, palapal.
15: Não, vou com a bativenda.
12: A babulela se venda, babulela se lubeiro.
15: O que que lodzi? Ei, irmão. Irmão, é que tu lugar que venda, Yara. Se acabou, você não sou daqui, sai, chua, que era o da Gabatata. Nitigo, irmão, é que eu vou ficar com o da Gabatata. Tebechu, urine.

0: rokoši ba bolela ka bo Lorraine. Lorraine o rata diroko gambe
1: le a dijalo ke sa mo lebeletse o bofile tuku ye nngwe a se a kamo
0: ya o rata diroko sanga e botsotsi bile o ka ra sanga mmona pe re boroko na wa apara marogo lolo
1: sale ba nna a sanga ka mmona
0: le nna o ka ra sanga ene ke motse ba mengwa wa
1: nka re kwena o nka ra sa futeli mara se si lolo
0: a re gane ka roko ya gagwe botse di botse ruri ke tsentsi bile re palla le go di bala ka mengwana
1: ka mmona
0: e bia e boroko bona le a bo apara go ba ile a sanga la bolekantse
1: Okay. Se lolo
0: wa rekwa go rekwa gona wa
1: ha gona ora ga se rekwe
0: go tshwa itswele Lorraine o ka se tshabela
1: ya o tla tla go ya raba ha hona le ka botlhata re sa mo emetse ga hona le ka botlhata shule ke mo mana ga le tsigale ga ka le tsaba phefo
0: ke na le mo nitse ba re watse ga o dirwa tse wena ke roko go tswa go thebe ke yone le gore ngo wa ekwa ya sibella ga ba ya le go thobela FM ke ya go fa mthiletsi tlhopolishano ya jetsi la le khono ke na le mo nitse ba gore ba bangwe ba ka ba shetse ba bone temana ye tsweletse ya gore le sogana la mengwaga e masompedi tharo yo a pharwa go ka melato ye mine ya polao o tsweletse pele ga goro ya tsheko gomme balapa e ba bolela le boraditaba ba rawa ka tšatši le go bolelwang ka lona mmo ba tsebe gore ngwana e ba le kae ka gore ba ba ena le yena ka gae ngwana wa ka ba e le motho wa o ba le metlholotlholo kua eupia a gona gore ke mmolai go ya ka balapa ba rawa go tše dingwe tše ya rena mothata ka no ba re tseba a tshwara-tshwara tšela le tšela eupia ye ya mamotlha ye ya lotofatswang ka yona e ba le gona ka gae motho benong ke nyaka gone gore ke botšhe bathieletse gore nna nkompotse e le wa latofatswa ka nto e le goreng a se o edi e fitlhile kae temana eo o ena ba re kereke e bane wa tseba le wena gore e yona a ka idea mara motho mo bile ya go tshwanela ka hore o fela o no ya ka tshoko jana tshela ka hore a o dia mo tshwanela e se wena mara cha tshile uwe o se we di o latofa ditse wa fitla kae ke nyoko o tlolla le go feta gore na batswadi le fela le dumela go ba le gana ga kakang ge bana ba lena ba latofatse na ile wa mo yemelela wa tsa ke nwanganga le mashika tlhogo o felle jento we bontsha ka nnete gore e be e se yena go ba ile wa tla wa nyama morago o khumana ile yena e bo bo o tshwerile ma sika tlo gore bona ke ra se yena ka re ke bana ba rena na kongwe ba latofatswa ka dilo tse ile gore lwena o tsebo ra ka didiana e upiwa wa motseba ngwana wa ra bona ngwana o kwa ka ke a motseba yona ka CD na e felle tshe ka e gona muwe ile la tla tsa ba nnete le khumane gore ka nnete a se a di ge ba ba khumane gore ka nnete a se yena na lengangile go fitla kae ile la diang go bontsha gore ka nnete a se yena go ba mafellong go maketse wena wa rio du makadi itse jwalo o sa tshepo gore ka nnete bo tlhatse le bopaki ka moka bo le mo go bontsha gore ka nnete ke yena
1: hey
0: go ba wena wena o ngangile go fitla kae e se wena ba go lotu bona o fitlhile kae ba ngap mafellong wa tseba keng e ba ya kwa gole kwa ba le mesho mo la tlhagolwe ke mesho
1: wa tswa
0: ba tswa go maka kwa tronko
1: hey
0: o le go ka le bakala yona tabe ya romela molaetsa go retle re kgone go kwa maikutlo a gago ke nna na re ya dile ga botse ka tsela ya maleba
1: leno
0: re gopela mthile jwa thobela FM o romela molaetsa re ke tlhalose ga botse ya go romela molaetsa nomoro ke 0630288050 ke a melaetsa ya di voice note e o romela lentjula ga gona mo go 0630288050 ge ba o letsa ka studio ngo tla shumisha 086 000 2452
1: ke 086 000 2452
2: mushat are garega di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sfatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Le ga ra ngwa ga ke tpedi masimo pedi tsela 2026 bo ipsi no ba mannete bo mo thobela FM.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy ba theeletše ka iria senyane le ka letelela tše magareng ga tše dingwe. Badudi ba babedi ba Congo bao ba golegilweng nakong ya ge ba leka go tsena mo kopanong ya bo 14 tsela ya SADC ka Durban ba tla tšwelela pele ga kgorotsheko ya Durban mo mesong ya lehono. Tona ya tlhabollo ya dikgwebopotlana Stella Ndabeni o tla re lehono a fa lesedi go setšhaba malebana le go phethagatswa ga lenaneo la mmušo la go thekga dikgwebopotlana tša dimaušu ka mašeleng ke gore Spaza Shop Support Fund. Forum for South Africa e sola dipego tša gabjale tša go tšwa go tona ya thuto ya go dingwana Botimanamela tša gore sekema sa go thekga baithuti ka mašeleng a dithuto e le go NSFAS se itemogela tlhaelelo ya mašeleng a go thuša baithuti. A re kopaneng ka iri ya senyane go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
3: A ke a leboga mpha wa motheletše shasha re thome ka gore go bona re re crowned by greatnesses ke moeno wa ngwaga wo wa difoka tša Africa borwa tša dipapadi tša bolegatša tša legala o lesomesenyane. SABC 1 e tlo ba e ogašetša moletlo wo wa difoka tša letšatši la 23 kgwedi ya August go thoma ka seripagare go tšwa go iri ya bošupa. Hashtag isn't just a game le gona fa go thobela FM re tlo ba re ogašetša tsona. Southam Tom ke le gore e fentse bapadi ya bone ya mathomo ya championship morago ga phoko ya go tlhodumela ditlhopha tše dingwe ge di itšhudulla. Southampton e fentswe ke setlhopha sa Watford ka dino tše pedi go ye tee. Setlhopha sa Stellenbosch FC se netefatša gore na le tšana e le go yena Devin Titus ke le gore o sepetše go ya Morocco setlhopheng sela sa MAS. Ke bone le mo go dikgokaganyo tša leago Titus a laelana le baraloki ka yena baraloki mo setlhopheng sa Stealing. Ka le lengwe re lebeletse na le tšana ya maloba ya setlhopha sa Africa borwa sa rugby e le go yena Henrich Brosom ke le gore o re o duma motlhatlhi Rasi Erasmus a ka lokelana le tšana Paul de Villiers kgatlhanong le setlhopha sa the All Blacks. Motlhatlhi wa baraloka morago mo setlhopheng sa New Zealand e le go yena Bramike coach o laetša fa le gore baraloki kampeng ya setlhopha sa the All Blacks moya o foka wa maemo a godimo pele ga letšatši la mokibelo mo e leng gore matlhokamoka a lebeletše Ellis Park. Nkgwete maga a mane ya di-olympiki ya naga ya France e le go yena Leon Manchant ke le gore o lebeletšwe gore a ka thopa medale wa gagwe wa mathomo lehono go lebelo la 400 meters freestyle mo diphadišanong tša European Championship ka kua Paris. Ke nkgwete ya 200 meters butterfly naletšana ya mengwaga ye 24 ke yo e le gore o šomile botse maabane ge a ruta go lebelo la mantšhano go fitlhelela magaolagang mo e le gore ke ebile o mongwe wa ba bane ba e le gore ba ruthile ka lebelo la godimo. Maabane o ruthile ka metsotso e meraro metsotswana e 54 fegolwana 22. Leon o ka mo gopola o ile a thopa dimetale tše nne tša gauta dipapading tša 2024 Paris Olympic. Re feletše ka o lebelela go tša papadi ya crickete. Mokapteni wa setlhopha sa Australia e le wena Pat Cummins o re nnete gona setlhopha sa gagwe ga se sa raloka go tlala seatla ge ba šašarwa ke setlhopha sa Bangladesh ka di-wicket tše senyane. Bangladesh e neng ya mathomo ba dirile 428 ba tlontlolotše dibowlara tša setlhopha sa Australia. Phete o laetša fa gore go tla ba le diphetogo papading ya bobedi e le gore e tla ralokwa ka letšatši la 22 kgwedi ya August. Motheletše scoba shute tše dingwe tša ditaba tlo dikwe mo mosegareng wa letšatši le kgoni wa ga matšipa ke a leboga.
2: Halakasha

0: the love I know I deserve ke nete e tswa go Donald o itswela ka mola Northwest ke be ke nanne gore ke tla mmona ka mola di awards eng ka mola bjale ga sa ka bona gala re bone Casper Nyovesto Benjal gona ke kwele a dira joke ka Limpopo boy ba mogadile ka pelanyana gore a ara a tshwanela go ka dira joke ka tsela yo mara ba le bogisha bo Tyler re ba bone ba khumane di award re bone jalo le DJ Ofskiro gona mola a tlhomphiwa dumela malome masha ba kae ba karate a sasa le gona
1: re gona ra lena
0: ka be le kwele nna ena re ntse
2: awa ra leboga
0: are
2: go sieses
0: ha o ka bona o smile ga mogora hore ditaba di gona
2: awa nna pe a se nna mamkopozi a se nna ramkopozi e bja ditaba ke no phela ke ne le tsona dumela le joy
3: a dumela timi
2: are
3: le tsogile
2: awa re tsogile ke rena ba bararo ke nna le mashupja le kajuge pare pare wa rena ke rena ba bararo
3: le ba bararo he 1 2 3 ba bararo
0: di tawari go hala
3: o di yang
2: e bile re ntlhorwane
3: I'm going to go to the police station. Matsatsi a mabedi ka moka tla ba ditsukwa
2: re wena we ke rialo
3: ya o ka re itlo thatafa ya lekhono le ya go sasa a re no lebelela gore boramolao ba ga ba skatla ba fa mabaka gore goreng a ka se bolele go ba ka se dule setulong a sekišwa a re no tshepa gore ka nnete o tla dula go bolela
2: ba
3: ba etla boramolao wa ga o rile o bese jaaka di bolelang di ka tla di a tsenya taba e le goreng o tsamaya ka yona e re lebeletse trial ya gage benong ba matlanga ba mofa sapina ke ge ba go fa molaetsa wa gore wa gapeletswa jwale go roboa e sa le go ekgethela a e sa le wa botswa gore o tshwanela ko dia jwaleno tla re bona gore ma motlha morago ga sapina e le gore ba mofile yona di tla sepela ka sepopego se
2: go thoma ka seripagare go thoma ka re seripagare go tswa iring ya tshenyane
3: lekgono
2: re ikemišeditse ke tlabe ke pekwa-pekwa ke lebeletse thelebišen ela
3: kae sedibeng se le kae tshwara sedibeng
2: allright
3: tshwara tša
2: sedie re ke dirise ke seletseng ka mo are re atamiša ba teletse ra leboga re leboga theletswa lena go thoma ka dira senyane go fitlha ka ria lesomepedi mo lenaneo la sedibeng re ya go no thoma ka go sekaseka puku ye e leng gore mongwadi wa yona ge go kgonegile ge re mokgweditse re tla kgona go bolelele ena eupša ka baka la gore sealemoya ga se time ge re mo tlhokile re tla tla ka le manoga le lengwe ebile tsatsi la le kgone re tlabe re bolela le ngaka ke Dr Aniki Motlhala re tlabe re bolela ka HPV human papilloma virus ke tsatsi la le kgone mo e leng gore tlabe re tsenelela ka gare ga yona mola tabeng tsa dikamano rata o ka bolela le lena gore na go tlhoka thari na go ile go ama bjang kamano ya gago go tlhoka thari ka gare ga kamano ya lena ebile gape-gape gona fawe re tlabe re tsitsinkela yona human papilloma virus gore nako tse dingwe ge e sa shetswe mma goba lekgarebe le fela le la ba le kankere ya popelo e namile kankere ela ya be e le gore e nabile ya tloswa seo se ra goreng mma goba lona lekgarebe le ka sebe le thari yona yeo ra eakaretsa gore na go tlhoka thari go ile go amabjang kamano ya gago moporesidente wa naga malobanyaneng fale o saine melawana ye e le gore go sheditswe tsa bofaladi goba batho ba e le gore ba tla ka mo nageng ntle le mangwalo a maleba ma dikwano tse goba ditumelano tse goba melao ye e leng gore e a saenelwa goreng e sa tsentso tirisong ke melawana e mefe ye le gore wa e gopona motheletsing le jwalo sa le saenelwa eupša ga e tsentshwe tirisong ke taba ya rena e le gore taba re šeditse mo laponelo pele ya rena ya 2013 batheletse ra le mema go thoma ka iria senyane o fitlha ka iria le 2 nanelo la sedibe metse ya magakošia ra lebogatlhe
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientel, ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Bahula, o hodisa mang le holo, o di tlalemiso.
0: A 086-000-2452. Tobel FM dumela tle.
6: Eh le kai?
0: Eh na re ntse.
6: Re bona go tshefa sane le thabo, e re nka ke le mpho seminya wa gola mamotla, ke ke le le tsavita mampuru wa gola, ke jine tshiya ka mo ga maponto. Ke a leboga.
0: A ge mo shate, Tobel FM dumela tle ga ba gole.
6: Tobela e ga le thabo le kai?
0: A ge.
6: Re gona le bolela le taelo ba le ka ga maja moedi ke gopela go akela morathu wa ka yena ke montshuse a phano go la le morwa ga ge akape ba ka kwa mokopane ke akela le magishana ka Helen maja wa go la le bone ke re ba go le ba go le hipi
0: hipi
6: ure
0: aye ke nete ba go le ba go le ba ipsine mo tsho wa go la le tsatsi la le gono mo tsho ba re ke Jolene Monyamane go tswa ka mola matlala se morishi o tswara mengwa ga ye se swai fela le gono wa akelwa ke se sia gagwe e le go le dile Monyamane a go la go le ka nete tshuguru e tloge e ba mushimane go yena ska pata mujako dumela
7: Le
0: kae na?
7: Rona le kae?
0: A re na le ka buthata.
7: Ke di meri tshiki tsopa ka wa mogo. Ke mo hlati ka matse pare ka mo stress. Ke go pala go godisa mogopi ya ka ke sopi. Mahlako ma le dilo go tla kwa mabatho kwa phatla banoge. Ke le tsile o tri ma TV yo tswa kwa matolo ka ne tsa tane ke re ba gole ba gole.
0: Ba gole ba gole ka nnete ba ipsine ka letjatji a shu wa mafelelo ke nnete re akela re alocha
8: khotse khotse khotse i gas ya ba le di lili joy le lolosi ke di lama lama wa o ke hudisha geli mo si shuma we geli wa manjidi wa hola hola hole
0: a ge ke nnete a gole a gole
8: ke bi hore
0: hore a ge ke nnete ba gole ba gole ba tloe ba itsinela letsatsi la bona ke a leboga ba ile gore ba dile jwalo ka mogwa wa mogala le tshole pele le dira jwalo ka manana yo a mangwe a tshobela FM gentse a roropa re tlogela ben CD ba gona mo go CD bank a ge waka re tlogela re thab mesong ya le gono ka boshipologo go fitla ka iri yana bosenya re tlogela gona fa
3: ya ka nete re thomile botse ke tshepa gore mutshele jwa Thobela FM o tla ba le chachi le le botse la go tlala ka lethabo be ke re bolella pele tla ba be ke kaone kaone o wena le wena le wena le wena le wena a wa ka nete o motsoletsi wa rena Lorraine Lolo Matlo re ya leboga sejisto Liena Iga na ke le lethabo le joy la mathato re we DJ ya rena chaching la le gono ipsine ka manana o ka moka latelao a Thobela FM ba re botswa ga bogala ile moshate
0: moshate

0: re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa gamathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
2: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhamiso go sese thobela fm re re gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag thobela fm 66
3: sedibeng sa metsa mokgago sediba seo e re nang go sona re sa bakišang oa betlhaire ya senyane mesong re rwala metomo le metšega ya ba senketeko go fete re lebile sedibeng sediba sa metsao a sa pšhega se ke sediba sa metsa moswananoši a ke metsa wane wago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletše dumela mašupe dumela kgoši maša nka lebala jwa mpharephare moreji a tau yena
0: motsweletše Redwena le Timmy Thomas go sedibeng Multiple FM.

0: je ke a malaika wa kwa khadi wa ibesetsa wa ifeleretsa ke malaika setlhopa ba itla gore ena ba re matswale thobele FM mosadi wa tsebo le boithabiso ke yona e ratamiša bathelete go tlhomo le ka ba le re gona nnete re a leboga re leboga theletso ya lena re buile matsatsing a mabedi matsatsi a maikhutso nna ena mpitseng maisela wa ga mašampitseng ka rata a sa sa re sepela le motsweletsi wa rona ke yena pharepare ke mokgadi wa matlabeane motlhokomedi wa sediba se sa metsi a mogako tameng re amogele ntle sealemoya ntle le theletso ya lena e no ba lefelela mafelo ga le ka go
1: tlholosetsaleradio
0: bolele sealemoyeng
1: le nna ke be ko gopotse odu kore o kwa ke sagaa le ko gatlha kore wa tsware ke ke ne le se ke se tlholoselago mo go wena bodi mafelelo a beke mabotse re ipsenne mantholo wa batamela wa nkgankga re na badinko tsa bogale tsa go tshwana le tsa di hohoho re a oka
0: ore
1: happymalome
0: a di utlare
1: Christmas
0: ke re malome a di la bola re a re ai o wena o o ne o re happy Christmas ka
1: aba Christmas e gausi batho ba bodimo daskalara se re le botse le ge e le gore go sa tonyatonya letla gopela gore re letsetse cold front ya mafelelo ba boletse gore a itlo ba le maatla eupia le kgone le go akwagala gore ke seruthwane go a ruthela ke nnete magagešo re lokisetsa Christmas ke nako ela ke nako ela ya gore re beakantshe dilo tsa rena gabotse go tlo tlhokega dikobo tsa bana tsa di-christmas o tlo tlhokega gape-gape diaparo tsa o ya godimo lefashe tsa menyanya tsa mediro ya go fapa-fapana go tlo tlhokega disimia ke ra diaparo tsela re diaparang ga re dituntela tsa go ya bo botepene bo Cape Town ko rwa tse re kenye ke nako ela ye bosekudukudu ya mo lefasheng ke nako ela ye bosekudu kudu ya molefase fa ka shedule le rena se ka bela tshoga le ga tete nna no ke la ga go le botse nna no la sidibeng nna lena la ka ke nna mashu tswa ga mnyamane nna no ke la ga go le botse la sidibeng dula gona mo o ka se itshole le ga tete
0: na ge le gone ba theletse ga seletse ke fela ke letsatsi la a kere re thoma beke ye mtsamtsa beke ye le gore ke la le somi shupa yona kgwedi yona ye ya phato ebile beke ye ga sebeke fela gadi
1: ga sebeke fela bodi le gopoleng gore rena go lenano la sedibeng mosupologo o mongwe le o mongwe re ikgantšha ka karolwana e botlhokwa karolwana e e leng gore ke ya maphelo e e leng gore e sa tla ko pele le gona moo re tlabe re maatlafatsa tšatši la lekgono magagešo ke letšatši a ke re beke ye re le mo go yona go thoma le kgono go fitlha ka la masomepeditee ke beke ya di-contact lenses health week gomme ke beke ya di-lens lena ba le aparang di-lens nna ke lemogile tlhabirwa gore go na le batho ba bantšhi ga ba apare dipeketsana go tshwana le nna le thomo ke mo apare dipeketsana o mongwe go apemo nna thomo ya ke rena ba e leng gore ke bona re diapare nako e golo le nnyane ba bantšhinyana ba apara tse go thweng ke di-contact lenses ba bangwe magagešo ba diapara ba diaparalela mabaka a gore ga ba bone ga botse mola ba bangwe ba diaparelela taba ya gore ba nyaka go tsamaišana di tsamaišana le taba ya go chepa ya fashion jale tlha re le botseng magagešo go ne le bophelo bo e leng gore o swantse go phele ge o le motho wa go phela ka di-lens re gopolo gore di-lens di ka feretlha leitlho wa khumana leitlho le lwala le be le sa lwale ebile gape-gape di-contact lens di nyaka sethaga se motho wa go ithata motho wa go tlhoeka ka lebaka la gore a e re goa wa itšea wa itopa wa ikatela ka leitlhong seo se tlo baka bofofu kopijana kua ebile gape-gape di-contact lenses magagešo gore di o phediše gabotse le wena di o phelele ke go di lokela ka molagare ga motswako wa ona nako le nako go ditloša mo go wena di ne le ka nako e leng gore di fetolwa ka gona o ka bolela le di-optometrist ba go eletša ka ga tsona ebile gape-gape go ne le ditše e leng gore o ka dirobala ka tsona wa tsoga ka tsona o robala ka tsona wa tsoga ka tsona ebe go ne le tše e leng gore o ka se robale ka tsona wa tsoga ka tsona o swantse o dintšha letšatši ka letšatši o swantse go tla go dilakela letšatši ka letšatši ka matsogo ao a tlhokilego nna ke a ditšhaba tlhabiro ga ba ke di lekile ke kwa ke sana le mo go fenyana letheka jaaka dira wa marang ka go sena ke di lentshe marapretswini ke tsena ke di lentshe iyo kadirala ke ya tepen ka baka boya le tsona sengiki di apa
0: gao batho
1: e ke di chaba ga di chaba ai o fenya kula le ithlokudu go sa thoma ipia batho ba ngwe ba ba leng gore ba ditloetse ba bolela hore awa go bonolo ba ba magaga tshiratse ba re ba di apara ba di aparela mogabo tsa matlo tshe le re di shumana le matlo a se tshela tshe di tala go ba tshela tshe di tsotlo a e go ba tshela tshe di khubedu khumana motho a loke tshe matlo a makubedu go ba motho a loke tshe matlo a matshetla a matsotwa tsotwa a e tshela se tsa go tsamaishana le taba ya litlo go fokola ka litlo tshela tsa go tshe dume bala bala ke tsa go laetsa gore le khone ke ja gore le mpone ka re ke nna katse a se tsa matlo a se tsa go berekana le taba ya matlo ino ba botshepi ba bana go ya gone jwale ba ka shutlwa le rena ska bala shutla ga tete ra tore tere bolele le lena re tle re kwe ka ga puku elena le badileng ene le tlotheletso e kholo na e ka ba ke puku e feng e leng re wena o e badile e leng re e tloga ene le tlotheletso re tlo le tsama mo moreng ya 0860002452 ke melo re tlo le tsia gona re le rena ska wa shutla
2: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: Swipe ho tshe tshe ke di ke go ka birthday ya Boxer reka Nutrifit Cornflakes 1.2 kg le whole wheat biscuits 900 gram ho be di ka 99 rand Jew Drop Fat Spread Break 500 gram je tharo ka 36 rand reka ka 1500 rand ho tshe 3 gig Boxer com data mahala
1: Mzanzi okwele Delicious Festival e fihlile ke re ka boswa ke re ka tshumishano le SABC le bakala matla a SABC re go tlisetsa mino di jo fishene ke re le setso sa go ikgetha sa go thabisha le na balatedi ba Africa borwa ka bophara e ba le rena kala le some go fitla kala le some di April 2027 gona kha ya Lami Grand Prix circuit
4: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong Re gare re sepela le lena leeto le Re le thuša go fola Mo Thobela FM Mošata wa tsebo le boithabišo Tlhotlheletšo ya polelo le mangwadi Dula le rena ge bangwadi ba bontšha bothaga le bokgoni bja go bala le go ngwala Fela mo go Thobela FM Mošata wa tsebo le boithabišo
0: Horebele betsotso ke mba so pedite ere tswa iring ya senyane nna e ka ba le ke poko ife ye le gore o ile wa e bala ye le gore ile go tlhotlheletsa go ba ye le gore ile go bula matlo go ba go phurulla monagano wa sheta tsa lefatsheng le re phelang go lona nomoro ke 0860002452 ha nna ke ba dile George Owen Pukeng ka tsogile
1: ka ba. A o le bale, da go le na go le da go le.
0: A ke le bale pukie. Eh ke le tama tshe lorja dira gana. Eh mo re phela go lona. Animal farm. E bile ka bala pukie ngwe ya go ngwala ke Kentemba. E bitwa the suit. Eh pukie la wa tsa re bolela kae. E bolela gore ge lena le ka gara ka mano. Ya ba ile gore o mongwe o ba le metlabo ka gara ka mano. A o kitimele go ka isha letsogo. A o kitimele go ka go ka tlhokofatsa ngwana batho o no ikhumulela wa mmae filimone a seng ka tshwenya Matilda le ga tete a seng ka motlaisa a nkere filimone o rile ga ya mošomong e namile ya batla ba goreng o lebala sengwe a goma gomela gae gane monna sutu o batlile ka lapeng la filimone monna sutu a tswa ka lefaster a tlogela sutu owa filimone a seng ka bile a beya le mathata nne ee ke ga fela re thili ge re ija dijo tsa mo o jaa sutu ele e tle e dule mo ee mo tafole mo e tle eje le rena ee e namile le nako e ga ya go mo direla moletlo a re thili moeng wa rena unko yo tsi moeng eh a ya ka suit suit fela a senka mo isha letso wa senka mo reng eh a re ko wena motheriti nomoro ke 0600002452
1: a re ko wena rena o ka be le gore o badile puku e feng e leng re e tloa e tlhotlheletsa e leng re o ka ruta batho ba bang ka yona go bose go bala magagesho na ne na wa tsa re keng le bibele ne ke no fela ke tsiya ke bea fase ke bala engwe e leng re ke ka gare ga yona gore ke le ke go kushisha nako ya go ndiwa le ke re ke tswe ka mogare ga kgatelwa monagano nako le nako ke ka fa ba bantshinyana ba lena le ipotsa gore na ke gona joang go phela ke thabile go le puku e ngwe yona ya gore why has nobody told me this before e ruta go phela go phela go gona go ka phela na kong ya go njwale o sabe le khatellwa monagano o tswela pele ka re wena o ne mathata ya be leng gore o gona go meka mekana le ona ke di bukutse leng gore ke di tlhogonya ka go njwale ka bakara re bo phelo ba go njwale ka re botloga bonya ka puku ile ruri magashe hore tsiya motheletsi wa mathomo shwena moshate thobela fm moshate Arlocheng?
5: Tobela ka moshato le kae?
1: Re tsogile ra le ena.
5: A re hona le bolela le sello le mo Jimistena kere.
1: Ae.
5: E na ke ba dile o iphihletseng engwa dileng ke le siba teacher Maphoso.
1: Ehe.
5: Buka e bolela ka mahunela le re bone mo ile re mahunela o be le tato o re nkingame.
1: Ae.
5: O ngame go ba ha e buile ba feletsa bo modisha diphoso ka bakala hore ba khupela ngwana le bokamoso.
1: Mm.
5: Ba sa nna go bona ngwana wa ga ya tshela pele ka tsa dithuto ana ka ra nyalwe le mothutso go gore ena a gone o funela dikhelete tsa ma a di ya ngwana so in tikile gore ntlogela o bangame mo nesho bulela ngwana ditsela tsa ga tsa go phela gone go ishumela moshate
0: a re
1: re le boga Dr. Teacher Maphoso moshate thobela FM moshate
6: ke le se se bright le go di thoma
1: tateleso
6: e le fuga le phala
1: re le mogela
6: na ke ba di le bo ka ya tipu ri ke le bi
1: ntha ba ba re ke nna o
6: o wa di le go o ke ma tse
1: e bolela ka eng
6: e bolela ka dikebe kwa tshedi di thorisha ba ba i ga Alexand ba i pika ka mabitso a di no ba ba ngobe le bo ma mo ha shwa ke tsa mo go pa le mo swini ba rile go bona gore mapodisa a mothaleng wa bona o na le lepodisa lefokisile leng ba re ke moakeng ba le mothaleng wa bona a lwantsha ditiro tsa bona ba tshabela benda ba tshabela e nngwe ya toropo tsa benda ba fita ba ditsweletsa pele bokebegwa o tlo ba tshwara lepodisa le la ba lata la ba lota motlhala la ba la fita benda a o ba tshwara ka mo mining wa maitirelo
1: tsamatsama
6: a monna be a fithile mekota ya motekwane o feleditse a ba tshwere ka moka a bona ba busetsa back to Johannesburg e nthusa kudu gore ke bone gore bokebeka wa bolefe
0: a
1: re papa re lekwele re a leboga ba gopoleng gore go bala magagesho a re bolele go bala dipuku tsa seisimane fela go ne le bangwadi ba bantšintšintši ba botlhokwa ba e leng gore ba ngwadile dipuku tsa go ba le melaetša e mebotse go tshwana le bona bo Dr. Teacher Maphoso ke bona ba bangwe ba dingwadi ba dipuku tse e leng gore kane di tloga di kgatlhiša jale a re re samane lo bala seisimane fela
0: kere puku ya go ngwala ke MV Shai ya ngwa ya go bitswa pudi ya tsela ka ne re kopana tshele di leng ka mola ayaye
1: go gopola efe
0: ke gopola engwe ba bitsa nna e tsaka sa gopola tiragalo ya ntse mo ile goreng bo go fela go etla moruti a tlofa a toba ya thapelo a toba fa mantju a ba thegala pa lela gane moruti o ne go nyobela mosadio wa ka mola pinle Eh, iri le na go tsa dilengwe monno o ba
1: tsile.
0: Eh, ara bua. O re ga bua. Ge ke tsena ka ntlong ka moreng ya rena.
1: Eh.
0: Ke bona maoto a mabe a mane. Ah, kiri ke ape ke shile mosadi ya ka o ne le maoto a mabedi. Ga no renga ne le maoto a mane. Eh, e tsa a mabedi a le a bontsha gore a tlotse manala. Eh, a mabedi a le a tola selo a re ke amang e maoto a gane matoke a moruti
1: hala bala ke ka go tabe kholo taba ya go bala tshilwe wa ka ke sho go bala go tloga go le botlhokwa ile ruri ke go malume tlhabiro a se a di bala le khono pukuje ke di pukuja
0: ke ba le
1: khala khala khala khala khala khala khala e bo when the rain clouds gather ka mo gara itse ba bo winner sira di tsiba ka mo ke tloga re le boga ba ile mo re le khona go di bala a se motho le tshe mongwe wena mo shate thobela FM ra locha
7: I'm glad to be here to get a corner guy.
1: Corner
7: guy. Negative to go on a thing.
1: Aye.
7: The number of banana must look at the good guy in one. Work is set free from satanic bondage. Kurmo, Baba, like our Talos, a good old one showering. When did you teach us fatalism? In the religious fatalism, did you worry? Nakong mafilong na tona batho ba tswa go tshabe motho gona ka mkgo ba thalo gore o ba ka mushu wa le FIFA gona go tswa le boteng so ke mo ile gore ba tswa go bontsha kudu gore dingwe tse di tloga le gona le bile ka shiki o joinile mushu wa bona ba bontsha gore motho fa ba go ja tena ma tsa batho jalo e tloga e thusa o ke mara e ruta re ke di ntse gore na batho ba gona re ba gona ka
0: no
1: ra leboga o etse re tloga re leboga le ene o bala se sengwe magagesho re tloga re leboga fa e le o le kgonne go ntšha maikutlo a lena go tloga go le botlhokwa go bala magagesho re ithute go tswa go dipukutsego di ne le melaetsa e tshwana le dipaesekopo tlhabirwa dipaesekopo tse dintsi di tloga di ne le melaetsa ba re dilo ke di-movie wa loipha nako e le mokibelo wa nnela movie wa ukwishisha o ne le mo e leng gore wa tsa keng o ka tsenelela kudu wa o khumana tlhatlho go tswa go paesekopo yo o tla ba o e lebeletse re a leboga ba letseneng ga ba le metsotso ke masome a mararo fela go

0: Atike Brantemba, I find it so strange. Gore re sa tswela pele ka lenene ka re lona ya rena ka ya go ka lebelela ba ba latlhileng mekgwa mo mafelelong a beke aowa ke no mapala tlhabira ke makatshe ke selo ke ge nako e le ya batheletši e ba entšhi ya batheletši re kwa fose ka baka la gore re gašetša bone ebile re tloka re nyaka go kwa se sengwe go tswa mo go bone magaše re sa tloga re letšea re nyaka go kwa gore na e ka ba le rona mo mafelelong a beke e ka ba dilo le gore na dilo di sepetše ka mokgwa mang na dilo di sepetše botse e ka ba le gore go ne le se e le gore nyaka go se kgalemela se e leng gore a se tsamaišane le botho gopola gore re rata gore botho bo be gona mo bathong ka mehla le ka mehla ke se e le gore se lebeletše go lenano la sedibeng mošhato thobela FM re a lotšha
1: lekae
0: re bona ra lena
2: re bona le kae
1: re bona jineto wa mošia ke nna ka moga maponto ke rata go kgalemela batheletši ba thobela FM o na le motheletši o mongwe wa ruileng o mongwe wa batheletši ka lebaka la ge a nyako tsena lenaneo bret ge ba re a o tsene banna ga ke bone go ka re basadi ba tshwanetse go tsena so ba rile a o tsene basadi banna ba tsena motheletši ola o nyaka difounu tsa manuflora a mo manyaka mathapa a boima ka baka la radio banna ka baka la o nyako tsena moyeng ka baka la o nyako ba celebrity ya gore o latlhe megwa o rue motho ka baka la goreng wena o tsene mo o sa tshwanelang gore o tsena aoate ke kole ke nyamile kutu ke kole ke nyamile o nyama kore a ke a kwa bose ene o nfounela ka founu yaka o fetsa owang omanya ka baka la gore wena o nyako tsena moyeng a ba re a o tsene basadi banna ba thobela FM ba tsena manitlora wa kgalema ore aowa sela tsena banna ba rile basadi ya batsena ene a bolela leina la motheletši o ne bolela gore banna sekala tsena mara motheletši o a tšea founu a founela manitlora a mo omanya re sepela o e kgalemela tabiru batheletši ba thobela FM a re togele go roa batheletši ka baka la radio re tlo tsena ka moka bo celebrity ya o tlhoka tšheleteng ko gore ga oneng le bona re tseneng radio
0: age re go kwele le mole motsebile motho wa gona
1: ke a lebo
0: sa mmolela ka leina age re a leboga re a leboga re a leboga sesi re a leboga magashometsetse e re kemene fela go ya go yona e re yelang e re yang lesometa re tšheko shagabjalo e tshego mang ge se yena ntsikwane ha re moletsang wedi ke moleta lesisi
2: ge e
0: leng gale o yebe motho sa lemela ka ija go supa o fitlha ka nako ae ilo namela o sepele
2: ka
0: lebaka la motho
2: a lo o tlo ga mmerebere o tlo emela motho mo polokwane.

0: tša dikamano go sedibeng mo re nwa metse ya mogako go tšwa sedibeng sa go phuphuma ka tirišano le dikeletšo go tšwa go ditsebi Tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: RJ sebaka se re lebogempho re tla letela steny ka seripagare go tšwa iring ya lesome a tla re botse gore na tša dira lesome te di tlabe di eme bjang batheletši re ya kwa poledišano ya rena ya dikamano tabe e re goga go tlogeng mo e leng gore re ya go boledišana le Dr Aniki Motlhala ka moraga seripagare go tšwa iring ya lesome mo e leng gore tlabe re lebeletše human papilloma virus go ya le ka dinyakišišo tse e leng gore di dirile fa ba re laetša ba re human papilloma virus ge e sa tlhokomelwe goba e go šetšwa goba bana ba tšea moento magaritswana tšea moento e namihle kwa pele kua e ka tla ba tlholela mathata mo e leng gore a ka tla ikhwetša a ne le kankere ya popelo gomme tsewe nako tše ntšhi go thwe se ka dira gore kankere ya popelo e tlošwe e ntšhiwe e namihle se se dirang se ama gore lekgarebe kua pele a se ka ba le thari bjale re tšea ka kakaretšo re no bodišiša batheletše gore na go tlhoka thari go ne le ka mokgwa go ka amang kamano go ka amang kamano ya gago le molekane wa gago goba aua go tlhoka thari le no tswela pele la ratana ga nkgolo ke go ratana na go ne le ba e le gore ba ka ema ba re nna re ne thari wa re bona re ne megomekang re ne le megomekae masome a mabedi goba ye masome a mararo re sa dutse tse ka moka tse di tseba ke modimo taolo e tswa go modimo goba go ne le ba ba ka reng aua nnaena re gagane gape o bantšhantšha ka baka la gore ang ke re nako tse ding go šetswa banna basadi kudu wa hwetša monna a lebeletše mosadi gore ga o mphethare na go ne le ka mokgwa go ileng goa go ama goba ga gone bothata gone mo e le gore o ile wa hwetša e le goreng dilo ga di sepele ga botse ka baka la go tlhoka thari nomoro ke 0600002452 re ya go tšea megala ya lena kwa pelenyana kwa
2: birthday ya Shoprite ke yena e noši gare ga tše dingwe gomme re keteka ka go fa ditsela tše dingwe tša go sekete ka dintšwele kae tša go swana le 5kg ya White Star Super Maize Meal 5kg ya Speco Rice le 2 liter ya Sunfoil Pure Sunflower Seed Oil di hwetše ka moka nna ga tšona tše tharo ka R179 di hwetša gela go fihla ka llaboraro la di 19 tša Agostose 2026 ga Shoprite fela
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela ba thobele fela mošhato wa tsebo

0: Atamia, Tamia, smile on your face. Ke tsa ba ile gore ke dira gore beke be bonolo mo pele ga gago beke be bonolo go ba ile gore ba shuma le wena wa tsara tsa be ya go khumana batho ba nyenye betse ba re le tsa re gore be nyenye betse re a be fa lena ke be re sa e dire gantsi ba ba sho jele se tla e di gore ka mushupulo wa tsa wa nyenye ba di wa go khumana motho e ka re o be tshilo se fatlhego ya be le gore ke mogwana gona gore ke mushupulo go wa tsiba motho o song Relevo ga ka nete ba lo re getle o tsela jalo nna ola se di beng re tloga re ikokobela tsa lena re tsena ka lana nya rena ka lana e botlhoka ka lana ya dikamano go mele nawe eng ba sa dumela batho ba leng re ba ratane ka nete gore lerato le botse lerato le bosi taba ya lerato magagesho ge batho ba tsene ka gare ga yona le thoma ka re le ratana ebile ka re mohlomong le ya forana go aisha gapelo go aba le lisira le bolomo o tloga fao yona maya ba motse la dula mo bana ba ratane ebile ke monna le mosadi gone jale taba e tlhabiro a e tlhalositseng ke taba ya gore na ka mogare ga dikamano nna e ka ba e le gore na o ile wa itemogela taba ya go tlhoka thari na o ile wa itemogela taba ya go tlhoka thari na go ka ba le gore seo se ile le sa ba le ka mokgosi amago taba ya gago ya lenyalo la gago na ebile gape-gape magagešo re tla gopola gore taba ye re e dira mabapi le taba ya gore re tle re lokišetse go tla go bolela le bo Dr. Annie ke mohlala clinical virologist mo e leng re batlabe ba re botša ka twatši ya HPV gopola gore kgwedi e ka moka re lemoša ka ga seemo se e leng gore se ka laolega jale eno o dula o theleditše gore re ko gore na ge motlho mongwe ge o ka se šhale taba ye morago na e ka ba e le gore na e ka tla ya go ama jwang ko pele motlho mongwe e ka tla ya ama bana ba rena jwang ko pele ge re e tatabeng tša thari nomoro ke 086 000 2452 ke melong re o tšea gona 086 000 2452 ke melong re tlo o tšea gona re tla ra kwa gore na e ka ba tlhagopoledišano e wena o e kwa jwang
1: ebile go ka kgatlha goro ge re ka kwa batho ba e le gore ka nnete ditoga di ba tia seroka phatlha nomoro ke 086 000 2452 le botlhoka ina ra ba amogela nomoro 086 000 2452 ka kakaretso go tlhoka thari go ile go ama bjang kamano ya gago goba ga gone bothata gone mo e leng gore o ile gwa ba le go se kwešišane lerato leno ba gona lerato leno tuka go le tswela pele le ge thari sego nomoro ke 086 000 2452
0: e tla re ge ba le tšitše tlhabira re tla ba re ba tšea ra kwa gore na e ka ba le gore na bona ba e bona jwang taba eo epe mo nakong ya gone jela ka mokgwa o phelo bo gatetseng pele tlhabiro a ke arabe le batheletši ba rena nnete ya ditaba ke gore go ne le malapa a e leng gore ba bolela gore la tseba gore keng re ratane gomme ebile dikenyo tša lerato le e tla ba thato ya modimo goa tswelwa pele re sa ka gore motlho mongwe batho ba tlogelele maphelo a bona ae re no ra gore re nyako re tlhokomele ka baka la gore ka mokana ga rena re golofela gore ko pele kwa le ge batho ba tlabe ba dula mmogo go be le se e leng gore go ba le dikenywa godimo ga seo motlho mongwe bona bana bao go godiša lapa leo eupia marage motlho mongwe re ka namara se tsebe ka ga HPV re ka taratla go ba ka gare ga bothata re tsentšha ka sona sebopego ka sebopego sona se motheletši wa rena shwena mošate thobela FM re lotša
2: brade le thimi ka tempisa re atamiša
0: aeatamiša
2: ke machai le kae
0: ke tata machai ra lamogela ke nyakulo le bitse ka re mhlomo le hloka ina le khono
2: awa a se hloka ina
0: a re
1: re lamogetse
2: yona ya di ya ga ntse mhuto ya gore le tsene ka ara ga le nyalo go le ka ga tumele tse ding ba re le sanjo le tsene le nyalo mpele ga ge le ba le thari mara e nna re go di tsheng ka yona e ke tse ba go bread o ka re go fela go rata gore re lebelle pele ga re tlo tsena go tsa manyalo go tsa maratano gore na e ka ba re ba le thari pele na
1: le lebella jang tate
2: gora gore pele ga re tlo tsena go lenyalong re tlo tshana to ga go gole ke sa re ke mo le ka ka pele na na le na ntana re ba le thari ka gara ga tshipirishwe go phala gore o tlogetse le gore ka morago ga ge ešhe tse re dutse nako telele re nyalane ka mogana re thomo palana ka ja thari ke mogana omo re thomo o kgaogana ga go kaone re eteke pele e tsešo re tsana gole
1: le iteke pele ke rata lentsi le iteke pele le iteka bjang oh tatemetse wa di kwa ditaba gadi e ba re iteka pele pele re nyalane
0: e banna o se botse
1: re dira ditiko ke re ke nyaka ditiko tse gore di dirwa bjang
0: Amen.
3: Le santo ba le ntwe ba di tsa go khotlelelo ene e gopele modimo le khuna menga le bona go re la tabanega ka gore ge go katlego ba le sepeto sa go ronga le motho wa modimo rena go ngale ga tsi gore ke ene ndo go thata go no no go thata go pela ya go tsano ba ka ena mogo ke go pela go modimo re seng kwa modimo ke se go fadje gore o ka no bona le jetsi le tlhabile le bele ya go so feta mo ga go gona
1: Nare.
3: Ba fa le ka dire la ola di modimo ene re tshepile.
1: Re le kwele pa.
0: Re le kwele papa.
3: Ya le le boga le hlong a bo.
0: Re le le tlhobo
1: tsira le bo.
0: Re le boga. Mshate thobela FM re a locha.
3: Allo.
0: Ma, buti.
3: Lai tsina.
0: Re ipsi na ka ra che ku bona ba satantsa le le khono.
3: A ba tantsa bona se.
0: Re le boga.
3: Toma tore nka mo bula.
1: Awa. Mo mlatwa o buti tafita.
3: Alala. Wa tswa experience eng ke ka ba le yona e ke sa botlhokonyana ne. O mongwe wa o ke motsebang o bile le mohumagadi. For about 15 years. I think ba dire ngwana. E bile ka morao wa okay a tloela mosadi la modimo a ya ko mongwe. Dilo ona akumana ola ana le ngwana mara ye ngwana ola una le bana ba bararo re bolela jwa le ola motlogetse morao una le bana ba bararo re bolela o fumane molekane o mongwe ona gore ona modimo o be ya gotleletse gore o re bentse a mothaba ka sifu a re wena ko wena o sa di ngwana that's why am
1: motlogetse oh
3: mara ka gore modimo o dira dilo tsa gae o rile ge a seno o mo tlogela ge re bolela re lejale o na le bana ba bararo so nako e nngwe re tshwanetse re tsebe gore o ka le o humana o supa motho ka monwana ganthe e ne e lefo e supile
0: wenaeloe
3: ba mašane ba monyamaneka
0: batadumela le barachaiku le baloche re tloga re leboga o thelešišo yena mošatere ya locha a re buti
4: Budi tini.
1: Aghe, tate tloka ina.
4: Awa kima kwa shamsa.
1: Tate magwa magwa, muruti.
4: Ere gile mwishenzo ngobi fagisa na litawe.
0: Aghe.
4: Abrahama wila ba fecha 100 years. Asa gire mwana kwa Sara. Sara roka kona kiki. Mmere kwa rena e bena re bela ga la ngwana ka bokela re a lemoga gore na go ile
0: mhm
4: ar ke sekata ka re go fa tumela gore mmere kwa ga e bena re bela ga la ngwana ka morago wa change so ge a thoma go ba a mmele ga la ngwana ke ge Isaka ka morago a etla modimo a re di a sethabelo ka yena Abraham a re o di a sethabelo ga tswela nku ya go lantšha gore ga botsebotse ngwana motse wa o tlhoka ngwana a se motse ge re bolela ka motse re bolela ka ngwana mo le tlang tshwarela a re morute o tswile tseleng a re bolela ka motse re bolela ka ngwana mara a re bolela ka go lerato la go raloka ngwana re modi ela ka baka la bana ba bantšhi ba tlhoka ba bona ka baka la gore a se ba maikemišetso e phoso kudu-kudu-kudu mara ge re e na le motse a go beele bana motse wa go tlhoka le bana a se motse e tshwara lepolo le re motse o tlhoka mosadi le go ka ga double story e monna a se motse
1: ao moruti
0: re ba re tlhoka nako moruti ke ka mokgwa bona ba di bonang lena ba le morile ka gare ga metse ya lena a o netari mabaka o
1: ke a modimo ka nnete
0: ke motse motsanowe ke modimo ko modimo a le kgethetseng ona metsotso e re ke masome a mararo fela go tswa go yona e riela e ri ya lesome ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba.

0: two tons of fun when we're just to us re to ga le bona kwa ga go dula le rena ke wa shoot ka bakala re nna re ne le bo Dr. Nicky Mohlala clinical virologist re tlo kwa kataba ya HPV tula gona moska wa shoot
1: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Jamapilo o se dibeng. Ye ke karolwana ya go tlotleletsa le go matlafatsa ka thuto ya jamapilo. Fela mo go moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Metsotso ye le semesenyane fela go ya gona eriela eri ya le semete ke nakwa rena o tsena karolwana ya rena ya jamapilo. Gomme re rata gore re tle re be re bolela le bo Dr. Nicky Mohlala, clinical virologist ba tle ba re tlhatlhe ka twatsi ya HPV. Gore na ke twatsi e jwang go me yona e bo mang ba e leng gore ba ka ba bothateng ge ba sa tlhokomele mabapi le taba ye ya HPV gomme go ne sengwalana tlhabirwa go tswa ga UNICEF se e leng gore sengwadilo epia bo Dr. Mohlala ba gona ba tlo dithankgolola ka moka batla ba re tlhalosetsa ga botse se segologolo se se beng gona go tswa go sengwalana se se go kileng shedi mo go nna ke gore ba re ngwaga ka ngwaga basadi ba dikete tse 5 le masome a supilego ba bolawa ke a ke no re mohlomongwe ba ikhumana ba ne le twatsi ye ya kankere ya molomo wa popelo ngwaga ka ngwaga nqa se ibile a se ka shumisha lentse la bogalela la go bolawa a e ke gore ba re ba ikhumana ba le CMO se se ka bang kotsi ibile bo se ka fedisha bophelo ba motho ge motho a tlhoka tshedimusho e feletseng go ba a sa matlafala gore a kgone go tsea dikgato tsa maleba re thaba ka bakala gore bo Dr. Nicky Mohlala ba gona mo mogaleng ga biale go tla go tlo re tlhalosetsa ka ga taba ye ya HPV gore ke lena la mohuta mang ra se lena la dikukisi tlhabiro lena la biscuit
3: Are rata o ka tsa ba ka tsere ba mogele doctor ra le tamisha ra le mogela go thobela FM ibile re le bogana ko ile re fileng yona
4: ke le bogana malumiti ke le tamisha seka region ke tamisha le se seprete ke tamisha le se mogadi motleletsi ke tamisha le batheletsi
3: are ra le boga doctor ra le boga toti e ke toti mang doctor human papilloma
4: ke a leboga tatsi ya ke tatsi e botlhokwa e re bitsang HPV e leng yona human papilloma virus ke tatsi e leng gore e humagana ka mokgwa wa thobalano e re bitsang gore ke sexually transmitted infection and-e ke tatsi e leng gore e tswa from the group of more than 200 viruses and go tsona tse re na le di-group tse fapaneng re na le di-group tse re di bitsang di-low risk group ra ba na le di-group tse e leng gore re bitsang di-high risk group go yona HPV
3: gore e fetela ka taba ya thobalano
4: ee e fetela ka taba ya thobalano sexually transmitted infection le re bitsang gore an intimate skin to skin infection gore ka go gomana ga matlalo mo e leng gore ke batho ba babedi ba gomana ka mokgwa wa thobalano and then a be le gore ba fetetsana yona human papilloma virus
3: gore re ga re shetse fela batho ba basadi fela le banna le bona masogana le bona ba ka ba le yona toti
4: kudu e fetela monna le mosadi aya lebella fela le tlhakoreng la basadi e fela mo le tlhakoreng la basadi ke mo ile gore re bona ile gore e kotse kudu kan ha re lebella di report re bona di research di report di re bontsha gore basadi ba bantsi ga go legolo mo South Africa ba tloga le fasting la ka keno ka bakala ka nkere ya molomo ya popelo kane ha o ka krena tati ya human papilloma virus o sa ya di tikong ka nako e feleletsa e ira se re sitang gore ke kankere and mo basading ke kankere ya molomo wa popelo le ko banneng ba bana le yona kankere e re ya setho sa bonna and se seng gape se se ka tlhagang ka yona human papilloma virus re na le dilo tsele di common matsatsing a lehono di bitsiwa di what batho tlokare ke ile tliniking ke file setlhare setlhare ga se nthuse e a se nthuse a ke thusega ba nthusega ga ore o lebeledisitsa botse-botse ke di watse and ga re na treatmente ya gona because ke ka baka la human papilloma virus he di le tse dintshintsi di feleletsa e le gore ba ka go romela kwa kana ga gona setlhare sa maleba sa go treata sa go tlosa diwatse tseo o ka feleletsa e le gore oya undergo ka treatment e re bitsang gore ba ya ba di fisa gore under surgery mo e leng gore ba ya ba di re ba di cauterize ba di fisa
3: bele mo basading re no fela re kwa go thogotsiwa moento doctor wa go thibela yona human papilloma virus ye gore ska ke ka yaya ya fitela kanker ya tlhola kanker ya molomo wa popelo mo banneng e tleng ke o ka re taba ya moento ga ena pe e bolelwa doctor
4: okay ke taba e botse a re fatlhologanyeng botse-botse re kosišeng a se moento o gona o license from 2006 re na le ona mo South Africa and from 2006 re na le ona mo lefatsheng ka moka o le license so mo South Africa re lebeletse gagolo-golo bana ba le ba banyana ba le ba mengwaga e senyane go tloga menyageng e senyane go isa menyageng e lesome le metso e mene ko dikolong kwa a ke re letlhola le kwa bo minister ba tswile le di-MEC ba tswile ba sehloetsa ko dikolong gore bana ba banyana ba ba fe vaccine yona eo ya HPV so gone renong e license for batho ba e leng gore a senke ba tseneletsa thabalane kana ga o setse o tsenetse tsa thabalane moento o ga o sa tlhokagala kane re o bitsa a preventative measure re direla gore bana ba ba sa o tseneleng tsa thobalano ka gore motho le mang le mang ka e motho mang le mang gore re lebeletse dinomoro tsa ko godimo the percentage ka research ba bolela gore ga o setse o tsenela tsa thabalano o na le chances tsa kwa godimo tsa gore o bane le tsona o bolwetse bo human papilloma virus so go fa moento o re thibela bona gore bana bana ba le ga ba ka tsena ke human papilloma virus e se ka feleletsa e le gore ba tshwara ke kankere ya molomo wa popelo
3: bele go diriwang doctor ge ngwana shu le kgarebešile le na le yona human papilloma virus ebile e kekile e le kwa molomong wa popelo e na bile ge go hwetswa gore ngwana shu ne le kankere go diriwang
4: okay e re pele ke fetisa ye mpotsisitse ka goreng re lebeletse basadi for moento ona mo banneng re sa lebelela gopelang gore re na le mehuta e fapaneng ya human papilloma vaccine so ka go rialo ka gore mo nageng ya borena mo South Africa or mo Africa re sa tlhaelela kudu ka tlong tsa maphelo yo ke nnete kare so re na le yona the license vaccine for bana ba bashimane e fela mo South Africa ka baka la bogolo bo bontsi ba basadi ba e leng gore ba tlhokafala ka baka la kankere ya molomo wa popelo the focus e lebeletse basadi banyana hence re sa kgone go fa basimane mara ko dinageng tsele tsa ko ntle vaccine e gona le ya basimane ba ba fa a ke tle mo opotition ya gore ha setse ana le yona go iragalang a ke re resources gore ha o thomile go tsenelela tsa thobalano ha re lebeletse dilo tse re di bitsang gore ke di guideline protocol protocol e re ha o thoma o na le mengwaga 830 o ye go di teko tsene re di bitsang pap smear gora gore wa ya ko tliniking wa tseiwa di-test tseo di a išiwa ko lepe and matsatsing a bole gone gone banong se leng monate ke gore re kgona e testa yona HPV straight ntle le gore re check-e gore molomo wa popelo o fetogile ke ka baka la gore o na le kankere so go botlhokwa re gatelela gape gore ga re sa lebeletse gore ka re na le the high prevalence ya malwetse ga re sa re e-e lena ba mengwaga itseng ya for screening sa pap smear gona maanong re tlhotlhetsa gore as long as o thomo o tsenelana tsa thobalano o botlhokwa gore o ye for screening o le mosadi or o le ngwanyana o ye for screening sa pap smear kana go check-a gore a naga a o mo tseleng ya go feleletsa o kgwetsa yona kankere ga o e hweditse e setse le yona kankere re confirmile gore okay o na le kankere ya molomo wa popelo then re go romela ko sepetlele ko go di-doctor tse re di bitsang di-gynecologist kore di-doctor tsa basadi ba ya ba go tlhatlha ba go tswelela pele ba tswelela pele ba tsaya le di-pisinyana ebile ba isa ko lepe ra e testa gape ra ya confirma gore e mo 18 and then from Muragamo ke ka mo ile go re bona ba tla tsisa ita gore ka gore o mo stating se itseng sa kankere ya molomo wa popelo re ka ya ra sega o re rantsha popelo ha ba fetsa ba state le mo mmeleng gore e tlela kae wa tsamaya di treatment tse la re di bitsang di chemotherapy
3: gore kankere gore ona molomo wa popelo o ntshiwe doctor ke re fitlile legatong le lefe ga botse botse
4: ke lona le re fitlhileng legatong la gore ba itse ga ba 'ira yona pap smear ba kry-a gole gore e sentse mo molomong wa popelo ke gore o se e statetse o setse o na le yona or o na le thati ya yona kankere ya popelo ka baka la HPV infection
3: ena mile ge re eletsana le batswadi doctor gore ba kgone go tsaya kgato mo baneng ba bona kudu ba magarebe gore ba kgone go ya go tsaya moento le ka ba eletsela reng doctor
4: ke a leboga monyetla oo re rata go sosetsa ga gologologologolo tle re arapela re re a re thuseng bana ba rena ba banyana ko dikolong ga ba lefa difomo ba re ke for vaccine ya HPV o seka gana go e saina naganela ka bophelo ba ngwana wa gago wa ngwanyana mo dumelela gore a o e saine gore le ena a kgone go kry-a moento o o seka tlo mo feta kane ga o ka mo feta banong re lebeletse meento e fapaneng mo South Africa re sana le limit ya gore moento o re o šomisang o fitlhelela menyaga e itseng ga o mo fetile ka age eo between 9 and 14 go raya gore a sa tlo kgone go hwetsa so re a gopela gore ga ba re meento iyang le enteng le tlogeleng go utlwa tse di sa tshwanelang tse di reng meento ya ya loka meento ya bolaya ga e bolae se ya phedisa
0: ra leboga doctorum ka gone ebile nna le nna ke le kgone ke humanang gore na nkane rena re le ba bagolo re palela ke go e tlhabela bo doctor ba e tlhalosetse e kwagala ga botse a wa rena re tseba dilo tse dintšhi mathari le ko ela kere le bana a bae ba e bo tlhabela ke beke ya gona mola dipetlele ge re ile a re botsišeng mola ditliniking ge re ileng a re botsišeng a re botsišeng ba rutiši mola dikolong gore na e tla neng ntwela ya go thuša bana ba rena ka se go thweng ke HPV ba e bitse e tle e thuše bana ba uo bolwetse ba kankere ke bolwetse bo kotsi re ka saganetse
3: nage re a leboga doctor ane ke motlhaela re a leboga tlhaele ka moso
4: ke
3: leboga ebile re dikoile go tswa kgorong ya tsa maphelo maemong a bosetšhaba gore ba tla ba le ka kua mafefe ka kua mafefe ka kua tšatšing la lekgono mo e le gore go tla go dirwa ditseko tsa malwetse a fapaneng kudu-kudu go gateletswe bolwetse ba malera ya Pele
0: I love you too.

0: kena Ifrem Khwedi mosadi wa dikgomo re a leboga bo makoti re a leboga bana ba bo mma rena re a leboga le okeditse bangwe re tloga re leboga go bosibuang magagešo o di gohumana bo mma go makoti ba bolela kwa le ba re ape o sa tlo nyala maloba be re keteka a nagala basadi ba bangwe ara ona ka botšiša ka ola marta aa marta oe bone ke bagamašwa taba tša gona re tla ga re leboga ba e le gore letšheleditše go mereko ele le photo finish ya mpharanyana a re dimakatso molotsana o monate o e leng gore gopotša mola malobeng ga bale meseoseo ye lesomeseswa e felang go tšhwa go erie ya lesometee dula le rena ge re boa re tsena karelanang ya rena ya ponelopele ya ngwaga wa 2023
1: ditoroko tša go fapana dinako tša go fapana bophelo le bjona ke semphete empa leano la stokfele le swanetše go tswela pele mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app mo go dulang account ya FNB stokfel ka tsela ya digital le le kae goba kae le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le re etswa ka nako e tee
2: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetše go bona ke motho o tee fela ka account ya FNB digital stokfel ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokfel e yang gona ka FNB app fetogela go FNB legono FNB thuša e fetola dilo tsohle bona le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mowa ditirelo jadi tšhelete le mokitlana wa semolao
3: ya ngwaga 2023 dula le rena go karolwana ya thuto ya tlhabologa tša leago le ikonomi fela mo go sedibeng
4: are re tseene tabeng ya rena ya ponopelele ya ngwaga 2023 batheletsiwe re bolela ka taba ya go tsentšhwa dišong ga melao ye e leng gore e saenetswe ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa melao gore e fetišwe e saenelwa ke moporesidente wa naga bjale re nke re itshome ka molaotheo re ne le molaotheo wa rena o e leng goreng o ne le melao ka mogare ga ona bjale re amakala dilo tše ntšhi ga dinape di tsentšhwa tirišong na le lebaka ke eng nke re boele morago kwa malobenyane mmona moragonyana moporesidente wa naga o sanne molao wa popia le tla tseba ga botsebotsebotse gore molao wa popia o šeditše kudu mola dikgokaganong tša leago gore ga wa tshwanela go tlhapaola ga wa tshwanela go bea motho ntle le tumelelo ya gagwe eupša ditaba tše di ne o tswela pele ke matlhapa maka ya re tsogang ka ona mola dikgokanong tša tshelegae e ke matlhapa a makae re tsogang ka ona go diriwa eng ga go tsentšwe tirišong eupša molao o saenetswe re ka bolela kang re ka bolela kang re ka bolela ka bo melao ya bela ye e le gore e saenetswe ngwagong wa go feta na melawana ye e saenetswe e no ba polelo fela goba e tsentšha tirišong le bona go tlhaelela kae batho bešo nomoro ke 086 00 2452 086 00 2452 na melao ya naga ya rena e no ba melao ka dina ga e tsentšhe tirišong goba go swantse gore go diriweng
0: re a botšiša magagešo nnete malemotlhabe rea go opile kgomo le naka motlho mongwe ebile rena re ipapeja le naga ya boko kwa korea japan ko kwa korea japan o ka seke mo mafaratlhatlheng a ja le ya go a leka kore go o tla re ke wena motho wa go tiša tshedimošo goba o goba ka tshedimošo mo tabeng tša matlakala a ja le ya go motlhala mo facebookong o netefatša gore ke taba tše di amang wena fela o ka setse o beile tša baagišane o ka setse o beile tša batho ba o sa ba tsebeng ebile o ka setsolo go o ka ya mmolong o ka setse o ntšhitše batho ba e leng gore a ba amane felo le taba ya tshedimošo tša gago tšeo nyakang go di fa gomme motlhomong popi ya e šoma gona gona fa ke mo re bonang e tswelela ebile e šoma gabotse re dio ba gore rena mo gae mo a re tse bo rena motlhomong go nnyefile ge go e tla kae le bona o ka re go diegang mara ka melao yeo e tsentšweng tirišong e leng gore e dumeletswe e saenetswe epia e bontšha e ka re tsentšhitswe tirišong epia mara e ka re a ya tsentšhiwa gabotse tlhabirwa motlho mongwe o tlhokega gore ke be le tšhelete ntšhintšhi go bontšha gore molao o gona ge šetse ke buletše maša molato mošato thobela e femela locha re tša motheletso mongwe šo wena mošato re lotšhitše
5: re lotšhitše sasepredwin
0: a ge boti
5: Likini Thomas ka mo
4: are botira tamisi
5: le bolela le moleke film mampa ke ka motutuzana ke ka mfumo ga ga mo lepoga mmamatsa
0: are ra le mogela buti
5: mo nageng ya gabo rena ya South Africa go ya ka nna melao e kore e angwalwa dibukeng empa ga e phethagatswe mmuso wa borena o boleta kudu o kgona go ngwala pampiring empa phethagatso a e diragale ke ka mo e leng gore le bona naga ya gabo rena e senyegile ka mokgwa ke ka lebaka la gore molao ga o šome ka mo nageng ya gabo rena ya South Africa molao ga o šome o šuka dibukeng o bona ba ditšhalete bona ba kgona go lwantšhana le ona ba fitlha bua dikgotho bua ba kgona go e bala melao eoe rena motlase mo a re tsebe selo ke ka mo e leng gore le mapholisa a borena le bona a ba tsebe selo gore ba ka latela melao gore ba latelele diphoso tse di diragale a ba e tsebe melao eoe e tseba ke bana ba palamente fela
4: ebile re bolela ka ta e leng gore e tshositseng modubudu ka mo nageng ya geso ya Aforika Borwa mo e leng goreng gothe go bolela ka badudi ba go tswa dinageng tsa ka ntle ba e leng gore ga ba ne mangwalo a maleba goba ka mokgwe e tshositseng modubudu epša go ne le melao gona mola go ne le melao gore ge motho ga e tla ka mo nageng go tshwantse gore go diriwe eng epša melao ya ntshe šiwe ya tshelwa ke gona ge re re menao ya naga e nyefile nomoro ke
6: 06 00 0245 2 aga botso a gere ke ba le le tswa na ba ba e ya mela o ma ga ba e sala mara ya le e dingena go le motho a di o sa felo ga le matsatsi le bana ba tlo tswa ka matsogo ya le mo sa ga bona o be le mela o gele mela o yela ba tswa ki o se di o ba tswela ka matsogo o ka lebella mmuso la o mmuso magwa ke ba re mo a go rote a go rote mara go le gane le mo na ga nna ga bona mo lo mo o ipirela tsanya ka nka ra ba
4: ya re re le kwele tate dia
6: tane
4: ga re le
0: kwele be ba lo cha mo shate thobela FM
7: ke re re
0: a ge ma ke
7: bona le tiri mo ka mo tlo wa tswa tsene tsa le botlo le sa dira
0: wa ha ka mo nya na ka mo
7: ga ke re wa ka wa sete sa le goto go le tlhabi wa re ka re ka mmuso wa ga bona ba na le ntere e bitsa gore ke lack of implementation bana go le lack of implementation re ka fela re ke batho ba gore ke ntela le ke eng ke selema ka molomo ga e le gore ba thata ba tsedile go boima re ka lebela yena phopi ya ya gore batho ba bapala ka mahlapa go di-social media marago na action ba itseago re ka lebela dijo go sena le Labour Relations Act gore ba na le nto ba e signetse gore batho ba tshwanetse ba kgweetse minimum wage ya 4.5 nto ba e thatagatsa batho ba fa less than 2000 ranta ga otse gore na bothata ke eng
8: Tare ke lo bala komana. Ya mane tabele bolela go bana ba ishu ke tlhoba boroko hlabirwa le mahlako ka gore melao yona ya beiwa ga e seno fetse beiwa ga e latele batho ba tla ishiwa ka mahlapa le bona mo reju ba rugiwa ka na mahlapawe batho ba bolela dilo tsa go seka tsela entane engwe gape le gore ena peng phetsa matla le gona go ya dikgotho ka taba tsa ba meberekong ba je ke melato ba laelele gore go meriaso motho tlo o no tswela pele a nongang a bala ka nto ya tseba gore o santse gore a e rie jale gagolo mo mafaratlhatlheng ke re ge re romela tse re di romelago re romele dilo tse e leng tsa maleba ya nna nka no nka no posta picture ya plontiso go le ka bolela ka go xa gagwe ke fa mohlala ke ntwe botse le yena o tlo kwa botse e sengilo tse le gore ke tsa mahlapa tse le gore tsenyenye fatsa seriti sa motho le bona mo moyeng mo khuko mo kana o khotsele gore wa tsena o bolela tsona dilo tse le gore ga tsa kwa gala tse le gore nako ngwe tshikutsa ba ba mbohloko go ba o bolela dilo tse le gore o rusina batho re wa di bolela o sa tsebe gore na batho ba ga ba jamogela ba di thaditse mo moyeng o wa setšhaba ba tlo reng na jale mmušo wa borena o boleta ka kudukudu ke gore ntle ngwe lengwe lengwe re lla ka mmušo ke fela ke gopola kua marago bana beišo maburu ba ile ba swara mmušo mara ge nna re be re sa gola o ka re molao e be o le o mothata ka gore ge go sa gola rena re be re bona phonko tsela tše yelo tsela tše tswelela re be re tloga re utama re tšhaba ka taba gore no go bo go le boima ka nako jale gone jale o kgwetša e le gore no ke mapodisa ba emiša motho tseleng motho o gogaganya lepodisa goba o gogaganya ba go laola sepetepete ba matraffici kore tša swabiša dilo tša mokhuto nke mmušo wa borena ore sekege letsebe re re bajuje ba nage ba phetagatse melao ye ya bona ba e phekilego entane go be le letsogo le e le gore le tloga le fiša ke fa motlhala ke re ga nobjale mo meberekong batho ba tlaišiwa motho o ja ke molato o ino leraka mara ga eja ke molato a santse gore a lelefe go ya le ka mokgwa e le gore no o laetswe ka gore o sa tlo o no tswela pele ka gore go bereka tšhalete and melao e mengwe e thathafala mo go bana ba e le gore no ba aparapatsana tša go ka okela ke tsenta ke ra ba e le gore ba e tlhokela bana beso wa bone go bereka tšhelete ge o ne tšhelete o kare dilo tse tsentši tse ka senape tse go aparela bana beso
4: a ge re le kwe le tatse le bala
8: komane
0: ya gona do ka di tsama e se so ye masime pedi sinyane go tswa go area le someti
4: eish go botata
0: go botatana ene bile go botlhoko go botlhoko go ntsha go nore
4: ka gore gadi wa bona gore tabe ya mo di marang go ja di kgokaganyo e tsenya batho ba bantsi e tswa mola o signetwe ga botse go sentse re go diriweng ga botse go sentse re go diriweng
0: gore o direng ka re ebile ka re o e nka tsama mo kaya kaya mola maphodiseng mola ka re ke tlo bula molato kgajo wa ntshwenya mo matlakaleng a tšalagwe ka re ke tlo ba makatša e ka re batla gora monna ba re a mosadi tloe sepolagae
4: lenaikarabeya
0: sepetlele o nyaka dipilisi o diba
4: batla se re le wena itshogele
0: ya be re re thukuthiwa nako le nako gore company le ka kae lekana le yane e re leng ka ra yona go khumana motho a e bitsa ditaba tse dintšhintši tša go makaja tša seneng nnete ya tsona melato ditabeng tša batho metsotso o ye masome mararong go tswa go iri ya lesometee ke nako ya gore ye go phute mahlo ka dintlhakgolo tša ditaba

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhako
1: magareng a tsona e ringa ba le somapedi wa garage tsa hore motho yo be wa wele komanga next bana sa basinyi vusimo se get matlala o ne difari tsheo commission ya matlanga hore o tsheja ile petaga tsa kotlo ya golego seto ba tsetsa go lo sa mapolisa se rometse ka ntla hore ya ka Durban pele a mo wanto ba go bagatana le bafaladi ba go ba sa molao City Power ka Johannesburg e tla tswara kopana ya beke le beke o thele tsa dipelaelo tsa badudi mababe le ditiragalo tseo di tswela go pele tsa gautswa kabo ya motlhagase ke Stanford Mahlothe wa la FM ditaba ka botlalo e reng ya

0: Tasty love ba re le letantso ba ra hone le ratho le satante lego wa tseba hore keng le ratho man le botantela ka bolona re le satante le ra hore a le gone o o bo kana mo wa re ratho le tante le kra tsukir ha me se tso e re ke mo sempeti fela ngwe gone e re la ya le so me pedi dula le rena se ka wa shuta la ka tete re ba mo tla be re tlo la re a laela re a katakata
1: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Trenton Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo. Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go diiri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Trenton Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Aga ke ke re le boga tlhabatele tshe le boga tlhabatele le na re le boga leto le re be go re sepedishana go lona go thoma ka dira senyane go fitlaga ga byale re le boga re le boga motsoletsi wa rena ke yana parapara ke mogajwa go metla ba yana moredi ya tsa mo tlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mogako ena mile ge re tokatakatago re shutella mkoni taba kholoshile ke go thoma ka dira semepedi go fitlaga ka dira pele o tla ba sepedishana le o ratile ke kana byale ka motsoletsi e ba le nnašhile mankoko baby o tla ba sepedišana le Dr. Tebzeny ya ba le ntšhiroga le lona šhile banna we ke mananeng wa thobela FM awe re a sepelagadi
0: botsebotse
2: aga a re yeng go se seletsa tshwantse tsweledi ya matlhokong ira lokileng ka labatlhano be le la lesome4 le kgono ke la lesomešupa letsatsi ka mokata
3: nako ya go tla go itsina nako ya go thobolla go pola nako ya tshwantshetso le dia gago ya mmamoratwa ya bahlakung re go biakantšheditse kgaolo ya boketetse nne makgolopedi masome ya mahlano kgaolo ya go biakantšhwa le go ngwalwa ke Ratabeng Mike Modiba motsweletše metšhining ke amogetse Bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng Molebore Lebza Lady Madira motsweletše mogolo ke Isaac ka Selo Mašila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketetse nne makgolopedi Asumi Amatlano 4250.
4: Mr. Letebe.
5: Eh.
4: Ke tloga go leboga monna ge shumana. Wena monna wa go tshepagala man.
5: Eh.
4: Bona o dire go hwetsa molaetsa ka moka wa ithwala batla mo police station. O rotlo go rena ga botse sebile jwa keng.
5: Nei sebile jwa se tshosa.
4: Ka nnete.
5: Ke ja ke kwa mare le fitile kwa gae. La ba famoletsa gore ke ipona ga jimo police station.
4: Oh no, o tla ntshwarela monna gešo. A kriwa le kwena o ile wa re ga o nya ke kwa mabenkele a gago. Ke ka mo bona nkile ka gae.
5: Nnete ke yona o e constable mpi. Ka re fela ita kwa mabenkeleng go ba tavening. Batho ba nna ga ne re ga nngwe so dileng ina.
4: No, ke tloga go go shisha ga botse. Le ke lo rekile ka kwa gae mana. Ke le ka bona mogekolo a tshoga. Ka go tswa re e ka re ke dirile phoso mana.
5: E lo recibile ja keng constable Mpedi ge le re ke temo ka tshwanetsho.
4: Taba go le monna gešo. Ke mabapele masheleng a le tsaki a wa ja biele ja go motho wa gago.
5: nankane le re motho wa ka bjale ka gore nna mosadi ola ke dio mo tseba ka kgwebo fela ya go beeletša mašheleng well interest šetše le re ke motho wa ka
4: no nto ke nyaka go bontšha yena monaso gore ke motho o šomang le ena a ke re wa tsebora go šoma fela ka lontšaka ka la ka re kgwebo tše tša gagwe tša go adimišana goba tša go bea mašheleng a uwe ga se ta ba tša registeriwa ee
5: skarialo constaplompel o nyako botsa re mosadi ola wa mothomošweu o ba a rana fly by night
4: onkwa ga botse
5: a gwa ba ora gore o jabeditše batho mosman
4: aga ke sone se ke go beleditšeng sona kare ka se sebaka moise ona sa ke walla o nyaka tšhelete a gago monna man
5: oright mpotseng pele nna ke tsena ka ya gona mo dilong jana tše tša gore sa ke o llela tšhelete mola a beeleditše
4: a kere wena kere o ile wa thušiwana monna gape mosadi go thušitše kare go file tšhelete gore a tla fetša go šomiše gore a kgone go jabetša ba bangwe
5: gape ye o tanka yona gore a gore jale ke šoma le motho ola nna jalo
4: onkwa ga botse se nna ke se nyakang ke selo se teng monnagešo gore wena o re thuše go nyaka motho yo goba o re tšee o re iše mo a dulang gona ka gore kua re tswang gona go a bontšha gore ga se mo a dulang gona re ya kwana
5: jele nakong

0: Dumela mma go makhupareja. Denka se go go tshoshe ne.
1: Ah biza banna. Hey. Go thomane eng o mpitsa mma go makhupareja. Bona ntla ba o ntshoshe jang ka parking lot le gona ya mushumong wa ka bua.
0: Ya da se go mo girile nna mme ke tle go blomele hiso space in sa parking lot ya gago. O re tle re bolele grand.
1: Na ke tso go runya go bolela eng buisa. Na go lona go wena ge ke bolela le wena man re ba le mathata ka kwa ga yena. I don't want that anymore.
0: You know that. Mathata da go di black ne. A tlishwa ke monna wa gago.
1: Monna wa ka o tlisha mathata ka eng jwa? Awa. Wena ka me itlhage o ile le phetola le lwela mo go nna. Gane why?
0: Na, that man from Juman like Diggins man. Rata ba side to buya. And while of all ore no la tlile anti I does need ID.
1: O rata basadi?
0: Yeah.
1: O ne ka go reng ga o re phetola o rata basadi?
0: Ah, rata basadi da man fa njong.
1: Ah, le bana. Wena mpotse, ga botse maloba mo go bomphounela o bonya kae?
0: Ke ke ya ga go rwa ga be call ne and then khona rumela ba fana ba ka ba go late. Gore o tlo iponela ka ga go matlo.
1: Ke iponeleng.
0: O re phetola ratana.
1: E bana. Happen to we bolela lang pisa bolela story go tswana ka gore le yena geng ka ya go wena ka re go mmotsisa a ka sudumele mosi
0: ke a tseba bolela neta ka sudumele o ga neta gore mara ke neto wa ratana mara anyway na ke ta dira gore ne o tlo bona ka ga go matlo e ke tlo founela vimo wa rabe then o tlo iponela ka ga go matlo.
2: Ei motlaika a bona e gape nna ke nagana gore na le wena re kwane re kwe shishane bobedi bya rena
3: now skam kuka u kwane le ma na le wena sa re kwane ka silo ke ke no tla ke lebeletse wena le didi le nya gore mwana ka a nwelele
2: se se a ke ke ke motlae ka kwena na le wena re kwane gore nako ya male ba itla re ga e fithlile ra gona go fetsa ka yena man ke o relax man
3: ge ba ka ya hani muni bana ba ba itse re fodira.
2: Don't worry, re tla nya go la rena honeymoon ye go ba ile mo ka yakere. Ra ba latelela ra ra fetse ka solosela.
3: A re kwane matswana. Wena bo rutinya na bo tshabela tloma. Watse wa re mothakola ke nna ba la rena ene go na le ba dita ma dangerous.
2: Ah wa man, ke
3: wena. O na no ka rutu fita ka motopa wena.
2: Go relax man.
3: Ke relax ja.
4: Matswana. Ke nagana gore ke kule enough taba tse le di buletseng.
2: Motlaika. Motlaika. Bona ke tla bua mo go wena ere ke go rena motlogolo ka o reng ka fa. Go lokile. Motlogolo ke eng na?
4: Botse ke dilo mantse le di bulelang.
2: Dilo.
4: Botse ba Melo matsobane.
2: Ke eng na?
4: Ke re le ke re ke a tsena ka mo office nya gago. Ka kwa lena le bulela ka go fetsa motho. Ka yama kwa le bating ka thieletsa jolo ke ya kwa gore ke ina.
2: Ah wa ma. Motlogolo wena le wena man. Re fetsa ka motho jwang le gona di rileng. Le gona nka no fofulelwa ka tselena.
4: Ga se nna ngwana malo matsobane.
2: Ke eng?
4: Ke a tseba gore okay, mpotse gore ke mang motho o le nyaka go fetse ka yena. Ke
2: mang? Motlogolo, bothata bja gago bile bo tee fela man. O no bo sa go shisho rena batho ba ga mabona, a se rena batho ba go fetse batho go ba radira dilo tse di tsweleng tsi.
4: Ke a tseba man malomi.
2: Ke eng?
4: Ke gona go kwa gore le filo fa le nyaka go mpolaela monna. A ke ke gona go re le nyaka go bolaya Robert.
2: Robert, awa. Motlogolo come on wena o tshwenywa ke ntwe ete fela re tla ba re feleletsa Robert ka mabaka a fika le bakala gore o re nyaletse
4: mpotse gore ge ke mang motho le bolelang ka yena gore ga a fetsa go tshata le tlo fetsa ka yena ke mang ge
2: ke lemoga se sengwenyana ka wena motlogolo go ka re o tlhakatlhakantšha ditaba tja kereke le ditaba tja gago
4: wena
2: ke ya go botsa
4: malome ga se nna se tlaela jalo ere ke go botse ge le ka ile la leka lena la mpolaela monna le ka se fele tshefelo le tlo mo sala morago.
5: Boss, ke kula yola masidi ya kepa tsa ba le mpitsa ma.
6: Ke nete sa ke di la fase mona re bolele mo.
5: Oh, awa, ere ke na be ke dula.
6: He mona. Ke kula tumi ari wa la mona ka chalete mona. Mara be ke sana kana go taba sithogo so mo ile gore o ka ba tarna ke le tsheleta go mona.
5: Eh mabele bo sa ga mstane tsheng. E le ke ba ka taba re nna a ke le dile pelo baba.
6: Ke ra gore ya paka yena. Ke ra gore be ke sana kana gore o ka ba o nyego tong tshwarisha ka ka taba tsheleteng. A kre be ke bolela le wena mo kire so ntse re latele msadula le kgwa.
5: nna ke a le tshwarisa bosaka mr letabe ke apile taba ya gore tšheletaka e llwe ane mara a ke tuse o nna o di aeta ena botsebotse
6: nna taba e mmakadite ke rao sa ke bona kgati a ka ba le pelo empeso banna nna o shwantse ke kwetakwete ke ya mapodiseng jalo o kare tšheletsa go nelele ke nna
5: no man bosaka mr letabe nna ntho e le gore ke tshwanetse gore ke diane bae kore ke nyake bothatsi bja mosadi ba le ba le kgowa gore ke kgone go khumela tšhelete ya kape ke alla ke nyaka tšhelete
6: yakale bona ditšhama sao se ka bonelela godimoa ke se ke kwele gore setso tswa le go sofia kwa mona
5: ka mokgwa ke nyaka tšhelete yaka ka ona ke nyaka maele a batho ka moka bosaka ke nyaka tšhelete yaka
6: wa tsaya go bolela nnetesa ke tse gore re ka e bereka jwamo
5: re ka e bereka be se tshwanete gore re bone re ka e bereka be ae tšheletaka ke e nyaka
6: ee a kore kere taba ya gore wena le go itshwala o itshole gore o boditse mpedi ka nna gore nna ke lele tšheletaka
5: mpedi a ke a mmotsa gore wena o lele tšheletaka ke mmotsetse taba ya gore tšheletaka e swete ande ka mokgwa
6: ka baka la gore mosadi o la ka re a re sa tsewa maabeng gona kere ga o apathong ka o fa million ranta
5: million ranta phetola letabe millione ke re ke nyaka tšhelete yaka

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: O tswa Studio 6 mokone ba theletše ba ka letala tše marenga tše dingwe e reng ya pele. Motho yo o be wa wele komangka nna ya setlhophana sa dinokwane bosimo se Cat Matlala o re a nyake o itatetša bosenying ka manong le thendara ya SAPS ye o e filwego company ya Medicare 24 le tšeo di amanago nayo. Ka o le lengwe bangwe ba maloko a komiti ya palamente ya lebakanyana yeo e nyakišago dipelaelo tša tšhireletšo ya naga ba tlhalositše mabarabara o a dirilwego ke mokomišenara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kgatlhanong le tona ya malao ya maphodisa a Bekicele ao morago a gogetšego morago bjalo ka a go hloka šedi. Setlhopha se nnyane sa balwela dithokelo kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong se kgobokane ka nta Durban City Hall. Stanford Marshall o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya pele.
0: O theleditše tabakgolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Aga re lemile re lebogile steni kholofelo ke gore lona le tlhamatlana le la batho ba dirang ditshupetso ka ntle ga holo ya city ya ka kua Durban ba nyaka gore ba eta pele ba ba leng ka kua ba ba theeletše ba bakwa a ke tona eta kgone yana. E fela ke nyaka go boelela go taba e fetsa go bolela ke re molobi mo o boletse taba e nngwe e ke nyaka go e šala morago re molobi o bolela mo ka taba.

0: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Gizare ya gago e be itebe ne le metsi a go fisha ga nka be batho ba bang ba sa ka ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e e sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bang ba di sentse bakeng sa gore ba humane koporo setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tša batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senyetša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps phološa transformer ya gago phološa maphelo
2: Major League Birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetjo tsa motheo. Ka dintlo la ka tshebelo ka 2 kg ya swikiri ya brown ya salad ka $44.99. Le di 500 gram di fo ba di feche pedi tsa spaghetti go ba macaroni a right brand ka R25 fela. Dintlo la ka tshe di go tsela go fitla ka laboratory la di 19 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.

0: Ake ka mogolong re tswela pele ka gona ka mmino ke le thabo go e ba le nna ya Thobela FM mo metsele ke masupedi so re tswela go irele ya pele mo nako e leng gore ga e fetse pele re tlabere ke timela dintlheng tsa ditaba re kwa gore kabelo re tlabe di fetogile ka sepopego se sefe dumela.
1: Basadi ba ngwaga a 1956 tsela bomma Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
2: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
1: Thobela FM le moga ge le gorile ditsela le gono retilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, Setsibi sa Molao, Bodu Mama Bolo Mdluli, Professor Kholofelo Rakubu, le ba bangwe ba bantši. Thobela FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
3: Ge mogwera go Matsheko go ka no ba go a direga gore tabe a fetša e kwa ka ntle a tla tseba le gore wena o be o itseba wano e dula ka di dula pusia na mene ke gona ge segwera sa lena napile setlhafile
4: pele wa kwa gore o nkimetša le go feta o tsebotse e ke matshošetše ya kgole
3: a mama
5: ke tša mošupologo o tša mahlakontlho ya tsebe ka kotara pele ga iri a seswai kora to 8 mahlakong bošego bja mošupologo woo

0: All for Love, Bryan Adams. Yo, eh, ay. Tsatsing le tsana go ringa November 1959 ke ra babela ga go go la Canada. Yeah, yo, ke papa go Mirabel, ke papa go Lula. Yeah, batsedi ba gago ke Elizabeth le Conrad. Barato ke Bruce Adams. Yeah, batho ba ratse gore ngwageng wa 1976 le 1977 ke mo e leng gore ba le ka gare ga Sweeney Music Group, mo e leng gore o ba thoma gona go tsena ka gare ga tsetsa mmino. Bryan Adams re go fela dikotsa tsa gago tse tharo tse e leng gore bona o ipshine ka tsona. All for Love ke e leng gore o ikwele. Please forgive me, ya bela gore le yona re go file yona go e ba lena ya Thobela FM, re go file tsona e le tse tharo ka go latelana. Wa ipshine ka tsona go mmino ke le thabo. Ke ipotsa gore wena di go gopotsa kae? King se se go se go pulang ga dikotsa tse dilakane tsela ka bakala gore ba bang ba no tshikinya ditlhogo fela ka re keng mothar a se selo ke lo bona go se go putsa go gongwe no tshikinya tlhogo ka nana go gore botse ba letenela ga go letsena le dumela ya le go dumedi she bo papa Modiba moruti Modiba dumela se pishi jena na tsa ke se pishi ke tlo le dumedi dumelang tete moruti Modiba ke yona e ba lenela le reng letlhe letšatšatši ka tšatši ka yona nako tšetša matsena a na le a ja a na le e dirang mo lebeng gona sa go kgatlhisa ke gore letho eo letheletso Thobela FM yeo le e dirang e direng re dutse re tseba gore letheletso Thobela FM mo nako e leng gore ga e fetse pele re tlabe re ikana wa tseba gore ge e le mosupologo re ikana gore ye yona ye ke tlo tswela pele ka e dira le ge ba ka re goba ye yona ye nthosia ompone ompolae nka sa tsoga ka e dira bophelong bjaka o tlabe o ikana go 086 000 2452 ba bangwe ke dilo tse e leng gore ra di dira tse e leng gore re tseba ga botse gore ga di a re lokela goba ga di a lokela batho ba re ba dirang tsona wa ikgala wena mongwe wa re nka sesa goba wa ipotsa wena mongwe wa itaya wa re nna ke tlo thoma go dira sele e le ge ke dira go loka go e ba le nne Thobela FM dumela.
1: Now, kile wa ipona o eme pele ga phaposi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nnete ka sense.

0: Midnight Express, squeeze me baby. E le go tara fela nalo na re ke la go irele ya bobedi go ba lenna ya Thobel FM. Arikane nalo na re go 0862002452. Ai gore bona ye ke tlo dira waya go ba ye yona. Nka se sa dira 0862002452. A ke tsore wena mo leng gona maemo a boso a se tseka se bope go se se feka bakala gore a tsa gona le mafilo mang mo leng gore ka ntle go atonya ka ngwakong a e ka ntle go afisha ka ngwakong go atonya gore a o sa tseba gore pele ke kae morao ke kae misong ge letswe le mishumong ba ileng gore letswa ka masa go ba bana ge ba dikolong go atonya ba hlahlantshiwa gona be le go atonya ke batsodi ba bakae ba ba lishweng gore ngwana a bua le Jeresi ngwana a bua leng ngwana a bua leng ka baka la maemo a boso o tlo sola mang re a locha
1: ka mo ha wa modi
0: a re lochentle
1: le kae mosadi wa ka
0: a re gona le kae
1: a wa re gona
0: ei
1: le bolela le Vincent Seko
0: nna ke go amogela tle
1: a mosadi wa ka tswa ke ikana ka mogolo bile ka thoma ka ona ko sekolong o rerela bana ba sekolo ko assembly le ma motlhao wa dirisa le ka mogolo a ke change gore ke sa ikana gore ke a tshwarelela le modimo a mphe maatla o tsamaisa e fanyedi
0: bona mavini ba tshwere ka lentswe la modimo
1: mo mmina se fela gore tsamang le lefase lotlhe le ba bolelele e fanyedi
0: wow
1: a re fritšhitle tse e tshwere dijo fela batho bana ba re a re a tshwara ke tlala ya dijo tshwere ke tlala ya lentswe lentswe le le phedišang le monna a bolelela ba re ba re tumelo ya gago yo o fodišitse ra la mala gago sepele monna a tsamaya ba tlhakana le yena bajota ba mmoša ba rena o fodišitse ke maa a re yang fodišitseng ke yena re le ke ra le mala wa ka ke sepele bajota ba sa tshepe le bophelong ba motho ya mametseng lenanao lena batho ba sa maketse gore na o fodile jwa na o thotse mosebetsi jwa
0: ga e sa le o phitlhela ke maketse fela
1: e ka ba o femolong
0: aiman
1: ke a leboa ke tshaba o senyana
0: bona o lebogelwe ke nna Vincent ke lesometharo fela ne lona re kela go irele yo bere go e ba le nna ya Thobel FM dumela Thobela re ikanetlhe
2: mogoasha
0: a re locheng
2: le kae
0: re gona le kae
2: ke sala ke lebolelela le wena kgale-kgale o sa bereka lethaba o mo aforika
0: tsona mawe kore kere ke tsheletsa lentswi le banna ka re la mafelo ke le kwele kona le di amiso
2: lentswi leo le tsebagao tse leletse lekapa la sarone
0: iyo lekapa la sarone
2: koko se nna ke ikana gore ge e le Thobela FM e tla ba mogoraka go fitlhelela ke yago ya batho
0: ai ke a go tshepa ke a go tshepa o bona wena
2: ke tsheletsa bosigo le motshegare
0: lekapa la sarone
2: a hola se tla khau tsa le Thobela FM mangkuku
0: a ke a o leboge ke a leboge bile ke tsaba go bolela lona ka morago ga mengwa ga ngwa
2: o rata le rato la go guranta 30 le mangkuku baby
0: a ke le boga rato le o Thobela tsatsi le botse
2: lo go tlhola go wena
0: wow re a locha Thobela
3: se mangko
0: ise a wi di matlhe wena
3: ke le ke ntshele tshe wena a ke
0: o lokile a re tshola pele
3: mpho ka makgwele re ga le ke bolela le wena ne
0: yo mpho lena le tlo re boledisa kudu mane
3: ona ga ka ba di letsa tsa bakhu wa sekwe
0: awe ke re motlho mongwe molebogodi ba di lebe ke tshwere ke boroko a sekekwe re tshaba le go motšiša
3: le go motšiša mogolwaka
0: wena a re ikane tlhe
3: ga ke ikana gore mo tumelong e ke leng mo go yona a gona se se kang tšhikinyago
0: wenana
3: nana
0: o ka se lese ke reke ka baka la dipolelo
3: ka lena
0: dipolelo ke mabitla
3: dipolelo ke mabitla ngwana mo ba re sutlile le tsene ka ga di-accidente mara o tswile ntse o phetlhe
0: a mpho magabeng ko o kwele
3: ke gale go sa bolele mogolo wake
0: wao ke gale ke a leboga tlhe
3: Anki sesi.
0: Ke a leboga. Metsele ke le sime fela nalona re ke le go irele ya bobedi go ba lena ya Thobela FM. Buang. Ka mo ka batheletse ba le bagale bana le diabeso a ke se robele ngadile ba be le kae. Thobela FM ke ga bolena sa go ntshepisha gore le tswela pele go itheletse le ge le sa gone go tsena. Buang letle le tsena go ba lena.
4: Now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya burutelo o fetola maphelo a bana ka nete ka sense toro yo ya petagala sense e fana ka dituto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole jeo ya moghetswe go semmosho go medi loketse bao ba thomago bao ba nyaka go fetola moshomo go ba barutishi bao ba nyaka go khodisha bokgoni bja bona o tla hwetsa thego ye feletsego go toga mathomong go fitla mafelelo ntle le gatelelo etela sense.co.za di hopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe tsa se petole hono emisha siata saga
5: Legara wa ga ke tpedi masume pedi tsela 2026 bo ipsilobe ma nete bo mo thobele fela

0: Lebo Mathosa gona le batho ba reng ei o go tswa lebo ka reng a ka tswa a lebo o ka reng mapetsa a ska mapetsa le motho e bile lebo Mathosa wa go tswa ka David 10 17 July 1977 abelewa 23 October 2006 a fetela fatseng la ka keno re tlo no dula re mogopola e le lebo Mathosa o ska mo tswantsha le motho ye leng re wa ikwa ya gona bele I love music ke leng re tlogele tsiona ke mo soma mabedi re tswa go irele ya bobedi ge re boa re a tswela pele na le wena ra ikana
1: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tsatsing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bele wa Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo Borra molao ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Durban e ikemetse go amogela dinaga tsa borwa bja Afrika gotha gotheng mo kgweding ya August Afrika borwa e gantsha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantsego ke pono e tee ya tirišano ya seledi tswetsopele ya di-industry kopanyo ya ikonomi le tlhabololo ya go ya go ile ge dinaga tsa borwa bja Afrika di šoma mmogo kgwebo ya gola dipeeletso di a oketsega mešomo e a tlangwa gomme malapa a kgwetsa menyetla ye mentši kopano ya bo 46 ya SADC seledi se tee batho ba tee pono e tee katlego yeo re abelanago
3: ra go matseko go ke no ba go direga gore tabe a fetse a e kwa kantle a tla tseba le gore wena o be o itseba wa no irula ka dirula pushia na mme ke go bona ge se go era sala nana pele se hlafile
4: le be pele wa kwa gore mo kimetsa le go feta botse botse ke machushetse ya khole
3: ah mama
5: ke tsamo shipulo go wetsa mahlakong hlo ya tsebe ka kotara tele ga ira seswai kora to 8 mahlakong go se go bya mo shipulo go wo
0: aye maswe pere pere mitsene lona re tshela go irele ya boire go bele ne tshobela fa mona lona re gare khelle hle re ikane ka bakala gore be ke yona shira e thoma re nyaka go ithoma ka mafulufulu re ithome ka maikemishetjo dumela tshobela re a lotsa
6: bango go baby
0: hi jini
6: O kai
0: ke go no kai jini
6: tsare go ya lo ena kana ke ya na le di
0: ya wena di le tshisi
6: ere na ki ka ne bang go kom ki ka na hore wa bona mabare bare mang go ko baby
0: eh
6: mabare bare a sia yo re
0: jinetwe jinet wa go re go biri tsaka kai Ai manjina toma matomo toma matomo
6: Marco con baby erga toma matomo
0: ya ke khantsela le tsheka mgo di bulletin toma matomo ai
6: eh ke dira tshiyane ka moga mafonta na Marco con baby ke tsela le yena ke ona ya yena a se ke tsela tsheka na le dia mme so eh Marco con baby er tobo er ke ikane ke kana gore mabare bare nna mabare bare ya gore mamang are ke kana gore a ke mang koko baby a ke tshele tshe mabare bare
0: o ikana gore wena o ka tsoga o tshere mabare bare
6: a nka tsoe ke tlo tsha taba ya o tswa o motho o taba a mputsa gore mamang o rile ya gore ke tlo tshele tsha gore mamang o rile a se yo reng like twitchy a ikwe
0: ke go kwele jini ke a leboga
6: ke tsena tshia a le ka mo ga mapontho ke a leboga ma go go baby
0: e ke go leboga ile jini re a lo tsha thobela a wi e ba le nna go thobela fe mo re a lo tsha
7: eh fal batre a bole
0: fal batre a bole le thobela e thele ditse
7: e ne da fela ma go go
0: original
7: e ke kala ke sa bolela le wena ya lo hile ka tshukutu a o bolela gore ikane ka re nna ke definitely nna tule jala ka 3 seconds si mangoko
0: eh
7: ka botola ka 2003 ka 22 ile nna tshile ke go boeletse
0: wow
7: ke to ba jama diteng le mpoloke lo pele se fa pano ke mo wena mmoloko ya phela
0: se fa pa
7: eh wena botho e tsana na moro
0: a ke tsere original ke tsere ke ona bo
7: mona u dumetse go mo kwatseng
0: ah bana ke tla modumedisa koko a
7: tsa go tlhile le bo Mr. Tastic ka dipeketsana bo Mr. Tabo bo botsa mashiwe bo go re tloba FM ka rata
0: original ai ke le boga yo ai doka ke tse re le khone o dirileng go roba teleji ba ileng re sa le re bolane le bona gale ba boe le lena ba baswa a se gore ba gale ka le boga ke le boa le lena le tlhongle tsene ke le boga le lena ba baswa senkeng le tsene tsenang thobele fm ye ke re naka mo ka tlhobanna re a lotsa
7: mangogo
0: ise
7: le kae
0: re gone le kae
7: a na ka la tlhile na mothaka no tsa mo go nna ntlhalaro mo ke to ro
0: eh
7: a ke a malata ke tlomme je ke re wena o bola la ka mo khola motho o bola la tsho
0: a le gona mo ah bona o phethaga tsa toka wena
7: o lla le magamane
0: ah ke a leboga
7: thank you
0: ye masebe di tlhano fela metsina lona re tshela go irele ya bobedi ba ba bedi ba mafello fello wena o mong wa bona thobela re a lotsa okay arfeter le bogo mong gape re go re ka sebe wena na 0860002452 mo elong re na lwana re ikana ka gare ga e ba lena ya thobela fema e le ge re thoma be ke hle bana re a lotsa thobela re a lotsa
8: koko
0: hello
8: go re ntse ke yena ke ra ka ne re le go ra ke bona rukitsene
0: wa tswa o tsene ga ka nologa
8: a le mo tla le mmane sa mathanga ga mo moroke ngwana
0: mmane nna ke thabela go bolela le wena hle
8: ke thabile ka kutu ka re wa tsiba le kgale gore mogekolo go rata ka kutu enge
0: ke le bogale rato le o hle mama
8: ke nya ka go e kana
0: e kana shimo ke tseledi
8: ka sia le moya
0: wow
8: ka se tsoga se tlhogile mothleng ga ka wa tsala le eng ka re ke se tsha go bolela motho a tsena commenta ke be ke le motho wa go kwata
0: eh
8: a ke se ka go kwata eng ka re ke tsene ke bolela le wena so motho a tsena commenta se tsene ka tsha ga go are e re motho a se tsha go bolela mo jeritelele a ke se ka go kwata ne ke kwata nna
0: mane ke leboga ge dilo tsa mohuto o di dira gore o setlhoo sa kwatse ka baka la rom batho ba bangwe le ba bangwe o mongwe a kere o tsoga ko maotong a mpeto mongwe o tsoga ka letsogong la nngele mongwe o tsoga ka la go ja
8: wena ke sen mo lenanego la gago a o bolele seno gore ke ya go ditela mara motho o ne o tsena ena a founa ne o founela gore motho a se ke ang bolelela moe o tšea telele wa re ditela mara wena a wa ntshola selo ke a lebogang ke re ngwana ka e motsana
0: ke a leboga tlhe mama
8: thank you baby
0: ya metsi ke masebe pedi supa re tsela go irela ya bobedi e ba le nna ya thobela fm re a lotsa thobela e ba le nna thobela
9: otshedite e ba le nna
0: ko ikane mane
9: ke
0: gona tle
9: ke taba ke re gona tle ee awa nanga wa ntsha go nore ka lo tla ba re go rata subject o tlo ora ka duty ya subject e tsena o tlo rata le go rata dipina ka nna re rata le ba le nna so ka re duty fa gona o a dia ntsha marata ga re rata re nna ne o le ba ke tlo bontsha ka pele gore ntlo ngwe ke nna ka go ikana ke sa ile mo gore go botse go rata le go rata batho ene se se ntse gore ke tlo rata batho re ka ba thontsa ka tsama ba re fashion ke le mabarat ya ka ba tsara le ba tsamba re tshika ke le mbere o go tshira gona re go le motho no ratwa ke batho re ka go motho tira mo tsatseng
0: ga botse o reng o sa no swabisha satane wa ne bi ga botse re wa tsaba kenge ke rata e ba le nna le mogasho yona mang go baby
9: ke le ba go go
0: o bene tsa tsile mo tsa gere
9: ke re ka matsetse ne malo le mo China re ka matsetse ke re go se jela jo fogre tsa ka mo ga ke tsiki tsa bo tsika tsona
0: a bona o tla o letse tsebene o tlo dinganga la mafelelo beke
9: ya le go tsore jo di ka go di dira ka bere ke di
0: bona ka ge dirog te ba tse re rato ke leo
9: re ndi tabi
0: awa netse gona re di ntlentse ditaba gona send puto ga matlo ya gore bana le tsana re go gore ka ba le gore ka ire bo re tla bidi mekase popa go se sefe ba tseletse ntumeleng ke le leboge ka moka bona le bona le bona le gonne go tsena ke a leboga ye re dirang ka mosopolo go mongwe mongwe ene ba go ikana gore se nna ke totswela pele go se dira se ke totswela pele go sa se dira se ke a ikana gore awa le ge ba ka reng ka se shikinyege nke ka moka ga rena re go sheng gore thobela fa mo re rata thobela fa mo re go sha thobela fa mo e ka tsoge bile thobela ka ntle le wena mang go baby ga se selo ntle le wena ke ka foka mhlekereng theletse thegole le ratola gago di ntira sekeleng sona ka moka ba ile ngore le tsene la mathomo ka mora gwana go teletele ke a le hlompha ke a le leboga puti a re gore ka ire bara re letela dife

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng a tsona mankoko o akaretswa tša gore motho yo o be wa o e le komangka nna ya setlhophana sa bosenyi bosimose gat matlala o rite komišene ya matanga gore a ka sentšha maikutlo mabapi le kabo ya diimpala wa motlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego lekaleng la bohlodi bja bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya. Leloko la Economic Freedom Fighters la Parlamente Leanne Matthys o šišintše gore botlatsi bjo bo fiwago ke motheri ya diphatišišo Mary de Haas pele ga komiti ya palamente eo e nyakišago dipelaelo tša mabapi le tšhireletšo ya naga bo sekasekwa go ya pele pele o dirwa sephetho. Afrika Borwa e thakgotše maemo a bodula setulo bja SADC kopanong ya ngwaga ka ngwaga yeo e tshwaretšwago ka Durban ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya boraro.
2: Tlalemiso e fihla go fihla.
3: Nna nka ba presidente mo Aforika Borwa gore ke fenyise GBV e le gore e direga godima basadi le bana. GBV sometimes e tiša kore monna o iša mosadi sekolong gore mosadi e tle a be ngaka ba be doctor ba pilot nambile a seno fetse mo iša sekolong mosadi a tlhala monna.
4: Nka kgolego e kgolo, kgolego e tlo tshwara fela ba o taisa basadi. Le bo masterata ka dia ba basadi.
5: Motho o a tlaisa o atlaisao basadi tshwantse a kry-e kotlo e šoro.
2: Tlalemiso e fihla go fihla mošupologo go fitlha la botlhano
6: go tloga ka ya botshelela go fitlha ka ya botshelane mo mesong
2: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Dumelang Matuka.
1: Dumelang ba wera baka ke botlhale le morao. Mm, re sa lebale go dumedisa ba gore ba rena kua gae.
2: Dumelang ba wera.
0: Dumelang ba wera.
1: Ba gore ke ba bona ba dumela. Ke le re dulang fa siripsi neng ka kanegelo.
2: Yay!

ke ne ilwe o ithoke ngwanaka master KG le nkosazana daughter le dam kids go ja baby cha ke ne ilwe go ntshirogela ile le some pedi mitsotso go tsho go ire ya boraro baton re swere re kitima ka lebelo kudu ka yona ya mapele me pao muzuguzu bani yeo ga gona tsela pedi e gona me pao muzuguzu fela ya baton re swere jwa le ka ge ke be ke sa bolela re kitima ka yona go lena na o la ntshirogela ka moka re gona ka mo studio tsa tshingela le khono re tla pota ka mo rapota ka mo me ra bola ya helwane yela di ore tsa taro tse di latelago nakis kumzumbata the immaculate one ya e se tshwa hlile bana tla batho

0: Zubu zubu zubu seo sa ra gore Constance Connie Machipa go tsa dipapadi le yena o gona ga ka Wow. Connie dumela ka mshopologo o mobotse o go ba le ditiragalo tse dintsi tsa go le ya maoto mo mafelong a beke o iko jwang lo
1: ke dumetse ke ikwa ke le gabotse e bile ke dumetse le batheletse batho ba FM.
0: Ya, ke no ba ke sa tsebe gore wireless-eng o ka no ba o kwagala o le fase ka yona tsela e ke go kwa go ka gona ka di headphones jaaka fela a re gotse gore moyeng o kwagala gabotse gobane ke be ke theleditse go bo fana ka dintlhagolo tsa dipapadi o bo o kwagalela fase fela re tla e lebelela re ko rona e ka moyeng
1: re
0: kwagala jwang. Okay, ya ka ntlele fao ke lesome godimo ga lesome ke a golwa
1: ke lesome
0: lesome. Bona re mo radioong nna le wena tšatšing la lekgono le botlhe ba e beno gore ba tlhole ba galagatša sealemoyeng se sa Thobela FM ba moyeng tšatšing la lekgono mo historing le ke letšatši le botlhokwa wena Constance ka di 16 ka di 17 tshwarela di 17 tša Augustus ka ngwaga wa 1924 e be go kete kwa letšatši la mathomo license ya mathomo ya radio e fetšwa go fia go ra gore le e be le letšatši la mathomo mo e beno gore batho ba ba ye kwa ka ditaba tša gore go tlilo ba le radio ka Afrika Borwa semmušo license ya bilwe ka di 16 tša Augustus 1924 fela letšatši le la di 17 kgwedi ya Augustus ke letšatši le le setšhaba se tlileng se ye kwa gore oh go tlatle go gašwa botšiša gore ke mang yo a be go filwe license yeo motho wa mathomo o humana license ya go gaša ka Afrika Borwa Dr. J. van Rensburg re a leboga Dr. J. van Rensburg ba re kwa Carnarvon ke fa e beno gore tswa gone o tsebagala jwalo ka Dr. J. van Rensburg wa Carnarvon ja re a leboga monna wa ka Carnarvon le kgone re kgona go gaša radiong ka baka la gore ke le ena ba le bilego di go rapata tša tsela ye ya wireless ka ntle le fa tšhenitšhe diregile mo mafelong a beke ya di sama ka di tswa go direga le gona re bone yo mongwe wa ba e bene gore ke batho pasfoka ba bagolo ba mafelelo a beke Tyler give me water ka nnete ba mofile difoka ke kgona gore le metsi le ona ba mofile e be le sama 32 ke ya kwa batho ba bole ba re a di sana bona di sama di na le yona ntho di na le yona batho ke ba nyaka go senyeletša ba bangwe ba rata gore ge selo o ka re bona ba sa tlhole ba le karolo ya sare ba re a di sana ntho ele ntho e gona di sama re tswa go bona gabotse ka mokgo di leng gona Tyler o tswa go humana Afripure International Achievement Award. Ye if you are ba ebe no re ba be ya Africa Borwa le mapping le fasting ka bophara re lebeletse mmino le le setso sa gabo rena. Bano ya Tyler o tswa go dira seo. Se seng kgatlhileng gore ga ba namela sefala ga se namela nosi. O rile bohle ba ebe le gore o ba rolela kefa le ena. A ke ba namele sefala ebe karolo ya gagwe ya go amogela sefoka seo a se fiwago. Mohlomo re ka ithuta tše dintšhi go tswa go se a se dirileng gore nako e nngwe ge ba šomišana le batho le bona ba amogele le bona ba bale le bona setšhabe go ba kuka gobane go kuka batho ba bangwe le bona ba tlile go go kuka. Go ntšho ya godimo se ka tšhaba ya godimo le ba bangwe. Ya di aoratše tharo tše di latelang gore tabere le mmogo motsweletši wa lenaneo le ke yena ntate Obri ye re tlatleng re e lebelela ke go kwa gorena e ka ba wena o reng ya rena ya lekgono e eme jwang re a go amogela go ntšhirogele dumela.
2: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo lekgono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Okay. Marigeng a mebile ya Afrika borwa e ka fetoga mo metsotswaneng ka nakwana e tlhakile phapha ke tlano ya godi ya go shira o se otlele ka tlwaelo o tlela ka shedi ka sa bone ga botse fitlhala dimitareng tse 50 e tswa tseleng o eme lefelong le kgausi la go emisa dilori la polokego tula o fadimegile tula o phetse lekola tikologo ya gago o sebotse ba bangwe bona o bonwe tla re lekole mebila ya mariga mmogo molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa.
4: Dile!

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e bo ikemela go e sa tirego le tlhakore
1: o jwa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolo kwane ba theletse batho ba la FM ba ka tlala je maranga tse dingwe e reng ya bone school modula setulo wa SADC yo a paebago president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o ipileditse o beng ka yena ka dinageng maloko tsa selete se gore ba phetaga tsa diphetho tseo di tserwego dikopanong tsa go feta motho yo o be wa wele komang ka nna wa setlhophana sa basenyi bosimosi gat matlala o boditse komišene ya matanga gore a ka sentšha maikutlo mabapi le kabo ya diimpala wa motlatsa mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego lekaleng la botlholi bja bosenyi lieutenant general Shadrack Sibiya gorotse kwa magiseterata wa polokwane theledije molato kgatanong le baradia ba babedi bao ba latofatswago ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bone condieva
2: dipapadi ka kgone majipa dikgwetse fa di sa fiša
3: go tswa molong ke a leboga Stanford Mahlo bathetsi ba thobela FM madume taba tsa dipapadi kitše ke ya go thoma ka tša Betway Premiership mo motlhatlhi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz ore o kgotsofetse ka tsela e le gore Thabo Moloisane le Mpule Modi ba rekile ka gone kgatlhano le Mamelodi Sundowns go papadi e le gore e feleditse ka maleka a no eti go eti motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdelassam Wadu o tlwa a kgotsofetse ka Monisha Dino yo le goreng o ba rokela setlhopha sa sewelele go tswa Zambia Lungu yo dipapading tse nne a kgonneng go nwesa dino tse pedi gomme setlhopha sa Orlando Pirates ba tlwa ba tlhalositse gore ba ikemiseditse go thopa bontsi ba dibjana gomme ba ka kgwetsa dimilione tse lekgolo ge ba ka thopa league CAF Champions League M108 setlha sa go feta ba kgweditse dimilione tse 40 ba mo maemong a pele ka baka la phapano ya dino ye kaone ba na le 5 mo la Kaizer Chiefs ba na le 9 ke re nokwa yena motlhatlhi wa Orlando Pirates Wadu ge a reta Lungu

0: have a lot of quality players.
1: Re ruma ditaba tse ka tsa rugby ke tsa Curry Cup mo tlhopa sa Cheetahs se fentseng Bulls ka dintla tse 12 go tse 55 ge ba yo ikhutsa mo karolong ya mathomo ba nositse di try tse ka ba ntse supa go me ba ikhutsa ka dintla tse 14 go tse 10 supa go fitlhela ebile ba fenya papadi eo ka dintla tse 12 ke botshupuluo wa maikutlo a dipapadi re tshepisitse VAR setla sa go feta ba re itlatla ka go di aprele go nebele re mo goding ya Augustus go bile di gobalo dipheto tselo go renge ba tlhatlhobengwa ba gotsofale re bone di gobalo ya sitle ndulo re bone gobalo ya tebo mo kwena re bone gunkwenika kgatlhano le methods pele ke ne go butsa rena VAR o tsatsa bana keng isabe gona o futhaka o motsutsu le bona ka re botata bo mokae le ya mola letlakeleng la Facebook ya Thobela FM yaka inbox wa gatisa maikutlo a gago re tlo a bapala iring eo latelago ke tshepa ke tlo ke kwagetse gabotse ke leboga
2: go botlhokwa koni go
1: cool.
2: Wena melao ye sa ngwala go fase ya go direlana melemo ya di favor re motho o mogopetse go ra o direle molemo o itsego o mofile morwalo wa re wa tswa keng ke go bara o ya botoka a go ntjele dikuku shidi o di fe mogekolo kwa gae ke mo ka motseleng dikuku tshela ka bakala ra a go tswalela ga botse wa kena o dirileng a ra ba khona tshika gongwe kae kae dikuku tshela kwa la tsha falala ka moka tshawela mo fase skontiring o go kolata dikuku motho le mo gopetse gore a go shitse tsona botoka kwa
1: o ra gore ge ke gopelela ke gopela favor yela favor iwe a ya tsama botse ka le bakala gore nka ne dikuku di gothwa mola ke o tshepile ibile ke tiki thabetse gore o ntiretse favor pele favor yo yo ya fetwa le fela ka gore wena a o tlokomele o ra re bo santse o ntse serious
2: ya fela go direga eng o nyaka dikuku tsa gago o nyaka tšhelete o di rekile go ka yona goba a ye go di reka le yena o tla mmotsa gore o di rekile kae goba o a kwešiša gore ga botse o bo montšhitše tseleng a se gore oba mošomo wa gagase go sepediša dikuku o ba thuša wena go direga eng gona
1: nka senya ke selo e fela nako e tlang ketla itiela
2: fela ka nako yeo go direga a o dire selo ka nako
1: eo kwa botlhoko ba gore maregane motho nkane ke mofile dikuku a sa di tlhokomele a sa lebelele gore di dutse ga botsa di tloela di kgothoa ape ke lobile
2: Kiri fave. Okay. Yeah, are go go ena mtheletse gore na e ka ba wena mo e beno le direlana melemo. Melao ye sa ngwala go fase ya go direlana melemo. O ikwishisha jwang go direga eng ge ba selo seo e beno re bo kgopetse gore ba go direla melemo ka sona ga sa sepela ga botse. Ga sa fihla mo seang gona ge ba bo neele ditse motho ra tsiše kae kae. Go ba motho o thubile selo seo go ba ga gona o ka se tlokomela. Fela e be le gore ga se moshumo wa gagwe ke se wena bo go mgopetse sona gore a go direle sona. Batho ga ba boledishane gona ba nong re bolela ka bakala gore. Yo mongwe favor yeo ga ya sepela ga botse jwa le ka ge khone ya boletse re tlatere kwa gore na e ka ba maikutlo ga go ke mafeng go se re bolelago ka sona ke skumizombata go Facebook tsena go DM ya rena telela gona re ka gore na e ka ba maikutlo ga go ke mafeng ka tlhalefa re tlo bulela megala go 086 000 2452
3: dipapadi ka khone majiba Thobela FM mo shata go tsebone boithabiso go le

0: yeah, ke manyora mabiri Team Delela featuring Aimbu ba re Masabata ke metso e masumperisiano go tswa go iri ya bone re sa lebeletse tlhogopolo le tshano ya rena cha chingela le hono gona le molaetsa fa o tswa go okay tloka ina are school nkile ka gopela mogwera waka wa go otlela taxi ke be ke fela ke mogopela gore antlele le le sgarbela ka Jane Fest o tla polokwane motho wa tloga Jane Fest a tla polokwane nako le nako fela re ntlele le kgarabela ka ntle a re tsha tshile le kgarabela ga sanka la fihla la felela ga bomisa yona yo mo adulang gona mthako ke ka tselebe nore favor ile ya felela ka hona ya no swana le yona go sheya masabata o tsama o ratana le mshanyana ya ne ya wa tsama yang ka sithuthu a re tsheletse engwe pele re ya go di ntla go letsa dithaba gore na e ka ba ga tshio ya lentjuring
1: o zamba thale se gesto go tele ba thetsa thwa le FM ke dialo pola khoro ka lena ke Richard persisting ga solo sa mangane ka Maladen village ka mo hera wa tshoya go mo ngila sta ka koloi a go pela re ketle ke mohoge so ene me le bushiu ke le ka molata ka mohoga er le busy re go gana wa dia a posho ya gore ntho re go anga ona e gaoge and then ke moka a tshaisa koloi ya ka ka mo morao so ka baka la re le ba gwera o ile ra thushana go lokisa koloi ela ke le wa moshate.

0: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemelego e sa tse go letlhakore.
1: Ke a leboga Arlo Cheng, ditaba tseo di ka letelwago e reng ya botlhano go akaretswa tse. Molatofatswa ka maiteko a polao ebile le rakgwebo bosimose Cat Matlala o ya go boela komišeneng ya dinyakišišo ya matlang ka beke o e tlago ka mošupologo le ka labobedi. Masepala wa Swaledi sa Bembe mo Limpopo o ganeditše dipego tša gore molaodi wa masepala o Norman Kutama o itokollotše mošomong. Ngaka ya setšo ya ka tikologong ya kwa Mašu Ketukthula Ncayana o ganeditše dipego tšeo di mo amantšhago le dipolao tša ngwageng wa 2020 tša leloko la Liki ya Baswa ANC le maphodisa a mabedi a masepala wa Durban. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bohlano go thobela FM Connie Majipa o re swaretše tša dipapadi. Ke a leboga.
2: Dipapadi ka Connie Majipa di khwetse fa di safisha
3: o tsa molong ma moduli ke a leboga ke tamisha ditaba tsa dipapadi ke tse motlatsi wa tlhopa sa Polokwane City e le go wili moloto o re le bota lagwe le ya dutla go miso se ya motshwenya e sa le mola setlatsa thomang Polokwane City ba ba ile le dino tse hlano gatlhano le bona mafelo na beke ba fentse ke tlhopa sa Tshukhune United ka dino tse pedi go lefela moloto o lekile o dira dipetogo a tsentsha baraloki ba go tshwana le tlou nkwe panele muguni go apala mo kapteni wa maloba moraloka morao wa maloba setlhopha sa Africa Borwa banyana banyana Jenan van Wyk o retile ka tsela e le goreng naga ya Cameroon ba šomile ka gona batho ba papadi ya bona kgatlhano le Malawi ka go ba fenya ka dino tse nne go lefela go papadi ya makgolakgang a sebjana sa WAFCON ebile o tlo a tlhalositse gabotse gore Cameroon ba bontshitse maitemegelo ao ba le baraloki ba bantši ba o raloka ka kwa nageng ya fura mola Malawi le bone ba bontšhitše gore a o sana segoba se segolo magare ga ditlhopha tše digolo le ditlhopha tše dinnyane o lebogisitše dinaga tše ka bodi ga tsona ge ba kgonne go fitlhelela dipapadi tša sebana sa lefase tša ngwaga wa 2027 ka kwa nageng ya Brazil. Yo kileng ya ba moraloki wa setlhopha sa Africa Borwa the Proteas all rounder Chris Morris o re setlhopha sa MI Cape Town se sileng sa thopa tsebana sa SA 20 ka ngwaga wa 2024 ke setlhopha se le go se tla ba ka fase ga kgatelelo go se tlhase gore se šome ga botse re bona le gore setlhopha se sa MI Cape Town ke ba e le goreng ba kgonne go ka ngwadiša baraloki ba o tshwana le mokapteni Rashid Khan yo le rutlwa a tumile ka ge se o rabada Nicholas Porren Ryan Rickleton ke ba bangwe ba raloki ba le goreng ba tla ba ba šomiša mo dipapadi tša SA 20 tšeo di tumileng ebile yena Morrisi o tlhalosa dipapadi tše goba tše dingwe tša dipapadi tša go tšweletša baraloki ba maemo a godimo. Ro tsena mo lakarolong ya rena ya maikutlo a dipapadi re kwa gore na nkane VAR e pala ba re tshepisitše yona go tloa ka kgwedi ya Aporele ebile go ile go a ntšhiwa le mašheleni a re mašhelene se ya uwe dimilion tse masome a seswai VAR ya pala nke re kone maikutlo a lena ka o letša mogala 086 000 2452 086 000 2452 VAR e thoma o šomišwa.

0: ba swadisha dilo ka dikoneng le ba ba tswa ba go bapala kura tsebore ke karate gore ke marawa go tswe di karang
1: go go ile Andrews Babele o bongwe thobela fa thobela fa
2: a o tsone
1: thobela
2: ka tsamela kwa ga shay monna ke go le ka mafefe matsu
1: re le bo ka tsamuila VAR
2: a dinga ke gore Andrews o ile tso ka nkare ke gore ke la ka leng mara go bolela nnete se se bolela go ke Andrews ke nnete ba nngwe ba ditlapa ba ja ba nyake nto e gore e tlo ba tshenola e tlo ba tshenola ke mo ba ja go ntle mo bana
1: ke go kwa khatsamula we beile ke go kwa go jiwa mo go dira gore VAR ela e se ka ba gona lo futla kana koe mothetsi wa 12 FM go ya ka maikutlo a batheletse re le boe le gonne o kgata tema mosata
3: dibapadi ka khone majiba 12 FM mosata wa tsebone boithabiso
4: a re go dumedise a Skumbuzo Mbatha Mr. Skumbuzo go nkgopetse gore go go thuse or go go tshwarele something go go tsamaye le sant onkgopetse kana ka senya solo sela sa gago a kena molato felo as long as ke sadia ka mabomo a kena molato a kena tshwarelo ya gore nka re nka go patela Ishmael kwa ga lesese ka mmabotšha go lathaba khulwana
3: thobela FM mošate wa tsebone boithabišo Tobele FM tsebaga ka go ruta leleme, setso, bokgwa le histori ya magoši. E tsebaga ka go thabiša ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. O fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobele FM ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Go ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantši ba go batswa ke tshumišo mpe ya mohlagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e lego sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowaowa, selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extension. A ke re o hlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale, o re o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
6: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoma pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go lahlegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Ye ke Thobela FM ka rangwa ga ke tobe di masumo pe di tsila 2026 Thobela FM mo tshata go tsama go ithata di show
7: Thobela Thobela so tlhapa sa ntshore ba le skombozo le khono le babedi ya mo khasho o tsena ga nne lo ga nka khumana motho a ya ma ya gona ka tlhaka tsa neralo ya ka ka mo fana ka ba nfitele le yona ka mo gare go ena di gana so re yona di pudije ne je o jata madi ho le di khogo o re gana se tsa thubega aowa a pa se mona tloga ga ke ra seng kgopela gore a mphutela le tsona ke nna ke lo ke thopa ka mo fa tsona a re ke gone o tlhare imetse batho ka ke file motho dilo ke sinyere le re di tswetse di sepetse a se mona tloga ga ga go swanela ge le re mohlomongwe motho o kgopetse mo e go kgopetse selo a fitla se senya se matsogong ga ga a

0: ke go sha ja bueng jo bo tlile ka ga emeri ja ka yena cha tshinela hore way are tese ke ona irisha go tabentsa iri ja bo hlano mashilo mdlolo re tsore tsona ka bra se tlabere ya thui go tsona go korona ka di fetogile ge di tla ka mo awareng ye
1: basadi bo ba para go le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bo re ga re re sepela le lena le eto le re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Blast Tobel FM mushata wa tsebo le boithabisho
1: tsa morao rao
2: mebileng o ntshirogele
3: motele tshe dumela go thepa tere jeng go na re thoma tobega kwa fa se fa se le bofone la naga ya Africa borwa fa le ke ka tikologong ya KZN mo go thego nna le go mpya fa tsa ga tsela ka karolong tsa N2 ya botlhaba re tloga fa mothapogeleng wa go tlhatlogela ka kua Kempston go pela botlhela ka shedi ke mmila wa M8 ka karolong tseo go pela botlhela ka shedi go le dikarolong tseo ra bona me dikarolo tse dintšhi go akaretsa R368 M8 R75 le mmila wa M12 gape le mmila dikarolong tsa go akaretsa R102 mo e le gone phitlhagano e tloga e ba gona ka gare ga yona KZN ka dikarolong tseo tsa Newton dikarolong tseo tsa Nelson Mandela Bay go pela lotlele ka shedi ge le le ka province eo re lebeletse ka tikologong ya motsekapa mathapa mo ka lekgonne ba tla re botsa gore di sepela bjang re lebeletse phitlhagano ka gare ga toropo kgolo ye ya motsekapa gore phitlhagano e tloga e kadile bjang re lebeletse karolo tsa go akaretsa bo Paarl ka kua Robben Island kere Robben Island mo e le gore phitlhagano e bontšha e le ka karolo tse dintšhi ka moo re lebeletse karolong tsa go akaretsa Woodstock mo re phitlhagano e tloga e ba gona go pela otlele ka tšhedi go le ka otlela ka yona M5 ke Quebec le gona fa go na le phitlhagano e tloga e ba gona go pela otlele ka tšhedi dikarolong tseo re le otlela ka tšhedi o lebeletse mmila wa N2 ye e le goreng e topogela ka kwa Rhodes Drive le ka karolong tse dintšhi tsa Settlers mo e le goreng phitlhagano e tloga e ba gona go na le tiego ka tikologong yo go the mothaledi o tee ya meraro ka karolong tseo o tloga o tswaletse dikarolo tse dintšhi fa ka go akaretsa Paranama mo e le gore ke bookelo fale go na le phitlhagano ke e tloga e ba gona re tsena ka gare ga naga mo lebeletseng gore Johannesburg le dikarolo tse dintšhi di tloga di sepela bjang re lebeletse ka toropogolo keo ka Gauteng mo e le goreng Four Ways ka karolong tse dintšhi tsa Winnie Mandela Drive go pela otlela ka shedi magareng ga yona Winnie Mandela Drive le Witkoppen go na le phitlhagano e tloga e ba gona ka dikarolo tse dintšhi mo e le gore ke Fountain Circle mo e le goreng o tla otlela ka shedi magareng ga yona le Tortillas o otlela ka shedi ka dikarolong tseo e le ka karolong ya Tshwane fale Edenville le gona letela phitlhagano mo e le goreng e tla ba le tiego ya metsotso ya 30 o otlela tikologong tsa Marlboro o lebile ka kwa Van Buren o ba le shedi re lebeletse Lon Hill ka tikologong yeo go the go na le mabonagolo a le sephetephete a sa šomeng ka karolong tseo go pela otlele ka shedi ka dikarolong tseo fa go na le phitlhagano Parktown mo e le gore ke Bamba to Bamba M1 ya borwa o tlela ka shedi ka dikarolong tseo re tshelele ka Tshwane ka ge shetse re ithopathopile ganyane ka bele mantšhidi o tla re ga re tlela re beletsetsa ka Tshwane
4: re ke leboge bagashi le batheletše ba ntšhirogele mo mebile mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago re bile na le kotsi ya difatanaga mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o le mo Atterbury Road re gopela botledi gona fao a re tlhokomeleng a re sekebebe ra fela pelo go diragetse kotsi gona fawe e nngwe kotsi e diragetse ka iri ya go feta mo Eskom Phatlhele North ge o le mo Strubene le gona fao sephetephe sa rena sa tsamaya ka ona rankela go thoma kua morago kuanana sita ka baka la kotsi eo e diragetsego mo Eskom Phatlhele North mo Strubene sephetephe sa rena sa tsamaya ka ona rankela mo Molotlegi Street ga o lebile bohlaba tšatši o lebile M17 mo rankua ra le gopela botledi ka fao a re sekebebe ra fela pelo mmogo le gona ka mo Centurione ge o le mo Panorama Road le Roy Heskral le gona fao a re sekebebe ra fela pelo mmogo le gona mo Old Johannesburg Road le Hendrik Verwoerd le gona fao ka mo Centurione sephetephete seo se tsamaya ka go nanya ke feleletse mo Solomon Mahlangu ge o lebile North o lebile mo Rubenstein mo Moreleta Park le gona fao ka Pretoria East baotledi a re sekebebe ra fela pelo mo Solomon Mahlangu ge o lebile Ruben Steine re na le traffic lights tse di sa šomeng mo Gorontlofe go le mo Fountain Circle ra le gopela botledi gona fao ge re tswa Brooklyn re lebile gona ka mo Fountain se re lebile UFC a re sekebebe ra fela pelo goba ge re fologa R21 re tsena ka Nelson Mandela Drive di traffic lights tseo ga di šome gona fao mo Gorontlofe tse dingwe di traffic lights di sa šomeo ke mo gona mo Diza le Garasfontein Road mo Garasfontein mo Pretoria East gomme ra le gopela ge le kopana le tsona di sa šome re traffic lights a re di šomišeng go tshwana le stop sign ge re kopana le batlhapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse ge le ka kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara batho bešo le re lomentse betlhe mokatlhe mo nomoro ya mogala e le go 012358 7095-6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go tshwane Metropolis Department mo go le mo Facebook ke le boge ba gashi le ba theletse ka moka ba ntshirogele moshate
3: moshate re kopana mathope mo ga go sa sakela boga
2: tsha morao rao le bileng go ntshirogele FM Mushate, what's about the Tabi Show? FM Mushate, what's about the Tabi Show?

0: kgwetsa ba seepolola pele ga maphodisa ka baka la gore a ke bapala e le nne ke tlhoya ke ba bega maphodiseng monita
1: tshwanela
0: oe
1: o nyaka banna ba rena ba ekgole go
2: ke nyako tlo bolela le demons ene ba timeletse melato ya gago jwap
3: emapele ora gore o ka e dira tabeo serius
2: serius yeah as long as wena o ka ntshwinela spane
3: a re kwane nka se dira spane seo
2: yeah
3: a nka se dira man wena mphe spane re fetse
2: mara ke nyako tseba pele gore wa gafa ka nnete bo wa e kgafetsa na
4: ke ke monna go matsheko gante o tsene ke
1: monnaka wena o lebalang gore ke mosadi wa gago wena wa lebala gore ona le mosadi le bana ka
4: mokgae ka jeso a re tule fatshe re bolele ka tabe re a ene re tswe mo yona man
1: o e a ene le ma
4: mara gona mang wa yo wa di WhatsApp biza bana o tse ba re biza botse se ke treasure
1: wena bile a tsana ntwe le gore ke tlo bolala le wena ka gore a o sa le monna wa ka o phela na reng o phela ka matla le bana
4: wa bana
1: look at you
4: mara mara ga botse o na mele wa e khola tabe biza go boditseng yona mara
5: o ikwetse gore tsega se tseo di ka go hlaelao wena re tshile tsa moshupulo go fitla la botlhano ka kota rapela ga ira se swai bosheletso e le tsa tshile o le latelago ka metsoso e mo se mo bedi pele ga ira le seme pedi gona omnibus mo re go tlisetsa go tsona ka motwetwetwe go thopa ka ya moshupulo go fitla ka la botlhano ipsine ka yona la morena le lengwe le lengwe ka metsoso e metlhano go tswa e ring ya le somi di gona di podcast www.tobelfm.co.za stopa sa ntshirogele ke le leboga motheletše nna le wena re tlhakane bosego bja lekgono ka kotara pele ga ira seswai tada
6: keep left pass right

0: ewa no ke nnete fani masemola ge a sa khumane molato mo melatong ye a ba latofatswa ka yona a o tlhokagala gore ke nnete a emišwe ntle le mabaka a o kwagala a tswele pele ka mošomo wa gae a tswele pele ka posišene o a ba a itshwere ka renke ya gae ka mo bophodiseng ke a leboga ke Andres Mashiane ka moletše a makoa ya mošate
1: tlhobela ka o thobala tsela nna ke ema le union ya mapodisa e le gore ntate masemola a na molato ona a busetse mmerekong wa gae ke segoranta lenšhaoke ke le ka mopolokwane ae ke nna remaa mošate
2: ela setlhopha sa tlhokola tsela mokgadi sophi mašiše ke nna epake re bone extension a ele batho ba o tshwana le bo cat matlala ba ba senyeditseng setšhaba ba ne o tshwana le bothabo bester ba o bona banna nke ba sa kry-e baile ka baka la gore a bana ditshepišo tse ntšhi batho ba o senya kodiso e ba boa ba senya le o feta ba lenke be ba itunna ko kgolegong maphelo a bona ka moka batho ba kry-a dibaile
3: kgotsong ka kgašong nna ke re mocommissionara masemola ke re a ba mmušetše maemong a gae ka gore a na molato monno a ba motwele a na molato a ba mmušetše maemong a gae ba tlwele o ranoka ka yena ka polotiki le bolela le jan phala ka centurone ga e ke le phala le ga seleka ka oletse village mošate
4: re napile re lebogile bathieletše e se maikutlo a rena re le tlhoko la tsela goba SABC News e fela re a e rata re a e thabela tego yeo ya lena ka dinako tsotlhe pele re ka tswela pele ke e tshwara ka leng
5: Major League Birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize ditheko tsa ditholetswa tsa motheo. Ka dintlola ka tshepelo ka di 410 gram tshepedi tsa Right Brand Baked Beans ka 20 ranta fela. Le 250 gram ya Nescafe Re-Coffee ka theko fase ya 56.99. Dintlola ka tshepedi go tshela go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Re tswela pele magagešo re re union ya maphodisa ya South African Police Union ke SAPO ka boripana e dira boipeletso bja gore komišenare yo a fegilwego wa maphodisa e lego General Fani Masemola a bušetšwe maemong a gagwe. Union yeo e tlhalosa gore dikutollo tša komišene ya Madlanga di tliša dipotšišo malebana le ge ba go bile molaong gore go bulwe molato kgatlhanong le Masemola. Le tla gopola gore Masemola o lletswe ke ditšhipi kgweding ya Aparele ka ngwaga wa 2020. Moleledi wa bosetšhaba wa SAPO tate le se batho ba gale re atamiša tlhoko la tsela mantšhibeng a le gono.
7: Re go dumedišang tate Eric se le batheletse ba rena batho ba morale bogago basa.
4: Age nna ke ka lebaka la eng ga botse le dumela gore komišenare yo a fegilwego wa maphodisa General Fani Masemola o swanetše go bušetšwa maemong a gagwe.
7: Ntate Eric ge re lebeletše di-testimony kudu-kudu tša testimony ya advocate Ramsamy o Matlanga Commission ke tsona tše di re bontšhang ga botse gore yona IDEC ga e dire dilo ka tsela ya molao and se se ya bontšha ka nnete gore go na hidden agenda behind se re se bonang le yona arrest na General Masemola. O gona fa o ka ona mo rereng re thoma ka o bitša pipo go yena o eletsa pele wa NPA re a lebelele ditaba tse ka gore ka gara media briefing e ba e tshwereng.

0: ebe tle fela betse tsela re tshela gona kwa iring ela ja bo shupa go mashata kwa tse bole wetabe sho ringe tsena kwa go dumedisha mara ga shuka tsapa gore lepsin ne ka mana no ka maka thabela fm re lebele tshe mafelo a be ke ba ba ntshi ba lena la tsaba re lepsin ne ga di papari tsapa sa all the parts ba thupile ba pa di ya bona melfort fc le bona ba thupile maleka bile gona ka kwa lepatlo la fnb re khetsa chiefs ya mara tshe fast tsapa sa mamelo di sundown tso go meke na le tsapa le tumela re ka ba le kwele gore taba di sepetse bang strand bosch fc le bona ba thupile pa di ya bona go betsa tlo go tsena mile se bontsha gore le gona e thomile go namela ka re go tla ba bose mo setleng se re le mo Betway Premiership fela ere ke na makere go lena ke re dumela maga ga show ke tsapa gore le Ipsin na go Ipsin na ka le chachila le na go mega bjalo ere ke na makere tsena go ke re go lena ke ra borto gore le boga tshelo tsela ka chachi ka chachi go na mo go mo shot na ke tle for clip zito wa ga mehala ke mo ko ni maga ga show go mega ke tsapela ke no show gona mo tshole tshi wala nano le mo shipule go fitla botlhare ke na thina is na thuko ga go biana maga ga show lo khone le o le ya pitsi pitsa ma baleng a di papari go me o skala bala gape gore Isaac Silo kwa ga mashila ke mo tshole tshi mo go le ke na le bele tshi go famana no ka mo ka mo shot gona mo tobela fm go akaretsa fa le lenano la mabaleng a dipapadi o seke wa le bana motheki wa tobela fm gore re ya kgwetsa gana re le tobela fm gona mona go mafaratlhatlha a le ya go tla re kgwetsa go facebook ka tobela fm yaka mona go x goba yona twitter peleng re le at tobela fm yaka audio book channel 815 gona mona go dstv le gona tla re kgwetsa o seka lebala gape gore gona go www.tobelafm.co.za mola ka bolele ngwa nomoro ya mogala e le 086-000-2452 ge e le gore o nyaka go e kgokaganya le rena gomme ke re wena ke re a re iketle mmogo go lenela mabaleng a dipapadi go fitlha lebile bethakotara fela re lebile irinyela ya seswai mashilo mdluli e re go leboge ka ditaba tshela tša iria bosupa re ya tshepe gore tlokopa tsale bathelete gape mo irinyela ya seswai re tloga re leboga re lebage le setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela re tshepa gore tlokopana le bona gape go sa sakae metlhane fela metsotso re namedi re itswela gona kua irinyela ya botshelela le ke lenano la mabaleng a dipapadi le khono le re go ile gore Premier Soccer League ba tsebisitse semusho di papadi tsa ka mangala gang no tola pele le matshatsi a tlorogang ka lona go mmere go le gore a di a thoma mo mafelong a beke re le bile mo gona mo ile gore go tlhopa sa skukuna na thate tla mo gala fa tlhopa sa Orlando Pirates ka lapatlong la kgale la Peter Mokaba ka mokibelo wa la masome pedi pedi ka iriela ya boraro mola ka go le lengwe re tseba ga botse gore Mamelodi Sundowns le yona e tla na maemo ga la first class a bafana best and the Golden Arrows ka Sontaga ka iri ya boraro ka kwa lepatlelo la Lucas Masterpiece Moripe mola ka go le lengwe magage sho re kwele gore go tloga go itaetsa gore lepatlelo la Peter Mokaba le leswa ga la tlhola na mine le ba maemo a makaone go ka mogela dipapadi go ya le ka mogore bona o ka gona ebile sekukune na thata ba jere papadi ya bana ba itse ka lepatlelo la kgale la Peter Mokaba so e namile e bontsha ga botse gore re ka no ba le re ka no bona e ka no ba le go reng le patlelo le lega la ma le fitla mafelelong ka mogwele gore ba go potse ka gore fela sang ka go botsa ntsana mthetho thobela fa mke gore re tlo bolela tsana fa le molaudi wa tsa dipapadi gona ka masipaleng wa Polokwane ke entertainment tlako ke ile re tlo mara bele re tsana re lebeletse seemo sa le patlo la Peter Mokaba gore na e ka ba go fitleng ka nako le seemo mo kae e fela go itaetsa le gore nge ga sa tla le ba maemang a makaone kudu gore le ka gana matsala sa dipapadi kudu ka gore ya bona gore lo tlo pele la se ka magala gang re beletse gona mthetho 8 magareng ga setlhopha sa skukuna United le Orlando Pirates e tlo sorola ka lepatlelo la kgale la Peter Mokaba e sego le le swa ke tse dingwe le gore di a tsholla fa gomme ga bjalo ke nyaka go kitima ke ka go dikantorong tsa masipala wa Polokwane ke go le tsena fa le entertainment tlhako re lebeletse yona temana ye ya papadi ya aya setlhopha sa skukuna United le setlhopha sa yona Orlando Pirates e le papadi ya se ka makgala gang re lebeletse papadi tsela tsa re ke bone papadi tsa MTN 8 tla le sapolo timela gore ba gare ba senya kana le ena ntate mantlhako tla re go mo kgwetsa gomme ra kitimela go wena mo nakong e sa fetseng pelo ebile go itaetsa e le gore nge ba mo kgweditse gona fo ntate mantlhako a re lotshe nthobela
1: bebena a re lotsheng re lotshe le lena le batsheledi ba thobela FM
0: re a leboga ntate mantlhako ke nyaka gore o kwa gore nama motlhale batsheledi ke a tshepa re ba rata go tseba kudu barati ba tsa dipapadi gore na lepatlelo le leswa la Peter Mokaba e ka ba maemo a lona a eme mo kae ka lebaka la gore be re shetse re lebeletse gore mo mafelong a beke re ka bona mongwe papadi skukune na thata mo gongwe ba amogela setlhopha sa Orlando Pirates ka lepatlelo le leswa la Peter Mokaba e fela ke nyaka gore le first chaba sa thula re gore na go fitlheng kae nako le eme mo kae ntate mantlhako lepatlelo la Peter Mokaba le leswa
1: lepatlelo la batho lepatlelo la batho ba Limpopo ba Polokwane ba South Africa ka bophara lepatlelo le re eme go loka empa agrigolo le a tswa ga botsore re a beregishana re beregishana le ba PSL ra ba ra bua re beregishana le ba ile gore ke beng ga e leng bo skukune football club Kukune United Football Club. Empa se se le bona gore le patlela rena le megoloka. Empa ba ri le ge ba fihla ba PSL bekenye fitilego. Ba re re a gotsofala empa e be re dumile gore re skata ra re e ka gore re a bona gore rehabilitation ya pitch pela ga botse. Ra namile ra ikhuparela ya swana le litswana o le khuparela ka moka o sa le femo ya gore le heme ke e le gore gona ka enako ka le bakala gore re ne le di stadia je le gore ka ba jetharo intuding le sa sego ke moka ba ra re gere bole dishana ra go tsa gore ba PSL ba batloga ba nna le kgatlhego ya gore lepatlelo la Old Peter Mokaba Stadium pitch ya gona e bonagala e le gabotse e tloga e le 110% ka mokgwa go loka
0: yalo ke di mo re ka letela lepatlelo sa la Peter Mokaba gore le ka thoma go amogela dipapadi
1: bodibelo bodibelo ona gore o lebile o le tlano ba le lokile a kere ke le ka go bontsha gore go ya le ka mokgwa e le gore be re dumile ka gona e be re dumile gore yona semifinal e e be ka lepatlelong le leswa la Peter Mokaba empa ka lebaka la gore ka re ke bontshitse gore re nne le 3-4 ya di-stakeholders ke e leng gore le tsona ba itse ba e lebelela ba re ae e re re tseye the Old Peter Mokaba Stadium empa lona ka mokibelo le tlabe le lokile
0: ke ra gore papadi e tla go ka lepatlelo la gala Peter Mokaba le gore le bontshitse gore le mo diperesente tse legolo le masome gore le ka tshwara dipapadi tsa M10 8 mafelong a beke gona go ra gore re ka letela lepatlelo la go tlo re ditekete di rekisiwa ka moka kudu ka gore ke papadi e kgolo e tlago ka lepatlelo la gala Peter Mokaba.
1: Ya ke nnete a kere lepatlelo la Peter Mokaba Stadium la kgale ke lepatlelo le e le gore le lona le tloga le bontshitse bokgoni jwa gore le ka swara dipapadi tse tshwanago le tse re bolelang ka tsona ditlang kana mokibelo o re o lebilego empa a re nyake go ka metsamare ge re bolela ka taba ya gore lepatelela Peter Mokaba Stadium le leswa le lona le tlabe le lokile yona weekend e re lebilego e seng gore ke re ke nyaka go ganetsa gore ba PSL ba gore league e je respeto sa gore game e ralokelwe ka lepatlelo la Old Peter Mokaba Stadium.
0: Oya e le gore botsebotse taba ya delay ka nong ka polela seng delay e dirile ke eng gore lepatlelo le seke la shomišwa ka pela.
1: Re bile le weather e le gore be no re ga kantsha re tloetse gore ge PSL season e ya go fela ka May mathomong a June ra be re thoma go ka berekana le lepatlelo re thomile jalo shetire ya mafelelong a yona kgwedi ya June re be re lebeletse gore July ka mokana ga yona le ge ya wa go fela re tlabe re lokišitse empa ka mokgwa e leng gore weather ile ya re swara ka gona re ile ra palela le ko go ka fitlha ka mokgwa ebe re gopotse ka gona ka lebaka la gore batheletse e re re share le bona gore pitch e le gore a e berekiša ka nteng yo Peter Mokaba Stadium ke e le gore re gaša peu go a swana le ge o gaša cabbage o swantse gore o iješetse e gotse wa e tlhokomela wa e nošetša wa e dira metlholotlholo e ka mokae empa re ile ra no ba le bothata jona jo ke reng weather ya rena e lego bokamoso

0: no fusa chingedi ngata kama pisi kwa kora goals but jana kwa kora ene nchi kwa fedha kwa mmoja chance ne chos ba chungwa tolo chuna mputu if you asina kwa fever pirate if you are not chuna mputu wale sa pirate aona mtu afosi leno rekas kipa sa pirate utoorwe o loka levela we won't give mila kisa sisi malo beba ide kia rusi ni supporter arwa staffu kamuka asa support uka se mkara wana uide lwa wana spidi yamu uruwa di support di plarali dobu nga sebulo maradi yoni uruwa di plarali zama lili tinga asa yona asa wancha uka levela no warane wupi wupi wanyani uruwa mutu la mutu ya eka sanwa ruta mutu la asa pela ulofila vyano na umuruwa pela watu so usaka rurina ni supporter asa rite rete rite number 12 men osa vata pole patri batwa pulukwane ba be ready parte e ka ka pulukwane e royal skukuni ro se vetsa ka Saturday re se vetsa laboraro re se re se vetsa ka Saturday ke go skukuni go dia 3 times ka be ke wa ne wa
1: go go ile motoka ja lobo
0: o mo le fa se re lo bolela na wa
1: le bile ke da motoka a re lo che ka bojato tobe tan loj a ka mo ga ra ro kwa le
2: Egon
1: Arlo che le kae
2: Le tsena go di
1: A wa re tlhara gara le ena
2: Ke go nna go tsena se tsiki di tsena mo tlhako mo le tsiki ga ya
1: Tobe
2: A so go re be ke tsaka di wa ba le la hore e ta kana ta tlo la gare
1: A wa
2: A ba mo go no tlo re ranchi di tsaba ja ka mo e di tla ka mo we e di tshumisa le patel le leswa di shumela bona Nna ba ntse ke rapela re ba sotse ka patel la gare a re ba ise nga zone 1 re ba tshibele go khona zone 1
1: Le go ba tswalla go ri
2: ya ba le dina ka go tsa hore bonnyane le bakapalelwa mara mane ka tla bona la tshegelwa ba ka sala tshegelwa totang
1: ke go gwele
2: o tla ga go go tsa medi tsa ke tsa ntle re kirile
1: a go gwele ka botse ke le bo ya no arlo che tobe
3: tobe
1: le kae no
3: tobe le ka mahalala ke jo
1: a wa re gona
3: ke wa le nawa ka metla wa le rasta ka motembisa ya ka pele ba mangkhatle yena masaro
1: ke go botse masaro
3: tobela mna ke la tiba tropula go bolela ka yona ba di king na ya la ka puro ra loka yo ra loka le ya sikukune ka puro mo khala ga shu ke ya borena ke ya mapakane ya ke ya borena le ka makare e kae kae batho ba ya yang le likiri go e pinda ba khono bona gore no ari ba ibe sipiji ya mano
1: yeba
3: kamudi ma hona bitse ya mano go Orlando Pirates yalo ba tsape kwa ka le tswa ka le tlalo mogala ya re tswale e le tsaba ka ya mokoko nya mogala yo ke re mo fire tsho se mo dibisetse le ho nono ka moe
1: o go botse ke a leboga masaro
3: mo fire
1: masaro ba tse jo thobela fa matsume ke botse ke mo sepeliti file re dibile iri nya tsaka na ka mabengele go mengwe ba mo tlotlola pele ka go topa megala le na ka o te re nje re le sha moye le kgone go ntsha maikutlwa ka dipapadi tse derlo ke le mafelo nga beke ke MTN 80 ya tla shima fela ba ke re bone papadi ja Betway are mabengele
4: Birthday promotions mo lebenkele la A1 hwetsa 500 gram ya rama ka 23.99 80 gram cha 5 cha indomie noodles 19.99 Huggies nappies all sizes 127.99 2 liter Rob's tomato sauce 9.99 1 kg Fettes and Moniz macaroni 18.99 1 liter Island Thirst juice 7.99 A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Tsala pele go moshato kwa tsebole boithabetsa ke sa tsamegala le namaga ga Yesu mo metsetseng e shetse go arlo lo tshentobela
6: Ana tsi le
1: ga. Re bona re ka ra lena.

0: Arona nana bisa pivot. Eh takua kwa pivot over ke
1: Eh magalaga go magalaga go agana a so tlhapa ga botse.
0: Wa
1: Eish a na team magalaga go khaoga khaoga.
2: Tobel. Le ga mogoni.
1: Re bona re kara le ena.
2: Re le o se tlaba ya ke ntso ka gang. Ah wa go nka re ke bona gore to e dira tsia. Clement Magalaga ka mo bank. Ke a go lefela mogoni.
1: Ke a lekwa, ke le kwa botse le na le tshepo.
2: Ke a bege o yo bona lo ene ka game ya maba no yo bona rona. Ba bujuang o bone lo ino rno ya go lefetse
1: ke le go ile ke ya lebo
2: ba ba mara
1: mo shato mo go le ya lebo arlo lo che
3: ke se tlo ga ena
1: re bona re garale
3: o
1: a re
3: arlo bula ta ba ya vie arlo tu man go se pile go ga ka ona ke shisha ke go bala ke di bile ona weekend e
1: ke
3: go
1: tshaba go bona ba tshe ba maswane re to ba re mo ke le go ile re tsamaya ba VAR arlo chain thobela
0: le ga mkoeni
1: re go na re kara le na
0: ro na a ba bula le go tsama tsara jo bula dire ba ga se le ka se le mo a o ene ba phaira ke bona ape ba ka tsiye sekukune yo wa le masipala wa borena ke ba lokise stadium tsela sa ntho se seolo ba seka ba iša ka koo se senyane ga ebe ba tseba gore di o ralokela ka kua final MTN
1: ba re tlabe se le redi ka setlabe se eme gabotse ka mokibelo ee ka mokibelo
0: ee mara kere jalo tshwanetse ba re botse ntlha le thitlho ba seka di o ralokela ka kua ba se ba re botse
1: ao ba re baya e yaka lepatelo la gale la phitha
0: mokoni re seka o jala o theletsa borabisa
1: ke go kela jalo wa thetsa thobela fm nnete gona re fitlha mafelong a lenana la mabaleng a dipapadi go moshato kwa tsebo le bethebetšha nna le na lena tinise re tlo kopana le na gape go sasa tswelang pele go theletsa manana a thobela fm le re a leleboga ka metlhala mabaka ka mogole goreng le re fa tsebe ka gona re a leboga ba theletse le sekere re gane mongwe re le keaganyana re tloga re leboga thego yeo kudukudukudu ka maatla re tloga re leboga e re re go kwa bo borabisa ga kwa le bo betkele o rena o diegang o matlhakong.

0: ya todi nako ya mahlakung tshwantse tshweledi ya gago ya mmamoratso le khono e tla uipsine ka go tsheletsa gaolo ya bokete tsa nne magolo pedi ma se bitlano tee gaolo go bia ka ntsha ke ratabeng mike modiba ra ingwalela ke kase ke tla sungu mahlangu motjelletse metshining ke amogetse bodiwe motjelletse le mohlahi sa moyeng malebo ga le bza lady madira motjelletse mogolo Isaac, Silima Sheila, Ipsine got the danger how low ye lukono, ya will get a chin maholo pedi masumi chanuti 45-1.
1: Ke kwa gore ke sore ko boroko ntla putana ka man. Go se go fetse gape.
2: Motho e kwa maroko yo roba.
1: Awa ke tla reng ka gore ke lengwale ke borutu o mogomola wa ntlaba.
2: O tlabe ke.
1: Ai man.
2: Ga ne ke be ke tshwanetse gore e ke bolela ke re.
1: Mele, ga o ka mogoko o tseba go ntla putanaka. Maloba ga e sale ke go boditse tabela ya mmeane ke reng ke e kwele pisa. Awa o ne o re swana molomo.
2: Morutsogole ga botse o nyo ko reng ngwanang matsalaka
1: aoa ke re gane
2: ke ra Benjamin Kgole moratho wa mmutlanyana
1: mama wena wa thoma jalo man o bona go setse o bolela ka mmutlanyana na pele ngopo ja tlogolwana sela sa ka mmele
2: yo wena ebile o gopola setolo nna ke gopola mongwe wa leina ra mogolo wa bana baka
1: a e botile ena manke
2: gale re ba bone
1: ga ilalo le nna le ge nkano bolela le ena ka mogala fela pelo a ewe go ne gore ke mmone
2: mara ka nnete
1: ee gape re bana ba letswele
2: ande o tsebo bjale ba tshepile wena
1: alleluja alleluja
2: potele o re nna ke gomoe
1: o ee gape mokgwa ge be ke o nyetlela tabela ya bisa ke be ke re gane wena o tla nama wa re tšhalo wa kgona go botsa yola mogwera go mmatsheko
2: ai ke kgopela o seke wa e fetoša tshele man
1: a o a se tshele
2: ke a duma wa tseba kgole gore nka bolela le mmatsheko ka yona
1: aga na pele o thiwa keng
2: ke a šia go bolela nnete ke a šia morutugole
1: o šiang
2: kore ke a kwa gore tabe e tlo mo tlhakatlhakantša e tlo mo gobatsa ya bago ke nnete
1: gommejalo
2: theletsa papa o ra ruri ke nape ke dio lata mokgotsi yaka ke fitlhe ke mmotse gore gape papa o re bisa o mmoditse gore o bone phetolo ya khekrisana le mma batho ke fitlhe ke reyalo
1: o tla bo o sa te thomele ya kere mama gape bona magole
2: fa se nnete
1: jalo ntheletse ge ge mogwera go mmatsheko go ka no ba go a direga gore tabe a fetša e kwa ka ntle a tla tseba le gore wena o be o itseba wano e dula ka didula pusia namele ke gona ge segwera sa lena napile se tlhafile jalo wa bona go botlhokwa gore napo wena o napo o mmoje
2: pele wa kwa gore o nkimetša le go feta botsebotse anthreatena ke matshosetse ya kgole
1: a mama
2: ke no ba le dipotšišo mane
1: ja
2: kgole
1: ee
2: nthuše moga jaka
1: ka
2: ga o lebeletse phetola lethebe a ka ratana le ngwana wa go lekana le mmabatho
1: mmabatho ke ngwana mele
2: e
1: a gona go ya mabakeng a sesadi
2: kgole
1: a gone ngwana o mokale
2: gape gore a re le wena gore mmabatho wa sengwana o
1: rialoae
2: a ke re gone bele go bolela molomo wa
1: gona
2: ke lebeletse mogalabe wa go lekana le phetolo
1: lele
2: mogalabe wa go lekana le wena
1: jalo nna ka ge ke le monna ke bolela ke le ka eteng ja ena phetola gore phetola ga bona yo mmabatho a bone ngwana
2: bona mosadi
1: eeaeaobona
2: mosadiseba
1: go nna wena melemane ke bosego o nyaka gone otlo re sešherekanye molare santse o latlhanga gape ge phetola ga a neyola mmabatho ge ba ka no gwathana ba kgona gore nganga aa na mene ke mosadi go fedile
3: wena mara
1: Hai selo ba so fitlile bene sa tshepe go rotla fitla. Yo, hawa.
3: Ah, maro bo lela bya mmare. A ba ka mogobolang ka gone o ra re bo sa tshepe rung ka ata moki.
1: Mpela mpela le ga temle so go ta fika. Ka se
3: ntlhiswang. Ka se fitlhelwang ka ba ka la hore o business partner ya ka. Ke o mpitsa ke ata, mara tshimo ke tila kere.
1: Mara petule bona ga ba se go nobulela nete bona. A o ne nete e bile a o tshepagale. Because ma o tshepagala ke ne ndi go foletse ne go botsa gore o hle mo ne ka go kitimela somewhere go gone o fitla.
3: E re go botse. I'm so sorry. Ke lebetse phone ya ka koloi sepetseng ka tumi. So o kona ke bona message wa gago mara ka sepete kaka ke tlile le rete.
1: Okay fine, a gona taba e re ke nampile ke
3: ema pele o di yang tsane tsuwe
1: a na sepela phetola o tla shela ofele
3: ya kae
1: ke le go kitimela kwa molo
3: molong o di a
1: o di a se taba ga gore ne ke go dirang kwa molo
3: ke tshwane.
1: Okay fine, yo hai o re tsadi taba straight
3: bulela
1: o re go botse ke kole motho mongwe ne botsa gore o bone motho o swan le Robert.
3: I'm not going to be able to do it. Ke mo buri tsama takala na wa rnde ke go tsoritse sa ke chalet.
1: A bona setu ile.
3: Eh mo ne ke bere ka mona go tsu nna man.
4: Eh. Ena.
5: Ta zera ga.
4: Mama. Tlapiadi.
5: What?
4: Aw. Tlapiadi.
5: Ke eng?
4: Aw. Ra hore o tlono ema ema ka montlong o ka re ga o mpone na bana.
5: Sanje ke tshune. Ke bloma ke di eng ke go bogele?
4: Ka re gane o kano wa nthusa go change the bandage.
5: Ke lebaka la ka le le feng?
4: A ke re ke ne gore ka gore ke buile gae.
5: O frostana attention wena ne? E le gore o boetse eng ka mogae? A ke re di last day di na lwane re over o mongwe be e le moloi. So va suke ya hiso?
4: Ke ne gore gore re no bolela nna le wena bjalo ka monna le mosadi.
5: E jo ntsiya na kono ntun chela nyo.
4: Ke
5: tsiya ke ka. Ei, king ke vaya.
4: O ya ka.
5: Ke ka bozing ke go bona ngwana.
4: E bona ke hopela o boye.
5: King, all right. O va ka pele king ke sentse ke vaya.
4: Ao e ke re ne ji di le karatse tsela
5: re. Ke go nose.
4: Bo tlhapiya.
5: King.
4: A kere re sepela mo go nna le wena.
5: Re sepela mo ra ka.
4: Ya.
5: Bona.
4: Ba tsadi ba ga.
5: Ba tsadi ba ka. Ha o re se be.
4: Ao tlhapiedi ke ra gore ke nyaka gore ke thome go gopela tshwana le go bona wa
5: bona. So wena o bona go le ne go beetere gore o ye setswading saka o gopela tshwarelo mara o gone ore o ka gopela nna tshwarelo.
6: Masedi
5: mogabene o naganne kae
6: a woman
5: apa o tla re bolaya bona o emele di-stop signing ga ne bothata ba
6: gagosorry masedi man watsa re ke ene ke nagana ka mata ka botsotsi bo e le gore bo o date ka monaene ya borena e o ka tshepa eng ka boja diraba ya gore e ba re madam sophia o etsa kereka batho gore ba mo voutele
5: nto a e kgonege ka gore sophia bjale ka nkgetheng a kere o tshwanetse o latela melao ka moka ya IEC.
6: Okay.
5: Ee gape di-political parties le bonkgetheng ba ba ikemeng saki ba sa ena gore bona ba tlo e latela melao ela ka moka ya IEC.
6: Oya
5: ee re bolela ka melao e le goreng e bala le gore um ba tlo o botsa balatedi ba bona kere gore ba seke be ba tlhorisa goba ba lwantšha batho ba e le goreng ga ba ba latele a kere gole wa o kapeletseng gore o ba latele
6: o tole ene ka bo bona e ba kgaletele melao
5: gape go sa latele molao wethe ke motho um goba ke party yes tlabeng e sa latele molao wa kere ba ka go lefisa go fitlha go 200,000 re ba ba latlhegelwa ke election deposit ya bona and-e godimo ga moo go ka mo go a direga gore ba se katlho ba sa dumelelwa go soma mafelong a ijeng and-e gape-gape dikgetho tsa bona kere di ka phomolwa goba motlho mongwe um boeng wa dishobo ya bona go lekgotla la dikgetho
6: e
5: ka nna di a phomola
6: ke a otwa mase
5: gape sa ke batho ba le banya ko make sure ya gore batho ga ba tlo tlhorišwane ee dilo di sepele ka thelelo se ka kry-a e le goreng ba go gapeletsa go kgetha wa bona kore digaruru botsebotse bano ra gore ga di nyakege
6: yane nna wa tsare tabe e le gore ya ntse isa basedi kore ke a tse botisa gorena madam sophia Do o jaja mollo wa tuka da.
5: Saki o tla sega wa nyaja tla go makaja.
6: A ke re ga batho ba mokwano.
5: Na ina go lla nete. Ke no rena. Tla di bona motlhang di bua mokato. Wa bana ka morao ga letsetsi le lla di 4 tsa November. Ka morao ga dikgetho. Ke gona re tla tsebang gore na o be shitse o tukile na. Mme ba le wena ke tlole bala mme. Ha pe tabela e saleng ke re tlo bolela ka yona mon.
6: Eh traba ifeo.
5: Ke na mile wena. Mo sa diola na mile a go tja ga levele vele o la o ja betsa chelete mon.
6: Ke mo khobo go na. Mo sa diba le o ka khumana le batule le bapao. A ke mara ke mo khotsa o bona yo molo.
5: Tshwana wena go ka re o nya go blame papa.
6: Ai. Tsana tori ke mo blame ma seedi.
5: He ba na wena.
6: Ba ga la re chelete ga e khiliwa ka mkhwano. Ke ka makala hawe.
5: Nna na o sebe wa le ke wa nya go tsentsha papa ka ga lo tsa di tsebeng.
6: Eh re go bo jetra ba engwe ka ye ma seedi. O bona ga nngwe mo mophelone re tshwane tore e ba tshwa bangwe ba khiapa re ba tseleje re je ga tsebe re ka thone gore ke trauma o bola maile a pizza
5: pizza
6: pizza o mbuji jare nke tshele bo baba o ka ra di traba jaga ja di tshelete e ntshanya go lla go ntse
5: so fela wena sa ke o thomile neng go ba o yele tsana le bo pizza
6: gore ga nngwe ngwe e pizza khiapa What's that again? You like me to leave alone? Bono, bono. You got a put that reflection in charge of pizza. Go, Bella, we make a truck on Yana. Give follow women. Get somebody reflection in charge of pizza.
5: Oh, I'm happy to go with your killer peeling. Just like a corner drive.
6: Ah, Wama said, Nakila go flow. Can you go to Nakamu reflection? Give one a Robert.
5: Ah, we shall get Robert.
3: Now, we'll draw a line when I want to get out and get a lie. O khile mang
7: ha ba re blanda di le nna le majita le ke phelang le bona bona re ipotsa re mapara then the next thing re ya go dipaleng kwa re tlosa di placard tsa bongheteng ba bangwe re nya ka go shela tsa Sofia fela
3: ke le molato mo ga go na mo a ke re kana ga ya rona ye o dira ke motho a tswa rona le mata go feta ba bangwe
7: ah wa di spana ka mogwe ka gore Sofia o signile melawana ya gore yena o tla latela all melao ka moka ya IEC magareng ga yona ke gore Sofia ske a tshwere ja bongheteng ba bangwe le ona o tla amogela dipuelo ka morago di ghetto ge ba yena o na le moelo re wa ngongorega wa ipeletsa o tla gore nya tsheko a ise di ngongoro tse o tsa gago ke fetse go bolela le yena go nbialo ena nkomanya malomo a kwa tile mothola a pore ne rena re nya go dira gore a phumule mo lenano la bongheteng
3: a o bolela nnete e ke rutegile
7: ah le rena re se se
3: le go di tsa di politika di kwishitse botse ke nna gore ne go na le matoka ta magagamola tsa ba bangwe wa tlogela tsa gago kwa go go wine wena
7: a go na le melao ye mebaya da ye le rena ba bangwe ra ka mosetsile
3: so in Africa IEC
7: okay
3: mbitsi ya ka morago le batimo
7: ke feng ya no
3: why o dirile gore sa ke abele masema ka zaka ya gagwe na
7: e le gore le nna why o ne bele le nyoko spina dilo le di tennis against nna mola ile gore ke sa ke o lela chalte tagao
3: ne ke bone ka mogwa ba kwatile ka gona daman man
7: and then
3: ka ba ka motsepisha meter
7: eh ba o motsepisha 1 million man o me
3: yo na so ntse mo fetsoma yana
7: a
3: ne lo tlo tswa para di aparo tsa le tsale bo le tsa go dimo wa tura wena o le para o re nyoko chama ba nyana ka yona
7: nna la bona ge ile ya ofasa ke a nanga se gone but then nna ke go tseba gore ne mosadi wa ora dia saki yana le mufile bokae
3: oh mufile 1 million le
7: eh or meter
3: eh
7: then why yana asa ripele saki
3: ukae
7: ke nya kana le yana mutlo ke nya ko mutlo
3: re tsama ukae
7: ke tsintse re mutlo cha cha jinto la man
3: mutlo la botsa tsa gore a gore tshwara tsha ba re blackmail
7: wa hapele ke
8: ukae ba wa wana
7: ya khona gala
8: a se ke a kore ba bolela
7: ya se khona gala ba
8: ere ke tile tse ga botse
7: wa se ba ke na le letshogo
3: tshogola ni mile tshogola
7: ke tshoga gore akere obviously matse kwa ga no kwa tabatse o tlo thoma go lwa le petrol and then mulo tlhantse ke ma
3: ba
7: na to shake nna
3: mo gwara go ke tlela se se juana wena a ka go nore go kwa tabe a no thoma ka go lwa tsoša le role ntle le go dira dinyakishisho kwa gore na tabe ya petrol le mabato ke nnete go ba a wana
7: he tlhola
3: Eh,
7: murutogale.
3: Gape ke ba re nganga, ba re nganga.
7: Tshile, a se ba sadi.
8: Ona, ona study. Yeah.
7: Mm, ya ngwana ka.
3: Awa.
7: Ona lena ko ikaka o mmu mmu ja.
8: Ah no no, e wenga a e botlhoko. Le re mang u disaster sa le mang ene mang ga ka ka u tlo khawatega. Le reng?
9: Ke ka
0: go e fedilego ka gona kgaolo la bokete tse nne magolo pedi masometlhano tee kgaolo go beakantšha ke rathabeng Mike Modiba ra engwalelwa ke KZ ketlhasungu matlangu motsweletše metšhineng ke ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng ke moleboka lebsa lady madira motsweletše mogolo ke Isaaca selo mašila šhala gabotse o tsebe gore o a ratwa

0: garega metsotso ye se so imagare sho go itjela gona kwa irinyela ya bo sosong yo are go moshate mo go lena a lo chaka gore yelo ke yena gadi ye tsatlana ke itlo go morwane e bile gape a le amogela go la thuto lena ne go la rena la nhlahle ke go tlhahle mo ka mehla rena re lebeletseng go betla boka mosobe ga go pele ka morutwana ka mehla ma ga ge sho ga ke shume fa ke le noshi ke na le yena Isaac Mashila ke mo tshwele tshe mogolo wa manene a thuto le ga bile ke nnete re sa sorishane mmogo re leboga Mashilo Mdluli ka khasho ya ditaba tsa area sa soi ka area senyane re tla be tsa ber go rena ka bele go di ka ba di fetogile bjang re tshela pele magagashi le bagoro ya thuto ya go dimo le hlahlo bile ka bathegi ba lena le go la rena e bile gape ka mo le hlakoreng le lengwe re lebeletse meketeko ya kgwedi ya basadi kgwedi yo mererong ya thuto magagashi re keteka go kgwedi ya di TVET college dikolo tseo e le gore ka nnete re kare kgolofelo ya rena bile ka maAforika Borwa e letse fao re lebeletse bokgoni bja go ithuta mešomo ya matsogo go shigomela gone go kgaolo ya rena ya bo masometharo re lebeletse go lebella taba ya botlhokwa magagešo taba ya go ingwadišetša mošomo wo wa matsogo gore na e ka ba e le gore ga botse ge motho a na le mangwalo go thwe ke artisan o na le mangwalo bokgoni bja go šoma mešomo ye ya matsogo na batho banka go le botlhokwa gore ba engwadiše magagešo ba tsebe ba fa ke ba kgoro ya thuto ya godimo letlha tsona ba le ba dinaga tsa ka ntle bona ba ye mekae ka gore re fela re ba bona gona ka fa nageng ya Afrika Borwa ba ya godimo le fase ba shuma re na fa le se se mapula masipa le gato la gore ya thuto ya godimo le hlahlo magagešo ke bona ba boile gore ba ile gore tlhalosetsa le gore ruta ditabatse ka mokana ga tsona se se mapula ga ye ga ga bolena thobela mogolo wa ka re le amogela hle
1: thobela se se
0: le hlwele ga botsena
1: awa re hlwele ra lena
0: awa re gona re leboga ke dumela gore le bathiletse ba rena ba tloga ba hlwaile tsebe ka gore taba ye meshume matsogo re tlhotlheletsa bana ba ga borena gore nke baname e le gore ba ishala morago ba e lebelle ka gore go thwe dibaka tsa dintsi tsa meshumo di gona fao nka ke moka le bolela ka taba ya gore batho ba tshwanetse gore ba ingwadise ba o ile gore ba shuma meshumo ya matsogo go ba yona artisan registration nke le tlhalosa ka go tlala seatla ba le kwešega botse
1: ke a leboga sese ngwadiso e re bolelang ka yona sese ke ya bašomi ba ditsebo bao ba tshwanelegago e akaretša bašomi ba ditsebo ba Afrika Borwa le ba dinaga tša ka ntle bao ba dulang ka nageng ya borena bona ba go šoma le ba go se šome gore ba ngwadisetswe ka ngwadisong ya DHET so ka mokana ga bona o tshwanetse gore ba be gona mo databaseng ya rena gore re le DHET re kgona go ba le database e tee a centralized database ya di-artisan ka moka eleng gore di dula mo nageng practicing and non-practicing
0: ke gore motho yo a ipitsa gore ke yena mošiwa matsogo a na le mangwalo a ka ba a dula ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa e le modudu wa naga ye goba motlhomongwe a tswelela dinageng tsa ka ntle fela a le gona ka fa nageng ya rena a šoma batho ba go botlhokwa gore ba iponagatse ba engwadiše ba tswelele ka mogare ga lenanego la batho bao e le gore ba šoma mešomo ya matsogo la bagoro ya thuto ya godimo le tlhatlho pele motho a ka ipitsa gore na e ka ba e le gore ga botse le lebeletse go fitlhelela eng ka kgoroge le batho ba tle ba engwadise maina a bona ke moka a tswelele ka mogare ga database ya lena
1: okay re a leboga re lebeletse gore re be le database e leng gore e tla akaretsa batho ka moka ka ge ke boletse mathomong gore re nyaka database ya batho ba e leng goreng they are residing in the country ba mo countryng ya rena gore re tsebe gore re na le di-qualified artisan tse kae per trade ka baka la gore ke a tshepa gore le a tseba gore re na le di-trade tse dintsi ga re bolela ka di-trade motlhomongwe re bolela le batho ba e leng gore ga ba tsebe gore trade ke eng ke mešomo ya matsogo for example re bolela ka di-electrician di-plumber di-welder di-mechanic so ga re na le yona database e ya bona e leng plekeng e tee ka mokana ga yona e thusa gape le mmuso wa rena gore a kgone go plan-a ra tseba gore re na le batho ba bakae ha ithuti mo ofela re a tseba gore re na le batho ba ileng gore ba tla dinageng tsa rena ba tshwere se re se bitsang di critical skills so database e we e tla be ina both South African and foreign national and it thusa gape le di South African gore before mothomong di company tse dingwe di fa di foreign national the opportunity o lebelelwe mo database ya rena gore a re na bona na mo nageng ya rona batho ba ileng gore ba competent ba na le dipampiri di trade certificate na then ba gone gore e be bona pele ba o fiwe opportunity ya gore ba gone go khumana mebereko e yue e address le yona ewe e le yona ntho e botlhokwa
0: ke a le kwa tabe gologolo ga botsidi ba gore ge lena le lenanego dipalopalo tsa maleba ka batho ba o ile gore bana le bogone bja go shuma meshume itseng seo se a le thusa gore le go sase ge o na le dibaka ka mogare gane ga ya rena ya Aforika Borwa go lebelele bana ba mmopele pele ge motlhomo ba kana maile gore ba ya kua dinageng tša ka ntle bjale a re lebelele gore na e ka ba e le gore ga botse gona fa oge batho ba engwadiša se semapula go nyakega eng ke ditokomane difitse e le gore gona fa o ditlo di lebeletse gore ke moka ba kgone go tswelela le go ba gone ka mogare ga lenanego le la batho ba o ile gore ke ditsebi ke ditswere re meshomong ya matsogo
1: all right bashimi ba ditsebo ba Aforika Borwa bao ba tshwanelago ba e leng gore ba qualifyile bona re ba bitsa di-qualified artisans ba tlhoka copy ya ID certificate sa trade test le botlhatsi bja address eo ke tsona fela ditokomane tse tharo tse e leng goreng di a tlhokwa from batho ba South Africa ka mokana ka tsona bobedi ba tsona e leng copy ya ID le certificate di tlhoka gore di certifyiwe ke tsona fela tse tharo baduli ba o tswa ka ntle e le bona di-foreign national le bona ba tlhoka copy ya passport-o ba tlhoka visa visa e leng goreng re amogela di-visa ka moka ka ntle le ya medical ya kalafo ke yona e leng goreng a re amogele go go tlhokagala gape le trade test certificate re teko e dirilwe Aforika Borwa goba lengwalo la thuto ya kgwebo ya dinaga tsa ka ntle ke ba e leng gore ba na le di-trade tse e leng gore ba di dirile nageng tsa bona ga o le bjalo ba di dirileng nagong tsa bona ba tlhoka gore ba be le lengwalo la tekolo le sarang SAQA e ke bolelang ka yona ke eng ke South African Qualifications Authority le bona gape ba tlhoka bohlatsi ba address ka gore bona ka moka batho bao o tshwanetse ba be le bohlatsi ba address gore re kgone go bona gore ka nnete ba dula mo nageng ya rena ke tsona ditokomane tse nyakagang and-e di tshwanetse gore di certifyiwe and-e go certification ya gona e se ka feta dikgwedi tse tharo
0: di kwagetse semapula gape le metsotso ke lesometshela magagešo go itswela gona kwa irinyele ya bosesai ke gona mošhate wa tsebo le boithabišo tabe kgologolo ya gona marere batho ba gabo rena ba o ile gore ka nnete le tloga le ithutetse mešomo ya matsogo ka mogare ga kgwedi yona ye mo ile gore gape rekete ka kgwedi ya di-TVET college se go tlhaowa le tloga le laletswa re dira boipiletso fa gore nke le name e le gore le engwadiša le kgona go tswelela ka mogare ga lenanego la bagoro ya thuto ya godimo letlhatlho re lebeletse batho ba go ba le bokgoni mešomong ya go fapana ya matsogo bjale a re lebelele gore na ka ba le gore ga botse ka ge e le gore re batlele ditokomane tse di itseng ba engwadiša bjang kae se se mmapule ka gore ga bjale bophelo bo sore ke thekenoloji o tla kotsha go thoi aowa re šomiša link e itseng ke moka re kgona go engwadiša bangwe ba re aowa re ya gona kua dikgorong tša kgoro ya thuso ya godimo le tlhatlho goba dikantorong tša bona ba engwadiša bjang batho ba kae
1: ditsela tsa engwadiša ke tse dintši se ya pele gore ba ka ikopana le rena di-ofici tsa rena di Gauteng ba ka ikopanya le rena ka mogala nomoro yona e re 086-999-0125 kapa ba re romela email ka baka la gore bontšhi ba batho matsatsi a re berekisa technology email address ya rena ke artisan registration @dht.gov.za. romela email e uwe o tshwanetse ba romele yona ba loketse ditokomane tse ke boletseng ka tsona se botlhokwa ke gore ba gontshisitse gore di certified kapa ba kane ka baka la gore re na le bananyana ba baswa ba ukwisisa dilo tsa di internet ba kane ba ingwadisa interneteng ba addresseng e reng www.nadsc.dhct.gov.za ke tla e boeletsa gape ke www.nadsc.dhct.gov.za ke mo e leng goreng ba ka ingwadisetsa gona gape ba e leng goreng ba dula kwa Gauteng di-ofici tsa rena ba kgona gore ba tle di-oficing tsa rena ba kgone go tlo ingwadisa di-oficing tsa rena le gona ba ka re etela ka bo bona ko nomorong e reng 14 Old Pretoria Road N57 and Kempton Park Road ko Olifantsfontein code yona ke 1666 nako nngwe le nngwe ba kgona go tla ba tlo re etela ka di-oficing tsa rona ra kgona go ba thusa
0: re leboga ke dumela gore ka nnete batla dira bialo ka ge ile gore felo fa re lebeletse gore ka moso di baka ge di tswelela tsa mishomo e be ile gore le ya lebelela gore a wa ge le yo Kate Morwane o gona tsa motlhagase ge re lebella ka mola se se mapule ke ba o ile gore ba tlo ba gona go nama ile gore ba thusa tabentsa tsa me ago ya go parara gona fa we ge re lebella ka mola se se wela poko a ka re thusa go tsona ka tabentsa o kumana ile gore mohlumongwe ba lukisha difatanaga bana letse bo ile gore etloga etseneletse ke nyaka gore ka morago nna le wena se se mapula re tle re lebelele batho ba ile gore ka mehla ge re tšweletse ditaba tsa mohuto wa khomana ile gore motho a re wa ga di swenye ke tla nama ile gore ke di bona ka moso re lebelele gore nna ge o sa engwadishe o ka lebana le ditlotlo go ba ditla morago tsa mohuta mang a re tšema bengkele ka morago mabengkele re gone go nama ile gore tšwela pele
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Hola hola majenza.
4: Shosho.
3: Lego no nwa eng?
4: Mogera wa ka ke tshivu ku supa. E tla o thabele biri ye itonyao ye ila pulusha go kuti le lena.
3: E ruri ya thelela e mosikudu.
4: Ei Thabong. Shosho. Ntse tsa tshivu ku supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe. Ke go buditse eng? Ke tshivu ku supa. E ya re kopanya. E temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshivu ku supa. Lego e khotsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono gomme o latswe botse bya yona setsweletswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ye 18 hle nwa ka bi karabelo
0: aga re tshela pele mme ga ga isho ke masomepedite a metsotso go itshela gone kwa irinyela ya bo seso e gona gape le bathiletse ba o ile gore ba sepela le rena fa ba gare ba lahlela maikutlo gona fa le letla ka leng la rena la Facebook la thobela FM ya ka ere ke name ile gore ke tropa ba ba bidio ba re fa ke bona mothiletse o gona ke yena Constance mama go molemo se khatume a re thobela ka mogashong se se Kate le se se mapula batho ba ntse wa tsebo kwa re moshumo wa matsogo ga bana me ile gore ka tiba go tshela tlhogom mola ile gore ke wona o ile gore o botlhokwa bile gape o ka thegoša le dipalopalo tsa tlhokego ya mešomo gona ka fanegeng ya rena ya Afrika Borwa re a leboga mothiletsi wa rena o gona ka fa le Lotus e Gardens ga gabo ke ga masemola ka mola mohloding Allen Mabotja le ena a re thobela ga dietsatlana go ithutela moshomo matsogo ke taba yengwe botlhoka kudu ka lebaka la gore mafelelong o feleletsa o gona gona ma ile gore wa ipereka motheletsi wa rena gona ka fa le ka tlegontsolo e section ga gabo ke moletsega mabotja ka mola e dithabeng gape mogadi Sophie Mashishi le ena a ngwala a re thobela ga dietsatlana ka nnete go tloga go le botlhoka go ba go tlhokega gore bana ba rena ba ithutela meshomo ye ya matsogo ba ithutetse yo na ke go botsa nnete batla gona gona ma ile gore ba ithlolela meshomo ya ba ile gore ba itirela ka matso a bona gape meshomo ga isa le gona ke maka wena Thabo Mozwa e moloko mme o re gotsong se se mapula le se skate go bolela nnete meshomo ya matso e botlhoka kudukudu go bona tlhoko ya meshomo e golela go dimo ge ba so ba kana ma ile gore ba lebelela seka le ithlolelengwe re ka bona re gona gona ma re fenya bile kana ga ya Afrika borwa Mozwa re ya go leboga Thabo moloko mme se se mapula ke bo kenya ka go bolela ka ditlamorago tse e le gore nka lebena le tsona motlhomong e ba e le gore ke se re mangwalo a fela ga ke name e le gore ke a tswelela ka mogare ga lenane go nna batho bao e le gore ba swana le nna ba engwadisitse gona ka fa e kgorong ya thuto ya godimo le tlhatlho gantsi o kanama e le gore o lebana le mathata a mohutamang goba o fetwa ke dibaka tsa mohutamang
1: go ya pele go tlo ba le kotlo ga motho a palelwa go register ingwa disa gona ba le re sa ibulete a una kotlo e leng gona le registration e sale for free sa bobedi ke gore registration e bo ingwa di se bo re bolelang ka bona bolaolwa ke molao seo se ra gore ke tlhokego ya semolao gore ba shumi ka moka ba di tsebo ba ingwa di sele le go rola thuto ya go dimo le tlhapo sa boraro se sona se ama batho ba tswa ka ntle di foreign national why ba ilo applyela di critical skills visa di pampiri tsa go bereka monageng tsona ba di applyela kwa home affairs ba tlhoka gore ba bontshe lengwalo la gore ba ingwa di tsitse le rena ka ntle ga lengwalo leo aba ka se gone go khumana dipampiri tse di tlhokagalang se sengwe sona ke sa goreng registration e ya DHT ke tlhokagalo ga motho o berekang ka mmereko wa matsogo bona ma di-qualified artisans ga ba ile go registera le professional body ka baka la gore di-trade tse dingwe di na le di-professional bodies ke le gore o tshwanetse gore ba ngwadise le tsona gore ba kgone gore ba tswele pele ka mešomo ba ka se kgone go ngwadisa le di-professional body tseuwe lastly ya bofelelo yona ke ya goreng ga o sa ingwadisa o sena proof ya go ngwadisa ga o kgone gore o ka kgona go register as a moderator kapa assessor so ke dilo tse e leng goreng a ka se kgone go di dira ka ntle ga gore o registere le Department of Higher Education and Training. Ke a leboga.
0: Ke gore ka boripana ke bona e le gore o tloga o itšheletsa morago ge batho ba ya pele ka gore o tswalela dibaka tse dingwe tse e le gore di tloga di o swanela bjelo ka modidi wa Aforika Borwa 086-000-24-52 ke nomoro ya rena ya mogala ke a tseba gore ba gona batho bao e le gore ba na le mangwalo a maleba tabeng ya go šoma mešomo ya matsogo ya go fapana bjele motlho mongwe le wena ga sa nka le ga tetetete wa ipona ka tsa goba wa tseba gore ae o tlhoka gore le wena o ingwadise ke moka o kgone go nama e le gore o a namelela o a gola ka mogare ga mošomo wa gago nako ke ya lena magagešo a re ke motheletsi wa rena o gona fa wa mathomo letlhole ga botse ka mošate thobela
5: ga di etsetsa na dumelang le kae
0: re bona le kae kgaetsedi yaka
5: re bona ke ragatla pite ka mo moletsi ya le go dikhurukhutsa
0: re leboga re leboga botipite
5: ke be ke kgopela go botšia go se se mmapula gore na ge e šetse e le nna ke nna ka mo ke le ngwana mmu nago e ke ya o ingwadiša go thuto tsa godimo o na le fee ke e patelang
0: motlhomong ga sala e kwa gabotse ba boletse gore ke mahala ga bia lebile gape kua pele kua go thwe ge le ka setlhokomele ba tlatla ba lootla fela ke tla ba fa sebaka ya ba ile gore ka nnete ba nama ba itsweletsa gabotse
5: ya leboga gadi setla
0: o lebogile nna go lebogile nna taba ya masheleng ke taba yengwe botlhokwa le ibuletse se se mapuleng ke le nama ile gore le tlhakisha ka gore mongwa ka re wa banya ka magolo a mararo a diranta mongwa re ha banya ka sekiti yo mongwa re ha tjeo ke bomenemene kwa thobela FM ga sanka bare le lefe nke le fetole se se mapula
1: a ba ke lebo a go registera a go patelelo
0: ke mahala
1: ke mahala a o patelelwe wa registera wa re ga o fetsa go registera wa khumana confirmation ya registration na pile ya re ka morao o khumana confirmation ya registration re na le a card karata e leng gore re ya issue e leng gore ke confirmation le yona ya go bontsha re o registerile karata e we le yona ha re fa yona a o ipatelele marabia le ba go tlhagole bo buti bya le ka gore bona ke ba ba ka mo Limpopo ba gona go arrange le rena ba romela courier gore itlo collect card ya bona rena le gore re etele di company tse dingwe di province tse dingwe ga ebe ile gore bana le dinomoro tsa kwa godimo tsa batho ba ile gore ba qualifyile ba re gopele gore aowa etlang le tlo re registerela bona batho ba o ka bogaufi re a ba yetena gore re gone ba registera re ba fetile tse tshwanetsego mara go a gona bja le registration ga e patelele sese
0: go na le motheletsi yo moswe o botšea potšhe ngweše ga ke tsebe gore le tla e fetola ka goreng fela le tla e fetola ya ba ile gore gape re ya kgaogana ka gore le dinomoro tsa mogala le ba file tsona pijana wa ba gape le Vincent Matshwene Tshoko a re nna e reng ke le botseng re nna ke le botseng gore batho ba bantsi ke balaodi ke ba etsa pele ka mogare ga mešomo ka lebaka la gore ba tswa gona kua di-TVET college baswa ba bantsi tlogelang taba o khumana e le gore le senya nako emelelang le ithute go lokisa metlhagase ithuteng gape le go lokisa difatanaga le go painta ke moka e be ile gore le penta maboto a magolo mengwako ya go fapana o fetsa riyalo yo ke mmolele go fa ke thebeng ka diare nna nka di trade test certificate di tsiana go etelele nke le mofatelo ka boripana na go gaisa le gona.
1: All right, a o ya di trade test certificate ina le batho ba ile gore ba shoma ka yona.
0: All right,
1: rena le di office tse ba di bitsang NEMP, which is National Artisan Moderation Body, ba berekisana le SAQA, go fana le QCTO, le dirile phoso le QCTO, go fana ka di-certificate. Mara le ena, re fane ka nomoro ya rena, a kane a kea nomoro ya rena, a re founela, a checka gore certificate sa gage se tlela kae.
0: Nomoro ela ke 086-999-0125 a re gomele gona fa se mapula nako ya rena ga e sa le gona mogolo wa ka re ya lebogatlhe ba tla tswela pele go nama e le gore ba leleletsa thobela le gona
1: ke gona se
0: ke be ke re ya lebogatlhe
1: a o leboga rena re lebogela opportunity le re fileng yona re encourage ka moka gore nako ya go registera ke yona ke gona bjale ba enelele ka moka ba ingwadise le DHT gore le bona maina a bona a be gona go registereng ya DHT ka ba that is the right thing to do.
0: Aga re gomela gona fa maga gešo nako yona ga e sa le gona ebe le gona ke nako ya mogao maredi
3: lenaneo le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM ka thekgo go tšwa go Department of Higher Education and Training. Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
6: I'm going to go to the house.

0: akamashatwa tsebele boithabiso ngikhumbula ya ngilikhumbula Sao Matrix tsa mafake le basi ga mmogo le Caterpillar ba re ba re metsetse ka ba re masembedi shipa go tswa iring ya rena ya bo senyane ge be go no spela le tshepo ka se ke ga mmogo le ke go dimedi sha bona ke go tsabela go duru na le rena gona ka fa mafateng a matelele a dia le moya a re nomere tshele pele nna le wena mo so mo gae mo 086-0002-452-086-0002-452 a o mo so yelong gore mo tlhomo go ka khwetsa Ei, a ibi a ke tsuru bukai. Go ka go tsa mashele. Motlhomongwe a go dira 500,000. O ka tlogala mo shimo wa gago. Wa wa thoma go. Go be ya mokhutna mang. O setse o itla kae ka yona go be yo gona bialo. O tla kae ka go be yo. Ka gore se se kwisa go botlhoko gore ba se ba bantsi bana le go tlogala mashimo ya bona ka lebakala go tsiya ke maikutlo. O ka motho ara, ah, ke tla thoma go. Kana go ba ga nya go ithoma ka go tsa ke maikutlo nya ka go ithoma sa le ga botse o bona gore go be ya shoma e ba gona bona ga botse gore nka rola moshomo be le re bona ba bantsi ba rola moshomo go role moshomo ga bona ka le bakala go tsa ke maikutlo be le a ke go wena be le ka mosomo gae 086-0002-452 gore na wena go ka kwetsa mashelenga o ka ithoma go be wena wa rola moshomo ba romela moso molaodi wa gago wa reng ka sa gona ba re o ka sa gona ke brajan marotola a re kgwebo nna nka ithoma ge nka kgwetsa sebaka se sekhunadi jan marotola ka molaga tshweni marata pelo a re ana khunadi nna ke nyako bolela tse dintšhi nna aa nna aa Nanga e tsoma dumela tsabela hello
1: E se khona
0: Mwana mma
1: Ke makhomo ke tsena mo tsholela
0: Wow u buleletse ba bantsho ka mkana ga bona ke tlo nya ka go tsheba ba bantsho ba ile gore ke la mathomo ba tsena tsobele fa mme ke go le boga tlhe ke bolela le mang
1: O bolela le tshe ka mo motho ma mkhoko
0: Mwana mma
1: Se se khona di ka bo bolela ke nne ke ya pele Nna ke ke bereka company tse di tsamaya ka ka mo ke patolla dikoloi ebile ke di pente. So ka bona re mere go le go le re go no te ke ke o tse ba so ka di se ta ole. So ka ba hopela masheleng a ka seng ba be thata ba mpa se le ntshaka.
0: Wa ya
1: ke bona so.
0: Eh.
1: E ke bona so so skuna di. Eish, koloi ka mo ja tse di di ntse di fota matso.
0: Di fota matso.
1: No, mere go go no bona re go no pele ja o tsela ka re ke go ditirela. So you look bona ka re go company ya le gala ba ntse matso.
0: Anyelo o yeme go loka gona go bona gore gona o ka itirela letseno le go ipsina ka moshomo wa gago. O tsogana ka o nya ka ngwa fetse na ka o nya ka nga gona gore wena o reporta go mothomo.
1: Se se re bona le go ga di tsofong ani ya.
0: O ka hlohleletsa motho yo a nya ka go tlogala moshomo a thoma kgwebo o ka re ditlotlo ke tshele feng ngwana mma.
1: Nna nga tsholetsa motho nga re mo yena ka re slo e se mere go o rata ile o nope o ka le se yo ska le se ka ba ka mere mamma ngwa di ya o tlo wa ka pele wa sekolo
0: yeah
1: o tsi ka ba ka la o wa o go rona le re nga tsitsa ka ba ke mali di plane tsa go tsosa
0: o skobe wa dira ka le ba ka la gore khuna di wa dira
1: Yo ke tla ke go pela go di man go tsena mo wena ile se ska itshwenya
0: bona nna ke tsabetse go di go bula dishana le wena e bile ke go lakeletse mahlatsa le mahlagone le gore o ka re o ka khotsa baswa ba ba ketlang ba gona go tla go thusa gore kgobe o itswele pele e gole
1: ke le bua manje ma botse se tsuna
0: o le bere ke nna ngwana mama
1: ke a le bua go tsena tshobele fela
0: aga wa kwa ya ara mo gelimba ba ntsho ba ile gore ke la mathomo ba tsena tshobele fela mo gore na Lena le reng lena le bona byang o ka tlogela moshuma ga go thoma kgwebo e go ka lo ka re ke ntshongwe e bonolo e ba sentse bonolo a sentse bonolo a re komo sa tshiki mathoma tsana tshobela phe mdumela
1: e se khura di le gae
0: re bona le kae
1: re le buka
0: ke bulela le mangihle ke mathomo tsana tshobela
1: le bulela le shimiza mtogolo a pampiri ka mabeira wa 10
0: ke mathomo tsana tshobela phe
1: Ah, ke matso mo se se khunadi.
0: A ke go leboga ngwana mma. Wena o di bona ba?
1: ke ka boripana setse khuna di a mushumo nga so tlogele ke bona masheleng a makakolo yo le ke tla go thoma kgwebo. Kgwebo ya tswalelwa mane ya tswalela setse khuna di o ska no bona masheleng go le a mantsi. Wa re o tlogela mushumo nya ka go thoma kgwebo tsela e tso sepela ka le dilwana le lengwe la mmutla wa tla wa ke tshola.
0: Bjalo o tlotlheletsa batho gore ba lebelele pele gore na motlhomongwe ba ka ba batswa ka malapeng a dikgwebo ba na le tsebo le kwesiso ya kgwebo gore na di sepetswa bjang.
1: Setse kgona re ke botse ba le gore motlhomongwe ba nyaka go tlogela mešomo ba re ba nyaka go thoma kgwebo re ke ba botse gore kgwebo ke thuto kgwebo ke dipalo go e sene dipalo ka setlo ba e kgona o tlo ke tshola ba le gore motlhomongwe ba naka nne go tlogela mešomo ba re ba nyaka go thoma dikgwebo. Ai aba emise aba theogele ba tshware majepe ba lene ai be khotswa ke re se se khona di
0: bia le ga ile gore go tla gore mohlomong o na le go banyana ga go ile gore bo setse o ithomile e dira bokaone go feta ka mogolo gore ba go patela ka gona mo shumang le gona re se radia ka gore re tswa malapeng a wa senang dikgwebo le kwishisho.
1: No ke lo re mohlomongwe o kry le kgwebe o le gore go e dira letsenonyana le lenyana se se khona di re gona mola mosumong ge ba go patela ko moka o oketse e tlo lo ba ya e namelela go fihlela mokashi re ke boele kwa morago yana ke re kgwebo ke dipalo go e sene dipalo ka seko ba e kgona a re no ya mashimong re lene re kgone go kotula
0: ke go kwele ke ya go leboga.
1: Re
0: le boga kudu ka matla re tshela pele 086 000 2452 a re ka moso mongwe shikile mathoma tsena mo go tshobela FM dumelang tshobela hello
2: hello se tsuna di le kae
0: re gore le ke ngwana mma
2: re gone ya ke nya go tsena nya no mo go tabe ya kgwebo
0: a re ko ngwana mma
2: na ke thome kgwebo ke sa bereka.
0: Okay.
2: Ya ga khona go tlogela mmereko le go ndwele ke phela ka ene kgobe ya go laisha bana ba sekolo ya go laisha le batho ba go ya mining mmereko
0: wa ke mosumo ga wa letsatsi ka letsatsi o bona le mosumo mo
2: ke kena le mosumo mo go bereka ba le ke mga mmereko o shitu ya go fela ga khona go tsa ka ra nna mpintse ka go kuria business.
0: Wow e sepile bya ngwana ba le kgobe gao
2: a we ga botse ke phela
0: wa phela ka yona.
2: Ya ke a phela le bile ke na le koloi le gore ke rekile cash ke na le koloi le gore ke patela ka kgwedi gomme jale inomoted for my 2 years.
0: Wow bona bolela le moso e le gore o nagana go tlogela mosimo o mongwe o sa na le letshogo la go ka tlogela mosimo a ishashedi ya gago mo kgwebo.
2: Ya no watsare ino nyaka o tekemošedie man a e nyaka o rata go baoba dilo ino nyaka o ne o tepotse gore mo ke ya go ntse ke nyaka go focusa ntse and o tlo phela.
0: Ya man ke go leboga kudu ka matla ngwana mma ke ya e bile ke go lakaletsa matla tsela matlhogono le kere gobe ya gao a igole a igole
2: ene ke mathomo ke tsene botshole
0: se wa o ke bulela le mangle
2: o bulela le bona le mpatsa
0: ke tsame tsho go bulela tsana le wena ngwana mma.
2: Amen.
0: Aha oh wow mosele jetse bele FM ba ke ba sa ba ile gore ke le mathomo ba tsena mo tsobele FM go bulela tsana ya rena le khono. O bona o ka inyatsa ntwe re bulelang ka yona e upe go na le baso ba ntse bele gore ba tlalelong gona bjale a ba tsebo gore ba shome kana re tso dikolong re tswela dithuto tse di itsego re feletse re dira meshumo e leng gore a se re tswela go sekolong ka mo rena le dikgwebo rena le letshogola gore kgwebo ye e tla sepela ga botse go ba ka sepela ga botse ka lebaka la gore a se ntse o itswela go sekolong mara o ile bele tswe bona gore ya zama man. Ya leka man kgwebo nyane pele o tlalelong pele masheleng sia ke fa mtla mosa le bokamoso o re swara swara o ka o tlogela mosimo wa ishashedi ya gago mo kgwebong goba a 086 000 2452 dumela.
1: Hello le kae
0: a re gona le kae
1: ke teng ke moswa ke mothobela
0: ke moswa wa bolelang.
1: Hello.
0: Ke moso yo abulelago.
1: Ee ke a ke motswa mara ke na le 50 years gone ya no.
0: I know re le boga 50 years a swena mo swanta tere le boga. Dumela tsabela.
1: Khotsong.
0: Le kai. A dumela tsabela hello.
1: Ha di le kai.
0: Re go ne le kai ngwana mma.
3: rona mathobela a e ka mmapela
0: a e
3: nna ga e kadi yaka o e thomile kgwebo o tlelela go le kudu ka yone a senke ano bereka
0: a sanka no bereka o ne o thoma pele ka kgwebo
3: o ne o thoma ka kgwebo ebile a sa ele sekolong ebile o tlelela gole ka yone
0: wow ke kgwebo ya mokhutamang
3: o bereka ka makusu diamrela manyena di-cotex kore lwetse dintsi di handbag di-school bag tsa bana ba sekolo diamrela
0: o a dire o reka stoko a rekisa
3: o reka stoko a rekisa ga diwang kwa

0: ye masumi ya mabe dimitso tsogo ya iringela ra ja bo le so me tsabela fm ke go tla gashela Africa Borwa mushate what's going to be tabisho remo 87.6 fitla kana 2.1 mo go www.tabelafm.co.za app ya rena gona ke SABC plus mo go Google Play App Store wa gona go ipsina ka manana ka moka a SABC khamana tsefela biale le ke le nana la moswa le boka moso ke bolela le baswa ke le moswa ehe ba hopela gore batho ba go le ba boile mrago batho ba go le ba kwa ka mantju batho batho ba go le boela mrago re ko gore na baswa bana gana eng re ko gore na baswa ba nya ka eng ba duma eng o ka sebe moswa mengwa ge masome a mahlano o tsaletse ke mengwa ge le some go rogo le sasa mara gore kwena moswa ra golo awa o ha o fule sasa o sa metse sasa awa ah, batho 086-0002452 le khone re bolela ka taba ya go lesa moshomo wa thoma kgwebo o le moswa ke eng seo se tlabe se go tlhotlheleditse kudu ka maatla e ka bake masheleng goba motlhomong o tlabe legale o bona le phišagalelo ya go ka thoma kgwebo yeo bontsi legale o dira kgwebo yeo o sena sebaka sa yo o sena nako ya yona ka lebaka la gore o phela o le moshomong owe he ko reng ke re go kwe o na le kgwebo yo o setse go ithomile motlhomong o tlhoka masheleng o a gatisanyana kore o tsanyana ba go patela wa beeletla ka kgwebong ba go patela wa beeletla nna ke ntse ke e dirilego nna ke ntse ke e dirile ke thoma dikgwebonyana tsaka ka mokana ga tsona be ke gola ka beeletsa ka gola ka beeletsa le gona bele go sano ba bjalo bele go na le ba bangwe ba ba re go ai sa nyaka mošomo nna ke tsena ko ya ka moka ke iša kae ke iša mo kgwebong wena o mofeng 086-0002452 Musa Shuri. Dumela,
1: tobela. Hello. Mwana yo omongwe Shuri.
0: Hello, Khadi, how are you? Oh, ke ga botswe wena ngwana mma.
1: Awa, ke sha go tsa go tsheditse. Nna ke nna na hore erle ke sa re ke plan a o tloela mmereko ba nraga ba re ke di le conflict of interest.
0: Ka mushumo wa gago le mushumo wa mushumo wa gago.
1: Ee go mushumo wa ka.
0: Bene ba go kuba.
1: Ee ba go kuba mara wa o fela. Ke ga ke hirile batho ba le ka moka ba ke ke ba ka le go.
0: O tsamela le company.
1: Ee ya se pele company re le ba

0: Bu suyu baya vurmayla iyi bir iki şambuşu.
1: Eş neto ke ga wa roman eş.
0: Ke ba wan tatelang ke ba rutile na business.
1: Ke go be mo khuta mangwana mama ge le gore motho mongwa lokolo ga o ka belana le rena.
0: Ah ke lokolo ga ke be ke le mechanic. So e ke le mechanic ke a bona ba tsontse ba tsisa di traga. Ya nka ipotsa di traga tle le isa ga ho tsa hala mampotsa di money industry ga ga ga. A le nna ka be ke nya ka traga. E time ke lo ke la mola wa mpotsa conflict of interest.
1: Na mile wa re go tsa male bo mmata go ba re go mmiritswa malwena.
0: Ei.
1: Itsa mabe yang bona be go pega o.
0: Ah, lo no ya ke motseleng. Ya mai no mo mba re PBS go le phalase.
1: Wow, ngwana mai se pila ga botse.
0: Na mba mo na pa.
1: Ach, nna ke tsamaye go re go bolela tsana lwana ke re a go le gobe ya ga ngwana mma.
0: I thank you so far. Ke te bo mo di se.
1: Ke a go le bo ngwana mma.
0: Salsa, okay.
1: Are ke thomile go aba ba re ga o ka se di ntwa go tsana le company. Ene ba bolela nnete. Ba re tsamaya. A re go tsamaya ba re tsamaya le wena. Ke lo je dintshi tse le gore re a di bona. O gona go bona ga botsa batho ba ntshi mo mishumong ya bona ga ba kgotsofala, ga ba lokologa, ga ba thaba. Ene ga go ka ba le company e nngwe e leng gore e tswela pele e dira mosomo. Wa go tsana le company yone o tshumela. Ah, di company tse dintshi di tlo phutla makudu ka matla. Ene di phutlamisa ke bashumi ba bona. Ke ntwele ke borela gore batho ba ntshi ba tlogela mešimo ya bona ka lebaka la go kwata le tshwarompi eo ba kopanago le yona mo mešomong. Motho a re a ke sa e tsena ke tsamaya bjale a re ko wena mo gae. Hello, dumela. A re gona le kae ngwana mama?
2: Re gona. Go na le the host le go lla le thagalo napo ga selala.
1: Ngwana mama.
2: Age. Nna ke thomile kgwebo ya ka ke thomile ngwao o feta.
1: Ke kgwebo ya mokhuta mang?
2: A ke kgwebo tse pedi. Nngwe ke ya transport and then e nngwe ke ya diphaphuši tsa go hirisa.
1: Aga. O di thomile bjang? O na le mošomo goba?
2: Ke na le mošomo.
1: O ya mošomo?
2: Ee, ke ya mošomo.
1: O bo boloka masheleng gore o kgone go tsamaya dikgobotse?
2: Ee, ke bolokile masheleng. Ke mokana ga ke fetsa mo kitse di tšhaletseng ke di dira ka mogolo wa ka wa kgwedi le kgwedi.
1: Wow! Go moso e leng gore motlho mongwe o nyaka go thoma kgwebo goba o mongwe o nyaka go tlogela mošomo a isešedi ya gago mo kgwebong o ka reng wena?
2: Ee, go tlogela mošomo a se ntho e bonolo. Obane kgwebo e na le diema pele tse dintsi. Jalo nna nke se tlhotlheletse moswa gore a ka tlogela mošomo a leng ka gare ga ona go thoma kgwebo.
1: Mathatanyana a mabedi a mararo a le gore kopana le ona ka gare ga kgwebo tsa gago ke a mafeng?
2: A kgwebo especially kudu e ya go transporta bana ga botse ke re bitsa go fleet business. Yona e na le mathata a mantšhi ka gobane ka nako nngwa batho ba tla go booka gore o ba ise polekeng e itseng. And then o khantshele mabaka a mang gore wena o bookilwe tšatši leo ba fetse ba tle ba tlogele wena ba ye go bongwa gape. So ke mathata a e bo gore go re fela re kopana le ona ka nako nngwa go bana ba sekolo go kgwetsa ba sa patele ka nako.
1: Wow. A re kgolofele gore go tla loka ngwana mama. Mathata mabe a le re tlo dula re kopana le ona koduka gare ga yone kgwebo eo ya gago ka gore ba bantsi ke ba e le gore ba tshepile sassa ba bangwe ba ba tshepile mašheleng dilo di sa sepele ga botse mara tswela pele ka kgwebo ya gago nna ke go leboga kere ke mathomo tsena Thobela.
2: Ke mathomo ke tsena Thobela.
1: Halala Mugel Tloki, it's Tloki.
2: Tloki.
1: Ke a leboga ke re ngwana mama.
2: Ke a leboga go na di le
1: ho. Ei tsaraso, wa bona. He ba so ba tsile tshi sala moya, ba so ba tsile, ba so ba fi, ba so siba, re bolela le bona bana le dikgwebo. O mongwe shu. Hello, dimela. Tabela.
3: Hello. Hello. Hello,
1: okay,
3: I'm so sad.
1: How are you going?
3: Kimo
1: swa. Ah, ona mthomogolo. Hello. Ba tsaba go le ke ba akwa, ba nna lentjwe la mthomogolo le ya kwagala. Lentjwe la mthomogolo le ya kwagala gore mthoko mogolo. Mme ke gopela re ba tsaba go lo a wi tswetswe ka boikokobetjo. Ke gopela gore le bueleng morago. Re go ba sa gore ba re. Eish. Gopela ba tsaba go lo ba buile morago. Hle ka boikokobetjo.
4: Dalam rupas Dalstrom, provinsing yang Mpumalanga. Ikhumuleki irile du. Re khumane go 87.7 go ba eponya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabisho.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
6: La botse ba gore mmusho o botlhokwa setšhabeng sa geno theletša beke yengwe le yengwe ge re boledišana le ba South African Local Government Association SALGA ge re lebelela ditirelo tlhabololo ya setšhaba ga mmogo le ikonomi theletša beke yengwe le yengwe ka laboraro ka 8:30 bošego go thobela FM theletša ge re boledišana le magoši ditsebi le setšhaba sa geno lenaneo le tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA SABC Education, enriching minds, enriching lives.
7: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, KFSPA dimeletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
8: Basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tshela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Laima Musa Sophia Wilson

0: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tseneng go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
1: Master V, ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
2: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela, o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
1: Oh Master V, ke gwetsa kae deal ye?
2: E gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tswertse jang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
3: Na ba utse ba re mushu Afrika borwa o shumisha byang masheleng a setšhaba. Ke bolela ka masheleng a gago. Dibeke tseo di tlago, re tla be re boledišana le ba Auditor General South Africa, a Chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga, Auditor General South Africa e keteka mengwaga ye lekgolo lesometlhano. Re lebeletse go thusa setšhaba go kaonafatša Afrika borwa. Re tla sepela le wena leeto la go rutana ka mošomo wa bona le ka fa wena o amegago ka gona bjalo ka modudi wa Afrika borwa. Theletša lenaneo la kgwebo ke tšhelete go Thobela FM. Lo mongwe le o mongwe ka seripagare go tswela go ira boseswae bošego. Lenaneo le le tlišwa go wena ke SABC Education ka tšhomišano le Auditor General South Africa.
4: AGSA, auditing to build public confidence.
5: FM Moshate wa Sebo. Ya, ke a rakanega fa ke fela ke sa ikwe. Ya, ke yona ntho e nkgakantšitšeng ge ke betsena se. Ke sa e kwebjale ke a kwa gore e tshwara e lesa ejatše ka moka ditlalo ka bone molato motšheletši etse ke go ke itsene ka sealemoyeng sa gago ka koše ya Lonely Night o itiragaletšwa ke Oleta Adams motšheletši ga bjale ke motsotso wa bolesomepedi ka morago ga iri ya lesome ebile re ya gobolerišana le ba Ribovit International wa batseba ba Ribovit International go bolerišana le Mama Bula re kopantšhitše le bona ka mogala gona bjale Mama Bule madumeši ao mmara le tama le go lamogela lenanong le lamo re mogolo bošegong bja lekgolo
6: tobela tobela ke go lotha batheeletše naga ka bophara go ntate make re re mogaši wa rena wa lenano le le botsebotse la dithuto tša mehutahuta e lego moremogolo tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo wo a bolelang le lena mosupologo ke wo bosegong ba letšatši ke Maite Mafa Mabula go tswa Ribovit International Company ye kgolo tswele ke ge ba setse ba le tlhalosetse bontate make yona e thuša balwetši e thomile Malaysia ya gabo yona ka 2019 ya bona gore e tle le ka mona Afrika Borwa go tla go tsweletša bothagathaga bjo bja yona bi ya go tsebiša batho ka stem cell. Batho ba bantši ga ba kwešitše phapano magareng ga ditlhare fela tša go nwa le tša go tloga. Phapano ke gore stem cell se ya straight mo o tlholegilong gona sa tsošološa bowena sa tsošološa masole a gago. Ge re bolela ka stem cell ba bantši ba ba theeletše bjale ba šetše ba kwešiša gore re bolela ka dihlare tša tlhago ka sekgowa ba re ke di-supplement ke gore ditlhare tse organic ke ditlhare tse di tla hlakanywang le tša go taga mmele gore o kwa o ka re wa fola gomme sa fole e no ba gore o no ba o filo ditage rena fa ga Ribovit International re šomiša di-fruit tša dinaganaga tša go se tšhelwe selo tša go se tlaleletšwe ga di na chemical e le ba gore ke dinaga tša mafatshe e leng gore ga ba šome ka diteraka ba šomiše ka tsona ditage ba šomiša dinaga tša di-fruits tša mafatshe ya bona go ya ka mokgwa ba tsebang gore se se loketse lefatlha se se loketse marapo se se loketse ge go senyega mo se se oketsa oxygen ke ka go di bentša maemo di senang ditage ka gona ra boa gape ra re mola ga Ribovit ra botša ra tlhatlhoba mmele wa motho ka metšhini gore le yena a kgone go bona seo re mmotšago sona e seng re kwa gore goba o tla a metšhini ya maemo a godimo godimo ga impalelwe ke selo e bona se sengwe le se sengwe se se leng mmeleng wa gago e o thoma motong mmele ka moka ka ntle le ka gare ke ka gare ga marapo le ditšhika tša gago le mafatla gotlhe le ka gare ga meoko ya bona le ka maleng a gago metšhini ya rena e kgona go hlahloba mmele ya ba ya o repera ge re bolela ka go repera re ra gore ge e fetsa go hlahloba e fitlhelela le gore jwalo ke go tlhatlhobile malwetse ya go sea ke a makaka palo ge o thoma o bona malwetse a le a mangwe bo sa ba wa gopola le go a gopola mara o e kwa gore tše ka moka motšhini o di bolelang ke tse di bodikwang ka mmele wa gago ya thoma jwale ya re e-e a re go tsosolose o fitlhe wa no boela gae o ika mogola o tlileng o setlelana emelela re phelele ka segwaredi tša gore ya go repera metšhini ya rena e utulola malwetse a go iphitlha ya beya pepeneng pepeneneng wa šala o maketse o le molwetse ore ga gane le go bona bosukiri ba ba gona ka gore o tla kwa molwetse a re go wena aowa nna ba re ke ne madi a magolo fela nna ke kwa se fela e ya sukiri ga se a tlha emphitlhelela motšhini wa go bontšha gore ke gale ke go khuketse ke tlile go lefa motlhala wa mathomo o benkgakala e tswalela malapa load shedding e tseya motlhase wa mmele wa monna ya o tima ya se o tsebise le gore na o tla boa neng wa tima motlhase go o ne o bona o sesa maatla gomme o le motho wa ntate o fetogile kgaitsadi ya molekane wa gago o sena le itumo ya go dira selo goba ya go phetoga goba ya go mo dira selo shete le yo phela ge o re wa gapeletsa go nopane o tsebe gore ke go swere ke sukela ke sukiri sa bobedi ya tima le matlho ke botlhokotlhoko ya tima le matlho a go bona tsela wa re mola go sesana tumo ka mo lesifi sele matlho a ba le dicatret matho ba go botsa gore ke ditlae kgoma matho ba go botsa gore wena a poka se sa bona a nyaka go tlosa magapi mono ga rebobiti kitimelang metšhining ya ga rebobiti international re go thuse re na le metšhini e tla reng go bona gore na bothata ba go keng ya ba ya go thusa ya go imolola mola botlateng ntle le go somisa mefaka ya go bua goba ditlhabi tsa di-injection ka di sare fela re kgona go busa matlho ra be ra busa mmele sa sengwe sa go latela ke batho ba bomme tlhokomelang mathata a sesadi o mongwe wa bomme o boletse ka di-fibroids ke dilo tsela dikemedišang ka re ga popelo di se tla go rerisa o sa ditsebe gomme tla go jela le masea ke lena ba le legolo go batho ba bomme o ka seke wa di bona ka matlho e fela o phela ka botlhoko wa duma le go swara tshwana le basadi ba bangwe o sware lesea go apala ba bangwe tša go paledišwa le ge o re ke re ke kopana le motho wa ntate tlale rona ga re bobidi gore o ka seke wa tseba gore o tla thusega kae tla ba borena ka polokwane ke mo 63 A Box Street ba bangwe ba re le ge o nyaka gore gane o ka re se goba o ka khutsa mahlapo a tsetse ruse a mangwe a ema ka pela di-period pain tse dingwe di tswa kudu di go tlabile tse dingwe di eme o sale o monnyana ye nngwe ye re sa e tlhokomeleng ke go senwe le ona metsi kudu a borutho a thusa a otlolola go ditho tse dintšhi a tlhatswa le ka gare ga popelo madi a gatlha ga re ke tšhidolle ra gona go ke go exercise madi a gatlha a oma ya ba mamantsho kelo ya madi se e sega botse go botlhoko mmeleng ga go lokisene ge re sane metsi a re bolaya sebete sebete sa bolaya diphio diphio tse a betha maoto ge mo a dula a re maoto a gana a tlalelana a ruga a boima a tlhabatlhaba ke dinalete a kosa a kwa go fisa le o tonya
7: Mama Bula re kgopela gone o tsaya papatso mama re a boa go lena le tlo o feleletsa
6: gone mo. Ba leboga papa mama.
7: Mo tsheletse re ke papatso ke boya.
0: le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lightes
1: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushiu bohle
8: ah ona le scroller lightes
1: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
8: beko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
1: pele nka e humana bjang
8: e go tsagala fela go Vodapay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse jong pele
1: ah ke tla dira bjalo
8: bona le dipeelano further together Vodacom
9: ka sepela ka dinao le tšatši la marega le sobela ka pela ka fao go bolela gore re sepela kudu le seswing ge baotledi ba sa go bone bophelo bja gago bo ka ba kotsing apara diaparo tša go taga tša go bonala o dire gore mokotlana wa sekolo o ba le mebala ya go taga o šomiše flashlight ge o sepela bošego le kang go sepela le sehlopha ge o kgonagala go bonala ga sekgetho ke tšhireletso ya gago taga o boloke bophelo bja gago maregeng a molaetša wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
7: re tswela pele motheletše go fa mamabuila sebaka go tswela pele gore botša ka meriana ya Ribavit International mamabuila
10: a leboga batheletše ba rena ba go botega sepedi se re thibela bolwetse iphala kalafo prevention is better than cure ge re lekišetša metšhini ye ya rena ya maemo a godimo ya bontšwa bo magnosis re re e tlanga Ribavit letlele ke tlhatlhobe mebele ya lena le tlale ke pone le ka bomo gore ka matlho a lena gore madi a lena a seke a kgatlha mmele o phuruloge ka re malwetse a mangwe ga a na ditshupetso ntate mmake le batheletši rena re na le di-product ya mathomo ke Mirafil e tlhatswa madi ya tlhatswa lela le legolo ya tlhatswa di-ACT ya bobedi ke Mirafil e reversa malwetse a go feta 400 gore ga re palelwe ke bolwetse a re tlhoke gore re tlhalosetse ya fodiša le dikgowalo e ka batla go nyaka go rokwa e kgona go di tswalela ka botsona ntle le go rokwa ra ba le Miralife yona e defender malwetse ya lwela mašole a mmele ya thibolola le mafatlha ba le ba asthma ba sa tswa le gore dipipe tsa bona ba di tlofetse kae ra go ya go fa le boroko bo bobose ra go ba le ba reng ke Miracare e tshwenyana le makhura a go tla mmeleng wa gago ona a tshwenya wena yona ya tlosa ya go thusa gore o be le mmele wa mao o lekanetseng wa go tia wa salapa di-cholesterol tela le di-heart burn ke a timelela ka mafelelo tsa di-product ya rena ke dikofi ke tlhaa kofi ya rena ya mathomo ke kofi ya bontate e tlang ga Ribavit International re tlo le tlhatswang di-hormone le be balance ra boa gape ra ba le ye re e bitsang gore ke Mira Wedok e thusa basadi di-fibroids le di-period pain ra boa gape rara ba le Mira Coffee yona e na le energy ya thusa le gore o se lebale ya thapiša le mekoge booma re re e tlang ga Ribavit le tle le kwetse thuso re le amogela kae ke re mo Polokwane mo number 63 A Box Street re lebane le EH hasm e kgologolo ya hardware re magareng ga Jorison le Grobler are gake ge o timela re founele founela mamabula le sethe Yvonne re bereka mosupologo go fitlha ka labohlano le tlele ke di-iri tsa mosupo re bula ka iri ya seswae re tšaiša ka iri ya bone re re nomoro tsa rena tsa mogala tsa mme mabula di re 082 473 1365 tsa mme Yvonne Minga ke are 063-220-7283 ka ena moledi wa letšatši le bošegong bo e be re bona bomme mabula ke 082-473-1365 mošupologo go fitlha ka labohlano re ya leboga e bang le bošego bo bobotse batheletše ba rena le re pelele le re fonele
7: re tloga re leboga kudu mamabula tlhe le lena go be fela bjalo tlhe mama go fitlha re kopana gape ka mošupulo o latela go re a leboga age thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ba gona fao hei di agametse tša moremogolo di gona bošegong bjalekgono re bolela kang e bagana fao

0: ba feleletse yena le ngaka e ba ratane e bile ba kwanela tse ditse gore tlata re di kwa ka botlalo go monna yo bia le monna yo o re maketa ba yeng go fitla ketloetse ba go fitla ketloetse ba taba ye ka re go etse ba ke ibutsisa magatsa ka le ka o gana gana gana gana yupsha ka montsha gore taba e ketloga ke etse ba gabotse go fitla e bile a dumela ga dumela ke mo ka mosadi wa wa a itlhalosa gore wa ithomegile byang e thomega ka mabaka afe bya le le byale bya le ya do ba gore wa ka nnete nabile botata bo agetse ka gae monna wa khoro o namile gape a nama mpha le dinomoro tsa monna yo we wa ngaka o e leng gore o ba swanetse go ba a thusitse mogatsago gore a hwetse ngwana ana mampha le dinomoro tsa gagwe phela ke re taba rena go mo re mogolo re eng ya kishisha ge namile ke ya go monna wa ga borena wa ngaka ke ge namile taba tse a di dumele tsa gore yena o dirile molato ka go le matshimo a batho e tshwara kana fa mo theletse ke tse ba papatso re tla tswela pele
1: le go mo Power Flex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo
3: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yele ke mo humana kae bontsi bjo
3: e go tsagala ka go Vodapay app go ba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
4: Greatest Rivalry Series mo phishego matla le boikhantsho dikopanago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego ge ba phinkishane ba lebala ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi o sa šitse gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methaladi ya ntwa e šhetše e thadilwe bogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tšeo di tlišitšwego ka boikgantšho ke SABC Sport
0: motšheletše ke be ke sa re go wena ke thoma go bona se sengwe fa a ke tsebe gore baeng ba ka ba sa le ka mokana mongongoregi wena o tlile go ka ditaba ke raya wena mongongoregi o gona ngwanešo
5: oo
0: ke be ke re o kgaogile ngwanešo a o sa le gona bjale motšheletše ke be ke ne go balela mabalankwe a ditaba tše gore molli wa rena a namare ke sa tla kae ke be ke sa bolela ka monna a ngaka gore ge ke boledišana le ena monna a ngaka a gana taba eo a re make a e gona taba eo a seka ka tsena ka lapeng la motho mosadi o a saka ra ratana a saka ra dia selo ebile a saka ka hwetsa ka lapeng leo a saka saka ka dia selo e no ba gore monna oe mogatša mosadi oe o no ntatofatsa ka ditaba ka fase ga mabaka a e leng gore ka nnete ga ke namile ke a kwešiša bjale yabe le gore monna ngaka ompotsa sewe bjale ka botsiša mosadi yo e re ke go botse mosadi yo ga a botsa mogatšagwe o hlatsela taba gore ke nnete ba ratane le gore maano e beele afe maikemišetso e beele afe ka lebaka la gore mosadi yo ga a ba a yengakeng ye e be e le gore ba thušege ba hwetse lesea bjale mosadi yo ditaba tše ka moka tša go ratana ga gagwe le ngaka go ya ka fao monna a re botsago ka gona wa di hlatsela o dudumetse go nna go no tshwana le ga a didumetse go mogatšagwe ebile go na le mogongwe mogatšagwe ga ba a boledišana le yena a le sekgoeng ba no o bolela ka taba e mogatšagwe a mo gatiša a dumela gore ke nnete maikemišetso a rena e be e le ya go thomegile ka mokgwa go thomegile ka mokgwa go thomegile ka mokgwa go thomegile ka mokgwa

0: a bolela mosadi o gore go bile bjalo ke ka fao ditaba di lego ka gona eupša monna ngaka ga a dumele taba yeo bjale rena re fane mo mogaleng re ke go botse gore ke na le mang mo mogaleng ke na le mongongoregi moli a tlile go go rena e le go monna yo e re pele ke tamisa baeng ba rena ka moka ke boleleng tabaše ka moka ga lena le tlilo ba botlhokaina ga gona wa tlo bolelago mongwe ka leina goba ka sefane a re tlhomphaneng ka taba yewe ga gona wa tlo bolelago mongwe ka leina goba ka sefane le ka no tlhalosana ka gone gore monna yoe goba mosadi yoe goba ka fao le ka bonago ka gona eupša ke re a kgopela le se ka tla la bolela maina a batho e ka ba lena ka bo lena goba mang kapa mang le se ka bolela maina a batho aga le lena ka ge re sa bolele a lena le lena le se ka bolela la re ge le tlo go boledišana wa hwetsa gore wena semangmang a a re dire bjale re rata ge re ka no seka taba e fela re bolela taba tša malapa tše e leng gore ga nke re no rata go tsweletša maina a batho gore batho ba tle ba lokologe go bolela bjale re na le mongongoregi fa le ankwa le nna ke re mongongoregi ga ke re semangmang mongongoregi wa rae re ke go tamiše ke be ke go amogele lenaneng le la diaga metse go moremogolo madumeši ao
1: Le
0: gona o kwala ga botse ke a leboga re ke tamiše mogatša go ngwanešo kgaitšhedi ya ka madumeši ao ke a go tama le go amogela lenaneong le lamore mogolo bošegong bja lekgono le gona kgaitšhedi ke tloga ke leboga kudu ke name ke dumediše monna ga borena monna ngaka ke re mong waka madumeši ao le lena le gona
1: makeng a morena
0: a ge re tloga re leboga motlhomphegi ge le le gona la tseba tabe ke nyaka go no e thoma ka mokgwa o tabe ke nyaka go e thoma ka mokgwa o monna ngaka ere ke no go botšiša etse le tsebana le mosadi o le a mo tseba mosadi o re bolela go ka ena o
1: tobe
0: le mo tseba bjang
1: ke mo tseba ka monna wa gagwe
0: le mo tseba ka monna wa gagwe go tlile bjang gore le mo tsebe le ba tseba ka monna wa gagwe go be go diragala
1: ke mo tseba ka monna ga re ge a be a mo tlišitše jalo ka molwetši
0: ja ke be ke no o nyaka nnetefaletso eo re tlata re kwa go tswela pele mongongoregi o gona a ke re ngwanešo tata gorena e no re ka boripana bjo o ka kgonago gore botša sello sa gago o re botse gore go diragetseng o ne o re botsa gore go diragetseng go ne o ya le ka fao e leng gore o tlile ka sello ka gona go moremogolo go diragetseng ngwanešo sello sa gago keng
1: nna ke be ke dile gae ka re go fitlha gae ka robala ga bomosadio ka re mosadio o bula le ngwana gage fela ba gape ba makgweng ge ke robetse mola foo ke a lore ke na le ena mara ke lora mosadi e be ke bula le ena pele ge ke lora ka mosadi ola ke lora mosadi a tsena le bana ba bararo mo mojako and e mogako wa ka mara bana ba ke botse ngwana ka kere gale le tswa kae ngwana re tswa gole ke re gole kae ore re beile kwa gole re spekele papa ka koloi ke re papa o mo feng a re papa o kena re bona sone papaka selo ko pateng e ke re ke tswa mo mojako mo torong ke re ke tswa mo mojako ke ya ko pateng go bona monna go tlhaga le ena mo mojako monna o re ka mo ga ona bana ba ka mokaka baka le mosadi kwa ko motlogo morago ke ya ke phafoa ke robekile mosadi iwa ko gomoalo ke ke phafoa ke tlhasetse mosadi ke rape ke kwa ke lora toro soso toro ya ntshosetse gore mosadi ele wa ka mathomo o na le mantsamaela go ntse mme bona ntse le go ntira yona ere ke itswe ke gogong ke ke nyake toro ke kgone e gwetsa o emetsa diaparo tse tsa bana o di change ka re ke ore ke se senyana ga e ba complex nna ka yamo ke yago ge ke boa ka tlhakana le ena mo le complex ka mona jeke monne yang anya jendang ka ya gae ka sa mmotisele ka spela ka tloga ka boa magweng ga ke tlhe magweng ka mofounela ka re mona gape ntu ya mmakaja mo ke tswago ba re one o na le monna monna o ke mang a re na ana monna karno ba rona mo bulang le ene go bo botsinete a tsara kwa le tsara kwa le tsara kwa le ma filo ga fetang botsinete tar nna monno le ka kwa nya go thoma re nna monno le ka molo wa nya tar monno mo feng a re yela ka gore feleng re ya go ena re thusa ka go nya ka mabaka mafofu
0: ya ya ya nko nko e tshwara kana fa ngwane sho ya le kenya ka o re botsa semmusho re kwele tsa toro gore tabe wena e go tletse toro go tla sala o ile moga ya ya ya tsheletswa ke ngaka ye nngwe ngaka yo ya re toro o ile re de go ye o tsebo re mosadi ya gago o go sepela mabatha ya le kenya ka re tshwe tabe ntsa toro o mpotse tabe ile go gona ya ka molapeng la gago ya ge wena le mosadi o lebeleng ya ka ngwana go fitlhaletse ya sepheto sa gore a engakeng yona e re bolelago ka yona tsa gore o tulotse bjang re dikoele ka boripana ke nyaka o tlotlo o ithome fa ngwane sho e tshwaregana fao ke ye ka mo papatsong ke a boya
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
3: ah oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bosigo botlhe
4: ah o na le scroller lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgodi tse pedi tsa YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwere tse tswang pele
3: ah ke tla dira bjang
4: o na le dipeelano further together Vodacom
0: re gatela pele motsheletse wa Thobela FM di aga message mo re mogolo ke tsona tshe re lebakana le taba ya lapa le lengwe shile e na le taba tsa bokaola go ba botlabo ka gare hupja a re kweng gore taba e sepetse ka mogwamang monna mongongoregi o tulutse taba ye go ya ka fao yena re botsa go ka gona hupja yo go thwego ke motlabo wa mosadi ka lapella monna yo mongwe yo ga a dumele monna o wa ga borena re tlo mo fasaba ka lena a nna ba ra kwa le hlako re la gago ka lebaka la gore e tlono ba toka gore ka moka ga bona re ba fesebaka sa go bolela mongongoregi re thomela gana fa ngwane se o nyetse mosadi yo wa bohwetsa ka ngwana la ba le bothata bya gore o ka re le ditelega ke go ba le thari go fitlaletse ya sepheto gore a eng a keng re thomela yona gana fa ngwane se
1: e ke mori ke go ba lena ka manyala ke mo hoji ka ngwana mpe e ra mbo tarunya ka ngwana so aru yo go uya ngwana nya ka ditaelo ke go phaka ditaelo nna ka moromela go ngake nngwe ya bo ya go abrena ya go tuma a phaka ditaelo mo go yona ke a tlo go nna mbotsa re ngake interview ja straga ga interview ja ka pele ke nyo go ya mo weni o yao ka rena kwa ke ya go kwa sele nna ka re kwa go ya family ya rifi
0: eh o ka man tswa mangwe wena ka lapeng la gago o bo mo khethetse ngake itse go wa re ya ngake nyela mona e le gore wena ka geno ka lapeng la geno e se go ka gagago lena le ngaka e itsego e le go yona e le go mo moyeng ye bjale yena a re ae nna ke nyaka o ya ngakeng yeo ka geno le sepelago yeo le wena o e sepelago ke nyaka o ya go yona a e ra yona ye ke moka wa molokolola
1: ee mara e tswa go ela pele re ele ya palela
0: ke kwele ngwaneso nnabile aga
1: ka moromela mo go e kare kwa go e nka se kgone ya loele o nee re o en mosi kare o thuse ka kwa gae ga a tlo mpona ke sepalo ena tla ba botsa re nna ke disa motho a ka
0: mongwe
1: one spelo nosi a ya nosi wa le ga mpotse ditafa o re ga a thoma fitlha mo go monno o mo gopetse di-number founu le ena ba fana di-number founu ba fae ba change ka di-number founu monne ke a tlo thoma mofounu ela mmotsa re monno o la ke galobula le ena a go bona ka go diela ngwana nna nka go riela yena ngwana
0: o ile monno wa ngaka re hey
1: ile monno wa ngaka
0: monno la o dula go le yena e ke kgale o dula le yena a ke bona ka go diisa ngwana nna ke gona nna nka go diisa ngwana
1: eh o ya go mo botsa ona so
0: ya
1: e ke mo ka ba thaba ba kwana bo ja bona
0: etse o botswa ke mosadi yo ge bjale o mmotsolosa ga botse gore gape ke rile go lora toroela ka ya ngakeng ye nngwe ya mpotsa gore wena o ne e monna go gongwe ya go lokile
1: nna ka morela ka re no nna ke tshepe tabe bolelago monno o le ka sera thuse family ya gesoko a tla ndirante so molo ka re ga ke ikoko gae ka re familyng yana le bona le ga e le gore e ralela golo ga ke itshepe ntw eo a re go mme ke yena monnole ka re o kefaele if ke monnola ke kgopele mofoune le gomboala ke tlile ga erako ke kgopele mofoune le gomboala o bolele le yena ka mokgotlhong o bolele le yena ka gona ke ga mosadi a mo founela a mmotsa re sentse maloba o ntlogela mokgwe a seng wa mfounela wa mmotsa gore ke se ombotse re ke setse jwang monna re be ke tshenya ke megolo mosadi a mmotsa re gona ke kgopela gore o ntlhile gone ko mpone monna re no mosadi a ko sa tshile ke sa shetse le ngwana ke tla re ga thoma fila ka utswa nako ka tla moo okay ra kwana so monna a tla founa a re ke namela sekwendire go mbale kotsane ko tsena kaya ka re ke na le go timela ga ke tla moo o tsile ke bolela le yena ka nako e kirileng ke ile record ke na le mosadi o
0: ya
1: ke moka mosadi o motereke ka fetsa mosadi a reise monna wa palela ke gopela o tlotlomphe onenyana o tse monna ga a tsebe ke le gona
0: ee
1: nna ke re ke nyako bona nte mosadi a mputsang yona ke be ke e gana
0: kore mosadi o rile go botsa dilo ka moka wena wa se tshepe gore e ka ba monna yo ka gore monna o ke ngaka ya ka geno ebile ka gae ba fela ba re ke leloko le lengwe la geno la kgole wa se kgole gore ke ena a ka godi ya go taba ya re go o tlile gae wa re wa tseba ke moga jaaka a ke kgole man nkonko o letsetse monnao le re ka mogoletlhong le bolela ka gona tsa marato tsa odia mabaka nko o boledišane le ena ke le go kwa gore ka nnete tabe e gonana wa kgwetsa tabe e le gona mmitsa a ba borare a morare nko go tle fa o tlotlo omphe tikologonyane e tee fela ka gore ee ka mo gae ka mo gae monna o a palelwa ke moka gana fawe
1: ke moka mogalai wa dumela ke raetle mogalai a dire nna ke le gona mosadi o morero se ka tsena o ye mmoketsing ke moka monna dumela monna ba fitlha mola ke makere mosadi o tswile a ya kwa gateng a bula gate nna ka tswela ka ntle ke moga bo mosadi wa ka tswela ka ntle ka bula mo setupung le ngwana a bo mosadi ka rena mosadi ka re monno nte e ngwe lengwe lebele iria ga thoma fitlha mokenya ko e bona o irile ena kedinse ka fitlha mosere o ile ena ka e kakamoreng a ke tsee gore mosadi o naganneiwa molabodile ena mo denroom ore go eregalang ba o dimo den room a wa raka mo ka thumo fela pele ha ke thumo fela pele ke ya tsena wa nwa wa mo fela ndele mo sa tsene le tlo lola ka mahae ka re monolo nga selule yena a re tla ke fule re ga di pele re ga ya tlo ka fule re ga ya ga ya le nna ka tsena ke le magale monno ke ntene we ni mo o re mse ya go mpilitse o go bidi mo ba bile mo rona la botata botata ba eng ka re wena na di number phone ja ka mse ya ka thoma na la botata o ene mo thumo ka bo mpholi re mse ya wa ntlaba wa mpitsa e le bosigo sore ke tlhika kwa go wena
0: e be e le bosigo ka nako e be e le bosigo
1: ee e le bo maita bosigo ee ke re ka rona la basadi ba babedi ena ba bula mo bula gaufi le gona ka mokanna ka gago wa segole wa sa bo dire motee ka ga e motho e le molwetse ya gago wa spela le ena wa e le ena ko go mosadi yo monne mowa e tse ware ke molwetse wa gago ore mothusi wa mpitsa ka mo rona la bothata wa gomola mo gore mo ke nna kirileng phusi ke le nna nna mafunde kana tinga bo mphone ke tshoto tla ka motseng ka ba dira ngwana o bula le ngwana fela ka mo so ga ja ga ba thamba tsena mara ga ja ga bona ba thamba tsena ba buisha kharebe gore and then o ri gala mo kharebe re munnu nna o ro bala le nna ka di shara go bua nna ka tsela o go ja ba ga ja so
0: o re go re munno wa ngaka o ro bala le yena ka di tlhare
1: eh ra ba mo tshere ke nne tro bala le munna re munno wa ngaka o ro bala le nna ka di shara o bua a ke tsela
0: o ya
1: ra ke nna taba je ke di khotsa mo bona
0: ge wena o bo kwana le mogatsa go gore ei taba ya ke e kgole ga botse re ka ba monna o nko mmitse e bo shego bio le re ka mogola le tlhwan le dia le die ka gona nna ke tlatswa yena a tle a tsene ka fa o ye le yena ka phapushing ya borobalelo maikemisetso a go be eleng
1: dilo re ke mogwetse mme ke khone mogwetse o ra tla palle go gana ke khone go bona ke nnete ka nnete na wala mosadi a ketoro na ganneng a e bula mo le tendu ma ke mo tshe mosadi ke wa ile buti mo la ga bara ka mongare re tsare bula ona sokwe a ga so lu nyu go nna ba ke mo laetse go senjo re ka mo la ga moreng o tlo go tsoka re wa jamba re gona le motho ke ga mo ka mo khomotsa yo mpetse seng ga ona
0: one so ntlhalo setse ditaba ka bo ke ntse dingwe ke diputsiso mang re sno le mogata ba etse o di butsisitse go mogatsa go ka bale ge seno o bile le bonnete bja gore ya mo ka nnete go na le taba fa ke dipotsiso mantse o di botsisitse go mogatsa go nyakile go tseba eng gore ba thomile bjang le tse dingwe o botsisitseng mogatsa go a go araba reng
1: mosisile mosadi o kare tabe thomme neng o thoma jekajeka fa re thomme maloba wa reyang gore yang ga ba fetsang bodike nnete gore ntw e na le 3 years ke thomme morango wa feto ka re tabe khwe ke ma motho go mbotsa yona o mmotsa yona e tseba ke mang o diragalang arawa mamo sala etanya kilimo mamo sala jamelo frida ga o sie go go loya fitla ma go tsho kuliya mo nne jarabe ga go tsho kuliya mo nne jarabe o a tsena mo kuliya mo jarabe o tsena ka motlo nye go bona ba ka motlo nye nyane ka montsi o tsena ka motlo nye go go tsa moruya garebe ka mo go mo tsara ma o gae ga sa bula le moruji ma o wa no tsena mo miyako yana garebe ntse di wa ke o tsena mo miyako go bala le mmage ma o mo tsere go le ke a ma montsi wa mo tsere ke a mang o ke mo khala ke mo sosoe lwa ngaka o ke ina ga mokwe ngwane le wa go mona o motho re o kae o re ka molo ntlong ele ga e ya ka molo o fetse monno ka mola ka mogo mre jaka mpotsago ka mogo mosadi wa ka mpotsago ga o fetse monno le motho re wena o nyaka mo a re moro ya go jikile mo ke tla ke mo riele ngwana o mo riele ngwana ka re motho o na le monna a re e nna le nna re e boletse gore monno wa palele kgala bula le ena nna ke tla ke mo riele ena a re buale ka re monno ga ka tla bona taba ekgone tse fete ka goreng ba re monno o fetetse ka gore no nna ke tlo o ria gore a se ka bona monno ke tlo mmereka ora se ka bona ka re o phela ko go nna kere ke tlo mmereka ora se ka tla bona tabikwe and le ngwane o le ga ebele a ka setag mmona ra swa gage ke ga thomang botse dintšhi mosadi kere wy nna be ke sa bone jwa mogodi go go diragalang ga re no monne o mphele sara a re ga betla gae ke se dika fatsa mofamele se sengwe ke tlhape ka sona se sengwe ke tshubi ka moka gore ke sa go jela mogopolo ore se ka bona re ke bula le ena
0: Yeah,
1: Camarela got okay. A caruval on Valdeboni, who we are alarmed. Ambutar no Munuri, Seta de Cacelela, Carnal and Mamma, they want to let the only semi. I ask only Pivatavi, as long as the Munagari or Megascavon. I ask only Tavagala, even the Tavagana Valley Tree, as soon as Madame Trail Megascavon. And Munu and Aramel Sizano. Mosetano, Muna with them, Sizana, Muna or the Fender out the Catalan Maduravula. Retro murie retro le exiten ba kulere mmala ka kulungi mesayo re yena yo a ifumela go ganne ka re u ganne wa ngere tlhare go nne itse ba tlo ka fetsa mosane go tsinje le mogopolo a ke tlo mosayo ka ba di tiren ba mo ga re no go ganne tabe ya gore ba mmala ka kulungi gore me ba bolela nnete
0: ya
1: porke porke se dingwe gore monno e fanya ka mosayo wa sa fomo just straight a tlona go phelwa wa ka a mo chief straight
0: Yeah, I'm a cheese. It's a rana for
5: one
0: issue. Tabache ka go ba le kwanetse taba ye ya go dia ngwana le go feleletsa le ratana le le batlabo wa itse ba ngwana gešo ntlhalosetse gore diragetse bjang mola wa thoma go go ya go monna o wa ngaka go diragetseng go diragetse bjang go tlile bjang
5: le ke le mola a ke thoma ke fihla mola ga monna ke fitlha ke fetsa a se gona gone mosadi ya gage mosadi ya gage a mo founela a tla a ke fitlha mola ke mokamputšha a rote dirang ka re beile dinako tsa dikoma
0: e be le lekgala mathomo o ya nako eo
5: ee
0: o ya
5: beile dinako tsa dikoma fela mosadi ya mputšhare o tlo dirang o tlile go patelela ngwana komana ke re aowa ke tlile go ntate o wa ngaka napile a rawa sa a ya le marauke o se ga mmile la a fitla ke sa dutse a fitla a mbutsha re re yang kara wa ke tlo tsela tsa bophelo a ke se ke mo a re ke tsene ka mola ka tsena ka mola a ke tsena ke fitla ka mola a mbuta a ntre le ke la ka ria mola a mbuta hore nna ke na le thata ba hore ke na ke ya ka ngwana ke a balabala ka ngwana kare e gona go so are a le motho na kare e are motho ke ba nya gore a fetile
0: are motho o diang
5: are ba nya gore a fetile mo nne wa ka
0: are o na le monna na wa re eng are monna o ba nya ka gore a sepile
5: e are ba nya gore a sepile
0: go sepela mo go diang ke go tlhokofala
5: a o go go ntlogela
0: o are monna o ba nyaka gore a go tlogele
5: ee a ntlogele
0: go na le batho ba o ba nyaka gore a go tlogele Oh ya.
5: Ke ntana ya la mpetele tsona ke tsa gore ke abala bala ke nyaka ngwana ka e ngwana ke munya ka ra wo se munya ka ka se ja itla tlhoki. Ka re okay. Na pele ka mutsha ka rivalo o ka ntisha na. Are e nda go thusa ka re ka ntisha ka sky. Are ka ntisha ka 1.5. Karo ke ka re onge le ke tsena go tsadi go ma ke tla ke re mo se nwa ga ise ke hlaga go me ke tla. Ke mo tsana ka a re ke di nembo phone tsa ka tshidi. O re go itla o go le mphumela.
0: Yeah.
5: Ba di ke nembo phone tsa la ke mo tsana. O ba tsho go le ba ka mo se tsa ka. O go itla o mphumela ka e. Ka re ke tla ka dinga go tsela ge go mo se tsa. Ka sepela a ke sepetse ke ntana ko mela se tso hlaga ka boela ka kwa a ke boela ka kwa ke ntana mpotsa sentse ke tla 500 ka ya ke tsira 500 ka ra wa tsile 500 ke la shiu ka na wa thoma wa nthusha
0: e tsike di taba tsa ngwaga mang
5: ke mna ba ngwaga o feta
0: 2024 yeah
5: ke ke ka tar ke tlisa sentle ke la shipo ka na wa thoma wa nthusha nna pila thoma ke ampa tsona di hlare tsela ka sepela ampa tsa a phone are nanga tsa ka o riela ngwana ka re go tla ntirela ngwana i bang ka re nna ke ne mo
0: mmm
5: ara wa nne wa ka go ka re a gone go dira bana karawa mme a go di reba bana ka ntare e ne bana ba be di mmoki are mme bana ba be di ka e ne bana ba be di a ntshare e ne ne tya gore bana ba o ke ba ga gena tare e ke ne ne tya gore bana ba ke ba ga ga ka ntara wa ke a bona ba tsana le yena are ke ke mka ke ga fela funa ke mka na e tla re kopana mo gae a re bala mo gae
0: a mapela a fela itla ka gagago le monna o wa gago a kere
5: a wa ka gae na ke
0: ka o ka geno a fela itla ka geno a robala ka geno
5: ke a mpitsa gore ba re yena o tlo dira ngwana ka ba nne wa ka wa palela
0: a mapela na khane tabela ya gore a no thoma hore ei monna wa gago ka re wa palelwa ka mogaitswe le tshego ka gona nna nka godisa ngwana ile ya no feleletsa ile gore bya le ya ratana wa fele o ile wa no idumela ka yona na kwewe
5: oh
0: o ile wa idumela
5: ke
0: ke ka idumela ka bakala gore ke be ke nyaka ngwana oh kya go kwa upcha taba ya gore bya le o khotse taba ya gore mogatsa go ga khone o di abana le ga ne le bana a kopane le wena setse a ina le bana
5: ka na e gola
0: Oh, kulukile. Biale a thoma go tla ka geno. Le tla le robalala mowe. Ke nya ka o tseba, a itla ka geno ba kgane o bo sa dule ka gagago le mogatsago.
5: Ha wa nne dula ka gae.
0: Oh, dula ka gae. Monna go sekgweng, monna go sekgweng.
5: Mme go dula mo gae.
0: Oh, dula mo gae. Ka ga geno. O dula le bommago.
5: Awa mama ka mafeng.
0: Oh hulukile. Bia le hulukile ya be le re o fela itla ka geno na bile le phetha bakale.
5: Eh.
0: Oh ya.
5: Le phetha bakale mara jwa le gore a gore ke le di ke le hopolo ya gore mara wa ri ya mara ngwane a se le a go bona a ke be nayo.
0: Oh.
5: Na ke le jumela ke a ka kwa ke tshe di hlare gore e ba re ka tie.
0: E ke be ke sa ke go theleditse ya be le re go lukile wa tla le fela le diagana ka mogo e upša ngwana ga atle
5: ngwana ga atle mara gore gopola gore ke ditse gore gantho ka re shifa ko re go ga ntse go bala ngwana ka re monna ka wa palela mara le ene shifa wa palela a ke be le yona gopola ke le ya ka kwa ka tsa di hlare ka ntse tshelete ka mo patela a mpa tsone di hlare ke tsa gore ke ne ke a pele
0: a ba go sala morago atla a phethata elo tsewe o ipja ngwana ga atle ne
5: mara ngwana ga atle mara o itla re wa ka ke na palelwa
0: Ya
5: la ke tsebe gore o ba ntshisa go ba o ba riang a ke tsebe mo
0: eh pele ke ya kwa khaitsira ka go lokile 2024 2025 2026 2024 ifedile ngwana ga be gona 2025 ngwana ga be gona ibile ngwa go ke 2026 ngwana ga be gona. A o ne mo ile go aka mmotsisa gore ao gape ngwana siwe ga atle
5: ao wa ke ke sa mmotsisa arao wa ke ka fela pele nna ke ne di tlhare jepe
0: o ya
5: ngwaga wa ba wa fela tabaka a ke re metsi ya kwa gore ba re ngwaga o fedile mapila a 73 tshelete ena ke mopatetse feletse mara go rankala sente ke ileng ka yona mola Afrika a kgona go nkalafa
0: ena ke mo kolote ya ke nya ka go tsiya papatso kgaitsedi ya ka ke tle ke go no go botsisa se sengwe o mosadi wa nyetswe go o ka lapella batho go nya kwa ngwana go rotlo oketse kgorotsa ka fa go tswelela bosaedi ba mohuta o ke nya ka go tseba gore tabe e be e sa fele e go kgabolela mogopolong wa gago na e re ke tseye papatso o tlatlang ka re wa ka morago ga papatso
2: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
6: Master

0: 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
1: Oh Master Vicky gotsa ka idilie
0: e gotsa gala fela ka go vona pay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tshwere jompele.
1: Ah ke tla dira byang
0: bona le dipielano further together Vodacom.
2: Tobela FM mshate whatsapp le we tabisho khaitseri e be sa fele kgabola gore e gape mtwedi agala go fa a e gabotse ke bo shaedi e ye o se be sa fele go tlelanyana ngwana re sho
3: e la mmoti o thata ba ka le gore nna ke le ka ba le ngwana ke a 17 years and then ka ba le ntle ya gore re nka ke bona ke na le ngwana gore ka ne tsona ke nnile mohlomong ke tla ba le khutse mo bophelong. Yalo ke mme wa nga ka mpotsa ra wa ye wa ga wa ka tla bona silo
2: ya
3: a bona ntlo a tle go e bona bila go nna ntwa tle go e sola
2: e ke a go kwa o bono nyaka go ga botse bo ofeletse ke tshepo ya gore magatsa go a ka go imisha o bo sa kgolori a ka go imisha be le khale le nyaka ngwana
3: e ke khale
2: kona le so bo go se tshoga mohlomongwe ka go sebele go se imele monnong ana mo be go ibile o ka rata o ka no imisha ke monnomongwe lo mongwe wa tswelela ka mpa ye se go ya ga go watla wa re ngwana shu ga no bo tshogang
3: ke tshoga ene
2: e
3: ke tshoga
2: wa nkwa ngwana ge se o re kereng seo sebe go se go gapeletsa gore o bo o dumele gore monna o mongwe a ka go imisha wa ba le ngwana ngwana o e se go wa mogatsago kgane o bo o tshoga eng mohlomongwe ka mogatsago e le kgale le nyaka ngwana a sa be gona o bo o tshoga eng
3: a nna be ke seng go tupana ke na le ngwana mara se ke tsebang gore ye ya ka o ne bana ba babedi mara ye la gape le ena mpotso rao bana ba a hona mmete ya gore monne bana ba ke ba gage
2: bjale bo o thomile go belaela gore o kare monna o wa gago ga a kgone go dia bana
3: ee ke thome o belaela ka re ke gale le di-doctor ke a tswa
2: le di-doctor di a tswa bjale o bone o nyaka o se sa kgolwa ga botse go ya ka fa o ngaka go boditsego ka gona a re wa kgolwa gore ke bana ba gage pjale o bone gore le ge nka ima ngwana ka ntle kana gore ko a gage ge fela nka kgosela ka gare ga lenyalo le gore ke na le ngwana a monnao le ge e tlebe e se wa gagwe o ya ke o kwele e tshwaragana fao kgaetsedi yaka e tshwaragana fao monna a ngaka o gona ngwane esewa kere
4: Jona
2: cheka moka o di kwela ke rwane sho
4: tore
2: ke no nyaka ke hlake ga botse nna se tsheketse ba ditaba e upya ke no nyaka mothele tshe a hlake ga botse
4: tore
2: monna ngaka le ratane le mosadio le rubetse le mosadio le kwane le mosadi o ka go modisa ngwana ka ge ba be ba ena le bothata bja go modisa ngwana le dumela tša di bolelago
4: aowa tša di bolelago ntate make a ke dikgedi
2: nke le tlhaloseng taba a lena mongwaka
4: ntate make o tlile go nna ka thusoe and then nna ke mo direla ditaelo a enwa go fitlhela mo e leng gore go tswelela gore ka gae ga go ga botse
2: ya
4: se go se ga botse ke mofata wa tse gore go direga se go direga se a re nnete go jwala jwalo ke ga ya bolentšhana le mme motswadi then bakoa go nna ba re nomantre ya ka rotlhe o re direele ka boa ka gae go e tla moreki go sa tlete ager so warawa ke boletse le motswadi o re nomana ka se e kgone e kgobokane o tlo go tsopolela yona so a tla boa a fitla go feleletse ke gae re a bila gona bothata o felelete ka baka fitsa ke ile ka kwa lapeng ke ba berekitse okay a bona botata so taba ye ya gore o thomme go dula le nna o ratane le nna ka 2024 a ke tsi ene ga ke tsebe le gore ke ile ka ratana le mosadi o ke mo tsheya jalo ka mogadi bake a ke tsebe nkile ka mo feria go ba ka ratana le yena a ke nore ka boripana ntate Matso taba e e tsweletse ka gore go e tseba nna ke thomme go e tseba ka di-6 June ke ga mfounela a mpotsa gore nomane tswelela ka mo
2: leletswa ke mang ke mosadi o
4: ke leletswa ke mosadi
2: yena o re nago le yena mo mogaleng
4: amen
2: a reng
4: a re ke nyaka gore o tswelele ka mo kgwenkereke re bolele so karawa ke sa setse le ngwana mo so ke sa setse go le ngwana o tlo re gammaaka ke tla riana kwa gore ke tle ka mo
2: Mm.
4: Na mathomo ga ke ya mphile direction mara ka lahle ga mphile. Jwalo le la bobedi ka ntija. Le la mathomo ke ga ke ya dikitlo ga re ka motho.
2: Mm.
4: Le la bobedi la di 6 June ka ntija. Okay, ke re mona ka ro azar ke a dime. Go tso re ja ro ga ai wa mpotsa wa ja ya ke ya ka nnete ke a dime la bile ke bona ke stikile ka strategy se se nna wa ile ke a bua ke a. Wa jana ga ke motho re mme ga ke tinyetse o thoma mpotsa taba e ya gore kwa pe monne wa palela tla o neke re o thoma ntlo o sa le tshedi bolela wa e bona mara ga re tshedi ke le ka mo site a ke ke re tlogole a wa ke a ya ke fitla o bula ke ipi mola e tshu squad na o bula ke ipi a wa le nna ke no go shara ka re o fetse a buti ke ga ke no tsena ka party ke a tsena ke a parka wa o bula mo ja gore ke mo so fo so re dula mo la di so fo gore mane ya na ga feng tshe wa ka wa pale e bona gore ke neng o re phetela ditaelo ngwana ga a be kota wa e bona
2: mm
4: ke ra wa ke a di kwa o so la ngwe ne gore ena wa pale ga ke re o santu no mpotsa gore go pala kae ko e fuku tlo go nora kana le ena ke mothusi gore go loke pele o bona ile go ka re mello ga itumetse o ra wa khale mal ke khale re ka tana go apala jalo nna ke bona gore wene o nne wa a ke ronga ka o tlo ya ka ditlhare go ra ka bona so ke ra wa man ka nne mo nwa ga go mo sa ke ronga le ba o re di ora le ba ke re o so gore ke ba ga gore e ke so ke re o bona gore ba tsana le ena ke re jalo le ba ka la gore bo ja ge ka mogokela eng ka ke le na kwa nna go tlo direga wa e bona se ke nke ke sa dutse dutse le ena ka mola a dire nna gana gore mohlomongwe go na le tabi nngwe ile gore re tlo e bolela ba ke a kwa gore no man re bolela ntwa ka ite ya ga ntshino ke a emelela ke ke a se le ra wa dula fa tsa gore go gore ile go fit orange tshishidi so ke dula fa se re ja orange tshela a gona botlhata monna wa kokota monna go go ta o ile nya ka mo eba go ya ga nka tiwa lo nya ka o ile mo kwe msadi wa ka e ke thomo e bona gore e a wa ba le mosika mo khile go ka re ke nna ba le ka hlatha go mo wa e bona e ke fara monna o bo kwe a wa go lo ya e ma ke a boragadi go lo ya e ma ile ya boragadi
2: e tshwaregana fa ngwane sho e tshwaregana fa o re tshe papatso ke tla boa go wena wa tla watswela pele
5: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelola ke tsa bophelo
6: oh
1: Master V, ke nyaka se kantirang gore ke lokologe, ke gona go fetela plan ya ka ka ga ke rata.
0: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom, plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
1: Ah, nna yo.
0: E tla ka 40 gig over 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe, ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke bo humana ka e bontshi bjo.
0: E gotjagala ka go VodaPay app go ba online, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
0: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
2: Tobela FM mošato wa tsebo le boithabišo. Ngwanešo o tswela pele ke re go direga eng?
4: So ke re boragadi ba tsena, ge boragadi ba tsena go ba tabela ya gore ya tla le mpontšheng shuke mogweditše o tswere di-plastic tja go laetsa gore o sa tsena o sa tswa magweng wa tere school bag. Jalo ragadi o ra etsenatsena o dule fatshe re tlobolele ka go a ba tsena go dula fatshe monna modimo jakang ka mo a wa ke a tlhalosa gore nomane ke dimagaka ka mo botseng gore a wa ka moga gore na re be re tšhidisana ke re e mogekolo mpoditše mongwa motse mopoditše a re sale ke diriša ke bana ka ga e le gore go šala bona ga ba be safe. Okay, no a gona bothata o thoma o botsiša gore go riegang ba mohlatholela gore na e ke mogweditše le monne o kgweselosego o re no gano wa weno ectana le o dirang ka re o sa fitlha ka rona o na le motho o motsegare ke founile go na le ena le le ka dixing lejatsana le tlo o dikele wae onjalo ecta o ka re weno o sa fitlha o kgweditše motheng ke moka jalo o thoma o botsiša jalo weno gare o dula le monne o ratana le monne gare be gore aowa wa ntsoma wa go tsoma ee ke moka monna wa mmodiša gore bolela ka mokgwa mpoditšeng ka gona bolela ka mokgwa mpoditšeo ke moka mosadio bodiša mosadi o gore o robala le ena na mosadi ore o nrobala ka ditlhare so e thomo tswelela ke robala le ena ka ditlhare okay ke robetse neng le oine monna o renewa ka di-28 ya April ebile re leka go founela basadi ba ka gore ba botšiše gore a tatile o ka tšatšile ba lebolelang gore ke be ke tsona ke be ke tšhile ka nnete na ke nyaka go e confirma so a kere taba maki ga eno tswelela ka lebelonyana o hwetša dikgopolo di sia tswa dikgopola gore kotsi ka tšatšile be go
2: riegang
4: mara a re tsebe mara nna re gopolo o splashe go ntle le gore o spla le mogolo wa go lobjame okay. I le ka mogola monna a rena ke a tswa ke a sepela so monna a sepela ke raa e le nna ntokololeng ke sepeleng ka gore ele a sepela bale nna ke tlo kotsi ke šaletšeng a oa ba ntokolole boragare ke itlhoke ke sepelele jalo e thomme go ba tsebe tlogela sogo ka nako dingwe so ye ya 3 years a ke itsebe ke re re tlo dula fatshe ka lapeng re e bolela le batswadi ba rena babo monna re e bolela re e bolela then monna a tlatla ra e bolela gape ra fetsa re dirile kwano ya gore nomana go ye sepetlele motlhomongwe wa ba ka re thusa go tseya madi gore ba bone
2: e tshwaragana fa ngwaneso ke go kwele ke leboga tlhaloso ya gago eupša ke botsiša gape ga se o ratane le mosadio ga se o robale le mosadio
4: aowa a se ka ratana le ena a se ka robala le ena
2: kgaetsedi gona
3: e ke gona
2: o ratane le monnao o robetse le monnao la kwanela gore le diangwana
3: ee re kwane jale ena wa mmakatla a e thoma mola a re go o thomme o tla mo kgegae ga tse a tlo bea motse ene ga a tlo bea motse nna be ke setse ke na le ngwaga ke ya ka kwa
2: o bo setse o na le ngwaga o ketaketa fale ga gage
3: ee ga a sala a tlotla mo gae a tlo bea motse
2: ga a tlo sala a etla gageno a tlo bea motse e be e le kgale le robalana
3: ee le ke setse ke na le ngwaga ke mo tseba re robalana
2: le robalana
3: ee ene ye nngwe a sa e tlhaloseng ya gore ga a tloga mo gae
2: ke kenya ka go dia ka mogwao monna wa ngaka o boletse lwena o boletse nna kenya ka go tswa tabeng ye ke nyaka wena ke go lebantshe le monna wa ngaka wi polele ka gore gona bya le re le bona bya le ka bakaola ka batlabo o gana gore wena o bile motlabo wa gago wena gore o bile motlabo wa ka ke go khopela le ntshaneng dintlha le bontshaneng dintlha le go potsaneng tsa botlabo ge ba bubile gona nko mo tlhalosetse kgaetsedi ya ka le ka go mo tlhalosetsa fa o mo gopotse dilo tse e leng gore go tla hlaka gore le tswa kgole ka tabe ya botlabo goba ya bokaola e se ka boledišana le nna boledišana le ena thwi eupša se ka mmitša ka leina molebantšhe le wena monna gešo le arabišane le mosadi yo a bolele mosadi thoma pele kgaetsedi ya ka
3: kere kgopela ditšhore a senke ke go fa di-number phone tsa ka gona
4: di-number phone
3: a
4: sankoampha di-phone number
3: ge ke thoma go tla ka moo a senke ke go fa di-number phone wa re ke go founela ge ke tla cause wene ke e sa tsebe gore nna ke tsebana le majadi a jan
2: rerile ga re bolele motho ka leina rerile ga re bolele motho ka leina tsalampele boledišanaeone
3: bo o sa tsebe gore nna ke tsebana le mang a kere ge ke tla ka moo bo o sa tse gore ke tlile ka mang so wampa di-number phone gore ge ke tla ke tle ke foune ka ditsa nna di-number phone tsela cause be ke sa nyake gore o tsebe gore ke tlile ka mang ka moo ka go fa di-number phone tsaka
4: e ke gopolago kore nna ke file o ene difoune gore a o e tla o bolele
3: jaaka
4: o a sanka ditsea
3: a sanka wa ditsea jaanong o jale ore wena o thomile go tla motshe ge o tlo beya motse and then ge o tlo beya motse nna a ke re be ke na le ngwaga ka moka ke itla ka mo
4: ee bo o itla ka mo mara nna be ke sa tsetsa rareng
3: ee ke ra gore one jale wena ore wena o thomile o tla ka mo ge o thoma go tla ka mo ke ge wena a tsake kešiše ore ge o thoma o tla ka mo be ele ya mathomo and nna be ke šane ke na le ngwaga ke e tla ka mo o mphephela ditaelo ee and then jale dinako ke gore taelo ke bo o mphephela tsona be ele tsa gore yang kgotsi ngwane o šiwa a gona le gamotsale
4: no ga o fetole taba e ntate madi a itse gore go potsane ka yona
2: re ke tseneng fao re ke tseneng fao taba ye ge ke re boledišanang ke nyaka gore ka gore ka moka ga lena monna o gana gore o ratane le mosadi o mosadi o re o ratane le ena ebile le robalane wena wa gana tabe o rasa ka ya diega mosadi o re go bile bjalo ebile o boditse mogatsago o le nna o mpoditse bjalo bjale se ke nyakang gore le se bontšhane le boledišaneng ka sone ke gore le gopotsaneng taba tse tsa gore le ratane bjang le be le robala le robalana kae le gona maikemišetso e be e le afe le bolele ka ditaba tseo mokgaetsedi ya ka o gopotse monna o mo gopotse o mmontshe gore tšatši la gore le gore re boletse ka tabe le gona e re ke go botšiša kgaetsedi ya ka mabaka ka moka ge le be le robalana le be le robalana ga geno goba go na le mo ile go la robalana ga monna o kaka geno bjale e be e se la mathomo a etla tšatši lewe a tlo kopana go le mogatšago mowe ya ke kgopela gore gopotsanang ditaba tseo bontšhanang ditaba tseo re no o kwa gore ga botse e ela e ya kae re kwe gore ke mangwe o ka re go o bolela nnete ke mangwe ka be e le gore o re phele ya ka leleme ke e nyaka gona fao nna go tla ba le mo ke tlo o tsenang ka emiša ge ke bona gore le boletse go lekane boledišanang
4: nna ke na le kotišo e tea kotišo e ke na leng le yona ke gore a ke re ke tlhalosa ga botse gore tšatši la mathomo ge ke e tla ke ka nako ke tlo bereka so o ene o na le ngwaga o dula le nna o robala le nna nna ke sa
3: tsebeke
4: ko gogo ko gore ga botse ke ile ka kopana le o ene kae
2: Re ska bolela maina ba thotlhe khaetsedi. Ya, khaetsedi ska bolela leina la mogatla gore a khopela.
5: Ke tlo bolela la ga go ente ne wa.
2: Ka le bala khaetsedi ya ka ska le bala.
1: A yo mmo ga tanye go bolela nne, ba go nna ntjimela.
5: I don't know.
1: Yeah, I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. Mara go ino bulela gore ba tsane ke.
1: Ke re wei.
5: Go ino e bia go ka go. Ena
1: nna. Ke re gore go ra ta ka pele mo jang ke na le monna.
5: A ke re go ino tlalo tsa go gore o rata ndile nna 3 years. A ke re ndile nna ta.
1: A wi tse di go di kiri yang de ke lor.
5: A ke re.
1: Ke re gore de ke lor.
5: Go ra gore go lor. A ke tsi.
1: A wa go ne. A go na gore ke le re mphone.
5: Tsao, tsao.
1: Ke le re ke robala le wena.
5: Tsao.
1: Ke tsone ga ja.
5: A tsanga ka robala le
1: wena. Ha wa dira re tsone ga ja.
5: A ke di ba dire mantle.
2: E reng ke tsene ga nyane fa, e reng ke tsene ga nyane fa. Khaitsedi.
1: Ma.
2: Makha a o robetse o re go wena o robetse le monna wo. A ka feta hlano, a ka feta supa, a ka feta lesome, mo mengwageng e e meraro?
1: A ka no ba... Mo ke nka sepedi.
2: Eh?
1: Ke raka sepedi re ke ne 10.
2: Ke lesome?
1: Eh.
2: akaba akalekana le some. Ke kwela ngangishano a lena e dikulo ga felo go te monna o re a sa ka robala le wena a sa ka ratana le wena a o ba sa go leletse o ba sa go letsetse le ge o bo le ditse o ba gakanega gore tse o bolela le mang ga sa ka robala le wena le ge le gore wena wa itišetsa gore e thomile ka mokgwa e thomile go ka gona ge a thoma go ra gore aa monna wa gago ke kgala le le ka bodia ngwana o a ka se odiše ngwana o nna wa tsebang ka bodiša ngwana yabe le ona ditlogile namile a thoma go tla sentsokela ga geno makga ka moka a robetse go le wena o ba a robala le wena ga geno go bjalo goba go na le tšatši le lengwe ile go laka la roballa go gongwe ntle le ga geno go tshwana le ga gagwe goba le ga gago
3: Ga
2: o ga ina ke dilaga ya go na mo ri leng ya tena ka hore taba e biale ri e pile ka yona re be re bolela ya go bontshana gore le tswa kae go sa no swana ke nya ka ri e pile ke le go potse re ska bolela maina batho ke nya ka go botsa motheletse gore motheletse wa Thobela FM monna o ile go mongongoregi monna wa mongongoregi o fodile kudu ke ne o nyaka go botsa tabe o fodile kudu ge ke be ke boledišana le ena o mpontšhitse tabeng ya gore make go monna o wa ngaka wa go tla ka gaka a le matšhimo tsaka tšhimo waka monna o ke be ke sa nyake selo go yena ge se fela go nomphophothela go nonkgopela tshwarelo ka taba yeo a e dirilego ke be ke ne o nyaka a ke nyake selo a ke nyake manganga le ena a ke nyake selo a ke nyake manganga le ena ke ne o nyaka fela ga a ka nomphophothela go ne gore monna geso ai nna monna ke ke go dietse molato ke kgopela tshwarelo re go botsa mo tele. Jo tele tse Thobela FM ya le go tla ga tsho la Afrika Borwa di a ga metse tsa mo re bogole ke tsona tshe. Biale. Go ba kere monna nga ka le ankwa kere mongwaka.
5: Ga botse tshe.
2: Ke nya ka gore mongongoregi nke a boledishane le wena ga nyane. Mongongoregi o gona kere ngwanesho.
5: O bona botsoma.
2: Ke ntse le gore o rata o kare. O ka di bolela gona biale. Wa ite ba ntsha le monna wa ngaka wa re boledi boledi boledi boledi boledi boledi le yena biale ka bana a ke tlo tsena fa wene ke tlo nya ka gore le ina ka bobedi le boledishane ge ba lena le dipotsiso le botsishane ge ba lena le tse o lenya ka go di bontshana le di bontshane biale ka bana ke a bua ka bra wa se
6: Le khono le Master V, rena le rifilwe. Yo a tsonya go ke scroll lights.
7: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroll.

0: le baka la go rohla pile ga letsebe ke nna lo ile le tseba ke bala ba tsana ka go ka ditse re le le tsiraya ra fika kwa ba re salba ka la gore di rieng ka pela before 6 months e ka fihla mara le tle le social work ba kwana gore bo teng awa di kwa ge tshe le lena le ba ba re na le bona ra ba go tsa gore awa le ya kwa gore go rie gang tsa mayang lo dula fase re go tsene social work re bo ka so na re no bona re fal dije le baka le go iwa ka mshate a o sa iwa fa
1: ke
0: re nna ke sala ke tsa thwala ke ya fa ke ne ke rata go bona itja go sa tsiwa gore taba yeo e bolela go ya gore ke dirilisa gore ga yeo
1: ke sala ke thwala re go mo fa
0: ke sala ke tsa thwala ke nagana gore o ke tlhalositse ga botse gore ka mola motseng o la go berekile nna ge motho a mpitse ke sontse o emelela ke ene ge o eno ndrela gore ya kwa gae ke a emelela ke a ya ke botse motho ge o eno ndrela gore ge ena ndrela re ke tle ka go ena ke tshwantse o founela o ine so ito mo mmamo e le go go ine ke kae
1: tshwantse re founele nna ore o ke mosadi gagwe mo teng o sepele le ena ona ba tsedi ba beile ke ke le motho o sepele le ena ka re kwa ke mosadi motho wa wena o nnosi mage ga gona kana ba ga ba ba gona ke mo tsadi gagwe mo teng o sepele le ga o ka se mfounele ke mo tsadi gagwe mo teng o sepele le ena mara o ene ka ge bontsiba ge o bona nnosi nka bomphounetse ge o ya kwa ka gore nna le ene re a tsebana motho motsebile ka nna nka bomphounetse ge o ya kwa mosadi
0: ya mara
1: goba o tsee mosadi wagwe mo teng o sepele le
0: ena a se go ene ke tabe ke seng ke foune
1: o bona re ke nto eno boetse le galase go nna gore nto nka iriago mo le modimong o kaya mosading o monne mo nnoso ke ra gore o kaya mosading o monne mo wa seka nnoši
0: ya riega eo
1: ya riega o tseba gore motho o yang go wena o nnoši le ena
0: ya direga eo
1: ya riega o ene bo sa bone go le botlhokwa gore o ke mosadi gago ore bo sa bone go le botlhokwa gore o mpho o ne le pele o mpotse gore mosadi gago ore ka e tsera tabe gore ya mosading wa ka se sebaka
0: ke tabe o e kwa ko gorela kere go go founela a se ka gopola gore tja motsola ga ke ya go tja motsola ke santse ke report
1: wa ke mphe ya wa salema wa se go mabedi ka re motho o tla mo tleng o go buri ke ga botsa e ka o tlo wa nyana wa tsega wa re okay ke tla e bolela ke fihla mo wa se go tshisika na bona ba ema ka
0: ba ha o se mpung kwa gore ke itse wa nthusa ntwe e bolela
1: andre go tshisa ka mabaka go tsiba gore o ene bo tshimo mo dire nna ke ya pae
0: ke ra gore ge a se ja bolela taba ya mohutu ka ka mo fetola ka gore wa nthusa ntwe e bolela ona
1: e go tshisa ka mabaka la gore o thusa ke tabe ya gore o ene bo tshimo mo dire nna ke ya pae
0: a sanga ka e bolela ta
1: mara adri ene wa bolela gore o ene mo ke street gore nna ke ya pae la gore ya bana ba swa ka
0: wa bolela ena
1: a ka tla le morwa di go ene ka jeno wa re molo
0: o tlile
1: a tshwane le nna wa lo
0: o tsana lui
1: so ya lo le go go yorna ke nna
0: e
1: ke ra go le go go mo sa yorna nna ke nna a ke na bana bana ba tshwere ke
0: nna ba ka bo tsara di go ra ka
1: one a dire ke nna se sa lo sa wa nne re go bona le bo jana lena ke ke se bona ba le bo jana ke ile le tsanda
0: a nna ka bo tsam tsa di gore a go a hona bana
1: ke mo re re
0: ke be ke montsha le bakala gore go jaga ka eng ka re bana shiba wa ba
1: mara ora gore ene o mola o shalo mola dela ba kuwa o lo bole bo shi o lo bole lena taba ya mohutu wa e tere o bona le bo tsa bo mudi ro ke e tla ka moka moswane ka re mudi le pele nga ke ra o ba jo ba ke mahutu wa e fatle ka mo nna ka moka mfara tera bele ka
0: re le tsenyo ke gore go bolela tjiwa gape motho ga ba go bitsa re tla ka mono ka pela o tlo bua
1: mara o bona ke dikgo go tsenga ba tswa mo nna ga le nda go fule ke mo nna ga ka pele gore mosadi ga go bitsa no mo wa ga bo re kae mara fundi re mo founela mo mosadi ga go bitsa la la la ba o mbotse tsama tsama tsama mo go
0: mbotse
1: tsama tsama tsadi ya gao o mbotse tsama tsama tsadi wa ka o tsama mbotse tsama tsaka la teng la gao o mbotse tsaka go rubita ke yena go dikeng mmaga ke nna go dikeng mmaga botlhe ke tsama tsaka kwa go le ke mosadi ya ka ke ya ka
0: la le ndlela e ga go kwa mara ye wa
1: se go bona go tsere mosadi ya gao gara ke re bombo bo mo le dipo se dire ngwana nga ba flera flera no a re primary ya bo a tsama ka ke tsama o shiya mosadi
0: ye wa tsanga ya go pula mara se wa se
1: ba re tshikamisa o bona mbeki go pelang wena
2: ere pelo mo khopela ngwane sho ke tshe papatso ke a bua ere pelo mo khopela ke tshe papatso ke a bua.
3: le khone mo Power Flex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
4: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
5: Ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
4: Ah nna yo
5: e tla ka 40 gig over 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
4: Nyane ke bo humana ka e bontshi
5: e go tsagala ka go Vodapay app go ba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
4: Ke tla dira bjalo.
5: Bona le dipeelano further together. Vodacom.
2: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mošupologo di aga metse tšang bone bogolo ke tsona tše bana ba setswa lang pele ka polelo mongongoregi o bo o sa bolela
1: mokirelo e loga ka re thoma re kopana ka mole motsengolo wa batho ka re tlosela nna le wene ebile o ema le nna mo sekolo tse ree o rile go nkgapa gae o rile mo go nna o founetse batsadi ba ko ga re mmo go bona
6: ago
1: a re ka moswane ke makatse ke tabaši ka moswane ke tlo o tsogela moo mara batsadi ba tsaba go emela go tloga mo mathomong a tsone go fetla le go bualo wene o tloga bona ba ba bathwala batla moo
6: ke gore ke seka swa ke sa tla ke taba go nkgapeletsa gore ke gopele tshwarelo ka nte ke sa e tsebeng.
1: Ke
6: o sala o mpotsa mo founung gore ga o e tla ka mo ebe gore o tlo o gopela tshwarelo so ka hwetsa gore no ga gona lebaka la gore ke because a
1: kemara ka bobotso bona
6: tshwarelo ya nthe ke sa e tsebeng
1: gona go na le ntongwe ko o baenyakere ke ate o na le basadi o ka tshwarelo nte pele ga basadi ba gago ke ntere ko o gopetse kere e tla go nna o ditebanye le nna o tlo bolele le nna straight pele ga basadi ba gago o ka se bolele nteo o ka se ko ba e bolela gona monne tlo o dumela nte pele ga basadi ba gago e bolela ke e tseba eo o ka se bolele
6: marakere
1: e tla go nna e tla go nna tlo ditebanye le nna
6: maraka e dira ntle wene o re ga dira go ene ke tlaele go gopela tshwarelo. So nka se mo go ene ke tlo gopela tshwarelo nte ke sa
1: ile o le gore mosajioko mbo ja maga
6: tshi a matala
1: ke se le go mbotsa go tsone gore mosajioko o bona gore o go mbotsa ditaba o ntse ntlhalwe ba re mbotsa
6: go bo di tsineng se
1: a bo bana jo di bolela a bona ka mokgwa tsone a re mbotsa gore mosajioko o go mbotsa ditaba o mbotsa le gore le molapeng gore mosajioko bo ene gore o a re na gore go di bolela ga ke mosajio le mola o re ke mosadi gore botse monne nne tore go na le monna o seka bio o seka bolela ka nna ko mofe monneng nakore ga jaabo a bolela tre tare jalo wata ron moporofeta
6: aa gape ke betse bona o ka re ke somiša jalo ka tshireletso
1: marabo ene o boletse mole gore mme mosadi o na le monne nne wa semoene ko mofe monneng ke nako tlo mbotsela mosadi o bone gore nna ke tlo go botsa ke nnete and ke tlo go thusa ka swanye ko ntwantšha le wene o mbodi ka mogoa o bona go nante o dumelago ene ke nte gore jalo o bona ke tlo o tshepa gore o tlo o irile wa re gare kgotsa go gana ete o mpoditsee go le straight
6: a go na ntho e leng gore ke a e gana ke go boditse yona matlhaa
1: malo ba re le molaga beno ke tlhile batsadi baka ko go botsise ka botse ka mogalaa o ene baka wene ka mokgwa nna ebe ke phela le wene bo o bonang ka godia nte mpe na ga se ka botse
6: ee ke o mpotsise
1: wene o reng go nna
6: tara aowa
1: so go bua le nna o mola ke fete a go fete morago ka ditaba tse ke di godikeng mo go mosadiwo wa re mo kana re mo semo nna go nante ke go ri yona e mbe wa mo semo ke go ri ya anga ke tsebe go se go go tshitse go tshwere go gane gore ga o ntire ne ke mo tshwere go re nda o ri ndo ndo go ya ba mo khonne le re tlhaka gona nka go nna kana le butse mbe wa re awwa so wa re mo le gore o nagana nda re nda o ri ndo ndo
6: ga go nagana go rutlo ntira ndo ndo
1: e
6: a e ye wa ke na e ntse le go go
1: ga o nagana
6: e ntse le go bona go gore nka se dumele ntho e le gore ga ka e dira ke nagana wa e dira ngwane esu ka se dumele o tseba ka mo pelong gore ga ka e dira totale o ka se kwa e dumele
2: ya banna bašo ke nagana gore ke tshwanetse ke tsene fawe ka lebaka la gore yona e monnang a ka fetšago ka yona ke yona re be gore tloga re lebeletše monna wa ngaka o hlakile ga botsebotsebotse gore nka se dumele nto e ke sa e tsebago mosadi wo o hlakile ga botsebotsebotse gore ke ratane le monnao ebile ke ena a thomile go ditaba tša tša gore o tlampha ngwana re robalane ka metlha ge re be re robalana ga gešo ke tšeo a di boditšego mogatšage ke tsewa a di buditse go nna e bile ke boledishane le mmago mosadi yo ke boledishane le mmago mosadi yo o a rile go morwedi a ka eng o thomile a gana e upja mafelelong o ile a feleletsa a dumetse gore ka ba tse o di dirile Nareki mokhakulo ono ba asanya ka botla moyeng eupja kurila am pocha ke kibele channel la rawa moreki aka ena o thomila gana eupja o dumetse mafelelong gore tsona tshe ka moka a dibutse go magatla gwe le namputse go tsona bale monanga ka wa gana o hlakile gore ka sekopele tshwarelo ka selo se e leng gore ga se tsebe mongongoregi o bile le dipotsiso tsa dibotsisitse go monnangaka ba tsebana go tswa kgole ba tswa kgole lekwele ka fa o poledišano wa bona e sepetsego ka gona bjale ke nyaka go tlo lokolola monna wa ngaka o ke bona o kare poledišano ya rena le ena ke khopela le timense ya le moya ka kera sella taken ka fao motheletsi ke ke nya ka go gaogana le monna wa ngaka o politician ya ka le yena e fitlile mafelelong ka lebaka la re go yena re be re nya ka fela a tlhalosa gore go diragetseng o tlhalositse gore go diragetseng le gore re le tsebisa gore mongongore go ba no nya ka gore monna a khopela tshware le monna ngaka gore nka se khopela tshware le ntwe excited bebo le gore re fe monna wa ngaka sebaka le mosadi yo gore ka lebaka la gore go na le taba ya gore ba ratane ba robalane monna o tsebile taba re ba kwe diganong tsa bona re dikwele ba be ba tšeatšeana ka mantšu ba boledišana ba boledišana ba boledišana ba boledišana maikemisetso a magolo be e le gore theletsa motheletši o kwang ge ba boledišana wena o kwang ge ba boledišana wena o kwang ge ba boledišana ka gore yo mongwe gore ei nna a sa ka ka robala le wena nna a sa ka ka go loša ebile ei nna geno a ke o tsebe ke o tsebile tšatši lela ke bego ke e tla nenneng ei nna nna ke tsebe selo o mongwe a re aowa mme o robalane le nna o rile o tlompha ngwana mengwaga e meraro ngwana a sa ka ba gona bjale ke nagana gore poledišana re na le monna wa ngaka e fihlile mafelelong ne ke le go ba ke ne o nyaka go kgopela monna wa ngaka gore ngwaneso re ya go lokolola eupša ke be ke rata o kare o seka nama wa sepelela kgole ka lebaka la gore a ke tsebe gore batheletše ge ba tlo o tsena fa ba tlo o tsweletša dintlha dife tše dingwe tšeo di ka go nyaka go wa hwetša ke tlo o gapeletšegago go tla gapenyana go wena e ne gore kgotlelela bosego bja le gone go ne gore tabe e fitlhe mafelelong ngwaneso re ka ne o boaboa go wena ebile nna ebeng ka eletša gore go kaone o ka theeletša sealemoya wa kwa gore na poledišanoeng e sepela-sepela bjang ka gore lenaneo lona le ile o fela ka iri ya pele ke nyaka go šala le monna le mosadi fa e le go wa rra mongongoregi le mogatšagwe re bone gore na tabe re ka e gapagapa bjang a ke tsebe gore ge nka tla go wena nka tla ka go hwetša na ngwaneso a gona taba re beela mogala fase ngwaneso dropa ka fao e le o bea mogala fase a gona taba ke lebogile aa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo motšheletše gona bjale ke setse ka monna le mosadi šiba ke nyaka gore pele ko o boledišana le bona nke ke go fe sebaka wena o tsene gore na go tloga mola lenanego la thoma gore be re gapana le tabe go fitlha fa o kweleng o kwešišitšeng o bona eng ka lebaka la gore maikemisetso a rena bjale re nyaka o tlo kwa baratanisi ba banyalanisi ba go na le molato o diagetse go na le taba e diagetse mosadi o gagane gagane mogatša go rometse dikgatišo tse e leng gore o batloga a boledišana le ena a boledišana le ena mosadi o a dumela dilo tse dintšhi tseo di diragatšego bjale a gone taba 086-0002452 motlhomong ka no tšea batheletše ba mmalwa ka no kwa gore e foka ya kae pele bjale ke tlo o boledišana le monna le mosadi ba e re ke tšee motheletše šio motheletše madimešiao thobela re gona ngwane e shole na le kae hey go fitla fa le kwang e sha ka itaba ye ge ge le thele ditse
7: a tswane mo ga ga taba se taba e ke thata mage ba thoma ba bediwa ba idiri
2: eh
7: mo ga ba idiri le ni mo sa di o re feng tsanda ga o re taba ja le ena di a mutimela le ka ma a go le phulula taba ke bo mara e kwa o tsure le di ba bona le ke bona ba e tsiba o re taba e ba idiri ke mo a di le mo khala yo ke mo di a ka se dumela o re ke di le taba mo khutu a dire ke bo sha di mo mo ha
2: ke na ka ke sa tsebe ho akaba bona ile bo shaedi mohlomong a sa dumele go ba mohlomong a lebeletse gore etse ke ngaka ke monanga ka go ba a lebeletse tshedingwe a ke tsebe mongongwe re mmelaela gore o ne ba sa di ba babedi o ka ke a tsebe gore o ka se dumele taba ye phepha you tla rena re kwang re le ba challenge re kwang
7: eh ya nemo mo mo khaga e tsaba ke ye ya o mogala ye ke magolo a bana ka malapeng o thusa setšhaba ke moka o na le malapa a kere aba e ditšhaedi ooa ka sedumela ka sedumetse taba le ra ka fiabadiang madi a ka sedumela taba o tlonolola mme a tsebe ditaba mare mosadi a ja gore taba e dirile ke nnete taba e dirile
2: a mapele lena ge letheleditše monnao o kwagala ka ganong goba o edile goba o na le mabaka a gore a ka edia taba
7: ao o kwala boturu wasetsiba e dirie
2: monna mosadi o yena o kwala bjang
7: mosadi mosadi o taba jaya a le kwalantšhase ka gore ge tshwanetse a gopetse mokgala yo mona tšatsila o tlile mo ka bolelo rarrarrarra ebile warwarwarwar wa tsemoka o bone ka šokoletse okuile ka nako o tlile ka nako ya gore nenneng o foune kare ekaekae toropong kware mo o fitlha mo founele ke moka etshitlha ka foune watla lela before the jela to tare le bana le morego ka ja jela to tla a je di mme ka re ke tsi le bana le morego ke mogala o mmitse re ke khono motaya
2: ya ya e le la khama khama ngwana eshu a re itlogeleng ana fa o ke le kwele ke a leboga aga tobela FM mo shate whatsapp le bo itabise super na go sela na mile sere ke metsotso ye mebedi kamera wa ga iri ya le somepedi 0860002452 mo tshele tshishu arlo cheng
8: mo swala re
2: jo tobela le kae
8: yo ba irile
2: li riale
8: ba kgolo nna ke kwa mo ga monna a tsiya phone a ne ya mosadi a re bolela le monnao ka mogoletseng le bolela ge nna ke se gona mosadi o tsere founu o boletse le monnao ka mogoletseng ba bolele ge monnao a se gona e le ba babedi a be a mmitsa a be a tla ande kamo ene a tsebe gore monnao gona ande o tlile ande le monnao gona fawe ano mosadi o ene ke a mo reta o reta monna wa gagwe ba rile ba dirile
2: a go netaba mma gore ena ke le koele tobela FM moshate whatsapp le boitabiso 0860002452 0860002452 di agaise chamare mogolo ke tsona tshe ke a go tamisa motheletše
9: tate magash
2: tata gore ena
9: eseadripa
2: re gona mongwe wa ka lena
9: songwa masemolo
2: le kwang nna banna tau
9: legodi disora ka morwalo mogala
2: o le riale
9: ya monno wa matshege o rarakana ka ganong o gana setho sa mara o lle
2: o
9: etatsitswe jale bothata ko gore ke tshošakile a ba sentse ore a thifile monno wa batho
2: ka gore wa bona yona eo ke ra ge felang e le gore ka nnete o edile bjalo ra idea bjalo ra idea la bona geng ke ba dumela gore o edile bjalo ra idea a re ne bonnete eotla mosadi ore taba e o edi agetse e be e tla bebofatša seemo ka lebaka la gore ge seno ke lesa go tseya megala a lena re nyaka o thušana le lapa le re kwe gore re ka reng ka lona ya
9: ba le re thusa ma ke mara mogala wa modimo a ka se mmele ka mogala a tlhaga go tsasa ka hona ma ke gatla go gore a kere mo mofounetse
2: eh
9: ba tlhoka ba ga nne ke mo khgola mo founa re ka nge ba ga nna re a fitse ge be re ke nnete a se mo di wa molato
2: e tla monna wa ngaka go khodishang e pole di shalong tse ka moka le dikwele go gore e tabe ya ka ba idile
9: wa khodi ja make
2: e
9: wa khodi ja ka ge a go notla
2: o
9: a dule di fofe
2: e
9: ya khodi ja make gore a re mo pharapare nne a re mo pharapare na gore a re thushe mogare o ne pelo monnano a no khata pelo ka lesika
2: tata gore na ke go kwele ke a kika leboga
9: ntate make ke a go leboga modimo fu
2: a ge 0860002452 0860002452 Thobela FM ya le kgotlagaso la Afrika Borwa di agametse tša moremogolo ke tsona tše happiness tša momake ke mogaši wa lenaneo le alila mola wa letsweletše ke a go tamaisa botšheletše
7: ntate make
2: tata gore na re gona re ka botšhalena
7: are dumedise tlhatsa phokeng ka moo
2: o le kwele
7: ee ntate make mogala wa modimo oirile a gone mosadi wa kane go ne o dumela go ne re nne e be bokusa re bona mosadi wa ka tloga ne o bolela ka mmele basadi ba tlhompha mmele a bona kudu
2: ee la tseba yona
7: eba e tlhompha kudukudukudu mare kwa o tloga ne e bjaga botse gore ne yo re irile ene ge eben ke be e le gore ore bona o e bolela pele ga mogatsa go laka gore o nyaka phisi ka lapeng la gage ge e be e le gore o mongwe e le gore ke nnete a sea ba iria nto o batlole e le gore ba le iria mare e le gore a nyake gore lapa la go leloko o batlole o tlogakore a batlole gana
2: sethosala tseba taba ntlhe o e le e tsweletsa go ke ephaphathela diatla ka fanongwane eso re lebelele mosadio go tlosala a dumela gore molato o moka a kodile e nyaka re e lebelela ka mokgomong wa tseba ka e laetša le boitsholo bjo bongwe ba go tsenelela le go ne o bontšha gore lapa le ke a le nyaka motlhomo monna o ke a mo nyaka e no ba e le gore wa tseba lefatlhwa le dutse le lebeletse ngwaneso ebile le bolela ntlha ye nngwe le re le nna ke e tseba ka basadi ai basadi a ka seno bolelela maaka a re nthobetse a se semelo sa bona gantšhine
7: aeeoaaaoeeaoaaaobaaobatho ba tlhompa mmele a bona go feta le kore go
2: fetaan
7: ko kwesisa le nto gore ba le bona mogala jo fa mosadi o mmitsa e le bosheo nke ba ile go ena a re monna bona ke tlata bosasa
2: Yeah.
7: O go tshisa motho. Ke re ile re le re rile wa tlo re bona ra wa. Ke ere ke tla re botsa fa. Ke se gare ke tla fitla mo go wena. O wa tlo re bula le wa.
2: Yeah.
7: O go tshisa. And then ding khatsa gore mmisa ya modimo o rata monna gagwe, o rata lapala gagwe.
2: E
7: no ba khamantsi ke le bakala ne lo la gore. Ke se a re go se tlo ba tane le lo ile di pleke tshe lo re le o na mile ba go ga kantsa go feta tekano. Ba gore motho o mo tshisa butso re e nao. Ka ba kala go la go tshesere ka no go se tlo go bona gore ina nka lo ke ya ngwana mogongwe le mogongwe na. O re ntate make ke bo go ile mogonna. Gonore e tlise bino ba le ngwana le ke ka baka la re ba mmitse re o ga anye ngwana bana ba gagwe e ka nne se ba bona mari ka nne
2: le go na bo tsha ke motho wa khole ga go ile go ngaka
7: ke dialo o le go re o tshepetse wena o ya go wena ka baka la go nyaka thuso o bona ntu ke le nna le le go ya thuso la gago e tla ka mogomongwe le mmago wenye le wa tsatsa
2: phala molato o moka tata go rena bjale gape bjale pelong ya monna o a tlisitse go tabe fa hei go diagetse sekata pelong ya gagwe man ke gare gana fa ke re bjale ro e thoma kae ngwaneso
7: nantatemakebekereng monno gabo a dule fatshe le mosadi wa gage yena ke re oanya ke le gore monno le a ngaka a mo kgopele tshwarelo go ya ka mokgwa ena a bo go a naganne ka
2: gona yena o ba a re ke nyaka monna wa ka nong kgopela tshwarelo motlhomong e tla ba kgato a mathomo e botse re bone gore go iwa kae bjale monna ga a nyake goba o re yena a dia tabewe
10: ea jaloke kreketle gore a tla ipsine ka bophelo jwa lone ka ge ena a rata mosadi ya gagwe lebile le ena a te thata ka ge le gore o ile gore na re nese ka wa go a tsweleša mabitso a bona ene wa batho ba babedi ka go tsewa re ene wa tlho tlhoka ina ga e betaba tsa gore gobjale ba o dula fatshe bona bobedi jwa bona mosadi o tupone phoso a tupone phoso go moga jago a kgopele tshwarelo go yona ka ge setša e le gore ya one eo ke nnete a tsekua gola mare se tseleng ngwana ke kgopele mosadi gore a se katlha sa boela
2: age e re ke tseyeng papatso ngwane so le kwagetse go fitlhagana fawe
10: ke a go lebogantate mane
2: age
3: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
4: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
5: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sena go di kontraka. Takolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
4: Ah, nna yo.
5: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
4: Yene, ke bo humana kae bontsi bjo?
5: E hwetsagala ka go VodaPay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
4: Ke tla dira bjalo.
5: Bona le dipela. No, further together, Vodacom.
2: Diaga Mr. Chamber, mkholo rtswala pele motheletse re na le bagatsa fano mo mogaleng. Ere ke no ba ketsire ba bangwe ba theletse re tla re tlogela go bona gena go iditse sepela. Ke tsiya motheletse show. Ka go tamisha motheletse.
11: Mama ke khotso.
2: Aya teng.
11: Le motho mo kholo tsa bo tsuno motsiare, make.
2: A re go da.
11: So achi a tsarkeng ke go sa botlhoko ke ka mogomo sadi na tsa mosadi ka mogomo ke motho wa mmake o mputise mosadi ya ratiba o pala o mokhumane a robetse ne motho a ka tshentsana mara motho wa wa mmona ke yana na ke lokona mputu ma ke yana wa ngwa reipa anga nya thatata mwana wa batho we le nna ke mophapatlela matso go dumela taba ya mkhutano wa sentsi basadi ba dumela basadi ba nganga papa make a tsare ke go sa botlhoko gore ne monna o uri nna be ke nyaka fela no ngkhopela tshwarelo ga ke nyaka gore a nyaka o lwalera mona ba nna ba kwatsa ba tlo gore monna ka nnete nnete o robetse mosadi ya ka
2: ba bela ba gona le banna ba bantsi ba tswile ka malapeng a batho e le ditopo ka taba tsa mohuta o Yeah.
11: Bona nna go botsa ka mo ena ke mo tsela ma site nga life o kila ra thathetse ba mo rwele a le di PCC le di e lenga tsana re gonye make monna o we mo sa bo tlo bolela ditang ke bo tlele yo motho wa basadi ba gao ene ga go hala ka ona monna wa hana ka ona o rarana botsu botsi a mbulo kwa la re ntwe wi ke ile pa 99 o tshaba re ni pele ha basadi ba ka ba tlontse a jwang make
2: oh
11: ene ga go hala ka ona monna we a tshi go tsika fa ka dilo tsa ha ya tsebe ape na o ya ka tsa ha ifu he o le motho a uthusa batho ka mogwana owe o re kwa o thusa nteng wa boya wa tsana ntong a ka swa ba la file ba gone ya wa la feba ka sefone batho ba uwe ka baka la hore ni o bile go tsana ntong gore ke a ba thusa bile o tsana ntong ene ntwa re a bolela le ntse la hore ape kwa ke ya ngwana he ke ya le busu a ke bone le botlhata lwa hore nke tshwantse go tsidise ka baka la hore a se kwa la pele ha o ra ho ringa a bialo ape o ya ba mo mo sa di nwa motho make ena ba ene make nke ke tse ba nka monna o le ntse le ke le kwa nga le bolela la hore nge wa o le a kopana le yena a thoma di he mo sa di hawo o na le motho mo rwa le yena o re ke timeletsa tsena di dile nke mo tshwantsha le basadi ba bangwe he o ka re go le so le make o di bane wa khumana matsa mo tswala wa a tsara mo khumana le monna o mongwe a tsara o ye re mo mo mo tswala mo monne nwa hai gore o ska kwa maga go tsa sware nna o khumane ke na le monno mo ngwenne ke yena o ya mphebia o bona he ke mohana ba le nna ke kwa ke phaphatela mosadi o gwe matso a dimetse taba pa 99 o le ka go ntsha bo itsholo monne ngwae bile o le ka go ntsha monna ha o re ne e be le o go mongwe ba nne fa se ba bolela ba tshwarelane nje ba le ka yo ke nana re a ka sa boelela idea wa bona monna o wa o thusa batho ke mo kwela botlhoko ka bakala re he le o etsa dia so batho ba ka se folo kwa a berekang teng and o tshaba gore ba sengwe ba tlo motloela he a dia ka mogwana no we a dia ka ona mae
2: ke le kwela malolo ke le kwela
11: ka o wa bana monno wa wa ke a mochaba monno wa wa ke a mnyaka ke mo tsentsa ba bana
2: ke a leboga thobela FM mo shetho wa tsebole bo itabisho motho mo nkatse ba tshelisi ba ba raro pele ke tlotla tabeng ya bagatsa ba Tobela FM moshate watsebo le bo itabisho dia ga metse chamre bogolo ke tsona tshe ke go tamisha mtelechi
12: Tobela ntomanga
2: a ge
12: Nakai
2: re go nare ka botshale na
12: ra wa re ona
2: mmm
12: wa se ida mo kiana la tsara ntomanga ke tabo e mo no wa mo lio a e bona la lo mo fa di ai
2: ya
12: ba kwa la re ba bolela le nnete ke rata pole la mosadi wa fatshe o fetsa bolela ono ba o bolela nnete ba tsadi ba nganga ntato mako ka mo kreya di tika mo ntone le monno mo go ba bona re batho ba ona le ntlo ba ba di ya mara a ka nganga fela jo no ra wa re ke tlwana ona ta
2: ya
12: mara o le monno e loro o na la menano a go pele monno wa ngaka yo we like ke go o ka re bile ba re ke tinga ka ka mo ai ka mo ka mo bo monna ka
2: mmm
12: mmm ene monno a re mala mo sadi wa gae go ba ena le tsheparo nga ke ka ba thusa so ya bo ya le mo sadi yo we a tsebara wa ga re monna ga o rubene mona re nne tike go ke ke nga ke thusa ba la monno a ja advantage wa nga ka
2: oh ya ya
12: eh ena gore eno ba ntela re ena a itshireletsa fela ke nana re ona le ba le ba mole bo sijo rwa na ska dumela tselo ba butsa ndongwe le
2: le ba ba pele monno wa nga ka o kwala tabe a itseba re le botheleng
12: wa itse ba we di rile ntate make e be le tlo mokwa la bolela boto mokwa re monno a fetse bo boto mokwa mara ga mkhwe bolela ga botse ka ona e bile o lukuluile ndongwe le ngo di a ga re furi mara o tshwile mara o furi ne e no ba rona khumana me di ba ba wa mona mo sharo na o ska dumela se lo re ga re ya pele ta re e ga go tsa me di 12 3 years e sa bona elwa e sa fedi why is they but why is they but why is about fee e no ba no re ya le ba sa di ba we ba ga ba ba e tseba tsena e no ba re ha ona ntaka e di ha like le ga no go se ona ba no
2: ma ma ne se mputse ge se tse monna le mosadi ba le bane le botlhata bo bo bia le go tshwana le kgaitsedi ya rena le magatsagwe ba le bane le bothata kore a re skaitse ya gore ke bothata bo botlile go ka mosadi re ya tseba gore nnete gona botlile ka yena eupša ka ge batho ba banyalane ke bothata bja lapa le ka botse monna o le mosadi o tabe ba reng ka yona ka ge yo mongwe o kwele bohloko o kositswe ke yo mongwe eupša yo mongwe o a dumela gore wena ke go rumotse wa seba ke go tshwentse ke go kositse bohloko taba ye batho ba ba isware ka mokgwama
12: aiša e bena tatoma
2: ya
12: ke nna ke monna ke leso ke na le mothadi ke na le bana ke a imela mana monna owe wa molli o bontsha o kare wa ngaka wa mosenyedi keo a ka opela tshwarelo mo yena e bontsha re a ka botshwarela mara
2: a re lebaleng ka monna a ngaka go kgopela tshwarelo o hlakile gabotse gore yena a ka se kgopele tshwarelo go nto a sa idea o re boditse le pele a e tla lenaneong le gore lenaneong ke atla eupša ja gore tshwarelo le balang ka gore nka se tlo kgopela tshwarelo ka nto e ke sa idiang
12: yano hech ba ba babedi bawe um e no ba gore monna wena o bontshwara ka kgotlelela moaja modira molli ka re re kwa ebile le mokgekolo ka re ba buletse ore a ngwanna ena morwedi yaka taba ewe o thomile a e gana a feleletsa e dumetse jale ka a bone ore ngaka ke ngaka e le ore ya ba thusa ka kwa lapeng lena so ya imela mane nka tshwere bonolo gore monna a ka ya moela
2: a re kwe ba bang gore ba tla reng ngwaneso ke go kwele aga 086 000 2452 086 000 2452 Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke a go tamisa motheletši
13: ra go tamisa makele ba teletile
2: kae go tama rena ngwaneso le gona
13: awa ke rena bano ratao gona ke rubena maibelo ka mo postbakerete ke sereteng
2: ke le theleditše
13: Eh mahlakore ya mabedi ao ga a setlagale man
2: aao
13: le ena monna o wa matere
2: ee
13: mosadi moo ga a setlagale le monne mara ke kgatlha gore monne a sa bontšha borale ebile motho a go loka ka gore banna ba bantši re ka seke kgotelele ute ja
2: ee
13: ke kgatlha ke go loka mora wetea gore
2: aga
13: le ba bangwe ke re e re bona ba di ntse go se.
2: Pele pele ba ra rolle botlhata bio biang ka gore ke botlhata bia lapa botlhata bio.
13: A wena ga no bra rolla le mokgolo wa gagwe ya mo kwa ke monno boleta. A tlogele ola wa mantse ga mpenya di tlhene na ga tetere ba. Ba sa ba riya gore re tsetse le dinga ka tsamane.
2: O kor kor kor kor a no le bala ka ola ka kankanga ke ela ya ga boela.
13: Eh na ka re so ne pele ntse ba tsama nna ba tswa a no jara rolla le mokgolo wa gagwe. A ke re na re le re ka mo tshale mmo ya ya rena.
2: O ya.
13: Eh na ke o lukile o kwa ge ke gore ke monna go loka. Ga no jara rolla le mokgolo wa gagwe.
2: A di rarollele gore go loke ba tswele pele.
14: Le khono le Master V, rena le rifilwe. Yo a tsonyego ke scroller lights.
15: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushiu bohle.
16: Ah, ona le scroller lights.
15: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
16: Beko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le dikgwedi tse pedi tsa YouTube Premium mahala.
15: Pele nka e humana bjang?
16: E gotsagala fela go Vodapay app tjola pele ho ba bontsha gore o tsoritse jombele.
15: Ah, ke tla dira bjalo.
16: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
2: Tobela FM mo shate wa tsebole bo ithabi show dia ga metse mo tele tshe mari mesha o.
17: Ke kanta pe make.
2: Re go nna re ka buchala ena.
17: Mari te.
2: Mm.
17: A wonta tama wonta tama. Ono tsiya ba yiti ka be stress stress di bila ina ki rule e.
2: Yeah.
17: E men tsoba ba irang khoro ba re ba khaba yo bolela akere ba ne ba sadiwa ba ithu eh ba ithu ba sadiwa le ba tori and le ba ne le bana le bana ba tori mo ke papa wana ba lela ra wa ke robetse le mo ka di o na mo di o bona na nete ka nna mo ka di mela ngore ke robetse le motho eh papa na ka awo e le mo robetse le la tiba ti a ke feta ka re ba le ke fora wa ra pe ke ya le bo
2: Khulukile. Tobela FM mushato watsebole bo itabisho baba bedi ba mafelelo 086-000-2452 086-000-2452 mochile chishu kya matopa arlo cheng.
18: Tolamba.
2: Le kai.
18: Bonorale.
2: Rgona.
18: Eh, moha mulo wa mudimalo lokshata ba jelo mosada. Ge munno la ngaka o futaga le bjae.
2: Ba thome kae ngwanesho ba thome kae ba nyalani ba
18: o kuta ga le ba ga ba yo tswa kwa tswa e loki se ba e bolela mokha
2: mm
18: o ha wa le monna ola monna ola kuta ga le ba ya
2: ke le kwela ngwanesho mo tele tsha mafelelo 086-000-2452 086-000-2452 ke nya ka go bolela tshana le ba embare na byale mo tele tshishu arlo cheng
19: Tobela, tobela maage.
2: Tobela le kae?
19: Le zile le kae?
2: Rona.
19: Le bile re tswele.
2: Ah, go na molato.
19: Mr. Maage. Tabae ke kholo. E fela ba re na ba tsheleji.
2: Yeah.
19: Re ratla go o bebete ja daba, re bebete ja le mulli. A bo se go di nitse sala go re keng. Munna yowe agaska e getela morogo wa msadio
2: o ya
19: jajile msadio wa ka re o labile munna wa bela morogo munna o dore o go putenga ka
2: eh
19: e dore go putenga ka
2: o le di fedile bana
19: ge le ba di le lengwe la o se kantele
2: o ra le ka morago ga mengwa ge metlhano motlhomong tšatlile leng mosadi yo a ne gore ke lapile monna o tla re a bjalo o gopotse morago a ngaka ke re
19: ebile mengwa ye metlhano ke metsoko ka morago wa 20 years
2: aowa banna we
19: ke lebadi le lengwe
2: a le foli
19: la bona nke le gore usweditše tšhalete e beka ba kaone o eseng molato wa gore monna mongwe o robetse le mosadi wao and mosadi wao a ebe a patala tja gore nnetse monno o robetse le nna
2: o ya
19: abaro kaogana
2: uriyalo wena
19: abaro kaogana e kwa sabale le tsabo o bo bolela le tsiyo ba tsebana
2: a no tle re no kwa ngwane se gore e bona batla reng e re thome go boledishana le bona ke ke a leboga
19: ke a leboga Mr. Mage
2: a ge thobela FM mo shate wa tsebo le boitabisho ya ya ka boledishana le o yego ba mohlomong ke ke o la mafelelo a re lo tsheng
20: e tsela ke bona ntate Mage
2: le kae
20: rona le kae
2: re gona
20: ya ke mo di ka mo tsheng Nage ba le mono fa pa ne.
2: Ya.
20: Ro ka re ga o tsiya ke re di lebele ke tse ba gore mosadi se ga nya ka ngwana. A le ka ra le yala sa go tsima sa go tsima ngwana ga le ka ka bu jo tlo re a go tsima a gore a gre ngwana ka mkhwa ka gona ka go.
2: A mo hwetsa le mang le mogatsa go go ba i a yo go monyaka le ka ntle.
20: Ha ile gore ka mogae o gono le mo gore ga ra go a go berekere a ka le ka bujotlo gore a se ke ngwana mara point ya ka ye mitabe ya gore e ka ba se tshirela taba ya mo ya ngaka gore ngaka ke na nna le ngaka re di le ka gore lor ile ba se tshirela sa gore ke nya go tswa go ba teng le ka ba gala gore ke a bona gore ya lo le a le di kenya ka gare
2: oh ya
20: re na re re bona o kare a go gone wa ka nna go gone gore mosadi a ka bolela re ke roletse le monne o magase ta wa lesomi e le ka a re disireletsa lenyalo
2: ngwaneso go na le batho ba bangwe nnete ya ba fenya go na le batho ba bangwe nnete ya ba fenya o ne o bona gore ke ne o bolela nnete ya ka e tla mpholosa wa fela ka mokgwa go tla fela go ka gona eupša go fele ke boletse nnete re batho ba bangwe ba palelwa ke go bolela dinnete re a tseya gore ke ka moka batho ba bangwe ba palelwa ke go bolela dinnete batho ba bangwe ba kgona go bolela dinnete
20: wanake
2: go kwela ngwaneso ke
20: leboakunya
2: ke nyaka go boledišana le baeng ba ba rena ba monna geso o gona kere ngwaneso kgaetsedi aka o gona le wena kere ya kgaetsedi ke nyaka go fa sebaka ngwana weso ke nyaka go fa sebaka ke nyaka go fa sebaka sa gore ke tswegang yane nna o bolelela mogatsago ka bosaidi bjo o bo diragetsego o a dumela gore o dirile bosaidi ngwana geso
21: ke ka dumela
2: o ipona phoso
21: ke ipona phoso
2: ke nyaka go fa sebaka ke nyaka gore monna wa gešo a go theeletše monna wa gešo ke nna lena re boletše ke o tlo gore pele a go araba o tlo o botsa motheeletse gore o kwa bjang tabe e moswere bjang ya ebile nkane o ka re ke fetola kgopolo ke nyaka go thoma ka ena monna wa gabo renao ke nyaka go thoma ka ena e re ke fete ka fa monna gešo ke tla go wena ka morago ga motsotso fela gore o tle o tlo no re botsa ngwaneso gore taba ye e odiilego moye e go dirileng moyeng e go dirileng kgopolong ya gago e go dirileng kore e go dirileng ka kakaretso o nkaraba ka morago ga se
0: FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabisho.
1: I kwa melodi ya lenonyana ya go weletse setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo. E le ga e keteka go luluetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go roshwa ka seroto. Hola Pretoria tsone ga bogoshi go lomampuri le tholasane la noka ya tuba tsepe. Go tswa gona mmileng wa mina re gona motse mo shato wa Afrika borwa. Ke ga tsoli ya linosi go roga di tseben tsa ma Afrika borwa ka bophara. Bo mojapelo wa dimpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane. Moses Mothabi mpatela mogaga we. Monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show. Ke nnete be tile ba ngwali le rutegi le diretika mapanta panta.

0: bona ra lio le boa ya bo mogoso le khameli matanya a tanyollanga ka ya bo peli ya mathwa matala aga #FM66
1: Tobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisho di aga metse tsa mre bogolo ke tsona tshe mongongo re go gona ngwanesho Mogashi wa lena no le ke happiness to mama ke ke monna ai taba tsa go mola ka thele tsa go melaetsa ka kwa go ditaba ka moka ka thele tsa go magatsa go le ka moka ba o re boledishane go le bona le ka moka ka moka ka moka ka moka ei ke ikweditse ke itoketse ka rata ba ewe monna ya ya ke ikweditse ke itoketse ka rata ba ewe ka ge ke le monna ke tseba boima bja yona ngwane shumpotse ga botse o ne o ikwa bjang wa rramonna a o robale
2: gore nna o ne a kena taban le yena gore ka ba rile monna o le a nrobatse
1: monna o le a go robatsene
2: monna o le a mohle ga ke robala ke nagana ka ene ketsere ga botse o nna wane lang ena sore ile mba kana ke ne re kana la bana ba se nga re tsena bana nga ba nne ke bo nne nga la ke ile ngata
1: kore se ko kore se go tlela go se re go tlela gore ga botse o ka diang wa feletsa o nna gana la bana ba gago
2: ke ba gana bana ba ga tlo
1: ya Nga ke go kwa mo le sho ke. Ke go kwa, ke go kwa. Ei. Ya. Ke go kwa mo le sho. Ke go re o khone go akaretsa ka boripana gore tabe e go diang. Ga o robale ka monna o seo se go tlelago go ya ka fao o bolelago ka gona go ya letse ka moka tseo di kwešišitšego gore monna o ba a diang ka lapeng la gago ke kgona o bona gore a o robale ka lebaka la pefelo a o robale ka leba
2: Let
1: me pull more from the view. Do you look out and get a chance? Do you know that it's easy? Hi, Jerry Rona. Yeah. I'm going to go Ya. Ere ke motlhole. Ere ke motlhole ngwana wa Yesu. Ke a bua mona ke nyetsa fetse go pelo.
3: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Hace mosalio se gen kenti for the sake of la pao de la dele, le for the sake of waana, and then hatu ama tome waga idira ho. Kor vara tele oti bako tele mata o mudiyo. Bae flo oti, ya bo vedi kore, bako tele professional help. Or at least, ba vule a new page. Programa rama tula wana. Ba vule mafata. Ba vule a new page in their lives. Kika moho. Na geranga mosware le ka go.
1: Tata gore na ke le kwe le ke le bua kudu bo le rishana le le na hle. Aha. E Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso 0860002452 ke mo ke le go bona di aga message a mo re bogolo ke tsona tshe. A re go lotse.
2: Hello.
1: Thobela.
2: Thobela le tsai.
1: Re gona. Timan radio ka mo Timan radio.
2: Oh.
1: Timan radio e tlore direla boshaedi. Ahe.
2: Na ke no ema li di ba na ba msa ne munna wo.
1: Yo. Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Mthelitsholo no khaoga. Le skare ke nna hle 0860002452 ar lo chemtelichi re go nar ka buchalela
3: le le le le fo ene go nna mo lo wa wa mo tsare le le tsike le le ja go tso re skile ka la palaga wa go le la tsile le nete ai ko ba mna mo sa ditaelo a gira go fule la ngaka ya tshelela ya le a ke bona ka le re di la gore mna le wa ke la go go shira ka mo ya so mo sa dia go le la patla ga tsa re ke se jo ha
1: ke go kwela tata go
3: le le ke go se le gore ba go ma go le le ta ke bona mo sa ya ga tsa go shira ke se mo go o le a le disparate
1: o ya
3: le re go po le o tla ke
1: I'm going to go to the house.
4: Le khono le Master V rena le rifilwe yo a tsonya go ke scroller lightes
5: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
6: ah ona le scroller lightes
5: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
6: peko ya gawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khodi tshe pedi tsa YouTube premium mahala
5: pele nka e khumana byang
6: e go tsagala fela go vona app tjola pele ho ba bonje gore o tsori tse jompele
5: ah ke tla dira bya
6: bona le dipielano further together Vodacom
1: 0860002452 mo tshele tshe madimeshi ao
7: nka demo age
1: tata gore na
7: re bona
1: a wa re ka ka mothompere
7: re bona ya na ke tsheha mo sa di o ka mogogoleng ka gona go ya ka mo wa kgopela go tshwarelo ka gona o mohala jo wa gagwe ke ka mogolo le tseng gore ha gona mosadi wa kana go le ba ntsha nne tane ya pa ga ga ga ga ga ga ga go tell me that man sarwa go go monnola ke re monna o shura sarile mosadi wa go go bane a le bale ka monnola ngaka go ya ka mokgolo a tletse go pelo ka gona a re go ga a robale nte a no nya ka ba nya ka madira la la go sobara batho ba khone dilo le bona fa se ba ba go bane ka mogwaleng ka gona o tlo ria molato ya tronko o tlo fetsa go bala ile motho e ka bakala gore a tletse pelo ga a phosise pelo ya gwa ka setšatšire nane taba ga go a ekisitse molenaneo le gobane a tsebile ka botsere lenane le ke la go aga ke la go amiša se la go thubiša lenaneo la ga gontate matsi le a dile malapa mantši a e le gore a bane mathata a magolo go feta ena ga nne le go nane go le ona bo bantši re ba bile le ge be ba gana wa gagone o bile le nnete o kgonne o dumela a bea taba ya gagwe straight a rene e ke e dirile
1: latseba lebolela tabeng e botlhokwa le nna ka nnete ke botsišitše monna o putsišong ye e leng gore o no e fetola fela ka boripana ke be ke re gane o tlo nnabanaba ae kore ka mokgogo le go ka gona ebile a ne le mantšone o na le mantšo a makopana kudu ao a bolelago tše kgolo go ka botheletse mantšo a lega seo sa mpontšha gore ka nnete o sa nyaka thoba matswalo ke mo go nyakega go ditsebi tša menagano ba ruti batho ba bang ba bagolo ba go tseba malapa gona fa go di aga metseng ke naana re taba o ka ilokiša thata gore na ke a leleboga se
7: ntate moromati ke a go leboga
1: motlhomphegi e re ke tšee wa mafelelo motheletše 086 000 2452 086 000 2452 wa mafelelotšhe motheletše a re lotšheng a ge bolelelang godimo tlhe re gona re ka botšhia lena age
8: ka mofetšhantse ya bofelo re rabona bogelangtate o phala bontate ba bantši
1: ke go kwele kgaetsedi yaka a go netaba o mo kgopelela tshwarelo le wena
8: ke kuane ka makoi
1: ke le kwele ke a leboga ya e re ke nyaka go ya go monna wa ga borena monna gešo ke tla go wena wa rraman ke tla go wena ke tla go wena ka morago ga se sengwenyana fa ke tla go wena ka morago ga se
9: basadi ba ngwaga 1 500 tsela bomma le le nengoi

0: Tobele FM le boga ke le khurile ditsela le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Bolo Mdluli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantsi. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: nete gona ke Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso mongongoregi wa rra o gona kere ya ngwana mmampotse mogatsa go o kgopetse tshwarelo ebile ke be ke motheletse ya kgopela tshwarelo go na le mongwe ke kwele gore wa tseba wa gakanega ebile a sa tseba gore a reng ka gore o ne o boa mantsong a tee a re ke a tseba ke go phošeditše ebile molato o ko o mogolo eupša ke ne gore ke kgopela tshwarelo ka ba ka kwa le ga re le ge e ka se be gona bjalo e le go se sengwe seo sempontšhago gore mosadi yo o tseba gabotse gore taba ya mohuta o e go tshwere bjang ore le ge e ka se be gona bjalo eupša ke kgopela o tlo ntshwarele ngwanešo a ke tsebe gore o na leng go tswa pelong ya gago ka mantšu a mogatšago ka bothata bja lapa la gago a ke kwe a ke go ke ngwane esone
2: ke ra gore fistampoifinša ka ge a kgone nrera le monne mowa a tlaute kotsa kao monna a tlo ntira ka tsone korepheo ka bokotsing mo go yena
1: o wa go boifiša
2: amboifiša ande le mo amboifišago o mboifiša le gore le mmaage tseba taba tsebe jalo mmaage a nyaka gore taba e tswele le go ba etseba so gola kere nke taba e rerile le mmaage le monne gore monne re tomodi ya sephokophoko mo matlhong a se ka bona seele so gola kere ga nka bola ko nna ke bona ke bua le mogomo nna le mmaage re lebelelana jang gape re phela jang le mmaage a ba dumeletse mokgonyane mongwa a tlobjale mojaaka molapeng la gagwe ka re go ikgweditse tabe mara a ne edumelela gore tswele pele e se go nnanka se bone monne la ntira gore ka se ka bone e ntshose motlhomelong ke tlo ja se se rongwe ampeefisa tabe yona ke a moka mantso a gagwe a setla
1: peleke nyaka ipolelele le mosadi yo
2: angwa
3: ke go kwa
2: nna ke go ifa no go go bona ra se se go nna ra mo nola o tsaya le mo breka ka tsona le ka go hlapa o mo ilona
1: a iskaba di putishon wa le shore a tsebare bo shaidi bo dira ge tshe bo bogolo
2: ke re ga tshwa re mmene la ke shore me ka ga mo la khapeng ga ona msa ye wa jere e shore ga re ka ka mo go go mmene lo o dile le mmene lo ke tshe di tshwa re msa ye o ba nna ga ne lang ga tsha tshila tsha ka di pa mmene lo e le ga mo fa di ka ntira ka tswa o tsam bo di jere msa ga bo la go a go dire mma ga le mmene lo ba ba le lang ga ba ga mma ga ne ta mo ye e mma ga ne go tla mo ditabe ngwana ena ga fo ba a di tshola mara ke mo jwa ya le mo nna ke sala go ri gala ke tlile ka botle ke tlile
1: pula lo ya gago ke nyaka go ikusi sa ga botse ire o tshwarela mosadi yo go ba o sa nagana gore o tlo mo tshwarela go ba a wa o di kwele ga o mo tshwarele
2: ka mo tsarela go mbala mo mongwaneng wa kae a re rona ha ke tsile mo khamoga ma tsela ya o ya
1: ha
2: go mbala ona a wa ha ke bone ga mo tsarela go mbala
1: o ya ke butse sha putse ka le makala re mga tsha go re le ge e ka se be gona byale le ge e ka se be gona byale e upya ke kgopela gore o tle o ntshwarele taba ye ya magatsa go e sepidishana le polele nngwe ya batheletši ba bangwe ba rile taba ye e nyaka lena le le ba babedi go lokile re itlisitse mo moyeng re e boletse ka mokgwa re e boletse go ka gona go o lebeletše o ka ba le sebaka sa go ka dula fase le mogatšago go sassa le gono goba le matšatši a tlago go tla go e rera go ya pele le gona re e bolela gona bjale mosadi yo e sa le mogatšago
2: gonjalo
1: ka fase ga seemo se
2: gonjalo ke re nna le ena ko ntineng re tlogelana re tlogele tlogelana re tlogele re tlogelana ko ane kapatrelise re sa ditsebi yoe
1: ko gore ka mantšu a mangwe o rera o reng mo moyeng o gana tshwarelo ya mosadi o
2: jala o maka ga
1: wa e gana
2: gore mmage o ka mmare ka ditaba mmara ga a nya kore tabe e tswelela kere mmage e nkabe le monge batlile bitsa batswadi ba ka ba dula gafe ba kgone e dikisa gore ne ke te bona phuso fela ka gwetsa soaso ditlhomo se go itlo loka jale ke tshoga gore gongwa le nna ke ile ke sale moredi yage mara lapa ke la mmage and ngwane ke ngwana mosading nna ko ba mogonyana mokhuta mangwe kgotsa le matsala
1: kulukile a re itshwaregana fa ongwane sho lenane o ebile le fitlhile mafelelong ke area pele motheletše taba ye e fela ka monna yo goba ka lebaka la ge matswale ebile re mo kgopetše a sa tla moyeng le motlhomong le monna yo goba a sa kgopela tshwarelo yeo a re go yena a ka se kgopele tshwarelo ko dilo tša sa di tsebego monna yo o ikwa a palelwa gore a ka tswela pele le mosadi yo a ka kgopela mosadi yo akere a ka tswela pele le mosadi yo ebile a ka tshwarela mosadi yo ke se sengwe seo re se bonago bošegong bja lehono ka diagametse tše re sa lego re di thoma ke tle ke bolele ke re lenaneong le re aga malapa re lokiša malapa eupša mo gongwe batho ba tšea diphetho tšeo bona ba bonago di ba swanetše go ya ka fase ga mabaka ao ba iponego ba lebane le ona monna yo o re go fitlha gona fa o fedile kutung ke mphela kgaetšedi yaka o gona
4: ee
1: o na le mantšhwa o ka bolela go a mafelelo
4: gora bolela so nka se mo rapeletsa kere ke ka mogo yena a tekwago
1: ke leboga kudu go boledišana le lena bana bešo wa rra re lebogile kudu go boledišana le wena kere ke a leboga botheletše diagametse tša moremogolo di fedile gona ka mokgwawe lenalegong le la bošegong bja lekgono ke name ke go lemoše re ratile gore mmatswale a tle lenalegong le mmatswaleo ga nne go tla lenalegong le are nna nka se kgone go tla lenalegong lewe ke a kgola o kwele gore mmatswale ditaba tše di moama go le kakang bjale monna yo o ba na le lehutso la gore mohlo o mongwe o ka ba ka mokgomong bjale ka go tlhokega ga mmatswale motlhomong le ka fao e leng gore monna ola le yena o arabile ka gona o bona ka sekgone ka nnete ke ka fao e felago ka gona re ithuta se sengwe le ge e fedile ka mokgwaong tlatla re etswetša pele ka lemaloga le lengwe tšatši le lengwe thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo happiness supermarket nabile wa tswa ka gare ya sealemoya sa gago ke tlo go tlogela diatleng tša Sunday le dikgari tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro godimo ga tlhogo a re ditorong tšaka I don't hate anymore Teddy Pendergrass nna le Alila Mola re tswile